0: now and anywhere in the world via Facebook Live at Live Streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos.
2: May 4 minutos yon na kataliwan sa oras nga alas 8. May daigid nga pagpamati kinyo. Happy morning katuntanan. Ag sa aton nga magbanghon nga kakabukas kanta karang nga mga radyo. Sa aton nga mga commercial establishments, sa aton nga mga baraka, no, kakabukas kanta nga mga radyo na ang mga cellphone. Sa gihapon, padayon ka mga nagpamati ya sa K5 News FM Caribo sa itong karang programa ng Foro de los Pueblos. Now, at this point, mga ka-K5, bago tagalibalikan si Ma'am Gina, dahil ang ganda, lipat kita ay nakaschedule kita makarang makipag-angot kita kay board member Apolinar Cliope o aton karang chairman sa Committee on Laws. No? May mga daywak kitang pangutana. Actually, medyo kan lang da. Medyo mahamba naton nga parang overview ang ko aton ko igapatagayin makarang adlaw, no, nga legislative inquiry sa runday karang pauman-uman nga problema it pagbinaha particular sa porsyon nga it Damol Shopping Center nga sakop it Barangay Balabag iya sa may partikular at Boracay. Oo. Atong kapitan ni karon at nag-ando ni karon sa baha permi kung magtig-uwan ay. Agkahapon man, may ginpatagay man karang public hearing sa pag-aminda it panibago man karang sinuktan bago nga mga charges sa aton karang mga hospital iya sa aton nga probinsya Taklan. No? Aga ano ra, mga opisina katong hospital. Hindi ba mag-apekto ra sa serbisyo nga ginatao ka ato nga gobyerno pag-abot sa ginatawag nga mga medical sa aton nga mga hospital iya sa aton nga probinsya Taklan, mga kakipay. Agraya ba hay angot gihapon sa aton nga rang revenue code nga kinanggit nga magpasaka kita after 5 years, mga kakipay, sa aton karang probinsya Taklan. Ratong kalibo nga ra ato nga last time na in-issue ro revenue nga ray. Pero pagpasaka, ubunot ang mga negosyante ay. Pero masaka mataron. Hindi kita magbuhay sa itong linyada, si board member Apolinar Cliope. Sir, may dahil kimo nga agahon?
3: Madahil nga agahon man, kay Pab Yonag.
2: Si K5 Romy na sir, ro kwan kimo mga pangutana. Oo.
3: Sir, kay Pab Romy, sorry ha. Oo.
2: Parehas malami kami. Sir, thank you sa oras ang chimpo nga ginatawya ka to, alam nga sir, ay medyo ka lang ha. Kung baga mga inisa lang bang information, no? Sa una-una sir ay, yes. Unahon ko ano rin ang concept, rin ang planong induna ng legislative inquiry sa rin ang pabalik-balik ng pag-binaha sa aton ng mga isa't Boracay, partikular sa Damol. Pero bago rong tanan sir ha, imo na yung pagtamyo sir, may dahil nga gawin sa aton ng mga tagpamati by the way.
3: Yes, so good morning gid, no? Good morning gid sa tanan nga nagpamati sa makaroon, no? Iyo sa K5 FM Kalibo.
2: Okay. Sir, ano ro kan? Ano ro matabo karain doon na? Sino yung aton nga mga bisita? Aga hamanita nakibot ka ni kita karay. Siyempre, sa chimpo ko aton nga dating Presidente Duterte ay medyo tapos na mga kong problema nga pag-abot sa pag-binahaba sa aton nga rang Boracay. Hamantit, makarangat chimpo. May una matakitang nag-experiensyahan gihapon nga pag-baha-baha nga na, sir?
3: So, yun nga ni K5 Romy, no? Nga nagtugod katon nga aton daya nga tawan it nagakaigo nga igtagupangod ro problema nga ra it pagbaha una gita mismo sa Damol nga ra nga complex, no. Although this is a private enterprise, no, the problema kara is it caters to the public, eh.
2: Mm.
3: So did you impressed him with public interest? And primarily, do daya abi nga rang establishment, no, daya nga rang complex, ay na yung para na medyo go-to, medyo alagtunan ba?
2: Public places alagtunan, na
3: kung mga bisita.
2: Oo, tambayan.
3: Oo, kung gaadto ka sa Boracay, gaadto ka din sa Bimol. Doon gid, no? Oo. So, dito ka mayad naton na, o si Saon, kung ano role ka bang danan ko pagdaha nga ra, ay sa ako na pag-intindi, katong during the closure, it Boracay, ay matsagin ayos tanan do mga drainage system nga ra.
2: Tama, tama.
3: Oo. So, raapong takarang tinutuyo kay Fibromi, no, is bukon tait gausoy kita kung alin do saga. Atong takarang usoyon kung ano ra atong solusyon nga makita.
2: Tama, tama.
3: Kabuliganan naton, no, para nga matawaan naton dahil nagkataigo ng egtagupangod.
2: Pero initial, sir, sa pagpaabot kinyo, Abib, ikuaton nga sa Nguliang Bayan, huwag ito at nag-exister nga drainage si karon sa area? O ba siwa ta na haabot katong Chimpot Rehabilitation ni karon doon?
3: Ito yun nga ni, that's what we are going to find out, no? Ito yun nga ni, raton nga dapat pangutanon kan, da kung ano ka bang dana na gamaan. And that is why we invited do na yung management it Bimol mismo. Oh, then do aton DNR, Agrup Tiesa. Oo. At siyempre, do LGU Malayron. At aton na DPWH, at aton na PEO for technical resource persons.
2: Pero Roro Iria, karo sa yaban-yaban, di karon do gina-complain ay within gitagit sa anang bisinidad nga the mall, no? Nga although nga sakop gyapon it Balabag ra, pero bukod tanan totally nga Balabag ay kon gid mahamba naton nga submerged na sa pag-abot sa pagbaha nga ra, sir.
3: Actually ra aton tang focus kara di kare ta sa the mall nga ra complex. Makaron, no. Daya abi doon again, gusto ko nga ipag abot na agadtunan kita dira itawo, agadtunan kita bisita. So, haragun do paabot yung do tigulan nga ra, eh dapat ay matawaan natong dait na yang nagkaigong igtagupangod para nga ma-address naton kung ano rin dapat maubrahon na malikawan yon do na yang pagbinaha nga ra una.
2: Ag sabilog pa karasir nga tanawon, basi mga kun kung nagnaba ro ato itang lugar di karon nga harun yung tangani, pag-abot, pag-ugan, ay medyo di karon kita nagapun-pun do tobi, abi, Sir Apple? Si-
3: ay, doon yun, those are, doon siguro aton doon na masairan kung during the, in the course of the legislative inquiry, ay mangutan na kita karon sa mga expert doon, ay kita abi nga raw, amang kita it na technical know-how di kara, no? So, aton na lang kara kung ano gitahamaan, at kung ano raton mahimo nga masabat natong daya nga rang naya nga. Gabi nalik-balik, no? Nabinalik-balik nga problema.
2: Okay, sige. Sir Masaylo, ako't pangutan na ay kahapon ay medyo mahaba-haba man do oras nga gin spending nyo pag-abot sa ginatawag ka nga public hearing. Ro sa aton nga rang pag-aminda, no? Kupilang ka mga fees at mga charges. Itaton ka rang mga hospital, particular sa mga opisina. Sir, raya nga rang pag-aminda ay mahamba natin, sir, nga hindi na makaapekto sa aton karang serbisyo, particular gid, of course, sa mga pinairan sa aton mga hospital, sir, sa ginpatagayin kahapon nga public hearing?
3: Hindi man siguro ay do kayabanan ko aton na ramakaroon na gintawan it taripa ay mga bagurang nga mga procedures. Mga plus karon sa mga hospital naton ito sa Guwa ay may mga bagusan na na-acquire na mga X-ray machines, mga ultrasound, o kung ano pa una, ay uwa pat aron nakabutang sa daan naton na naya nga revenue code. So dapat butang na naton imaw itaripa. Adunto nga naya nga may aton nga basihan kung sa aton nga pagsinubuktan. Hindi man kara mahawag ratong pumuguyo, ay daya nga ratanan ay pero kung member ikaw itil health o kaibahan ikaw sa aton na universal healthcare nga program, ay gobyerno man takaroon doon nagabayad. Ginasukot man sa PhilHealth doon imaw. Oh. So do aton man lang karay aguntong nga may una ba kita nga basihan. Kunti lara aton nga pagsinubukan aguntong nga sa aton man nga pag pangayo o pagpahamu itrifan sa PhilHealth kay si Pedro yun yun.
2: Okay. Aray nga pagpasaka nga rasel at mga bagong sinugtan inline matagi hapon da sa aton nga rang every 5 years nga revenue code nga dapat nga magpasaka kita tapilang percent, sir. Okay, dalanggit na putog ta.
1: Sa bawat katanungan,
3: so, nagkasunod ra imaw sa mga rate man itaton praskaron, rukupon makaron, nagtaas yun, do mga ink, or mga kunano nga mga supplies. So, aton man nga mga gina-issue, mga ginapangayo nga mga certifications, nga mga tanan-tanan, ay nga administrative ron, ay nagataas man na atong administrative cost, ay nag-adjust man da aton nga pagsinuwaktan. At least, bisan, at least, wa, ta kita gaganan siya kara, manaya na break-even gang kita.
2: Ama ko nga na kinasin do, akong pangutan na ay, dahil upang 5 taon yun, I think, nga ratong revenue code ay nag-required nga dapat ka magpasaka kita every 5 years?
3: So, revenue code ang aron ay every 5 years doon imaw. So, yon every 5 years. Pero regulatory fees, tagraya nga mga permit-permit nga ra, mga, mga administrative ra eh, ay anytime tara, depende ra kung kasaka man. Tapos makaroon, gulto yung managsaka rukurodo, gulto yung managsaka gasolina, saka lumandutanan. So, di karon nga ni doon ang hambay nga dayat ang nga mga regulatory fees na gina-adjust para dipindi sa sitwasyon.
2: Okay. Pag-abot ikara sa ginatawag naton nga ginatawag ng mga exemption, abisyon, no? Pag-abot sa mga discount, exemption, mga subsidies. So, sa gihapon matahay, ginagrat mo na gihapon ka itong probinsya doon mga privilege nabigit sa aton ng mga senior citizen, sa aton ng mga PWD, sa mga student nga nag-avail ko atong services sa mga atong hospital, Sir Apple.
3: Yes, oo. Definitely. Ay mandate aron itgobyerno eh. Hindi man natong pwede ron nga hindi pagsundon. Oo. So, doon nga nira kung ginambaki mo nga dukagabanan ko raya nga nga amon nga ginatauan it mga nagakaigo nga nga mga basihan nga balayran ay mga bago ra nga mga servisyo, no? Bago nga mga procedures. Ay bago man kita naka-acquire it mga equipment. So, pas karon mga x-ray nga ron, mga CT scan, mga ultrasound. Not only sa tumbukon, kundi pati man ito sa mga ospital sa duwa.
2: Okay. Tanan nga mga ospital ya sa aton nga probinsya Taklan ay dairo kabir kahapon ko pag-aminda ag public hearing ya, Sir Apple.
3: Yes, oo.
2: Oh, pero abot abis ha, gini-mention mo kayo nga itong mga bagong equipment at sa aton siyempre bagong bakar, kinangagin man doon nga may anong ginatawag nga taripa pag-abot sa Bineran. How about ro aton nga mga existing nga nga mga kwan, mga equipment tag siyempre ro mga facilities ay may una giman ba ang porsyento nga nagsaka gid man, sir?
3: Hay do na yang existing tangaron di ba nga ni ko hindi gud hindi magamit isa mad yon. That is why nag-acquire kita og bag-o. So do yon nga ro ang mga existing nga mga gamit ay konforme karon do serviceable ro pwede magamit ay ginagamit matagapon doon katon na probinsya.
2: Okay. Pero basta roy nga ra nga pagpasaka kahapon mahamba naton nga kunbaga affordable man, no, ag makaya man ko aton nga mga pobre since nga may mga abo man nga mga privilege ag mga especially good may mga indigent nga mga maka-avail mat mga certificate ay malibre man doon sir sa mga binayaran sa atong hospital.
3: Oh, ma-cover taro ni Mark once na member ikaw o ma-covered ikaw pa ato minatawag nga ron nga universal healthcare ay wa ka man karot na bayaran.
2: Okay. Oh, sinisingit ko lang ro party ka, I don't know kung masabat mo ra, katuloy parang anticipation ato in the future nga how true nga siyempre ro aton nga rang hospital maybe base kung sa uling nadlaw ay ma-absorb ta ko aton karang nga Department of Health may mga makaraon sir nga batik istorya sa aton nga kwan sa aton nga organisasyon.
3: May una ro taron nga bill nga din-file ay gina-convert doon ay do dayang Department of Health karon mismo mat-arong gusto na ubrahon nanda nga Parehas Itres Visayas Medical Center do aton na tumbukon.
2: Mm-hmm.
3: So there is already a pending bill sa Congress ay nagahugad matayong do bill. I think it's already on the committee level. Madali lang ang mga ni siguro matapos sa committee level basi submit yun sa plenary for approval, no?
2: Mm.
3: So, una karon, una tabukod yung pagplano ron, kundi nga ginaumpisa nyo ta karon do process na i-convert ino na maging medical center or tertiary o na yung i-absorb it na aton na Department of Health.
2: Mm. Sir, ano karon do dispintag, bintahan man sa part ko aton nga provincial government kung matabura?
3: Ay, wag itag disbintaha karon doon. Puro nga karon bintaha.
2: Mm-hmm.
3: Bintaha on the part of the province. So, hindi yung kita kana maggasto, hindi yung kita magmintinar.
2: Mm-hmm.
3: Kanan do gasto karon will be absorbed by the national government through the Department of Health. So, makapokus kita doon sa aton yun ng mga district hospitals.
2: Mm-hmm. So, aton yung tangarang kwando, ato tanga provincial hospital o target nga nga i-absorb ko aton nga Department of Health, but the rest ko atong hospital sa mga kabanwanan magapabilin gihapon nga infirmary matay mo, Sir Apol?
3: Yes, so ano magagapon doon yung Makot province?
2: Mm-hmm. Okay, sige. Sir, siguro, mensahe man, may mensahe ka sa aton nga mga pumuy makarang yes, sa aton nga nga pagliliba?
3: Wagid man siguro, no? Rapon na lang karoon ay kabay pa nga maliat gapon dato nga wa sa yara nagapaabot yung daya nga rang nga medyo mauyan-uyan ng mga kimpo ay hagong nang gid kita no hagong nang gid kita agad tabaw sa tanan ay ngamuyog ang kita nga maging mayad dato nag peaceful dato na probinsya Itacruan.
2: Okay, sir, abong salamat, more power lang sa atong sanggunyang panalawigan.
3: Thank you anytime kay Pa Romy.
2: Okay.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
2: Okay, nabata naton si board member, no, aton karang first district board member Apolinar Cleope ag chairman sa committee on laws, no, imo gid permiron ga attender ko tanan nga mga public hearing, committee hearing, bangod rong committee of laws, permit dapat nga present, dapat permit present, always get permit ng committee on laws kanon sa mga hearing aga. Raya tong bubantayan, ay bisan nga ni si Sir Apple ay hindi makasabat kung ano gidarong rason. Kung naman it matod naga baha-baha gihapon, rong purusot Damol Boracay, ag simpre, rong ibang purusot ni karon nga sakop it barangay Balabag, nga rebro pinakasentro ray aroren nga rang portion nga ra ag siyempre hindi pa masayran kon matuod natapos ni kara kung may una gid man pangutana may una gid man bagang drainage kung may una nga drainage hamanit nga makaron either nga barado drainage agaman wa gin ayos to drainage kun barado di ba may atong mga maintenance may atong maintenance sa munisipyo, may maintenance man kita sa Department of Public Works and Highway. Kung may drainage. Pangayaw ang pangutana, ay natapos, giman ba, nakaabot, giman di karang porsyon to drainage? Ako ba, base kon, siyempre, itong simpong ito, bukod at mahaba, gidro, rehabilitation sa Boracay, o base nabot-abutan, tapag abot, di karang sa patot na mulhay, naputo, tra construction. Di ba ga? Doon ang pangutana, aguha pa tayo, nagkaroon pag-ugan, di ba nga, diretso rin kaunin sa lugar nga manaba. Ang base makon doon dati nga lugar, ay, dati ka to, gabi na baha matay katoron ay. No, di ba nga? O, nang naba, pagkit mo abi siguro. Mas kapin kung dubulin may tubi, makaray masyadong mabaskog doon ugan. Ay, di taron. Pila tang wadi kaaputat sang oras ay grabe ito ng bulong tubi at hindi ito makagawa. Bisma ato, padto ito sa atong baybayon ay nagabaraw tadi karon no. Makita nyo kay naro video picture nga to. Ah, bud light asa gahon to. Sa kabaabo nga tubi. Oh. Ag tamor hamba ni Sir Cleope ay matod. Bukod chimpo nga magbugasuan da, no? Ag kung may una ay siyempre katong chimpo abi rehabilitation ro national government katong ka participar. I don't know kung may sa kiri man nga mahamba naton liberty ra atong barangay nga ginpabay-an abiro pag binabaha nga ra sinsakop ko Barangay Balabag una ron. Mayandang ba nga gin-action taken ni karon? O sanda ba rag-initiate ita reklamo sa atong sanggunang bayan? Hasta nakaabot iya sa atong nga panlalawigan nga magkandak itong dekarang inquiry? Ag, kung may ginhimo nga tikang o atong mga opisyal sa Malay, ay hindi siguro makaabot iya sa atong sanggunang panlalawigan ra. Ano na pangutana na pagid? Pining to siya, pabayaan taro pag binabaha nga sa Boracay una. Di ba ka? O, what a solution daton ng alkalde sa Boracay, sa barangay, sa natabo nga rang pag... ay, bukod hamba ni mo nga kwan ay, recurring. Meaning to say, pauman-uman nga pag binaha-baha una sa lugar nga ron. O, ay napilitan yung datong sa ngunyang panalawigan nga magkandang inquiry, medyo ibot naman ang istorya ra. Medyo pababayaan yun ta. Lapat nga ni Kararo, imbitahan si Mayor mismo agro atong barangay opisyal ita Barangay Balabag nga ra. Ano yung ginhimo ni Karon? O di ba nga, ano, isip at tanawa to ninyo. Ay, kung yung mga agmakarang at simpo nga ra, ay bukong at marami nag-ubog pa man sa baha. Ay, ro sakit nga ra nga leptospirosis na nga ra, ay uso at makarara. Katong simpo, sa amon na maintok pa kami, pag baha, nalipay na kami. O, oh, mga makarang nga raman, ay, nagagugad na kami. Amin yung mga baboy ba nga ron nagagugad? Ano ba? Pisang mahigko, taon na sa kanagkana, halat ang gukso. Ay, upatang katuusor, ginatawag ng mga leptospirosis nga ra. Makarat ang chimpura nga nag-leptos, kita nga ra, ngayon na-hadlock, ta kita mag-tugmo, bisan mahambay mong malimpiro tobit, ito mga mahamba ron nga malimpio. May timing nga, tamatawag ikaw nga, may mga ninat yung siki, abaw ah, budlay ta. O, butas, sa solusyon di ka ra. O, kinangan naton nga maghimo kita pumping station pa sa kalibo, para masolubar o problema, I don't know, sa bilog ng alternative na solusyon. Ha? Kung huwag mo drainage ng guwa anda, ay maubra kita at pumping station mga kakipay.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, De Los Pablos on the spot.
2: Ag makahuya kung hi picture na gibidyohan kita, gibalita kita to sa bilog ng kalibutan, do Boracay, ginabaha. Nagbasi bumalik ka man do isyong atong ano, nag-ano katoro tawo ang opisya katong chimpo sa chimpo ni Duterte sa rehabilitation nga ra. Nga may nahabilin patagaling problema sa Boracay. Di ba ka? Di no pangutana karon ay. Kaya nga naging rehab imo at least mga more or less 6 months nga rehabilitation. Ayrong isyo kita katoro drainage nga ron ag ano pa. Ro pagbaha-baha nangin isyo katoron. Oh, ay makaranga chimpo. Ay hindi man ako makasabat. Kaya nga nga pamati kita yung duna sa inquiry nga ra kung ano gitarong valid nga rason kung hamaan it makarondo sitwasyon ay bukong at aklanon ko nag-adto abot ang bisita nga nag-adto sa Boracay particular sa Dambol nga ra malas siguro kung nag-adto kat Boracay hindi ka makahapit sa Dambol, di ba? Hindi karon nga porsyon Balabag crowded di karon mga tao pero may bisita pero may masako nga lugar doon sentro ron. Paano ka pa makawangawarang kung harong tangan yung nagasabaw tali karon doon? Okay. Agray nga rang kwan ha? Actually, ay atong nga ginklaro kay ina karakon, kamusta makon doon mga bago nga mga piece nga rag mga charges, ay basi makon kung magtiyabaw man daton nga mga pubring nga mga nakonfine sa hospital, ay tumaas bilang porsinto. Pero mostly gaban, ay simpre may ginatawag nga wear and tear. Do aton nga rang mga equipment, so mga bag-ura, so given yun doon nga, may una nga mga charges nga posibleng ipasaka. Pero gaban man mag ruman nami abi makaka chimpo sa aton nga mga government hospital ay may aton nga nang ginatawag nga certificate of indigency gon. Unlike atong chimpo nga pobre ka o tan-awon pagid kun pidi ka mga malibre tanan di imo nga bayaran. Kung medyo okay-okay pataman yung pangabuhi ay basi ko mga 50% lang imong ma-discount, di ba? Makar automatic pag isuan ka certificate of indigency, automatic ron, totally wakot binayaran sa atong hospital. Ayaw kamot salig sa PhilHealth mga kakipay.
1: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga wagas.
2: Ay, hindi na makasugpon kung imong binayaran sa hospital kung pilat ang laboring binayaran. Pilang prosinto yang? Pero mag-certify kat certificate of indigency, automatic ron. Zero billing ka mga kakipay. So, hindi ako na mahawag raton nga mga igmanghod ay usually, hindi man maka-epektot direkta sa aton nga mga pasyente ag mostly yaban-yaban kara puro tanan mga administrative miscellaneous nga ginatawag no or mga pag dugang nga ito ni nga sinuktan. That's why nga nagpatawag gid kahapon public hearing in patawag tanan do mga aton nga mga hospital representative sa probinsya at Aklan agod nga makatawat kuminto masanda ang asa ng experience ay mahambagid bang reasonable ra no agbukon tagalit kwanda na under sa atong revenue code no dayon ra ay kung revenue code abi mostly nakapokus kita sa mga negosyo iya sa aton nga probinsya at Aklan. So dayon nga ra ay basit ara sa runday kara nga pagbag-o nga mga facilities at equipment. That's why nga nagpatigayon tunay kara nga public hearing ha. Pero doon na importante public hearing. O sa kalibo, iya, iso nga sa bagong sinuktan sa public market, may public hearing ron. Ang napatawag ka mo karon may public consultation doon. Hindi ka mo mahawag, mga K5. Okay, sige. May aton ka nga 29 minutos na nakataliwan sa oras nga alas 8. Bago kita ka magbalik, no? Sa ato nga pag-iliba. Dahil lang kita, inaman kita ita Klinika D3Bio. Ato nga Klinika D3Bio, ay aton nga superfood supplement nga abugid nga nutrition sa aton karing kangawas. Bangod sa anak karang cold press extra virgin coconut oil, aga puno manda ita magnesium, magcalcium nga kinangangid naton sa aton karang diet. Ro mga nagatao man katon it instant energy, ronday karang mga fats nga ra, kung madasigro aton karang ginatawag nga metabolismo. Makabulig man sa pag-metabolize, ray nga rang aton nga Klinika D3Bio, bangod man sa runday karang medium chain na fatty acid nga madali ma-digest aton karang mga pagkaon instantly, it means to say mapadasig na itong metabolismo agad nga rayang mga kung anuman nga mga fats aton na kakaon high ma-convert into energy hindi mo mag-cause it bukot manaming epekto sa aton karang gawas mga kakifive. Klinika D3Bio nagabulig man sa pagkapaskog ko aton karon nga tugan bangod sa runday karon nga calcium mga kakifive sa pag absorb ko mga calcium sa aton karong gawas nga kinanggit ko aton nga tugan, ko aton ngipon, ko aton nga mga skeletal system ko aton karong gawas. D3Bio, aprobado ko aton karong Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton nga butika, iroon sa Clinica de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Magkapanumbalik kita, dugang pa nga mga tao pang doon pagkatapos sa mga dugang pa nga mga reminders. Kindly stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatoy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extra. Na may pinakamataas ng

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: Sa natin ang ating memoria. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos.
1: Mayaton ka rin nga 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 8. Bago kita magbalik sa aton nga mga tao pang doon kita sa aton ka rin nga final part ko aton ka rin nga pag ililiba o sa aton magbangod nga buko ni pagainop tubi. Mabudlay, bangod nga sambilo gali sa mga rason kung naman ita may kidney or nakakaangkonit kidney ro sa katawo ay bangod sa kugang sa pag-inom itubi. No? Sabilog ng factor doon na siyempre maagat, tapos huwa ka na inom tubi, gin-kidney ka. Base ron sa pila ka mga pagtuon, kung aton ka na nga mga eksperto nagapakita, nga ro mga tao nga wa nagainom ay may prone sa ginatawag karon nga kidney failure. No? Bangod nga ni nga ratong gawas, ay nagahimo it o nagaposibleng nga ma-dehydrate. No? Nga kung kita ay perming dehydrated, siyempre atong kidney nagasuffer mga kipagkasamad. So dapat abo ro intake ko atong karang tubi adlaw-adlaw nga ni pero may ginarekomenda nga dapat 8 baso gid dapat no ay bisin kita man ngani man may time man mas kapin ko mga migro timpo ay hindi ka man makaubos 8 nga baso nga tubi di ba ga kung mainit pati pa ko basta sumubra pa pero kung tigagamig ay medyo natakan ka man magin na tubi ang importante siyempre likaw kita kung masyadong maagat agbukot pero nga maagat yung ginakaon no. Aga iba naton no ita pag inom ita DTX 500 do pag tumarit DTX 500 makabuligid nga maprotektahan kita sa runday karang sakit karang kidney no maprotektahan do aton karang kidney cells sa pagkasamad bangod sa runday karang oxidation mga ka K5 so kung naginom kita abong tubi sabay naton it paginom ita DTX 500. May na karang 1.3 million antioxidant nga nagabuligid sa papaguwa ko mga toxin, mga chemicals, tanan nga mga higkukutob na itong ginakaon sa aton karong nga gawas ginainom mga ginakaon. So, protektahan gi kita, ibigid, dapat adlaw-adlaw kita. Good nga masiguro ginaton, nga malimpyo ra aton kagawasan, no? Pag-abot sa runday karang sakit nga kidney mga kakipay. Agdayro mga sambilog sa mga common nga sakit sa Pilipinas, high blood, hypertension, tagipusoon ag hindi malikawan dong kidney nga mga K5. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration, magbisita lang sa aton karang butika, yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. May dahil man nga adlaw na kimo Sister Vinkel Manon sa abroad ah. Happy mamatay gid always safe keep safe panguna sa imo karon nga lugar. Sa aton nga pagpadayon, ipapatid na kit uman, hawa kita katapos kay Gina. Sa aton nga pagkikipag-angot, angot sa problema at mga farmers pagkapot sa patubing ra. Pamatian ta no, ay atong paigoon datong arang oras. Okay, Ma'am Gina, padayon.
2: Mayadayad man nung adlaw. Nagpatawag yun matat meeting kamon, SMC meeting, Ronnie, Yako, na yung Monday. Ay gingistoryahan nga ni Roroyon nga rong problema gidagi hapon naton si irrigasyon nga wa ikta tubi. Rona tabo ro ana nga tabi makaro nga ginaobra ni niya ro gakanay kanay. Dahil para lang makapasugod itubi. Galing may time ta na abi nga kanaba gid ang mayad supply naton sa Aklan River. Dahil siguro apektadon kita it El Nino. So masin alino na date kanay hindi gida hagos makapasugod itubi sa intake. Nga ni hugat-hugaton gid aron hagos nga niya medyo magtaas-taas. Pagkatapos pa, siyempre roan na gasto sa fuel abikaw ang ginabuo malang mananda sa nayang mga gasoline station. So ko last week nga to, wasan da pa nakataot initial nga payment, so ging stop anay it na yung gasoline station, hindi anay sanda matawaan it kurodo. Pero ging process man yun dun ko Monday. Nga ni hawos mga 1 week nga wasan da nakapapanaog it bakho nga para mag-dredging or mag-ubra it kanal-kanal. Daya nga rang mga bagay nga rahi, paabot ko man dun ito sa ato nga regional manager dahil nag-meeting man kami ito sa region ko Webes nga to. Hay nagkuan matangani si RM Engineer General Boris karon nga hindi abisanda makapasaka gidaan na kuruyon yaro nga mga bagas as quarry. Hmm. Dahil iba tabiron may mga legalities tabiron agsiniya uwa imaw it daya nga permit to quarry. Hmm. Nga ni randa ang gida permit nga mahimo, ruruyon yung ginadredge nanda nga mga bagas, ibutang ang gida na daron sa gilid.
3: Okay.
2: Nga ni hay pag-abot it niya nga nagtaas-taas rotubi or may ugan kita, na wash out yun man.
4: Mabalik naman.
2: Mabalik kuman dato sa andaging dredge. Nga ni may kukun atong isipon man na hay amulit it kwarta gida na. Ag hindi man gihapon masolve, do aton nga problema sa irrigasyon. Nag-mention si Engineer Boris, nga why not man na magdaya nga siniya si provincial government ag si DENR ay mag-istorya ag magkwanit na yung MOA dahil rumang pagkwari yung tabi nga ron yun ay wauta ron sa side ni na yung
4: Niya.
2: Rumahin mo ang gita karon ni Niya ay rumang those and don't nga pwede nga maobrari karong kampi dahil may mga layiman doon nga pag may structure at least 1 kilometer radius na hay hindi ron pwede nga makutkutan. So nga niya hay makaraabi nga nga special cases yut Aragon, ag sobrad aron sa mga 1,000-1,500 ruiya ta sa ato na sa eastern side nga uwagid pa makarong gid haabutan it patubi. Nga niya hay mabaho.
4: Dahil wag na tubig kita nga makita o ta sa irrigation.
2: Dahil wata, watagit makita, mamagawot ana, ag kung may supply man kita, kundi halimbawa nag-dredge siya sa Sigkay, bukod niit makarong kaabo rutubi, agkabaskog, nga mapadaga pati area sa mga punta, like mga, iyan ka ni sa amon nga area, sa Naluok, Briones, Mabilo, di townhouse kaabo triya rutubi.

0: sa uran niya taan na taron. Pero bukong taron ito yung singhen gid-an nga haling gid-an sa niya nga irigasyon. Ratong pa bing problema, ay siyempre kung sinuro sa ibabaw, sandagi na karong permiro gaabang, kururuyon niya ron niya mga tubi. Aga kinahangan man, abit, digin man natin dun masagar mga farmers dahil rosa mga upstream, dahil nagahingabot man sa nga makaarado. Pag siyempre makakrapping man. Yan eh, ay, na yung, kung bukon gida it full do tubi naton nga, na yung ika-deliver niya, ay kung naman tayo malisod gida na makaabot iya sa punta. Ang sa ging advice man yani iron it day nga taga niya, nga, kung hindi ka malanggid ka hingabot sa raya nga rang mga August, dahil may construction ta nga paghimuon by October and November.
1: Masarado man.
0: Masarado gid ana. So ruyon makaron do ginapaabot sa aton nga mga kaibahan nga mga mangunguma nga may ana gid ana nga closure sa November sa October to November.
1: Parte sa alin da ma'am dayang closure?
0: Kundi hay ruyon nga ron hay may mga naka-project gid matabi nga mga construction. May mga budget ruyon nga ron nga sa main canal. Agro iba nga rari ang mga lateral canal di iya sa may Kalibo Abi ag may New Washington nga mga part. Nga, ag may banga man. Hagos tatlo gida naton nga ron nga ka municipality. May una gida imo ron nga na yung budget.
1: Mga Tayapuson da?
0: Bukong do Tayapuson. Ugubrahon pagatana. Medyo rehabilitation do yun nga ron. Ag may anat abi agi ron nga budget. Budgetan tagagi ron imo for 2025-2026. Nga niya ay una si budget at kinahangan kita na nang ipa-implement. Raamon lang karong naging isuriyahan lataan na hindi man kami magsugot nga. Siyempre, malisod yung yan makaroon the water delivery at may masugod pa nga construction daya within nga ra nga sa cropping ay mas malisod. Malisod. So amon lataan na naging hinyo nga para medyo hindi man nabi pwedeng hindi man ipa-implement ni niya ro project dahil sanda, maduga ron.
1: Sanda man karon do
0: balikan. Oo, sanda man balikan ag maduga lang do kwarta na para rekaron. So ra mo ngaging do solution lat akaron. Dahil sa nag-grapping yun kita, ro iba un gid mataabi karon hin naka-start yun mata June, July nga ra. May una un gid mata nga naka-direct. Nga ni hay gina-expect doon nga by September maka-harvest mo di iba or kundi mga mid it October. Dahil sa pag kung gapaguto un gid man abiro pagay wa un gid mat kinahangan yung gidro tubi. Sa nga ni rikaturo amon nga ging taong nga medyo win-win solution doon nga by October at November di katulad asan na makonstruksyon para matpatapos sanay natong do cropping sa makaron. Pero kung daton nga mga farmers abi ay daya nga wa pata kaparado. Depende lat akinyo lat anaron at your own risk lat ana. Kung pag-abot itugan or by tubi, ag magpaarado ka mo, hay, nayanga, kinyulat aron kung masugay pa ka mo sa panguma. Pero, pinakasigurado tabi ka ron, by October 1, hay waon gid ay it water delivery. Hasawot aron it November katapusan. So, doyon don do, makaroon do mga updates. Ag hindi man gid gihapon kita kapasalig, nga masustain ni niya raton nga water delivery. Dahil sa makaroon abi naton nga sitwasyon nga doon nga ni, may time nga manaba ro daya nga supply naton to sa Aklan River at may time man nga mataas. So nga ni, ay depende kung amat man doon sa kabuon itubi rito nga supply. Dahil siguro ay hanotis man naton sa balita nga bisan siin man makaroon nga lugar, may kulong supply gid mat aro tubi.
1: Oo.
0: Apektado gid kita abi sa El Nino. So same man diya sa aton nga Aklan River. Agri ba siguro karon hay andaman nga ha notice nga kung gaagi sa dari karon sa Aklan River may time gid mataan nga kanaba rutubi may time mataimaw nga mataas kaping kun gina tawtawan matakita itugan nga ni hay siniya indi gid akapasalig nga may anda gid ang ikapa deliver nga tubi sa dayang cropping agro problema pananda hay ro budget hanggang saan aabot ang 20 pesos mo.
1: So, ito ang masulog nga pangutana, ma'am, ay bisan ka to sa atong sanggunang panalawigan, nagmayanda nga itong mga plano nga itong pilang milyon nga budget. Ano ka to update, ma'am? Ay, kasi may balita kita?
0: Oo. Rodo yun, abi nga ron nga, kundi may proposal si Nia for the rehabilitation sa doon nga ron nasamad nga dam. Hay ro dati at ang ani karon nga samad na hay mga 5 meters. Makaroon nagdugang utaron. Naging mga 7. Mga naga-seven yun, ako nung makaroon doon nasamad nga ron. Dahil hasat hindi irigid aron ma-rehab nga, gigahaba nga gahaba. Ruana nga ron nga samad. Dahil
1: siguro... At basi ko tayo nasamad ra.
0: Ay, basi

0: doon pa gedro magiging problema karon kun totally masamad gid aron imaw. Nakapaabot yung kita may karo problema sa sanggaw ni ang panlalawigan ag nag-resolution man yan ni karon do sanggaw ni ang panlalawigan paadto sa central office niya central office may mga DBM agat iba pa nga mga national agencies nga kun pwede abi matawaan niya gi itday nga fund ruruyon niya nasamad niya dam agod abi hay ma-rehabilitate. Sa makaroon gida na wapagid at nasinghan niya na-approve nga fund. Nga maabot iya katong. Wapag
1: assurance.
0: Wapagid at assurance. Nga na yan nga may fund karon nga maabot. Ana karong gimension ni Engineer Boris, hayaan naman nga gina, sige man nga follow up. Sige man nga paabot sa mga DBM naton, sige man nga paabot sa central office. Galing hayro problema, gina nga niya hay ruyon dun siguro ro budget. Ag makarnabi nag-deliberate yung kunusan da sa 2027 nga budget. Ana man doon gihapon nga gimpaabot. Ruro yun nga rin nga problema nato. Dahil abot abi rin yung apagtado. Gasubrat ang 2,000 hectares da iya sa eastern side. Ag minko ra akon karong hakwanan sa western side. Hay minko totally wagid patahagos di ba? Naka patanom del the source so, madi ka to.
1: Ma'am, ever since itong nakita gaagi man kita ito hay mamagagit abiro kanag
0: oo agro ito abirad ng source wagit asan that source wagit that tubig gid aro anda nga source ito sa western side so hamakon mo ro hawas bilog nga aklan hay apektado gid ana ay ro iyang makaron abi sa eastern side nga nakapa hawas nakapa direct at ana hay sa amon nga latest nga to hay iaabot siya tangan imot ni kung mga 700 hectares. Sa ato niya, 2,000 plus.
1: So, ngayon,
0: hay nga niya, may watat katunga patahagos. May una nga nakapaland prep, pero wapagid agihapon sa nakapasabo. Dahil siyempre, pundo-pundo ra ato niya na yung kwan niya ra, na yung patubi. So, ruyon makarundo update. Ag kahapon man nga ni, nag-adto kami kay Governor Joe Ben, ay among nga ging present through ging suggest ni Engineer Boris nga mag memorandum of agreement or mag istorya ro tatlong ka agencies dahil si doon nga ni si DNR nga tabi ro ag si province dumidyo may permit karon
1: to
0: quarry siniya abi wa so nga ni ruging sa ruging suggest mag istorya ro tatlong ka agencies kung ano ro pwede nga mabulig sa doon nga ro dahil kung siniya ang gidabi, asang imo sa gilid. Pero kung kabuliganan at akunta ra, it kabilugan baga, patira aton niya mga manugwari nga ra. Siyempre, hay, what, gastuson yung gidsiniya. Dahil buo niya taruturo, excess nga to, nga bagas nga to, ikapasaka. Hani, do yung kunta gidaraamon karun niya. Kabuhay tabi namong yung suggestion. Galing, hay, may mga legalities na kinahangon sundan si niya. Hay nga naging refer kami kahapon kay Attorney Selwyn. Kung ano ro mga mayan, siyempre ibaot abiro, istoryo
1: tangaroon.
0: Do yun.
1: Pero do assurance si Karabi po in kaso nga mag may ginatawag nga memorandum agreement between the DNR agro province ang included ro niya. May assurance nga makapatubig man kita kung bukas yung abi ka to?
0: May una gid mata siguro nga at least makabulig-bulig. Dahil do yun, abi nga ron, do problema abi makaroon. Ro, ginadredge nga rin niya, ginabutang naman lang sa gilid. Tapos mabalik man gihapon sa ginko. O ganun, mabalik man sa kanal. Pero kung do yun siguro, nga abi hay maka-quanit agreement, may makawari ba nga kapasaka, at least maghawan or kundi raaton yung na yung bed baga, floor bed ay magnabagon. Nga ni Rotubi siguro ay medyo madali yung daan nga pagpasugod. Ay ro yun malang madun karon do, medyo assurance nga mabahugid aron imo nga bulig. Dahil nagakuan yung tabi mo rin kung may mga sandbar or something nga ron yun. Kinahanaut na nato nga base sa bunkon. Palugi yung mandato yung man nga deng pamanaw kung makaramala do tobi. Kabusugay yun na raroon ay kung makarang may El Nino pakita hindi man kita kapatubi, agwa man itugan, hay minko do yun doon do. At tunan gidana, minko kaperdihan gidana. So wako matana ginadiscourage siya ra ato niya mga mangunguma dahil sa yun ko nga naila gida kita, mas nga ni kung amat nagasugay kita ay raaton taana gusto gidana ato niya makakrapi, makapanguma gidana ay malay mo tana, swertihon matakita, tubian matana o tawa matatat grasya at ginoo nga una taro ugan, ag magnami mataan na raton niya na yung pagpanguma. So nga ni, depende lang gid sa aton na ang mga farmers.
1: Okay. Mga mga sagamat sa oras.
0: Ay, sige. Thank you, gidakin niya.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
3: Okay, diri yung arat ato nga kompleto nga pakikipag-angot sa aton karang nga Irrigators Association President Miss Gina Jungson nga kung sa siin ay wagit itibawon nga kwan kara kundi tao kung mga muhi lang kita karang mag-ilinugan siguro dahil ano pag-asa dahil kung pag-abot sa pundo nga ra malabo tay hindi pa tanimo masiguro git nga 100% 50% ayo pangani ka buot budget ito eh. Ay may mga requirement to dapat nga masiguro gid nalipat nyo na ko kaanang terminologies no nga bago ma-approve do budget nga rahay ag masiguro mo nga unaon kimoron hay maabot ta gid man imaron pero subject for deliberation pero makarangara wa patay kumbaga nag-usoy pa lang kitat kwarta nag-usoy pa lang kitat budget so inito mahamba kung 2027 hay maabot o 2028 pero bago mag-election doon maabot kita imo matodron. Nga ni makaragat simpo, depende doon kung maayos sa aton nga rang magbalik kung sa normal man da aton nga rang suba, ay ma-enjoy kita ko aton nga pag-crapping. Pero the moment nga makardo sitwasyon ka atong suba, ay watat mahimuri ka ra. Ha? Sa gihapon, mahambay naton nga masalig rin kita sa ugan. Ay kung saligan aton dong proyekto ka atong gobyerno, atong irrigasyon, matod ga rehab sanda, sa mga kanal pero pinaka main focus ta ko aton nga problema uwa ta gihapon mga kakipaib. Okay, wang dat oras yas nga pag ilibas ta lang kita rikara sa aton nga pagpanerbisyo makarang adlaw nga Webes. Abong nga salamat gid sangan ko aton nga mga partner technical aton karang mga broadcast engineer K5 Fred Batoy K5 Oliver Kahilig ug sempre ko aton nga station manager K5 Gloria Villas Manyo sa aton karang nga CEO Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nagaiwan kiyo kat mait nga agahon. Abong nga samat nga pagpamati. Okay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mabakal sa magbutika. So kagapon gin discuss ta kung ano ba lang advantage ana mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
6: Wala pili, Sir Boy.
5: Why pili?
6: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, nabaksin ka is hilanat.
5: Hilanat, palakit lawas.
6: Siyempre gariak ang immune system, kagaw mo, infrasyon mo.
5: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
6: Correct.
5: May recognize tayo.
6: So, buligi ang imulawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
5: Inong ka na D3 Bio? Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3 bio.
6: Asa si na sir boy? Patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo attenuated virus.
5: Correct.
6: Magyan sa BCO nga ara sa D3 bio, total patay na gid.
2: D3 bio with physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Kumon sa D3 bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 bio. Ang D3 may physio. Ang physio may D3. D3 bio.
5: Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies. Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na niya kalanda ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase
6: nga amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
5: Correct. May arap man niya mRNA. Ano na kompleto ng virus, may halag na tawag niya ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase ng virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina yung virus ya, kilala na sa atong lawas, kaya yung patsyon.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat, mga butka.
6: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio, ang epekto sa post, vaccination, ang D3 nga ara sa D3 bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
5: Correct. Pabakuron.
9: Meaning to say, mangin efficient.
6: Ang D3 bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phase, sir boy. Before, preparahon niya imo immune system.
9: During. Di siya mag-overreact?
6: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
2: D3 Bio.
10: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. You my D3. D3 Bio. Health News.
12: This is K5. News FM. Your official news and music station.
13: Regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pagmahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
15: After 4 hours madula na si reliever. Ara gyud po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
17: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
14: Hindi lang gyud carrots.
17: Hindi lang carrots ang tuturan.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Kasi hindi ko na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Maitukar ka pa.
22: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mga suki na to, tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Anong balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
24: Kung nag-detect 500 yung may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, wala kalamay, Sir GP. Suno sa Sugar Statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtob 5 ka mga tasa ng kalamay kada semana.
0: Kadamo gali ba?
24: Or gituag 50 to 68 kilos kada tuig.
0: Mm.
24: Sobra isa ka sako ang kalamay sa GP kada tuig.
0: Mm.
24: Pila ya ka detects 500 kag may tisi ang nainomo sa katuig basin wala blaw.
0: Mm.
24: Amo na ang dako ng palamangkutanon.
0: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food.
24: Mm.
0: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo Dok Ramil if maguntat ka abi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
24: Sa kada 100 ml sang soft drink sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay.
0: Mm-hmm.
24: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces,
0: mm,
24: no? Siyam ka kutsara ang kalamay.
0: Mas pagkadamo, galing
24: no, ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
0: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
24: Mm.
0: Ang kalamay ang nag-corrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
24: namit
0: inom mo soft drinks. Mm.
24: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa ito, ang matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
0: Mm.
24: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
0: Mm.
24: So, permi na mo dre ginabalik-balik nga DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
0: Maganami, pagigali Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
24: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
0: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Mm. Tikon sigi-sigi ka bikaon Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in between meals ka pa nga pangyamis?
24: Mas magahuyang ang imo immune system Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sir pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakon ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
0: Kaya ko si Jira gusto last eye kay.
24: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500! Di na problema mo mala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar?
3: Pagpigay ka namin sang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 500 na
5: gitu. TTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sa skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sa imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
24: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sa glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sa glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sa oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga mga bulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gitwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
24: mga dysmenorrhea.
6: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver. Malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
7: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. DTX 500 kag Mighty C.
24: Mahypo kag mahyper sa imo.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base ma-hyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per mi ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pagtipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
24: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalatian nun nga selula, pag cell division, balatian nun man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, lugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka panatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hupin, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilan tong score ganito? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
2: TTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ka problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
25: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kinid sa LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas
24: dapat adlaw-adlaw at tipano.
26: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
27: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
24: Ang mga Italian niya, mahilig mga pee.
26: Mahilig
24: sila mga.
26: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. Mm.
27: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ha? Enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong sila. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sa ergotionin nga rin sa gano'ng mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE nga rin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sa duwa ka DTX.
24: Ati bas nami, ya, sir boy. Tested and proven, ya. Kung kakapi ka, ang pugaan mo sa ano, sang Ditribayo, ang bulletproof coffee na siya.
28: Hindi ka na madudlan, ha?
27: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX premium coffee ka.
24: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan, ang sekreto ni Engineer Bao. Ang magpamasads,
28: gamit ang
24: Santo plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung masad sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
26: Lagi pa na sultiro.
24: Ang extend sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang ipikto.
27: Nang extend, gapan namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbasura sa imo silila. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Talk ni Doc!
27: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab di Tribayo antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumalsan di Tribayo and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa di Tribayo. When it comes to viruses, D3Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pagkaso ubusit on kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kayang-kaya pa na amligan ang yatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramin.
24: Kung grabe na nga gamit mo antibiotika, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalintayan. Damo ng antibiotik, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik inom mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato na baluan nga, taas ang iyang gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3Bio.
27: Mm.
24: Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy.
27: Mm.
24: Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
27: Correct.
24: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai.
27: Mm-hmm.
24: So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance, meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3Bio.
27: Mm-hmm.
24: Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3Bio, sir boy mo.
27: Mm-hmm.
24: Kag pugaasay mo ba mm-hmm para hindi sakit magtulon.
27: Mm-hmm.
24: Ang iba naman ang ginahimon la ginagun ting la, sir boy, kay ginabutan sa tubig. Bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
27: So, magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae, sa duwa ka D3Bio.
24: Pwede.
27: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species ng probiotics, how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang gatawag nga monolaurin alin sa D3Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Amin.
24: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
26: resistance
24: develop resistance.
27: Mm.
24: Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics.
27: Mm.
24: So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila dua, mabulig patay sa kagaw. So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
27: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 bio, no? Ang mekanisim, hindi ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombina. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 bio adlaw-adlaw.
12: D3 bio, problema sa trangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio with Physio.
13: Ako si Ana, before problema ko gidan ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 bio, bow okay, gidan resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Magabot ka.
12: May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. Wala week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
12: May DC. Mapalis sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sar Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kinid sang LBC.
17: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office,
17: and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
24: Kanto ta sa dugang benepisyo sa ang itawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaonon man D3 Bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan natra permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 bio gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka D3 bio tingala ka normal imo pupo
27: na may ang pupo mo
24: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sa ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
27: Nalumbos.
24: Lumbos ang kagaw sir boy. Patay. Kamulang sir boy, before I take, gin ko anak ko ang hygiene test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan sir boy.
28: Negative.
27: Kita mo
24: That's how effective is D3 Bio.
28: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang D3 Bio kun tumaron man nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy kay ang D3 Bio, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatawag satiety hormone, sang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yan, busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
27: Sakto na, Dok.
28: Mag-reduce kasi na. No? Kag... kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
27: Before ko pa balon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niya ito busog sa bilog ngadlaw. Siyempre, kipunok na siya ng medium pain. Kasi
24: hindi ka na magkaon, sir boy.
27: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
24: Correct.
27: Sir PD,
26: ang D3Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imo nga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Mala sigarilyo tupad mo, mm-hmm, kapaligarilyo bana mo, mm-hmm, ikaw nga wife, mahaklo mo ang mm-hmm grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula, mm-hmm, kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Na kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton okay nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
27: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, patuway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka maimo sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
24: Hindi pagulata Sir Boy nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
1: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga kapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sa MCT, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3Bio, D3Bio, with physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
1: D3Bio, ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3Bio.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
19: Wow!
18: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko.

0: Anchor Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gid katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan makalamho ka apang may pagtulunan rumbuhan sa kalising ko
4: amo na nga dapat pawala ka lang
5: baho ko umol pidad eh
4: naumol ka lang na yakay wala ka da nakabinipisyo pero kun pila ka adlaw kung nakabinipisyo ka, makasiling kagad niya, padayo na lang, daddy. Ah. don't you worry, my son. Pilakadlaw kita naman lang makaraok sa barangay.
5: Umaga muna ya, dad. Nga kung makakwarta man ko, makip sungad na lang ko, daya, dad.
4: Nana mo na yada, patipos ka lang. Amo na, subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong ihambal sa kunsalakaya, bahala na da. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo ah. Salakayon naman sila, Jupiter.
5: Sinasadya eh, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Gapala ta kagidya balas ang kolor mo, no?
1: Ano nga kolor, Boss Man?
0: Kolor mo sa politika.
1: Kung nga man, Boss Aw.
0: Kaya ang tunos ang imo istorya, daw ipa-impeach mo kagidya si Vice President Sarado Terte.
1: Oo, ay kami sala siya mong.
0: Kita mo, ha? Ka-judgmental sa imo. Grabe kagidya, no? Gusto mo kagidya nga ma-impeach si BP Sara.
1: Ni kabla boss no kabugat kesang imo chura pagambal mo nga mimpi si Sarao.
0: Ha?
1: Ha?
0: Ti natural. Paano ni magbugat? Kino kontra mo gid ang mga Duterte.
1: Eh ako ya boss. Sulit ko kay Marcos. Basta trabaho lang wala away.
0: Bao Boy Ramon.
1: Boss?
0: Daga ginapadayaw mo naman ang imo presidente sa ako nao.
1: Dag ikaw ang bala boss, toy mo naman santong imo ginasuportahan.
0: Di siyempre kay may salig kuya sa mga Duterte.
1: Di ako man, boss. May salig man ko sa mga Marcoses.
0: Ati, sige ah. Sige, sige, sige.
1: Ano nga, sige man?
0: Magamuna nga magkatuhay ang aton pagpati sa politika.
1: Oh, boss.
0: Mas mayo paguro nga magkanya-kanya na lang ta.
1: Ano, boss?
0: Oh, boy. Kay man hindi ka man magpasubahar sa akon, hindi ka man magpati sa akon, pues... Patihi ang imo ah.
1: Boss, kontra na ilang tabala sa politika, pero hindi lang sa ilistaran.
0: Boy Ramon.
1: Boss.
0: Tamaran ko yung mag-upod sa isa kabalay nga kontra na yung amon pagpati na binagin sa politika. Dapat ko na nung gusto ko patihon yaman kay base, mauna ka pa impeach sa balay ta.
1: Ati sadya-sadya busi, no?

Animal ni nga burug ay. Nakonsensya pa sa ko, no? Kabatsyag pa sa ba? Wow, ang animal niya. Ay, basi, mapyaig sa bala sa mga nabalaan niya sa kinawatay sa barangay, how? Umandam ka lang nga ati ka kung ipanugid-sugid mo sa iba ng aton dirignay mo. Kay pusa, kagisa mo ni Kapitan Hugakom. Na! Hindi pwede nga may makabalos ang aton diri nga ginahimo. Bisan pa, ginapasibangdan kami diri sa pamuluyo. Pero pakabal lang kami a Japon, ya? Bahala, nanupin sa raw nila samon. Basta, wala lang nga ebidensya. Man, ining si Borog gadaan, dako na ni nga ebidensya eh. Base sa sobraya bala ka konsensya, ipanugid-sugid niya sa iban kung sino ang ginahimo o kung anong ginahimo namo sa barangay, how? Mapusa, gid kami eh. Sadya-sadya eh, no?

0: sigo ko na, Toy.
1: Yes, may gabang kay.
0: Tay, sigurado ka nagit nga madalagan kapila ka daw is kay chairman?
1: Oo, oh, ay nga manaw.
0: Pero yung kay tagaliandom, no?
1: Hmm? Pero hindi lang tayo kontra, na may ga, iti migway tayo. Para nga mas bas ko kang atin liderato, ha?
0: Oo, ah. Mangita, taas ang kontraon ta da nga mga sutaba.
1: Oo, ah. Ang proyekto, takwartaon tayo. May na yan, may kisamtang bata, patag-practice na paano mangin buaya. Kumo kami mga andom, tanga gusto ta mag-ski chairman, dapat subong pa lang, ga-training na tayo mangin buaya.
0: Buaya, kidya?
1: Oo.
0: Di din ta matraining? Sa suba?
1: Hindi ah, sa opisina eh.
0: Ano ba lang training ta, Meg?
1: Simple lang, Meg. Tunaan mag-chismes. Unang leksyon. Kung may proyekto, unang picture antes magpobra.
0: Ikaduang leksyon, Meg?
1: Kung may feeding program, siguradoon nga i-edit ang picture nga damo pagkaon bisan gamay lang ipamakay.
0: Hindi na magpicture sa mga taong nga kakaon?
1: Ay, hindi na. Kaya gagawan pa na nilang pagkaon kay kulang. Importante yan, Meg. May picture na nga ipakita kag ipo sa Facebook, ah.
0: Hello? Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

0: ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gani si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag,
7: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Bro, dali tiblas akon. Dali.
1: Nga magdalinaw. Daw na kulbaan kay gidaw.
0: Ikaw bala. Kung mag-istorya ka sa ibang, to radyo ka man.
1: Kaya ba? Nga man, oh.
0: To kabalo kagit sa tanan nga natabo sa barangay.
1: Kabalo eh. Alos kidya tanan niya eh. O galing wala bang kuya kapanugid sa iban?
0: Amo gani. Hindi kagid maghambas sa iban sang aton ni nga rakit-rakit.
1: Eh, hindi lang ko kapasalig ah.
0: Ano nga hindi kapasalig man?
1: Basip lang makatabi na sang baba ko kag makapanugid ko aw.
0: Ate, amo ginaguro ang magpaalam ka na di sa kalye 5 eh.
1: Why, wow.
0: Oo. Tapos kagid sa amon kung magpalapta ka sang storya. Base, magbalik kagi sa bukid.
1: Base, bla, hindi ko kapugong kag makambal ko, wow. Kung pukawon ako sa ngakon, kung sinsya. Amo na ganing, hindi na lang kuguruan na yung mag-intra sa inyo pinalapaway sa barangay. Base, bla, hindi na makaya sa kung sinsya ko, wow.
0: Wala gidaya problema, ya, ah. Basta hindi ka nang ganyan magpalapta sa iban.
1: Sige, hindi ko magpalapta. Matagi ko na blanay kaya hindi ko magpanugid sa iban. May ipos kuya dayon niya. Tagi lang ko bla.
0: Hala, sadya-sadyain, no?

0: My son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Ote, okay na sa imong aton inistoryahan?
1: Okay naman, Dada. Okay, Daddy, ha? Hapos na ko yung istoryahan niya. Basta mo na ya.
0: Hahati, Mayo. Kay bisan gapang sala kay kapro, hapos ka lang istoryahan.
1: Kung makabinipisyo man lang, Kuya Dad, wala ganyan problema sa akon, Daddy.
0: Amo na ya. Sunod kagid sa akon.
1: Oo, Daddy. Isa doon mo ko bi masunod. Alangan naman sa tupad balay ta.
0: O daw masangit ka naman ha.
1: Mayo kagin pa insinde mo ko dad. Sugod subong. Hindi na ko magpasilabot pa.
0: Aho, muna yung mayo da. Kay kita naman das plakad daw maplastas barangay. Tuduhan taman ka pangawat ah. Kag mapaobra proyekto nga hindi taman pagtapos-taposon.
1: Magamuna gali dad. Paldo kita eh.
0: Ano pa be? Amo gida yung matabuya. Paldong paldo taya. Te, okay man ang ideya ko?
1: Okay man, dada. Ikaw pa, mayo ka gidya, dada.
0: Oo ah, ako na gidni.
1: Sadasadya eh, no?

0: Okay na ang tanan-tanan, Mr. President.
1: Abo na iya ang nanambian ko sa ibu-ibus man ribulta.
0: Ihanda na lang ang ipanghatag tanga maleta.
1: Wala problema sa balita. Ang problema ta si Senator Serlos Gagwajan. Kaya nakita ko sa Facebook ang iya ginaubra.
0: Nakita mo man gali, Mr. President?
1: Oo ah. Wala lang siya patay palibot-libot sang bulpi niya samtang gapamati sang hiring. Wala gid siya gali may ginatugda, no?
0: Wala gid.
1: Kanugon lang sa aton ginbayad nga malita sa iya. Ang animalya, the flower beast lang sa kilid ni Senator Cheese Scudero.
0: Amo gani, boss eh. Daw kanugon gid sang aton ginbayad siya?
1: Daw hindi man siya gali kabalo magdebatyay sa impeachment trial, no?
0: Oo ah. Mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
1: Ha? Si Lito Lapad?
0: Oo. Oh.
1: Nga aman.
0: Hipo-sipo sa na, pero gatira, daman akong may itira man ah.
1: Agoy!
0: Ma-object na si Senator Lito Lapad kag masilinga mi ay go out, ayos na.
1: Ay, agoy pagid. Amo gani, mas maayo pa bayran ta na si Lito Lapad ah. Sang sakay si Erwin Gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
0: Ate, amo gani, daw design siya sa kilid ni Cheese Cordero.
1: Sadya-sadya, no?

0: I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Core Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Core Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Core Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala. Gid, pre? Ano kayang manok ko? Di nakabalo man, usik?
1: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Tika!

0: 105 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta kun ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin or colic pagkadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
3: Grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano, daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
3: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
4: no?
3: Nubo lang. Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
1: TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
5: 470.
3: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
3: Pila na lang imong nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom na mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
3: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
3: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
4: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factors sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert niya ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Mighty C.
3: Kag Pure C, ano?
1: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan,

0: Oras sa K5 News FM Calibo, alas 10 sa 1 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Nagapanindugan si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga wa nagapondor ang gobyerno sa paghimo it mga tikang para maaresto sa day Senator Ronald Bato de la Rosa ag dating presidential spokesperson Harry Roque. Pinpahayag ka rang wa nagapondor mga kapulisan para dagayon nga matuntuna kung ginakahamtangan it mga senadora. May pilasigon ka mga strategiya nga ginahimo para mapadasig rong manhunt operation. Maduduman nga ulihing nakita arong senador kung Mayo 13, tag nag-attende raya it session na matapos raya nga makapagagyo sa pag-assisterman ni Senator Robin Padilla kung aga-aga ita Mayo 14. Samtang presente man nga una makaroon sa Vienna, Austria, si Roque sa sunuman sa pinakaulihing nga kompirmasyon na ita DILG.
2: Ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
0: Para man sa aton nga mga public service, ginapanawagan sa mga kaigbataan, amigo, amiga, kakilala nga si Juan Natabio Perez Jr. ay nagtaliwan sa pinakakinabuhi ko July 6 sa edad nga 71 anyos. Raan na karangagawas na kahamyang sa andang residensya sa Barangay Bonsa sa Banwa, Itlibakaw. Rubong ay nakatagana sa July 25, 2026, adlaw karangas Sabado, alas 2 itapon o misa pagahiwaton sa St. Catherine of Alexandria Parish Church sa Poblasyon Libakaw, aga igahatod raya sa uling kapahuayan sa Libakaw Cemetery ug panawagan hayraan na karang bilog nga pamilya. Agin nyo pati anong K5 top of the hour news. Inahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit ka para type blood diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaydayng energy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, Kalinga.
11: Go, baby! Ha, alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Ha, naloko ko yung tindira doon.
12: Paano mo niloko?
11: Nagpa-load ako kahit wala akong cellphone.
12: Nyayayay!
11: Biroin

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mag-abot ka.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no? Mm.
2: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial
1: anti-fungal,
2: effect. Antipungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan la overnight.
2: Buhuan mo lang gamay. Kagi-kuan, iduot mo lang sa simo sininga acne. Kampiyon.
1: Natural pa.
2: Natural pa. So, ay ka problema. Hindi
1: aside,
2: ka
1: madlo. Aside sinang ibutang niya, inong git siya.
2: Inong pagit. So, doay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede git ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin naman eh. Ang extra virgin coconut oil na sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
2: Correct?
1: Nga, Sir Boy. Number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amuna na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
2: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may tigulang. Edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
2: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya.
2: Una na
1: especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
2: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
2: purpose.
1: Like white blood cells.
2: Mm-hmm.
1: Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
2: engineering battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tira. Gasiminto sila ya.
2: Same
1: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May Visio ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaw buka, may ikuan?
5: May plima.
2: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos sa to, pagwa na.
5: That's
1: natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary kanal.
2: Sa baba pa lang. Ha?
1: Sa baba pa lang. Hindi. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
2: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga namigin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
2: Manchap.
1: So, once a good manchap, patay. Yeah. So, it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 Bio, kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active
1: kung ng cancer cell. D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 6 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Gomi, Kahiling, 11 Mbps.
1: Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

0: Pag pabaskogon pa ita Pilipinas, so aton karang alliance no sa United State of America o sa US. Pero ginkumpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos gani karang magbisita si US Secretary of State Marco Rubio. Iya mismo sa aton karang Metro Manila. Parang aning nga mag-attender itong dahil ka nga ika 59th Association of Southeast Asian Nation a Foreign Ministers Meeting ang ipapagid ng mga related summit iya sa ito nga Pilipinas nga kusasiin ay di ang dagon kita ro nangin host sa rundahil ka nga ASEAN ay matapos ng magbisita nag-courtesy call sa ito nga Malacanang ang ginisuryahan rundahil ka nga agreement o ranayang alayan sa tunga it Pilipinas at sa gihapon Amerika nga pabaskugon ro aton karanga connection no agod ng protektahan gihapon kita sa pagag nga it mga nasyon nga bigit sa aton karanga teritoryo iya sa nasyon karanga Pilipinas gihapon padayon nga problema sa aton karanga geopolitical problem. Bigin niya pangatubang arang problema naton sa People's Republic of China. Kaya hi, of course, matapos nga mag-meeting ani ka nagtaliwan karang adlaw, ang ginpatawag ni President Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan. Angot gihapon sa natabong aron nga bukot manami o mga drastic nga move itarundaya karang mga Chinese authorities na natabori ka sa aton nga may ayong insyol nga ra, mga kakipay. Samtang congratulate man ni Secretary US Secretary Rubio si President Bongbong Marcos sa pag-host nga ra sa runday karang ASEAN meeting arang conference nga kung sa sin ay makataw ko narat mabaho nga oportunidad nga makipag-engage kita, makipag-socialize sa mga regional partners na bigid o pag-papaskog para aton karang relasyon sa Amerika at Pilipinas, mga kakipay. Si Philippine Ambassador to the United States, si Manuel Romualdez, nagambagman nga rupokos karong dahil karang meeting, ay papaskogon gid aton karang bilateral relation dahil kita pinaka-purpose kara. Agalin pag itabi kita kara, no? Always sigit kita nga dukot nga dukot sa aton kay Uncle Sam. Ay si Uncle Sam gidro aton nga sandigan pagabot kid sa runday karang mga crisis. Naging istorya naton do ginatawag nga mga pangbubuli nga ra. Ay nga nga pag underestimate ka ton at ibang mga magko nga mga nasyon. Gin welcome man, no? President Marcos rong progress sa runday karang Luzon Economic Corridor nga konsesyon hay may mga bag-o karang implementation contribute gihapon da sa runday karang long-term economic growth ko aton karang agkamanaman economic security iya sa aton karang Pilipinas mga kagipay. Agbisan maginalin pa man do nasyon nga rang China bisan magpinanghugot gihapon sa nakara later on pero pinaka final gihapon karang matabo iya man gihapon apinan man gihapon kita Amerika galing for the meantime abi nga ro aton nga rang sitwasyon ay we're talking of aton nga mga internal independent aton nga soberenidad no bilang Pilipinas agwa pa man kita sa ginatawag nga state of war ay aton na nang ayuson without the kwan pro assistant itron day karang US. Baga, oro nay nation to nation anay. Ito ang gang kon may mga pagag pagabot ta sa aton ngarang kabuhi aga aton karang threat to national security. Ay rekaron don may intrado Amerika kon in kaso gid nga pigaon kita. But sa makarangat simpo ko maresolbara pinagi sa kabo-abo nga diplomatic protest ag ginapangayo it China taw nga ni no. Ayaman ay kung nagahinyo ro China nga pangayo nga kita lang daywa nga magistorya tawat at oras ang timpo nga makipagistorya without the intervention of other countries kapres kung Amerika or Europa nga mag intervene sa magpatunga sa daro mag repere katon between China aga Pilipinas di ba ga iwan na ila karon do China nanaw ay sandari karon sa mamakaroon nga sistema o pagbigyan tabi then patubangon taraton ng mga magamon ng mga abogado sa pagpresentar o may kinatawag nga pindu oral argument man di ba tanawon ta ipresentar do mga ebidensya ng tatanan tanawon tagid abi kon makakayaran daro mga Pilipino di ba tanawon ta kon nakita nato nga pabor man rato mo lang gina-claim ay makapangisda man lang kita karon maka-explore kita ko aton nga kwan national natural resources di mo lang ay tanan di man pidi maangkon do ning imo gidron ay tanan dapat nag-share may sharing bare pagkaporti karon galing hayro na trabaho abi makarahay medyo gin angkon ta tanan gid ita China mga kakipay. Rato nga nga nga pakipag-ugnayan o rato nga nga bilateral relations sa Amerika ay actually mabuhay mataman nga timpuray. Kumbaga, millennium na nagtaliwan bukod na century dahil sa aton nga nga ilasong katong timpo that was pang 1940s, 30s pa, no? Di ba ya? Before World War II. Yo, taro Amerika katon. Saan po China, iya mga nikato na eh. Pagkabot sa ginatawag nga rang relasyon, pagkabot sa aton nga rang defense, ay iyagid permi sa likod si Uncle Sam.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Gomi, kahiling 11 Mbps.
0: May dahil karang otro adlaw sa aton karang mga soke, sa aton karang mga igmanghod nga nagpamati, nagamonitor iya sa aton karang programa. Sa aton nga bilog nga Banwat Kalibo, bilog karang nga probinsya Taklan, Western Visayas, may dad kinyo nga pagpamati, may dad gid nga otro adlaw sa mga naga o ilabasyon sa makarang nga panhimpo. Sa mga naga prepare pagang kung anda karang nga mga helikoton, naga pahaom pagang sa pagkiwa o mga putahe. Iba man ay nagalitik parang ugo kung ano raton karang gahaon makarakatsimpo. Or iba ka rin, nagadiretso ang sa aton karang mga restaurant. Nagalitik ka po man, diretso sa restaurant. Ang magbaka, magpili, kung imo karon ng mga dapat, ng mga menu nga dapat kaunon. Problema nga ni Wat Kwarta. Ay, di kung ano makita sa libot-libot. That's why nga importante ay nagatanom-tanom kita. Bisan ano tatong ginataman una bisan maisa sa tanga lugar basta importante in case of emergency di ba may hugoton kita may tugahon kita ron pinaka ron bintaha kon iya kita sa aton nga probinsya unlike sa Metro Manila kakarampot ito nga tangkong ginabakay mo pa ultimo nga sa mga bisan ipangayo mo na sing panimay sing kagapit pwede ay bagaroon dubinta kung sa sudad ka sa probinsya galing, pero problema iya sa ato nga probinsya, nagalayas na kita pato sa sudad. Kung naman namin sa sudad, kung tamaon paklat katamad, so yun paro problema naton mga kakipay. Hugod-hugod kita, samtang mabaskog parang gawas, may kaboy, sigang, hugod-hugod dato mga ibanghon. Ano raton karang nga mga mainit yung mga balita, mga taupang doon? Makarang adlaw ng rat Webes ng edisyon. Pizza 23 kita sa buwang rat Julio 2026. Pag problema ita pagbaha sa may isla karat Burakay, drainage system, tagalero problema rin kara. Ahmat nangawangan ni kita karang natapos yung datong rehabilitation sa isa't Boracay. May una gihapon nga drainage nga problema mga kipay. Dairo nangin, bisan ako nagalitik pa ng uwag, nagapangutana. Iwa tagal yung natapos raton nga mga drainage nga sa Boracay. That's why nga nagabaha gihapon kita mga kakipay. Angot gihapon sa nasabitan karang balita. Ay doon na atong pamatian. Aro mga manami man nga mga eksplinasyon itaton ka nga mga bisita. Ayro atong nga tatlo ka komitiba ita SB Malay. Sambilogid sa mga nag-attender itrunday ka nga legislative inquiry sa problema nga at pagbaha-baha sa Boracay. Mahaba aro discussion nga ray. siguro maabutan pat mga masubra diyang oras ra. So nakatender kita kaina, ang ginbuta ng mga importante man nga mga bagay-bagay nga maseran naton. Maseran man ko aton nga mga pumuwi na sa isat Boracay, aton nga mga bisita, mga negosyante, kung ano gitarong rason. Abudlay, tabi kita sa Boracay nga ra kumatod kung nag-star kita eh. So ginauso kita eh, quality of water. Kinangan importante perming malimpiro tubi. Kaya sa aton sa mainland, ha, bisan, kulay kapi mataro tubi. Kulay kapi nga ni sa nawasa. What problema? Pero sa Boracay, abo nga nag-govern nga mga layi nga dapat sundon mga kakipaib. Agdugang gihapon na itong taupang doon yung nga pag-ililiba. Oy, nagtauman ita dugang pakarang reaksyon. Waton ka nga National Irrigation Administration ay para kanda pinakada worst at ako nung senaryo. Rumpanguma itaton ka nga mga mangunguma makarang dagon bangod sa pagkasamad ko ang dam. Ang posibleng masamad para gidarudam nga pag hindi ra ma-rehabilitate as soon as possible. Eto, ro haba it pagkasamad para naghaba pagid. Ay kung at budget ka nang ipagagas, ang sigida sa ato nga nga pag inuwa ng pagbinaha, ato nakapatubin kita sa atong irrigation, pero guba o tagalir aton nga dam mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber, dokumentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton ka nga pagkaistoryahan iya sa kabukusan ko aton ka nga pag ililiba, ag siyempre of course pagkaiban man kita ko aton ka nga mga patrol, aton nga mga news team nga magabasyada man kung anda nga mga preska nga mga balita nga igahaboy man iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Naga-broadcast kita live iya sa aton karang nga broadcast center, makita kita sa fourth floor ita Garcia Building 2 Capitol Site Banway Takalibo. Naga-broadcast man kita pinagi sa aton karang nga live program. Bisitahin ninyo rong live program K5 News Kalibo. Sa aton nga magmanghod, kung siin man kamo nga bahin, itaton nga Pilipinas kalibutan. Basta may aton nga social media, may Facebook ha, mag-ililiba kita iya sa aton nga programa. Pilipin kamo nga magpadaga kung inyong nga mga reaksyon, opinion, suggestion, inyong nga mga recommendation, minsahe. Aton doon nga pag-trataron iya sa kabukusan kung aton nga pag-ililiba. Siyempre, pwede man kayo masundan sa aton karang website rong www.k5newsfmkalibo.blogspot.com.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo.
0: Sa mga nag-bit-bit, ang may mga ginasabit unan na nga mga transistor radio, mga digital, o anuman din yung trabaho makarang nga pangurason, nag-ilabas, kapupahuway, nag-banjing-banjing, basta nag-monitor kita sa aton karang programa, paki-tune in lang sa 94.5 MHz sa lisuan ko inyo karon nga mga FM band ko inyo nga mga radyo. Aga siyempre of course sa aton nga mga restaurant gid nga radio nga mag-cater ko inyo karang nga mga order. Madayad gid nga otro adlaw sa aton magbanghod. Sa aton nga mga transport sector. Nagali sa kwan ha? Ascura Food Product, may naging nga pagpamatay na kay Bro Arnel Ascura. At sa yaman sa kwa, no? Sa Al-Ain Water Repealing Station, nagpinamati man sa naroon sa K5 News FM Kalibo. At iya sa itong nga may laundry shop, prikara sa, ano yung halipat ng kita eh. Nag-monitor man doon iya sa K5 News FM Kalibo. Of course, sa aton nga mga ginikanan, sa aton nga mga senior citizen, sa mga panimay, sige ah. Enjoy lang ka muna sa inyong karoon nga paghikutar. Sabay nga matapos sa inyong karoon nga ginagaha, ah. Sabay nga makapusog sa aton karang nga pamilya, mga kakipaib. Adlaw kita nga, kwan? Adlaw kita nga Webes, of course, may opisina. Ag may klase sa gihapon sa aton karang nga mga tatapan at gobyerno. Ag sa aton ka nga mga eskwelahan, no? Pribado man ang papublikong eskwelahan. Ag gamangin man sa aton ka nga mga high school, no? Of course, sa mga sa college na itong wapaman ka-start do klase ay sa kaya patang Agosto galero maumpisa. Naulihi patabis na ito pagsirado man, no? So, kaya patang August ma-start do aton nga mga state colleges ang mga universities. Mayaton ka rin nga 23 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. At bago kita ka mag-adto sa aton nga mga taupang doon dalang gidanay ha, ay makarangat simpong nga rin bahay. Puso man doon mga nangasiburo-siburo nga rin. Nangapis nga rin ay siyempre, nangauan-ugan, nangasaw-asaw, gulpi man nangainit. Ay nangabag-o man datong kondisyon ka itong gawas, di kita maka-adjust. Sa makarangat simpong mabasa, magamig. Aga siyempre, uso man doon ubo, sipon, trangkaso. Sa pilag ka mga lugar, iya sa aton karanga Pilipinas. Aga siyempre, kung maka-experience kita, kung dahil karanga sipon, ay naka-experience sa kita at nagasakit atong ugo, nagaguha at aton karanga mata, sorong mighty sea alkaline vitamin C. Sa aton nga mga kumon karanga sakit nga raraan ang ginang trabaho ron. Nga buligan kita, agod nga ni nga, makalikaw kita adlaw-adlaw sa runday karang mga bagatian. Kuwa pa kita matamai kung runday karang mga sakit, dapat atong papaskugun da aton nga immune system. Dapat nagatamba kung kita itaton karang mga food supplement, particular gedrong vitamin C. Agot in kaso man nga umagi runday karang sakit, ay kumbaga nag-aging imo sa atong gawas, hindi kita hagos madutlan bangod may aton nga immunity, a booster sa aton karang gawas bangod sa aton karang food supplement nga Mighty C Alkaline Vitamin C mga kakipay. Aga siyempre, rong nga vitamin C makabulig man sa aton karang gawas nga magpa-improve ko aton karon nga collagen sa aton karang gawas. Kabuligid, agod nga hindi kita maka-expensya kung dahil karang early sign of skin aging. Ay bangod ng kapadamaw, nagapanami ka itong panit, makalikaw kita sa runday karang mga wrinkles, mga fine lines. Ag makabulig man nga makaprodusa rin mas maabo karang happy hormones sa aton karang awas bangod sa runday karang vitamin. Malikawan naton doon ginatawag ng mga stress, anxiety sa aton karang kabuhi, bangod nagatawin mo ita positibo karang hormone, doon happy hormones. Agod kita hyperming malipayon ag positibo sa aton karanga pananawan sa aton nga pangabuhi. Adlaw-adlaw mga kipay. Atong partner kita, hindi kita maglikaw. Aga siyempre sa mga nagakalmat at prutas at tinuga, ay mas plus factor gihapon man doon. Pero kung yung kaso gin nga medyo mawadaan kita, magod man sa budget at kamaawin man makarako aton nga mga ginabakay nga nga mga prutas at tinugaan sa atong palibot. So aton nga nga food supplement affordable sa aton karanga busa nga makaparis man gihapon sa pilang kilo nga mga prutas at itong kinanganon pag-abot sa level at vitamin C mga kakipay. An ascorbic acid na nasidik sa aton karangatian, aprobado ka aton karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center. Makita kami iya sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Madad nga, utradlaw na kay sis Tisisukgang nga nagpamati yun iya sa atong programa. Aton nga mga rin yung mga grupo na ito transport sector. Kamusta lang aton nga mga drivers, aton nga mga operators, aton nga mga pasahero nga nagabiyahe. Balite, Batan, Altabas. May baliti pa una di karon sa may Eastern Terminal. Naton man nga mga tricycle driver nga nagabiyahe kato sa area, may dad nga pagpamati kinyo. Ang siyempre sa part man ko atong Western Terminal, nagabeta, Leso, Malinaw, Ibahay, Burwanga, Malay. May dad gin nga pagpamati, may dad gin nga utro adlaw sa makarangat simpo. May aton ka nga 27 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Sa aton ka rin doon nga pagpanumbalik. Aton kinyong i-plastar yun doon kabukusan sa ginpatigayin nga rin nga legislative inquiry. It aton ka rin nga sanggunyang panalawigan sa problema nga rin pagbinabaha. Una sa may isa't blokay partikular sa runday ka rin nga dimol nga rin. Pero dimol tagaling nga rin ay catch basin. Ita mga tubi nga nagaduhog halin sa mga nabukid nga portion ay una galing nagatambak ri karon. Agrong dimol may una galing karon nga creek nga kung sa siin di karon nagatipon ri karon nga mga tubi O kababi ha, o nakon ha, paabot tro mga ulihin nga tong diskusyon. E akong pangutana, nagsod sa akong piniino, ay hanbaron dahil krik nga ginatawag nga rahi, buhi pa makarang at simpura. Ay kung patay ra, ag nahamtang imo sa rikaron sa Dimol nga area, posible may mga struktura, ibisa mag-inalin kita, ro nature natong ginatawag, that is a nature, nagausoy kita at paagiron nga mabalik imo sa anang dating ginalina, di ba ka? Tanawa to ninyo sa kalibo kung naman nagabaha-baha kita ya sa aton nga mga interior. Ay kung inyong tanawon do history, kung inyong ginistaran nga ron, dati ron, creek ron dati, manaba ron dati, ah, suba-suba ron dati, hana haircam. Ginpatindugan ninyo at bagay, establishment to commercial, ay pag-ugan, anat ang nature doon nga rekaon imo magpunpun. Unless kung may una nga drainage system or kanal nga piling agyan, ay masipot ro tubi. Ay, rupang utana nga ni Kara, siyempre, naustanan, akupado man. Amo man sa Boracay, gakinatabo. Kaya nga ni gina-implement, to ginatawag nga 25 plus 5 nga easement, dahil nga dugukot yun do aton nga mga commercial establishment during that time, nga nagapot sa punto nga naghimo it patigayon it rehabilitation. Pero aton nga, gobyerno nasyonal, bangod sa isyo nga ra, itong dekaron nga, crowded sa Boracay. Now, natukiban pa rin ka ra, nga bukod nagalit problema sa ugan. Problema tagalit ra sa drainage ag kuranda mismo karong ginakonekta nga ng mga sewer system daya parong problema nga nagakos ko naman it in the PD abo karang kuanay abong ahinsa na DNR inatong CHESA atong PEO ro atong Malay ito na sa atong pagpanubalik i-plaster ta ro mga kompletong detalye aganda mismo karang mga eksplanasyon kung hamat nagabaha gid ag ano gid dapat tumanami nga solusyon sa may islang rat Boracay mga kakipipe. Sa ato nga pagpanumbalik, pagkatapos siya mang, itdugang na nga mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duwaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: operate their pumping station. They have some reason. We discussed it already long time ago, so you can explain later.
1: Well, before you proceed, engineer, just a clarification. You said that rainwater, specifically, rainwater is the one that is the main culprit in the flooding of the mall.
0: Yes,
1: Because it is so situated that it is the level is lower than that of the road.
0: Yes,
1: and but so you're pumping it.
0: With regards to the road, we did not find any overflowing from the road to the mall. I am talking about this drainage system from the back of uptown that goes straight to
1: from a certain area that goes straight to your area.
0: Yes. Yes.
1: Oh, so that is the problem.
0: Yes.
1: That is the main factor, or that is the main contributory factor for the flooding of the mall.
0: Yes.
1: Okay. You still have something to say?
0: Yeah,
1: please proceed.
0: We're going to finalize na lang our solution.
1: Yes, proceed.
0: So from can I go there? So that we can...
1: Please, so that you could explain. A pumping machine. With the capacity of, correct me if I'm wrong, 2,000 gallons per minute? Yeah. So that would be 2,000 gallons per minute. You will be installing that pump. So what would be the hindrance in the installation? Is there any hindrance there? You need still to have a permit or whatever?
0: To access the manhole, you need to have the permits, we need to have the permits because that one is the manhole is on the sidewalk.
1: Okay. So can we ask the reaction from either CIESA or the DNR relative to that?
2: Okay, dalhin kita. Abangaton nga tawa nit oras bando taga CIESA nga magsabat parte kara sunday kara. Now gi-discuss niya ni Engineer Yulo it Dimol Boracay nga pag-abot sa kinatawag nga elevation ay mataas taro kwan. Mataas taro ro elevation itong day karang kwan kasada sa na mismo karang lugar the mall, no? It mean to say nga manaba, simpre kung manaba ining area, rong tobe, ito kita mahugron nagapunpon ag later nga na sir naton sa taga CIESA ro history itong day karang the mall nga dahil ro catch basin kung tanan nga tobe nga nagaduhog rin karon sa area pero sa kalibur ato nga pagmabaha tanan duhog iya sa aton sa Lasirna. Whether we like it or not, hay kita mismo nagasagap. So makaramang galing katabo sa damol nga sa Boracay. Now may andang ginatawag, may andang galing pumping station. Do, di nga rin nga dimol. May andang utang na una nga pumping station, kaso yung hay, nakakakater mataman ita pagbumba tubi nga mabawasan do tubi nandasan ng area. Now makaramang medyo nagrabyo taro pag binahabaha dahil rubulop tubi ag ugan hay grabe ka paskog. Akatotong ni nangin isyon nga nagpabalik-balik yun. May plano rong dayang kanyara private kanyara establishment nga magbaka it runday karang another pagid nga pumping machine nga maka cater imot almost 2,000 gallon it tubi per minute nga ipaguwa sa aton nga rang mga drainage system. Agod nga nga hindi mag-cause baha, mga K-5. Now, rikara sa discussion, daywa abiro ginestoryahan di kara. Parang nag-uaw ta kanikita kita nga nagbalik ta kita sa mga sewerage system nga ra. Andang mga, nintawag na to na mga layout karat mga sewerage system. Abi kumakon nga ginestoryahan partit sa tubig ugan. Ay rikara sa discussion, nagsuhod gihapon do, parte nga ra sa mga sewerage, andang nga mga, may mga treatment facilities, randang mga elidoro nga ra, ano paro na, mga CR, mga hinugas, hay hindi kali pwede na basta-basta nga ihugang sa mga drainage. Dahil sa gihapon, stricto ro ato nga taga-IMB. Okay. Kanyang 4 minutes siya nga na, K5 Fred.

0: party sa Tagatiesa.
1: Good morning everyone. I am Engineer David Davis Pisan, Project Engineer of Chiesa for Boracay. With regard po sa Dimon, or not just only Dimon, any establishment in Boracay na kailangan nila na mag-connect ng mga drains or rainwater na downspout para dun sa drainage line ng Boracay, they need to comply or they need to request or to have a clearance from PEO Centro Boracay DNR and Chiesa and then local government of Malay para dun sa payagan sila na mag-connect dun sa drainage available na drainage line kung saan nearest na available na drainage line. So si Dimol along main road meron naman siyang accessible na right of way. Pwede siya makapag-connect dun sa main road and then meron din siyang option na pwede siya mag-connect dun sa pumping station. Yung existing na pumping station one near Jollibee. So base dun sa drainage na connections na isa sa mga requirements dun, kailangan na magkaroon muna ng water quality test at saka inspection dun sa kung ano yung drainage facility nila. Kung hindi masigurado na hindi mix yung sewerage na pipe or ang sewerage na dumi nila doon sa drainage water. Kasi ang drainage system ng Chiesa pumping station, nakadesign lang siya purely rainwater lang. Wala po siyang pre-treatment facility to cater yung sewerage na water. So para mapayagan yung not just only Dimol, para mapayagan kung sino yung mag-a-apply, kailangan muna nila pumasa doon sa Class SB na water quality na nire-required ni DNR. So, kung hindi sila makapasa doon, hindi rin sila makapag-connect doon sa drainage system natin. So, sa ngayon, si Dimol kasi, dahil sa malaki yung area niya, as per sa kwan, meron na silang written na letter requesting for Chiesa na mag-connect sila dun sa pumping station. And then, na-approve naman sila dun sa application na yon. Pero meron lang silang kailangan i-comply yung prerequisite nga na kailangan nilang pumasa dun sa water quality test na until now, hindi pa na-comply for the sake na kailangan pa nila i-improve yung drainage facility nila sa ngayon. As for Engineer Yulo, meron silang improvement na gagawin. At the same time, maglalagay sila ng bagong mas mataas na specs ng pumps to cater yung volume ng drainage water.
2: Yeah, yes. Thank you, Engineer. No? That was the presentation of Engineer Yulo, I believe, just now, that they will be acquiring a big
3: machine,
2: pumping machine. Now, my question, I would like to go back to the issue of the what do you call this, of the quality. You said the quality of water that has to be for Chiesa to accommodate the runoff water from the mall.
4: Yes,
2: so
4: sir.
2: They have to pass the necessary
4: standard. Yes, sir.
2: Any reaction from the mall?
5: On AMB directive, especially on Clean Water Act, you cannot discharge water through the body of water land without treating. It should be treated or Class SB water.
0: Okay, balik ka na to na doon na ha. Arulugang nga ra, nagagawari ka na nga medyo kinangan pataro permit ko pag hugog ko mga tubig nga ra sa drainage nga ra ita Chiesa ag abo pa nga permit, may mga test quality pa para nagbalik kita ko rehabilitation na pagkatapos ko aton nga Mighty Say Network News.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: June 7, Lord. 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa kuna?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
6: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa kuna ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
3: TTX 500.
8: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ano bala ang inyong brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
9: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan, topic kay dari mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa kainom-inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
8: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
9: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs ang lawas. Kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram. That is 2% sa imo nga total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
8: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
9: Perte ka damo.
8: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
9: Imagine Sir GP ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga selula sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yung antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
3: DTX 500!
10: Ako si Laylay de la Cruz.
7: Ano ang imo ginabatsyan?
10: Taas ang akon nga sugar, 375.
7: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
7: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
10: 120 over 180.
7: Wala ka maintenance?
10: Wala na sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500!
9: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok.
7: Yan,
9: ano na nakaroon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
8: Correct.
9: Tulog ka ba? Tulog? Nagihugan po ng brain eh. Sige ka ginhawa. Sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
8: Oo.
9: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa usto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
3: DTX 500.
11: Ako si Tomas Jol sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
7: Kamustang alay sa kamot?
11: Wala na.

0: 105 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipinos.
2: And sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
3: At sa ulo naman, nagbabagang balita. State of the People's Address sa isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Tacloban City at apat na iba pang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Sangguniang panlungsod ng Bayawan na may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangganan sa sasakyan sa El Nido, Palawan. Nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, Pinarangalana. Suspek sa pananaga sa isang barangay kagawad sa Kulasi Antique, sumuko matapos magutom sa pagtatago. Notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Grade 9 student sa Bacolod City pinagtripan. Shabu na nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. At tagapamahala ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, State of the People's Address, isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Magsasagawa ng State of the People's Address o SOPA ang kahublagan kontra korupsyon kasabay ng 5th State of the Nation Address o SONA ni Presidente Marcos sa Hulyo 27. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, convener ng nasabing alyansa. Alas 8:30 ng umaga sa nasabing araw, meron silang interforum sa Little Theater ng University of the Philippines o UP Iloilo City. Alas 10:30 ng umaga, magtitipon ang mga ito sa labas ng universidad at magmamarcha padulong sa Iloilo Provincial Capital. Dagdag pa niya, hapon sa nasabing petsa, makikinig na lang ang kanilang mga miyembro ng SONA upang matutukan kung ano ang iaanunsyo at prioridad ng presidente. Inaasahang dadalo ang halos 1,000 na mga tao mula sa iba't ibang grupo na kabilang sa kanilang aliansa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
3: Samantala, Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Inihayag ng Dumaguete City Budget Office na walang sapat na kakayahan ang lungsod na magsagawa ng malaking proyekto na hindi nangungutang. Kaugnay ito sa plano ng lungsod na magtayo ng bagong pampublikong pamilihan na at natayang nagkakalaga ng mayigit 1 billion peso sa pamagitan ng pangungutang. Sa isang panayam, ibinunyag ni Dumaguete City Budget Officer Marivels Abistano na sa bisa ng pag-aproba ng Bureau of Local Government Finance, autorisado ang lungsod na kumuha ng pautang upang maipatupad ang imlongkahing proyekto. Idinagdag ng Budget Officer na bagaman inaprobahan ng BLGF ang halagang higit pa sa kinakailangan, balak lamang ng lungsod na mangutang ng halagang 2.1 billion na kailangan upang punduhan ang dalawang nakaplanong proyekto. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Gayon din Tacloban City at apat pang ibang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
6: Hindi pa rin malaya mula sa banta ng mga rebelde komunista ang dalawang lungsod at tatlong munisipalidad sa lalawigan ng Leyte. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kinabibilangan ito ng Tacloban City, Baybay City at mga munisipalidad ng Carigara, Haro at Albuera, Leyte. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saisona, commander ng 93rd Infantry Battalion, na ang mga nasabing lugar ay hindi pa nakakamit ang Estadong Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC. Sa kabila nito, naninindigan ang Philippine Army na maaabot sa lalong madaling panahon ang tuluyang pagkawala ng presensya ng New People's Army o NPA sa mga naturang lugar. Tiniyak din ni Saison ang patuloy na dedikasyon ng militar upang tuluyang puksain ang insurhensiya rito. Sa ilalim ng SIPSC, ang isang lugar ay tinuturing na malaya sa impluwensya ng NPA, may madaling pamamahala sa mga lokal na armadong sigalot at may matatag na kapayapaan. Ayon naman kay Saison, puspusan ang pagsisikap ng militar upang ideklarar ang buong probinsya ng Leyte bilang insurgency free sa lalong madaling panahon. Matatanda ang idiniklara na insurgency free ang probinsya ng Biliran noong taong 2024 habang nakamit naman ng probinsya ng Southern Leyte ang SIPSC status noong Mayo 2026. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arriscado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
3: At sangguni ang panlunsod ng Bayawan, may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Katalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
7: Isang bagong ordinansa ang kasalukuyang binubuo ng sangguni ang panlunsod ng Bayawan upang maglatag ng mga malinaw na patakaran at regulasyon sa pagpapatakbo at pagpapatayo ng lahat ng pickleball courts sa buong lungsod. Ayon sa pahayag ng Bayawan City Planning and Development Office, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa mabilis na pag-usbong ng popularidad ng larong pickleball sa lungsod ng Bayawan. Bagamat kinikilala ng lokal na pamahalaan ang magandang dulot ng laro sa kalusugan at sa ugnayan ng pamilya at komunidad, layunin ng bagong ordinansa na matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng bawat pasilidad. Samantala, habang inihahanda pa ang opisyal na probisyon ng ordinansa, nanawagan na ang pamahalaang lungsod ng Bayawan sa lahat ng may-ari at nagpapatayo ng mga pickleball court na kumpletuhin na ang kanilang mga kinakailangang permit. Ito ay upang masiguro ang pampublikong kaligtasan, pangangalaga sa kapaligiran at pagsunod sa mga umiiral na batas sa negosyo sa lungsod.
8: At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si KK5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
9: Nabalot ng takot at pangamba ang isang ordinaryong hapon matapos mabangga ng pribadong sasakyan ang dalawang magkapatid na batang babae habang tumatawid sa kalsada ng barangay Pasadena sa El Nido, Palawan. Base sa inisyal na nakuha na impormasyon ng K5 News FM Palawan, hindi umano napansin ng magkapatid ang paparating na sasakyan habang patawid ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad pa ang nakatatandang kapatid, samantala tumilapo naman ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naman tumakas ang driver ng sasakyan at nanatili sa lugar matapos ang insidente habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Matapos mabigyan ng paunang lunas sa El Nido, agad na inilipat ang magkapatid sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mas masusi pang gamutan. Samantala, muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista at mga tumatawid na mag-ingat sa paggamit ng kalsada upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Si Network News.
1: MyTC Network News.
3: At nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, pinarangalan ang kampiyon. Ah, balitan niya. Hatin sa atin ni K5, John Chavez.
10: Sinigyan ng military honors ng Philippine Army ang labi ni Private First Class Drexler Gumayat, ang sundalong nasawi sa inkwentro laban sa mga hinihinalang rebelding komunista sa Tinig Abra noong Hulyo 19. Lumapag ang kanyang labi sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City, bago inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo, Lacnog West. Ayon sa Philippine Army, nasawi ang 34 anyos na si Gumayat habang dalawa pa niyang kasamang sundalo ang nasugata na kinabibilangan ni Private First Class Jake Awingan ng Pasil Kalinga matapos makasagupa ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang 10 armadong hinihinalang nalalabing miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC sa barangay Apaw Tinig, Abra. Nagpaabot naman ng pakikiramay si 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante M. Salvador sa pamilya ng nasawing sundalo at iniyak ang patuloy na suporta ng Philippine Army. Nagbigay pugay rin ang pamahalang panalawigan ng Kalinga kay Gumayat na tubong bangad tinglayan bilang pagkilala sa kanyang katapangan at paglilingkod sa bansa.
11: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nag-uulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
0: YC Network News.
1: YC Network News.
3: Samantala, suspek sa pananaga sa isang barangay Kagawal sa Kulasi Antique sumuko matapos magutom sa pagtatago. Balita hatid sa Ateneca K5 Jojen Morillo.
12: Sumuko na sa polisya dahil nagutom sa pagtatago ang 56 anyos na suspek matapos tagain ng isang barangay Kagawad bandang alas 8:00 ng gabi noong Hulyo 19 sa barangay Flores, Kulasi Antique. Ayon kay Police Lieutenant Rolly Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, na aresto ang suspek sa pamamagitan ng isinagawang hot pursuit operation ng polisya at ng negosasyon ng kapatid ng suspek na isa ring barangay Kagawad sa nasabing barangay kung saan siya na aresto las 11 ng umaga Hulyo 21 sa barangay Osorio, Kulasi. Matapos umanong tagain ng suspect ang biktima, tumakas siya mula sa pinangyarihan ng insidente hanggang sa makarating sa barangay Osorio at nagtago sa mga kakahuyan. Sa ngayon ay nasa custody na ng pulisyang suspect at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na estasyon K5 News FM.
0: Network News.
1: YTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
13: Hindi na nakapalagpa ang isang notorious na magnanakaw matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng motoridad sa barangay Kulasi, lungsod ng Rojas.
14: Kinilala ang suspect na si Mark Sani Gabayeron, 20 taong gulang at residente na naturang barangay. Nahuli si Gabayeron matapos mabilihan ng isang kalibre 38 na revolver. Maliban sa naturang armas, na-recover din sa suspect ang mga bala at isang sachet ng pinaniniwalaang droga. Ayon sa mga opisyal ng barangay Kulasi, kilala sa kanilang barangay ang suspect na notorious na magnanakaw. Samantala, aminado sa Gabayeron na kawatan ito. Ngunit mariing itinanggi na sa kanya nang galing ang na-recover na armas at droga. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng reklamo sa piskalya.
13: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Gayun din, grade 9 student sa Bacolod City pinagtripana. Siya buna nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan na dahil sa marijuana. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Hindi illegal na droga ang nakuha mula sa bag ng isang grade 9 student sa Barangay Banago sa lungsod ng Bacolod noong Lunes, Hulyo 20. Sa isinagawang press conference ng Bacolod PNP kahapon Miyerkules, Hulyo 22, kinumpirma ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia na hindi shabu ang nakuha mula sa bag ng estudyante base sa resulta ng forensic examination.
16: We received the result of the regional forensic unit at so, negative siya. Probably na-tripan siya sa negative sa shabu. We cannot find the case.
15: Aminado ang pinuno ng Bacolod PNP na pinagtripan ang estudyante dahil hindi naman nakalabas ng paaralan ng biktima bago nakumpiska ang pinaghihinala ang illegal substance. Inireport sa security personnel ng paaralan ang grade 9 student dahil may baril umano sa bag ng biktima. Ngunit nang isinagawa ang bag inspection, hindi armas ang nakuha sa bag, kundi dalawang sachets ng pinaniniwalaang shabu. Nagpapatuloy pang imbestigasyon sa insidente at inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang naglagay ng substance sa bag ng biktima. kahapon Miyerkules, Hulyo 22. Isa pang estudyante ang inaresto ng mga otoridad sa Bacolod City matapos makumpiska mula sa suspect ang 3 sachets ng pinaniniwala ang mga marijuana. Nakumpiska rin ng security personnel sa paaralan mula sa slim bag ng suspect ang isang lighter, gunting at pipe na pinaghihinala ang ginagamit sa paghit-hit ng nabanggit na illegal na droga. Isinailalim na sa imbestigasyon ang naturang estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
3: Gayun din tagapamahalan ng drug den at 3 iba pa arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
17: Arestado ang drug den maintainer at 3 iba pa sa Cagayan de Oro. Matagumpay na naipasara ng PDEA 10 Regional Special Enforcement Team ALPA. Katuwang ang Kokpo PS2, ang isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Nakumpiska ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hininalang shabu na may bigat na 5 gramo. Kinilala ang mga naaresto na si alias Nanay, 55 anyos, drug den maintainer, alias Ron, 52 anyos, drug den employee, alias Chard, 56 anyos, at alias Jeff, 35 anyos, na pawang drug den visitor. Ang nasabing mga individual ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang isang alkalde sa Mexico matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa loob mismo ng munisipyo. Kinilalang biktima na si Mayor Valentin Lavina sa bayan ng Temusahiga na agad isinugod sa pagamutan matapos ang pamamaril, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga ulat, nasa loob ng municipal building ang alkalde nang pagbabarilin siya ng mga armado sa larin na kaagad tumakas matapos ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Matatanda ang una nang nakaligtas ang alkalde sa isang tangkang pagpaslanga nitong Enero.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes, K5 Ray Almuda at K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
19: Patayin kita iya sa aton nga pag ililiba. May aton ka nga 20 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12 sa gihapon. Sa mga naga-oilabas una, may dagit ninyo nga pagpamati, may dagit nga utro adlaw sa makara nga panyimpo. Ratong chimpo makara naga, kung sa mga iwag ro, naga-fluctuate. Ay mainit nga manangan, gulpi man nga nagadugom. Ro aton nga palibot, bangod sa rayang nga pagsuod nga it tropical depression nga si Quiapo mga kakipaib. Okay, sige. Bago kita mag-adto sa aton nga mga taupang doon, ay makarang utro adlaw, manami magkaot pinya, di ba? Ag mostly ro pinya ginakaon utro adlaw ah. Ay kun agahon, ayot kaot agahon man pinya, ay, sakit ng katiyan. Sa gabi delikado man, gaban ay puro utro adlaw lunch time. pagkatapos mo't ilabas kaong katpinya. Ro sang katasa nga pinya nga makiwa mga kipay ba may anak karang 82 ka mga kaloris no kabaabo ta oh. May 0.2 gram it fat obviously way tambok ron. Aga zero cholesterol, may 2 ka milligrams it sodium, May 21.65 gram it carbohydrates. Abo ra sukal oh. 16 gram it asukal, 0.89 it protein, 2.3 it grams it fiber. Agrayaman ay may 131% it vitamin C. Ay, mas lumay. Di ba? Ag 2% it vitamin A, 2% man it calcium, ag 3% it iron. Yan yung house completo ro kwa nira. Dahil nga rin ginatawag natin nga pinya. No? Ay tao nga ni katong chimpo, kabaabot akong pinya mga tanong sa buhay nga ron. Uliyot nga rin, huwag ako at pinya. Nagkabakalita kami. Pero kato, uso kita, mas kapin ng mga Hawaiian nga ng pinya, bawa ka namiun kita rin. Kagko pa man, no? Di ba? Nagkatubit, rang baba, gaya lang. Okay. Ay, maas lang ito na istoryahan ay. Rong pinya, may anaman karang tayamin, riboflavin, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, agapagid ng mga antioxidant, kompleto gid, no? So, minuto sa'yo, pag-abot sa'yo natawag antioxidant, kompleto grupin niya. Kumparisan para mo DTX500, plus pag-edabi, kung may aton pag-ed nga Mighty C, Alkaline Vitamin C, sa pagkaon, bahay. Mahamba na itong nga perfect kid, ro aton nga ranggawas, kontra sa randay ka mga kanser, agapagid nga mga degenerative disease, nga kung sasayin, gabigid sa aton nga mga igmanghod nga nag-edad 50 pataas, nga prone yun sa randay ka nga mga sakit. Ngayon sa aton nga magbanghod nga may mga seniors ay basta mga 50 pataas ay dapat ay more kung kita fruits, pinya, manaming the best nga bulig sa aton karang gawas ang mga kipay. Rurigo lang nga pagkaon at pinya ay makabulig man kontra sa ginatawag nga obesity. Ngayon sa mga gusto nga magpaniwang, pinya, di ba? Oo. Tapos yung exercise, hapit ka mo sa pinyahan. Yes, shopping ko, medyo may baligyan ikaw at mga pinya, nakita ko ay. Sa tricycle, oh, abo tayo. Ako, pilaropis yung nikaroon, di ba? Oh. Kontra man sa diabetes, mga heart disease, agaray man ay nagpanamay man sa buhok. Oh, mainom, mausi kami ni Kikipay Fred Kara ay ramon nga buhok ay amat-amat yung tabi ay. Panit, aga, ano pa, abo pagig nga iba. Nga makabulig sa runday ka nga atong gawas pagkaon pinya. Aga, pero dapat tru pagkaon it rangara at least ay isang bisis ang sasang adlaw. Agod mangin kabahin nimo ko atong diet kani bukon at advisable nga sasang adlaw tatlo ta ka pinya imong ubuson. At tatlo ang bilog o daywa. Dapat yang ay medyo pang appetizer yang imaw. Agod mangin kabahin kuno ko atong diet matod kun ro pagkaon nga sobra ay magain yun doon. Ay you know kung masubrahan ka man sa mga maaslong mara, naganiwang ka. Oo, ganiwang ka. Siyempre puro ka ng vitamin C na dapat regulated yang. Ag sa pag studio ko aton nga eksperto naguwa nga ko nang taliwang nga 2004 nasairan nga adlaw-adlaw, no? Adlaw-adlaw nga pagkaon itatlo or more serving it pinya hay nagapanaba man kung risgo it age-related macular degeneration. Ay, pwede man galing ihapon. Pero dapat tayo 3 serving yang bukon it. Pag namang serving ay per serve at arim mo, kung pilaro, pilang kiwa, bukon it hambal nga first serve ay tatlong bilog itang kagagko nga pinya. Ag makaron, rayang-rang pag-serve itatlong serving para sa atong para katong sa itong pagkaon ay kapahinar at progression itong anuman nga klase ita macular degeneration mga K5. Pero may una man nga manami ag rong DTX 500 mga K5 haron atong partner hay makabulig man sa aton karang gawas. Rong bromelain nga buo sa pinya hay may ana man karang 200,000 antioxidant unit. Di ba? Pero atong DTX 500 hay 1.3 million antioxidant. Bakot bahuron, di ba? Mabahoro diferensya ita ginatawag naton nga 200,000 sa 1.3 million. Pero mas manami kung gakaong tatpin niya, At the same time, nagatumar pa kita DTX 500. Ang bago nga kina, perfect na perfect kontra sa anumang nga klase ng mga bagatian, especially gid ng mga cancer, nga nagakaw aton karang nga gawas. No? Manami rin may ginatawag nga combination, no? Mga insulid, ro aton karang nga protection sa aton karang nga gawas, mga kakipayb. Aga, siyempre, of course, ro nga DTX 500, makabuligid, no? Maguwas kita, kung tayo katon karang nga blood sugar level, numero ita pagkabulag, no? Ang retinopathy nga rano, nga cause itong tayo karang nga diabetes sa aton nga magbanghod. Ngani hay abo nga mga benepisyo nga buo sa pagkaot pinya kag aside pra prevention sa asthma, high blood pressure, aside sa atong atong mga vitamins hay kung may mga asthma kamo, may mga high blood pressure, cancer, diabetes, digestion problem, inflammation, heart disease, infertility, no? So makabuligid rayang-rang nga pinya mga kakipayb. Ag sempre iba naton it DTX 500 ag even Mighty C Alkaline Vitamin C. Kani mangkara, tanom na kamot pinya. Kung may budget mga makabakar, baka kita pinya. Plus, ato nga food supplement mga kakipay. Mostly recommended sa aton nga mga maedad, no? Ay, siyempre, agud di makaangkon ita anuman nga klasik nga sakit, at gigon rin nga macular degeneration mga kakipay. DTX 500, apurbado katon karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika, iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
20: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
19: Okay, may aton karanga 28 minutos sa kataliwan sa oras karanga alas 12. Well, yung kita sa aton nga basi ko lang nga, mayo kita sa pangayawa ko atong hot on ko atong karanga pag ililiba, no, mayo na tang hoon ang hot on kay ina. So, yung kita sa pangayawa nga ra sa aton nga second part ko aton nga pag ililiba mga kakipayb do lang gid nadua ta. Pero mabulay kadi ko ta mabasa ro message. Okay, sige. May dad ko nung okay. May dad ko nung otrolaw na kay Michael Espanula nga taga Tigayon. Ag pamilya sa Rabia, halin kay Bro Kini at La Chica. Okay. Ag speaking gali at La Chica, may dahil galing nga utro adlaw gali ha. Aro mga sino nga si Kagawad La Chica, rikara sa may Tigayon no? No? Nasa kagapit ko akong panugangan, naga sinigabong gali ro taga K5 o. Oh. Nagtalaywan itong adlaw nga hadto ako to sang panugangan ay mabaskog taro monitor na sa K5 no? Si former Kagawad La Chica, mga La Chica pamilya na sa Tigayon, may dahil kinyo nga utro adlaw na sa ano nang lugar di karon sa ubos karon ita likod ita aton yung kano. Basta along sa aton nga highway mga pero ikarata sa may diversion ay. Sa Tigayon man gihapon na, sige, may dahil nga pagpumati sa makaranga pang orason mga kakipayb. Una man kayong Stephen, may dahil nga pagpumati man na sa Leso ha, sa anak karang Baraka. Makarang pang orasyon naga monitor man iya sa aton karang nga programa mga kakipayb. Sa aton nga pagpanumbalik, although balikan taro aton nga rang Boracay, pero buong tanay rong report man ng kakipayb regi ay ro atong iniya, aminado kita matuod nga problema kita sanda sa atong dam nga ra. Okay, balikan ta. Ro mga detalye, ag mga report, ag balita pagkatapos siyang kung dugang pa nga mga pahanomdom. Kain listan bay.
20: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years

para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namuwi niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, balik kita ya sa agpatayin sa ato nga pag-ililiba. May dahil nga utro daw na kay Sir Jose Nelson Delfina sa Akran State University Banga Campus. Ag sa imong mga grupo na, happy ilabas sa kanyang serag. Una man sa kay Sister Marjeline Magsipok Placido. Una sa Andagaw, kamusta una ro mga kwan? Mga magsipok sister, no? Kamusta ka muna? Okay, sige. Sa aton nga pagpadayon mga K5, aton karang buondong report ni K5 Bridgeline ay ana karang ginbisitahan, no? Pero aton karang National Irrigation Administration ag aminado sanda nga worst kita man na makarang chimpong araw aton nga sistema it farming bangod kita sa patubi ag problema kudam nga ra. Haminso nga, di ba? Habatin okay na, haminso ni Ma'am Gina nga may nasama dyan datong dam. That's why nga gusto pag i-repair ay nasamad. Ay problema nga ni what budget. So matabo ka ra, nadugangan pag ito pagkasamad. Agbasi totally pag ito masamad pag ito ra. Ay dahil simpre, sa iba naton dong nature makara, ay pag hindi naton pagbaripair da, posible kitang magkaguba press ko, repeatment wall do aton nga ra nga dam nga ra. Agbasi kung mag-usik at mabaho ta ka ra nga budget. Dara mabudlay ka na mga K5. Okay. Aton may pakikipag-angot imaw sa aton karang sabilog sa mga opisyal it niya iya sa aton nga probinsya at Aklan. K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
1: K5 News FM Live Report.
8: K5G, worst kita.
9: Pinaka-worst ka K5 Romy, kung tambagundo at yung karang niya Aklan, makaroon nga dagon. Pero pag pangumahit mga farmers, kay bangod nga ni nga, hindi paginanda mahambal ka K5 Romy, kung saan o makaayad, rong dam ka K5 Romy.
8: Sanda nga ni mismo gahambal.
9: Ay, what? Abi, sanda ita control kung baga kay sa budget, abi ka K5 Romy, may kunta ko niya gata sa Aklan, sarang nanda makaprovide ito yung budget, kay buhay yung taman kunta na repair doon. Ag, sambilog pa, nga maabot tagali rogi na gastos itaton karon nga niya sa pag rechannel baga itubig ka kay Five Romy kay bisan sigidas nga ni pag rechannel nanda iwa man yan ima nagyapot gaagi nga tubig kay uwa gita ita sugodro atong Aklan River bukon gita sufficiente ka kay Five Romy
8: kasi pag rechannel ay pilang Domingo ay balik mas dati.
9: Bisan man nabuksan paro linya man ang aron haywa man yan imanat naga tubod nga nga tubi ang sambilog pa may mga farmers gita ang parang gahaman mga sa tubi kay Five Romy. Ipag-agi sa anda hay tabunan
8: para. Hindi o tapaguhian.
9: Oo, kon dito pagbuhian para tanan-tanan nga sakop hay maabot ta. Ikaguoy taron sa punta ka kay Fibromi kay.
8: May naga katong aning chimpo kon kay 5G may nagagabanay bangod sa tubi.
9: May una gitabi nga kon kita wa na ilat patas baga kay Fibromi bahala taro sa punta basta ro tanan-tanan sakop na kapin ko nauna ka nga agyan baga kay Fibromi hay maano ta makatanom ta na imaw ag sambilog ta sa ginatan-aw itaton ka nga niya magwa sa problema sa patubi hayro mahal nga mga inputs kay Fibromi
8: abono makara mahal kay 5G
9: abono doyon sa bilog krudo pagdi kay Fibromi magamit it mga pharmacy ni say bukon man it automatic ka maandar kinahanglan
8: mas mahal pangari mo sa pagay sa bugas.
9: Oo. Doyan panganik ka kay Fibromi, so that's why nga hindi lang mabasol sa tubig ka kay Fibromi, kung naman it maabo nga mga mangunguma, ruwa ana nagtanom. Kay bangod posible man nga sa kamahangan it inputs, kulang sa financial sa kay Fibromi, based ro na sa meeting sa niya, nga din ro pila sa mga rason it mga mangunguma. Hindi man sanda mag-diversify kay Fibromi, salimbawa mag pananong baga it iba nga mga vegetable. Oo, hay mas ila ng darupagay nga kung tutuusin nga ni kung market karon sa kay
8: Fibromi. Hay dayak, kabisadot mga farmers kay 5G, rupagay ta.
9: Pero hay, since wagid eh, biyan control gun sa ato yung karon nga niya ka kay Fibromi, sa minado gun sanda nga hindi ko tama control guday ka nga krisis. Hay, din lang yun, bisando DA nga ni nag-suggest nga matanom lang yun ano yung sanda it ibang nga mga root crops ba kay Fibromi para nga makabig na to nga mapuslan mananda kung nakaroon nga area kung maibaligya ay mas mahal pa man naroon sa pagay. So pamatian ta pero pag pahayag ka kay Fibromi ni Sir Jaime Ibardolaza ng Senior Water Resources Facilities Technician sa atong karoon nga Nia Aklan.
4: Okay. Siguro ay umpisahan natin sa Romero gino nga una hay ko December 2025 basta it January 2026 ay pero aton nga dam sa Singkay ay na damage nga ni.
7: Okay.
4: Agraya ro rason ko naman it pero aton nga pagpatubi sa iya sa east side it aton nga Aklan River irrigation system ay nagka problema.
7: Okay.
4: Maski sa aton nga mga assembly meeting, BOD meeting, it nagakagainyain ng mga irrigators association, iya sa east side, ay ginahambay ko pirmi, nga daya, nga dagon, it aton nga pagpanguma, ay ro pinaka-worse, tungod nga ni, nga nasama do aton nga dam. So, nasaira naton nga ro aton nga dam nga ra, ay bukon ara it reservoir. Daya ay run off the river type. Okay. Nagasalig gamang kita kung manot abo pero supply itubi halin sa Aklan River. Tugod nga ni nga nasama dro aton nga dam. Ay may mga initial nga solusyon da aton nga opisina. Pero sa pagkamatuod ay pero pinaka the best nga solusyon para masabat rundo yung problema sa aton nga pagpatubi ay kayro naton ro aton nga dam agraya ay gakinangan it milyones.
7: Okay.
4: Ag siguro ay sa makaron ay ro atong opisina ay wat at kwarta o base ro atong gobyerno ay makabulig gara. No, so doyan do aton nga nga problema. So, may mga solusyon naga-channeling. Kung Mayo nga ni, Mayo, Hunyo, maski Hulyo nga ra, hagos continuous ro pag-channeling naton. Ugaling, ay, ro aton nga ra nga channeling, ay, maubra kita itsang adlaw o daywang adlaw, masunod maganab guman. Ay, was out naman rugin channel nga to. Pero yun kaabo, agasubra ko nga ni sa mga tunga sa milyon naging gastos kara para nga matauan it solusyon. Ruato nga mga mangunguma nga magpatubi. Ko nagbukas kita it Mayo, it aton, Hunyo, Romero gin nga Hunyo. Hay, nagbukas kita it aton nga water supply. Sa first 3 weeks, uhagos ang bugan nga nagtubod ro aton nga irigasyon. Apang mahinay reaksyon it aton nga mga mangunguma. Ano ro kabangdanan? Sa mga meeting namon, gina-interview na akon, may tubi kita, pero mahinay reaksyon it mangunguma. Ano ro sabat? Uwa it kwarta ro mangunguma. Pangayuwa, ano ro mod of ananga pharmacineries nato nga ginagamit iya sa Aklan? Kayabanan, turtol. Rupuliglig, pangpino gang. Kumpara sa ibang mga lugar nga sang kiri nga tubi, ginaarado at agagi at kuliglig. Pag-abot itubi, madagumulat ana nga mag-ana nga magpino. Pero iya sa aton, gakinahangan kita itbulyum. Itubi, bago naton ma land prep ro aton nga kaganasan. So, ruin do sa bato nga kuan nga maski almost 3 weeks nga continuous ro aton nga nangkuan, mahinay gapon. Pangaywa, pero masunod nga rason hamaan ituwa nakatanom ro mangunguma. Kung mayuna man nga pharmacineries, ro kagabangin nga tag-ana wa ginapamugon dahil ginahugat lat aro sa andang sarili nga farm.

0: Based nga ni sa ginpresent ko nga data, ay ro nakasabog pagang sa bilog nga nang east side, mm-hmm. ay una pagang sa mga 900 plus. Mm-hmm. 38% of the total hectareage it aton nga east side, mm-hmm. no, sa 2,376.79 hectares. Mm-hmm. Pero iba karon nga nang kuan hay nakaland prep, mm-hmm. una sa mga hindi na ako ma-memorize gid basta, mm-hmm. pero mga una sa mga anang 40%, uh-huh. Una ro anang nakalansok ay una sa mga 20 plus basta rigaro yun yang, uh-huh. So dapat nga ni kunta hay ko nagtagaliwan nga to hay anang binyo nagdasigon ay siyempre pagbaskog ay nagbagyo ko July 10 nga to, uh-huh. ay nagdasig pagidro anang ro pag anang ubra it mga mangunguba, uh-huh.
1: May mga
0: feedback, sir. Nga uwa man at ugan hay, mm. hindi man kami katanom. Sayon kamo. Mm. Ro aton nga ana nga irrigation hay nagasalig man da sa ugan. Mm. Part ron it ana nga irrigation do ugan nga ron, mm. dahil doyon do nagadugang sa pagpatubi ko aton nga kaganasan. Manami ro sitwasyon kung gainugan sa ilaya. Sige ro tubod ko aton nga Aklan River at abo nga tubig. So may tubig kita sa aton nga kaganasan. So ginapanglawagan siguro nakon sa mga kaibahan aton nga mangunguma, mm-hmm. nga kalitan ro sitwasyon kung may tubig maghimakas. Mm-hmm. Ag sa iba man nga nakasabugon ay tawuan man do iba.
1: Okay.
0: May una abi nga mga mangunguma kung namat nga
1: tagoy sa punta.
0: Ro sa punta ro kabakuan ay simple unahon anay ro sa riri bago riba. Mm. Doyon malang ro ako nga mamboy.
1: Okay. Sir, kung balikan natin do da yung problema sa dam nga ro pinakasolusyon niya ni is dapat ma-rehab na imaw or maayos na imaw. May mga update ka ra sir coming from the central office ta abi kun may mga gintagana na nga budget for bisan 2027 nga ra nga deliberation na ta sir.
0: Ayro yun ba may sa ako niya libel ay dutan ako masabatron.
1: Okay.
0: Pero kung in terms sa water delivery, pwede na ako niya masabat pero sa budget. Pero okay. Sa ako nga pag ano nga Sir Baray, ro atong opisina ay siguro ay abot yun doon sa central office, mm-hmm. sa region. Maski si Ma'am Gina nga ni, nag-feedback ko siyang adlaw nga nag-meeting sanda sa Iloilo.
1: Uh-huh.
0: No, itana ng IA configuration o mm-hmm. federation, itanan nga mga association, irrigators mm-hmm. association, iya sa Visayas.
1: Mm-hmm.
0: So, siguro ay nasairan yung gidman. Okay. Ro yun nga sitwasyon. Ro atong nga tanan nga kwan ay wa kita kuan nga kwarta, mm-hmm. nga insigiday masabat naton ag nagubtan ko man do kinanganon it aton nga manguma ay manguma man ako nga ni wa nga ni ako karado sa lawaan ko ako nga sobrang tunga hektarya, mm-hmm. sobrang isang hektarya tunga,
1: oo,
0: subot sa anon dahil nga ni nga wa man nga ni ako kaabot itubi, mm-hmm. nga ako pa nga ni ro in charge sa water delivery,
1: mm-hmm.
0: no, na doon yung sa atong nga rason nga na bukod niya man it sa aton nga water supply ro problema, mm. kundi sa mga financial nga aspeto, yes. siguro it mangungumay doon yun ba?
1: Oo. Sir, kahapon na observe ta man, nag-ugan-ugan man abi kahapon sa mga portion it na look ta may mga nag-cultivate na aton nga mga kaganasan. So, galing ro anay nahambag hay kunwa man man na itugan hay paalinon man na kami. Kamusta ro status it aton nga irrigation makaroon? May ongoing patakita sir nga pag
2: Okay, sige. Okay, namin ko ta patayunan ta atong oras sabi medyo pigado gid. K5G. Sige. So nagagawa ta ni makara ko nimong tanawon nga medyo ginabaso ta aton nga mga farmers kara. Sa bagay may mga factor man makara nga may contribution pero in short kun atong tanawon medyo kuwang kita bigyapon kita sa ginatawag nga technology sa farming unlike with other countries. K5G.
3: Sige po ka K5 Romy, ro mensahe taga niya ta sa mga farmers. Wa pa kita kasiguraduhan sa K5 Romy kung saan o maayorod ba mga ra. Kay kumbaga, huwag nahimot niya makaroon hay bukong tait pang long-term solution.

0: kundi hey, pang temporary at gitu oh, baga
1: kasi pang sa drone, band-aid solution tara
0: oo oh, agro ba nanda hey, mag-risgo ka mo encourage nanda farmers na mag-risgo magsugal hey, ugali depende sa mga farmers nga kung pa man siya ka nanda kalugian taro kang hindi sulta ka na siguro sanda na magsugal kasi sa drones mag-uwas sa iba na nagsugal ta na matuod ay depende kung matapos sa ka ng cropping season ay basit sa pilan o kung bisan paaling katay sa brom sa makabawi matasanda bisan paaling ba ating karoon niya mga manguma. So dahil ating karang report magaling sa tayo tapan ita ni Yaklan with K5 Jim Labor o try man sa K5 Red Chilin Tornino para sa kampiyon nga balita servisyo publiko ang kalingawan sa kalibo K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Okay, bago kita magtapos atong pag-ililiba, rong nga klinika di tribayong sa ka-superfood supplement ay makabuligid sa Rondaya Katungawas, sa Rondaya Karang mga mikrobyo, no? Adlaw-adlaw katon bangol sa nakarang cold press extra virgin coconut oil, may natural antimicrobial agbidium chain na fatty acid, nga kung sa 10,000 of million at mga pathogen, ay kaya nga patsyon ko Rondaya Katung Karanga food supplement mga kakipaib. Aprobado katong karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa atong karang butika sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building Osminya Avenue, Kalibo, Aklan. Hasta lang kita ni karang mga kakipaib sa atong pag-ililiba sa katong mga partner technical atong nga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahiling. Sa ngayon ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO Doc Ramil Oy. Sa gihapon ako si K5 Romy Kahiling. Nagaiwan kayo it midnight nga hapon na bungo sa mga pagpamati. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terrings. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisa bla sila Dok Sam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin sige ka inom D3 Bio, ara na sa imo selyo laga tapi. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Doc Ramil,
5: yes,
4: sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu tayo inom monolaurin.
5: Padamu-damu tayo inom D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio. Oh.
4: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agod
5: mati ko. Ako niya every 8 hours yun.
6: Every 8 hours.
5: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa D3 Bio, Sir GP, amani, isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagkakaigo nga mucus sa imong mucus lining.
4: Hindi ya,
5: amo nang gatrap mo.
6: Amo nang gaputos.
7: Gatrap sang kagaw.
6: Gatrap, gaputos.
5: Trap sa kagaw, especially bacteria. Bacteria, hindi siya yaka-penetrate kasi sila. Okay, alalang infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi duway man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuha niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang hindi gid siya kakuan ka-penetrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong, sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba ilong pakadto na sa dalong, pakadto sa imong tiyan, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana gina-produce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
2: D3 Bio!

0: ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Nga ama D3 Bio ko. Ang ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalansang ang immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duha na katuig in prisos ilabalay.
2: Da makadlaw ganito, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kayo may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
3: Bakit yan
2: naman? Lain naman eh. Matrangkaso naman ka.
1: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa ka-character, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
2: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
1: Why?
2: Patay ka.
1: Patay ka siya. Kay, biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lagi apong kantuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
2: Ti, kung wala siya D3 Bio?
1: Ti, good luck, no?
2: Good luck.
1: Naama D3 Bio ka? D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
0: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
0: Yung may D3.
5: Mga butika.
0: D3 Bio.
5: Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
7: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini ako Detail 1. Bao kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

kamusta mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Daw kay ina ko pa nakita nga nagapangasubo ka. May problema bala?
1: Kwan, gusto ko tani iniyang balsi mo eh.
0: Nga ha? Ano pala ina?
1: Nagalain ang buot ko tungod. Tungod mismo mga ginikanan ko do wala nila kinasuportahan ang desisyon ko.
0: Priyana, hindi ko sila mabasol. Tungod na intindihan ko sila. Mas may edad ako sang sa imo eh.
1: Wala ko sang labot kung mas may edad ka sang sakon. Basta importante palang gata ka.
0: Oh.
1: Rudolph, oh. Pakasli na lang ko bala. Para makita sang parents ko nga palangga mo ko.
0: Brianna, hindi pwede. Hindi pwede. Tugod kasado ako sa una kong asawa.
1: Din mayo nga, malive-in na lang kita.
0: Oh.
1: Mangita kita sang arkilahan tanga balay.
0: Brianna, basi na hinalian ka lang.
1: Wala ako na hinalian. Rudolph, palang gata ka.
0: Kung gusto mo, dito kita sa balay.
1: Sigurado ka?
0: Oo.
1: Basibal akong mangakig ang bata mo, ha?
0: Nga, mangakig siya. Akon balay, ina. Kaysa ba? Gusto ko gani nga maghali na siya diray.

0: Ano? Nagbuang ka na bla, Brianna?
1: Ano naman ang nagsulog sa utok mo, Brianna man?
2: Ma, palangga ko si Rudolph. Hindi niyo abi ako maintindihan eh. Hindi niyo maintindihan na ginabatsyag ko.
0: Naintindihan na mo ni mama mo ang ginabatsyag mo. Kag ikaw ang wala makaintindi sa amo ni mama mo.
1: Ay, husto si papa mo. Nakabalo ka bala sa ginabuhat mo, ha, Brianna?
2: Ma, may buot na kuya bala. Kabalo na kuya magdesisyon sa kabuhi ko.
1: Oo, kabalo ko nga may buot ka na, Brianna. Abang matahong ka. Maalam. May maayaw nga ubra. Wala ka namon gin paeskwela ni papa mo, agod nga mangin mango. Sa kadamo sang lalaki sa kalibutan. Sa kadamo sang huben kag mas bagay sa imo. Naa siya pa.
2: Ma. Palangga ko si Rudolph. Siya ang lalaki nga nagapalipay sa akon. Lain niyang napatsyagan ko sa
1: kanya. Boy, set na pagpalangga ina, Brianna!
2: Brianna!
1: Amo na ang taste mo sa lalaki, ha? Diyos ko nga bata ka! Kagkaedad mo pa ang bata niya!
2: Ma! Kung hindi ka mo saya, ako gusto ko siya nga makaupot ka!
0: Oh, sige, sige! Pagusto ka na kung anong himuon mo! Taginilang tandae, Brianna, ha? Kung makagwa ka na sa panimalay ngayon eh, kalimte na lang kami sa iloy mo. Tutal na. Wala man kami ginapate. Nga kung tani, para sa imong ginabuhat namon.

0: Dali ka. Dito kita sa kwarto ko.
1: Sige.
0: Brianna, ang anagapong ko sa sala, anak ko'y na kagang asawa niya.
1: Amo bala.
2: Sino yung upod mo? Amo nang uyap mo?
0: Alex, ang ba-ba mo, ha? Wala ka karon pagtaha sa akon karon na.
2: Spapa ba na mo? Nagpapangkot na lang, kuya? Hindi pwede, ha?
3: Homen pa? Gusto mo si Alex, ha? Hindi pwede mamangkot, ha?
0: Kamu nga doha? Wala gid kamu nagapangirakira? Oo! Nubya ko ini! Kagsugod subong, diri na siya maistar sa balayta.
2: Ba? Amo bala?
3: Hala?
2: Wala kaso?
3: Grabe ba?
2: Sino galingala niya sinapa? Wala mo na siya katingok man?
1: Ako gali si Brianna.
2: Ate, welcome sa balaya. Anong itawag ko si Mo kay daw? Do parehas ba lang ta edad? Pwede nga, Tita Brianna na lang?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3.

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
7: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
7: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap,
7: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
7: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
7: may free check-up ka pa
5: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Ikaw yahaw, ano kayahaw? Alam ka? Gago ka man!
1: Ang hali! Huh? Ano ginamit ni tao sa imo mo?
0: Ano?
1: Gagagit sa imo!
2: Ali! Ano? Ano to? May nag-away sa iyo, Puerto!
3: Brianna, bugtaw ka pagali.
0: Ay, nangok!
2: Kung Ludolph, nakibot ko kami nag-away sa piyak ng kwarto eh.
3: Ay, si Alex yung nakagang asawa niya. Amugin na niya sila.
1: Nan?
3: Pabailang ga. Dugay-dugay eh. Mauntat naman na sila. Daw mga ido, kaguring eh. Abi, tulog na din eh.
2: Hindi ako makatulog eh. Wala akong maanad sa mga amo sila eh.
3: Pabayin na lang, ina. Maanad ka lang sina sa dugay.

0: Ay, Day! Ari, gali ang pag-unga instruction ni Boso.
1: Huy, Day! Huy!
0: Day? Ha? Ay, naano ka? Nagatulo ka sa mong computer mo, pero daw tulala ka, how? Kwan, Day. Wala, Day, ah. May ginapaminsan lang ako. Ano na, how? Basta kung makabulig ka, da?
2: Ay, wala yan, Day! Ano kung sa iyan, no? Galing gusto niya, multitasking eh.
3: Ay, tuon ka, Day!
2: Ay, wala yan, Day. Kaya nga, ah, wala labot na may tiyo na siya. May tatay pa siya!
0: Ay, Day, pabayin na sila. Kabalo ko, ikaw naman ang ginatira nila.
4: Mainit ko, Day. Patulan ko kita sila.
0: Ay, babay, Day. Wala ka man di ako haon sa ila. Ako, ya, Day, suporta ko ya sa imo, Day. Nagapalangga ka lang ya eh. Ay, kabalo ka, Day. Kung pagigugma na gani ang nagasugo, wala na ya sa edad. Wala na iya isa estado sang pangabuhi. Himuon mo gid na iya kay ti dira kaya happy die.

0: Nakatimpla naman ko puli ba? Mas mayo ni Kania para makapuhuway kag... Ay, hagaron ko dahil si Rudolph ng mapamerkado kag mabakal sa suludano namun ah. Ay, salamat. Ay, arin ako sa balay. Buksan kong petahan. Ba? Bukalinong haw. Madiretso ako sa kwarto. Basi kong si Rudolph ato sa sulod. Ari, abdiyan ko ng pertahan. Rudolph? Hindi!
1: Ariana, ari ka na!
0: Diyos ko! Ari na siya! Rudolph? Nag-hoblas ka mga duwas ang umagad mo kag... Hindi! Anong ginabuhat yung adwa, ha? Anong ginabuhat yung adwa, ha?
1: Briana, Briana.
0: Napag ka mo!
1: Mapatag ako sa imo!
0: Wala ka sa tapang ipatag sa akon! Nakita ko dito, Rudolph! Wala ka sa kuya, Rudolph! Matugay pa na ganyan kung ito, tonto, ha? Kagaabo pa, sinigal na ginabuhat mo kung wala ko din sa balay, ha?
1: Briana, kuwan!
0: Isakripisyo ko ito, Dad Rudolph!
1: Oh.
0: Ang mga ginigadad ko, ginsumpa ko tungkol sa pagpalaga ko sa imo. Takot ba ang gata ka?
1: Baby, Briana.
0: Oh. Ipalagata ko, bisan mas may edad ka sa

0: sino ba lang? Ba-
1: Ma! Ma!
0: Brianna?
1: Ma!
0: Anak?
1: Ma!
0: Ay.
1: Mas lawin ako, Ma. Ma, sorry. Sorry, kid, Ma. Sorry. Sorry, kid. Ginsumpa ko ka mo ni Papa. Sorry, kid, Ma.
0: Diyos ko, anak. Ay, salamat. Salamat kay nagbalik ka. Salamat, kid.
1: Ma? Sabi ko, anay, kung maging malipayan na ako sa lalaki, hanggang paging bato ako. Nagsalakit ako sa desisyon ko, Ma. Gintuntoy lang ako, Ma.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kahampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 KFI News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyo.

0: Ethereum Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3.

0: Mahi ko bala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahi ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: HTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Ang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan.
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 45 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Thursday edition ng ating programang Secret Memories. Kaka-5, panibagong araw at panibagong kwento na naman po ang ating tinutukan para naman sa ating segment The Pages of Love. Kwento po ni Brianna ang ating napakinggan. Sa kwento ng ating bidang karakter, panigurado may mga napapakamot ulo na naman. Siguro may mga magbibigay ng kanilang mga unsolicited opinion. May ilan din na magsasabi na bigo na naman. Eh ganyan talaga eh. Kung gaano ka ka-believer, kaka-5, minsan pagdating sa pag-ibig, ganoon din ipinapamuka at ipinapakita sa iyo na kapag pala ikaw nagmahal, di ka lang araw-araw kinikilig, di lang araw-araw na andyan yung spark, okay, darating din sa punto na mangyayari sa iyo minsan kahit pa yung worst na inaasahan mo.

mahal. Pero ayun nga, habang ikaw umaasa, habang may isang nagmamahal, may isa rin na nagsasawa na o kaya naman nagloloko na. On the other hand, na-emphasize din sa kwentong ito mga kaka-K5, yung point na wala rin pala sa edad, ano, yung tinatawag nilang maturity. Kasi may mga paniniwala yung edad na ay mature na yan kasi matanda na. Pero sa kwentong ito, parang hindi rin. Maraming bagets ka K5 na mas matanda pa mag-isip, mas matanda pa or mas mature pa ang kanilang mga pananaw at desisyon sa buhay kaysa doon sa mga tumatandang medyo paurong ang kanilang mindset. Dahil dyan, ready na po ang ating tanong ngayong hapon. K5, ang ating question of the day ay, paano mo nga ba masasabi na matured na ang karelasyon mo? Siyempre, di natin dito pinag-uusapan yung physical picture. Pakasabihin mo, haggard kasi. O, kaya naman, sasabihin mo, nagkakaedad na, kaya napaghahalataan. Hindi ganun, mature ka K5 sa iba namang aspeto ng inyong buhay pag-ibig. Ano mo nga ba masasabi? Again, na mature na ang iyong karelasyon. Go na, sagutin mo na yan. Send lamang sa ating text line o di kayo naman i-comment sa aking page. You can check it out as a Sweet Terry K5 News sa FAM Kalina. Sabi ng ilan, kapag marunong daw harapin ang kanilang problema. Kaya lang, reality check mga kaka-K5, bibihira ka lang makakita ng mga karelasyon na ganyan. Kasi kadalasan yung nangyayari kapag may problema, it's either ikaw ay idinadagdag sa kanilang mga problema. O kaya naman, ikaw mismo ang kanilang kinakalaban. Parang mas nauna ka pa yatang masawata kesa sa problema kaka-K5. Ano? Parang mas nauna ka pang matanggal sa eksena kaysa sa problema. Minsan yan, papaisip ka, aba, yung problema na natili pero ikaw nawala. And there are some na nagsasabi naman, matured na daw yung karelasyon mo kapag kaya ka na niyang intindihin. Kasi diba, sa buhay magkarelasyon, may mga iba't iba namang priorities or responsibility. May ibang pinaglalaban, may ibang paninindigan. Kasi di naman all the time matchy-matchy ang lahat. Couple goals ang lahat. At kapag ikaw daw naintindihan ng iyong partner sa kung ano man ang iyong gusto sa buhay, maybe matured na talaga yan. And kapag mayroon din daw contentment, siyempre, siguro, nagsawa na sa iba. Nagsawa na sa mga dating gawin. Kahit hindi pa managawa, pero talagang desisyon lang nila or nasa katauhan lang talaga nila yung pagiging faithful o pagiging loyal na lang. Kasi baka may magsabi na namang napakahirap maging faithful. So, loyal na lang ka kayo. Okay naman, nasa kanilang sarili talaga yung stick to one love. Of course, kapag mayroon din daw plano para sa future. Ibang level ng maturity ang ipinapakita. Kapag yung plano hindi lang para sa sarili, hindi lang mapagsisenti. May iba kasi na kapag nawawalan sila ng pag-asa sa buhay, kapag tingin nila ay hindi na kala kaya ang isang bagay, imbis na magporsige, imbis na mas ma-motivate, parang nalulow moral sila kapay-kay. At ibang pamamaraan naman kung papaano i-handle ang bawat problema, bawat trials at kung papaano makuha ang opportunity. But then, mas pinipili ng ilan na kung sino yung makakapagbigay sa'yo ng nakaka-LL na buhay, di doon ka na lang. Ako kasi, dito na lang talaga ako. Walang chance na doon. Parang nagpapakita ka kay K5 na wala talagang plano sa iyo and sa future niyo. Aww. 1:50 ang ating oras. Again, mari mong sagutin ang ating tanong ngayong hapon. Send lamang yan sa ating text line o di kayo naman i-comment sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News of FAM Kalina. And for now, balikan po muna natin ang ating musikahan. As usual, hanggang alas 3 naman po tayo magkakasama at magkakarinigan. Only right here, as isa siyang may puso, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: My family history, bala kamusong taya biris.
2: Mag-TDX 500 ka.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: Mag-TDX 500 ka na.
1: Mag-TDX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500.
1: Garantisado.
2: Epektibo.
1: Aramis TDX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag na mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo. Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto. Confused ka. Kag daw na mental block ta. Istoryahan ta bla. Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sabi lang siguro nila, Sir JP, lawas lang kakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir JP, ang gapakapoy sang brain. Sanablang damo ka, paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh, grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganito, X500 kag mighty seed, tungod sa kataas ay antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experyensya sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Ramil Uy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir JP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag mighty seed. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty seed. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag mighty seed. Kay aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty seed para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
4: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang ito ag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong brain or inigitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Justo.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon, puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbat sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty seed kay ngaman. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag mighty seed para makabato ka. Tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na, Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlo-kadlo lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, higit taas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Justo.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir, boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag mighty seed nga, ah? Para adlaw-adlaw, nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
3: Justo.
4: Tapos layo ka sa depression. Permi ka happy. Kaya man, nakakainom ka DTX 500 kag mighty seed. Oh. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag mighty seed.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Health Alert with Dr. Ramil Uy.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasama.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Balik tayo sa istasyong may puso, ang K5 News FM. Oras natin mga ka-K5, 2:13 on the clock. At kamusta naman po yung mga friendies natin out there na abay, sabi, todo inuman ng mga vitamins, ng mga supplement, o kung ano pa man ang kanilang tinitake mga ka-K5 na makakatulong para daw magkaroon sila ng sharp memory. Diba? Yung iwas pagiging makakalimutin. Kasi sila aminado naman na medyo tumatanda na. At kaikibat ng mga pagtanda ka K5, yung nagiging mapuro lang utak. At minsan pa ay nagiging makakalimutin. Well, yun nga lang. Sa kahit anong inom mo pa dyan ka K5, at yung funny part pa dyan, kung inom ka nga ng mga suplementong ganyan para magkaroon ka ng memorya na matalas at hindi pa kakalimutin. Pero ang ending, hindi mo rin talaga naaalala kung nakainom ka ngayon. Diba? Isa rin daw ba yan ka K5 sa iyong mga hanay? Sa madalas mong problema. Kakaloka. Anyway, according sa isang pag-aaral, marami naman daw dahilan yung pagiging makakalimutin ng isang tao. At yung simpleng pagiging makakalimutin ay normal bilang isang tao. Parang kakabahan ka rin, ano, kapag hindi ka na nakakalimot. Kapag may mga bagay ka nang hindi nakakalimutan. Kasi normal lang naman daw ka-K5 sa isang tao yung minsan ay nakakalimot ka. Huwag lang all the time nalilimutan mo ang mga bagay-bagay. Kadalasan daw kasi ka-K5 sa mga rason kung bakit nagiging makakalimutin ang isang tao ay kapag sila kulang sa sapat na pahinga at tulog. Kaya nga madalas nating i-emphasize na importante talagang pagkakaroon ng enough rest and sleep. Kasi minsan may mga pagkakataon na sunod-sunod ang iyong pagpupuyat, sunod-sunod yung mga panahon na lagi ka nalang puyat, na lagi ka nalang pagod. Parang hindi mo masyadong naaalagaan ang iyong sarili dahil siguro wala ring choice. At may mga times din kasi na hindi ka pinapatulog ng mga sitwasyon at ng mga pagkakataon. So may mga instances talaga ka-K5 na nade-deprive mo o sa iyong sarili ang enough rest and sleep. That is why nagsasuffer din ang iyong utak. Hindi mo nga daw kasi mababawi ng isang araw na tulugan. Kahit buong araw mo pang itulog yan. Kung naging consistent ka in the past na puyat at pagod. Ilan din sa mga rason kung bakit nagiging makakalimutin ang isang tao ay kapag madala silang stress o baka naman maraming iniisip. Nga naman, sa dami-rami ng iniisip, pailan talaga dyang nakakaligtaan? Pailang nakakalimutan? And of course, sabi nga natin kanina, kapag ikaw tumatanda na, kaakibat na yan. Magiging aminado ka na talaga na nagkakaedad ka na, dumadagdag na ang iyong edad. Nakakalimot ka na. And may mga pag-aaral din na nagsasabi na kulang lang daw sa vitamins. In particular, yung mga vitamin D. So ano nga ba ang kailangan mong gawin para maiwasan po natin yung mga pagkakataon, yung madalas na pangyayari kung saan madalas ka rin nakakalimot? Siyempre, panatilihin po natin ang pagkakaroon ng enough or sapat na rest and sleep. And siyempre, magkaroon din tayo ng healthy and balanced diet. Factor din kasi kung ano yung mga kinakain mo, nakakaugalian mo, lifestyle mo ka-K5, kung anong nagiging epekto sa iyong kalusugan. In general, yan. And yung mga binibilitel na pag-exercise, malaki ang importansya niyan sa iyong katawan at kalusugan ka-K5. Kaya, syempre, ano man, kabisi, kahektik ang iyong schedule, always find time para sa iyong regular na pag-e-ehersisyo. At para hindi rin maging mapurol ang utak, sabi dito, gamitin. Gamitin mang iyong utak. Baka nakakalimutan mo na kasing gamitin ka-K5. Sabi, nagiging mapurol kapag miminsan mo lang ginagamit. Grabe naman yarn. And of course, since sabi nga natin kanina, ilan sa mga rason kung bakit nagiging makakalimutin ay kapag kulang sa vitamins. So, take vitamins na para sa iyo at para sa pagkakaroon or pagdevelop ng sharp na memory ka-case. And speaking of, sa kasi sa mga vitamin na makakatulong talaga sa ating utak, mga ka-K5, ay ang vitamin D3. So, present yan ha, sa Clinica D3 Bio. Just so you know. Anyway, ang Clinica D3 Bio makakatulong para sa overall na pagbalance ng iyong utak, ka-K5, para sa, again, pagpapanatili po natin ng sharp memory. Lalo na sa mga estudyante, ganun din sa mga empleyado, at sa mga kaka-K5 lang natin na madalas nang nakakalimot. Vitamin D3, mga kaka-K5, again, ay makikita po natin na sangkap dito sa D3 Bio. Mahalaga para gumana ang ating utak, and not just that, pagipati na rin sa ating katawan. Isa daw yan sa mga pangunahing kinakailangan ng ating katawan at utak nang sa ganoon magkaroon ng function. So kung gusto mo makasiguro na ang D3 Bio ay para sa iyo, at para talaga sa iyo, ka-K5, pwede mo yung ipacheck ha. Nakalamang sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. At ngayon ko dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Refenders Building, Osmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Yes, nag-offer pa rin tayo ng free consultation dito sa ating Kalibo branch. Ang ating clinic hours nagsisimula po sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Bukas po tayo from Sunday to Friday. Kaya huwag ka nang pumunta kung araw ng Sabado. Para hindi masayang ang iyong oras, ang iyong effort, at syempre ang iyong pasahe, ka-K5. 2:19 ng ating oras. Sa ating pagbabalik, final hour na po natin. Kasi may hindi pa nakakasagot ang ating katanungan ngayong hapon. Mari ka pang humabol, makibahagi ang ating tanong. Paano mo nga ba masasabi na talagang mature na ang iyong karelasyon? Sagutin mo yan, comment lamang sa aking page, Sweet Terry, K5 News sa FOM Clip. For now, back to the music muna tayo. Kasama niyo pa rin,
0: Sweet Terry!

0: Sakha Libu Aklan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad, 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina Energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko bina-allergies. Kaya magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na ginakon gina problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
8: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
8: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
10: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
8: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM.
12: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
14: Secret Memories.
12: Kasama si Sweet Terry.
15: My heart is filled with so many.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right. Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. 2:47 ang ating oras, mga K-5. And it's time para bigyan naman po natin ang final take ang ating kwentong tinutukan sa segment of Pages of Love, kwento ni Brianna. Siguro, napakinggan mo na rin ang kwento ng ating bidang karakter kanina. And sabi nga natin, wala sa edad ang tinatawag na maturity. So ilan siguro sa may bibigay nating take sa kwento ng ating bidang karakter? Act to your age. Yun na lang. Umakto ka ng naa.

sharing, di ganun. Alam, mga kaka-K5, eh, hindi naman siguro nagmamatter talaga yung edad. Kasi tulad ng linyang beauty is in the eye of the beholder. Ganon din sa love, eh. Ganon din sa relationship. Nakadepende yan kung sino yung tumitingin. Sino yung nakikichika, sino yung nakikihanash. Sila yung magsasabi kung pwede ba sa kanilang paningin, sa kanilang pamantayan, or kayo ay kahusga-husga. Bilang marami-rami naman po sa atin ang judger, kahit kahit na nakaka-judge rin sila. Well, yun nga mga kaka-K5, yung gusto nating i-point dito sa ating kwento na hindi ibig sabihin bata ka. Or hindi ibig sabihin na bata yung nakuha mo, naging jowa mo, kaka-K5, ay maghahanap na agad ng iba. Kasi kadalasan yan yung mga assumption, yan yung mga na-foresee. Yan yung mga ina-advance kung iisipin, kaka-K5. Sana sabi nila eh, ay naku, bata yung nakuha mo, tapos ikaw may edad-edad ka na. Delikado ka dyan. Di yan magpipirmi sa'yo. O, yan yung agad yung mga babala, no? So, hindi naman ganon, siguro, ano, hindi naman lahat ay ganyan na ibig sabihin, bata yung nakuha mo, eh, matik maghahanap na agad ng iba. Kagaya rin, kaka-K5, na hindi ibig sabihin na may edad na, pagod na. Tapos na sa kanilang sister. Tapos na sa pagloloko, maybe kung nagloloko rin. Diba? Ano man ang kanilang edad, again, ay kung kaya nila, kung gusto nila, gagawin nila. Hindi rin talaga natin masasabi. Kasi nga, all age, all gender, it applies. Kaya, kaya nilang mag-cheat. Kaya nila at pwede silang pagdudahan. Nakadepende sa kanila, kaka-K5, kung ano yung gusto nilang panindigan. Nakadepende rin sa'yo kung ano yung gusto mong paniwalaan. Pero kung ikaw ay nag-iisip kung ano yung pwede mo doon i-portray, naway doon ka sa good side. Ano man ang edad mo, bagets ka man, medyo may edad ka man, may karapatan ka naman na magmahal. At syempre, maniniwala tayo na ikaw ay kamahal-mahal. Paalala lang natin, umayos ka lang. Para hindi ka mahusgahan, diba? Syempre, yung concern din natin ay nasa iyo. Hindi na tayo mag-a-advise siguro kaka-K5, ano, kung paano iwan dapat. O kaya naman kung paano manatili ang isang tao kahit toxic na. Tayo magsasabi ng ganyan eh. Kasi believer tayo mga kaka-K5 na kung gusto ng isang taong umalis sa isang toxic na pagsasama, alis talaga yan. Pero kung gusto niya at na-enjoy pa niya yung moment na ganyan, kayaan mo. Kasi bilang tao, napupuno ka rin kaka-K5. Nagsasawa ka rin. And eventually, susuko ka rin. At ikaw lang din ang makakapagsawa. Hindi yung pagkahaba-habang advice. Hindi yung mga masasakit na salita. At hindi yung mga kwento ng iba. Kasi kapag gusto mo, gagawin mo. 50 minutes after 2. Kailangan na nating magpaalam mga kaka-K5. Maraming maraming salamat sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa po tayo bukas, same time and same station. For now, kailangan na po muna nating magpaalam. This has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Thursday, everyone!

0: News, Different Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
3: ang viruses, ara si Monocaprin.
2: Monocaprin, Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
3: Ano pa na klase nga virus?
2: Ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
4: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil, no? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
2: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no? Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity magdamo ni sila, budlay na sila punggan. So, ano ang ginaubra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak ka D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang da sa dalom. So, mga girls, no? Mga
3: daw may nami subong ako nga na-discoveryan na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
2: Kaspa? So,
3: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin sa lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo.
2: Kung ikaw, babahi, dapat
3: palainom ka.
2: D3 Bio.
4: Palainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungon sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang bintana, Sir Boy, amo ni kung ako babae, baby, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintana mo is gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyo nga female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga Candida albicans. Because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kwan, ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3 Bio. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong bata kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
4: Gatas ang nanay.
3: Gaayo ba lang iban?
0: Correct. D3 Bio.
3: Lantawa lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
7: synthetic
3: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Ang pinaka-the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor, gani gusto ka to premium, imo itugong, ikaw gusto sang ordinaryo nga gasolina. Especially ang mga may kwarta. Gusto nila mga premium, mga
2: special. Dito ko sa octane.
3: Ato ko sa special niya. Pero ay kakabalo, ang pinaka-the best nga fuel sa imo brains, the ketones from D3 Bio.
2: Correct.
3: Sana, kung alam ka, D3 Bio ka naging. Kita mo na ako anong bintaha. Kung isipon mo ang imo nga kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3 Bio. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang ako, iyang vitamin D3. Because D3 in D3 Bio is small amount. No need nga kinang

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatas, makabuti ka.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 3:01 sa hapon.
4: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
3: Para sa ating K5 top of the hour news, todo kayod magkaroon ng Department of the Interior and Local Government o kung DILG at Philippine National Police para mausoy ay si Senator Bato de la Rosa at Attorney Harry Roque. Sunod kay DILG Secretary John V. Carimulla, nagagamit yung Sunday mga bagong estratehiya. Mangod pamilyar yung sigona sa dating sistema si de la Rosa bilang dating hepe at PNP. Nasa Urania, nga nagasaylo-saylo rong senador at lokasyon matapos magpanaw sa Senado kumayo sa bulig man at anak karang kaalyado. Samtang natumod man at DILG aro ginakahimtangan ni Roque at presente sigong ginaayos at gobyerno yung Interpol Red Notice para maibalik raya sa Pilipinas. Ag inyong nabatian ng K5 Top of the Hour News. Ginatod gatan it my TC arong masin pabaskog nga alkaline vitamin C. Ako si K5 Teresa Igida para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan, sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Kumbaga palang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami na kapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akong nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: mag-ed ako sa akong body odor.
8: Buya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nag-ed ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nag-putik, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, kabasa na naman?
9: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
13: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kumpleto sa mga suplemento.
15: Clinical DTX 500.
16: Clinical D3 Bio.
17: Clinical Sport Bionics.
18: Mighty C.
19: DTX Coffee Mix.
20: Free Bio Coffee.
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Herbal Oil.
23: Clinical Deo Fresh Roll-On.
24: And many others.
25: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: may free check-up ka pa.
27: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
28: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
30: You're listening to 94.5
31: 94.5
30: K5 News FM.
31: K5 News FM.
32: K5 Kalingawan Time!
33: Ano ang pangalan mo?
34: Crescenciano Campupot, ma'am.
33: Pilang edad?
34: 18, ma'am.
33: Anong obra?
34: Tricycle driver, ma'am.
33: Single?
34: May sidecar, ma'am eh. Hambalangin ni tricycle mo. Langka.
32: K5 Kalingawan Time!
35: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
36: Noon ako galing si Aital Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
35: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
37: Wow, my puso.
38: Ang kampyon nga istasyon,
39: K5

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
3: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
2: Katong napacheco sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
2: Ka buntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
0: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta. Karoon, ano blaming leukemia, ang ginatawag cancer of the blood. Kaupunta sa nakaroon ng diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
5: Mm. Tuloy, Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
4: Mm.
5: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
4: Mm. May aras ang apat ka main types ang leukemia. Kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
5: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nag-abnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
4: Gusto.
5: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iyan na i-divide.
4: Mm.
5: Mag-divide siya. Kag siyempre, madamo at a regular rate, kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo.
4: Mm-hmm.
5: Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong, pag ara na sa stage 4, di mo na madala serbal.
0: TTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sang una?
6: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500!
5: Amo na ka, before ka pa makancer, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na. Hindi yung laton mo nga, ay, may cancer ako, may inom, nagiko DTX.
4: Mm-hmm.
5: Subong pa lang, permina na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imong mga selula.
4: Gusto.
5: Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kun nga ah.
4: Mm.
5: Nga bala, naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC.
4: Uh-huh.
5: Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay. Or nakaon mo ba?
4: Nakaon ka bala karne?
5: Plakaon ka karne? Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan gina nila.
7: Check.
4: Ari-ari, boy, pati.
5: Ari-ari, sir, boy. Pala sigarilyo ka ba?
7: Oy.
5: Oy. Pala inom ka alcohol nil?
4: Ay.
5: Kung yes, ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin, mangin kandidato kas cancer. Ibala na, Sir GP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no?
4: Lolo,
5: tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir GP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
4: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy. Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob pa nito, hindi sakit.
5: Gaka nosebleed.
4: So, sino bala, Dr. Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
5: Siyempre, kung expose ka permis ano dito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
4: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina, no? So
5: dapat
4: kung pamboy
5: ka
4: gali, dapat pamboy DTX ka gid.
5: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon, pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinaka-kontra nato nga wala nato mabali, kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amon ang nagaguba sa aton selula, and the only way nga malikawan ni, i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C, amon ang siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
4: Gusto.
5: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kagalingon, din niya imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag MITC, pati imo pamilya kagabataan pa inuma.
7: Budgetan nyo na.
5: Yes. Mag DTX 500 kag MITC, kada adlaw, and be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visyo. Ang visyo ng may D3. Mabakal, sumagbutik.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang patahom makasumpon sa aton drama sa kanginan. Ninyugid makuhaan sa pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako ang tag-iya.

0: kanamit sang panyapon ta ba?
1: Gani man. Kanamit sang ginbakal nga sudani Janine. Ay, Day. Thank you, gid ha?
2: It's okay, tita. No problem.
1: Ay, kung tapos na kamukaon, nasaylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko diring lamisa.
3: Ma? Pa? Dali lang, gid.
1: Hmm?
3: May ihamba lang ko sa inyo.
0: Oh. Ha? Ano ina? Gaga daw ka seryoso, gid, sa gitsura mo, kag daw ginakulbaan ka?
3: Kwan... Ma?
1: Ay...
3: Pa? Gusto ko lang kamo pahibalon nga. Nga may relasyon kami ni Janine. Kagusto na namon mag-live-in.
0: Ano?
3: Ano? Sugot bala ka mo, ma? Pa? Sugot ka mo?
0: Anong siling mo, Cory? Ano ka? Mapahuya-uya? Mapahambal-hambal sa tao?
3: Pa?
0: Kung mag-amo ka man lang sina,
1: ay,
0: layas ka na lang. Apo ang ginapangayo namon sa imo, hindi kahuyanan!
1: Ay,
3: pa?
0: Kung ginpabusong ka kaginbayaan, mabaton ko pa ina. Pero ang magpuyo ka sa pareho mo nga babae, nungka, hindi ko inababaton, kahuluya!
1: Ay, Papa, kalma lang. Kaiba si karon magtaas ang presyon mo.
2: Tita, tito, sorry, gid, pero nagapalanggaanay kami ni Cory.
0: Oh.
2: Kag hindi man lang kami ang nagamusin ni kadamos ang same-sex couples nga nag-successful man ang pag-upod.
0: Tama na, ina! Hipos na!
3: Pa?
1: Ay.
0: Hipos ka, ha? Kag hindi ko gusto nga makita pangitsuran nyo nga duha pagwa ko, dali! Pa? Hindi na!
1: Janine. Ay, papapasensya, gid, ha? Ay, Cory, kung ina ang desisyon mo, ay wala kami sang mahimo ni Papa mo. Kabuhi mo, ina. Kagkabay pa nga wala ka nagsala sa ginpili mo nga kabuhi. Kabay pa.
3: Ma, sorry, kid. Hindi ko hungod. Sorry, kid, sa inyo ni Papa.
1: Ba! Naano ka pa? Ba! Diyos ko!
3: Ba!
1: Wait! Si Papa mo! Sorry! Diyos ko, si Papa mo!

0: I'm so sorry, sweet. Sorry, Gid. Wala gid ako mag-expect na amo sining matapo. Sala ko, Gid, ini. Sala ko, Gid. Pero kayo nga, abala nga katigag sa balatsyagon sa amay mo. Naangay din niya kita maintindihan. Bato niya gani nga, Gid, magulang mo. Nga kita ya, hindi yung mabato na.
1: Sweet, sorry, Kid, sweet. Sorry, Kid. Pero hindi ka magkamala ka, ha? Bisa na nung matabo. Hindi yung magliwat ang napatsyagan ko para si mo. Hindi, Kid, sweet. Hindi, Kid, ya. Yeah.

0: sis. Sis, sakit sa akong si Papa.
1: Ay, malipas lang na ah. Sis, ang una mo man ang reaksyon niya sa nagladlad ako. Sa nagladlad ko bala sa kapa ko. Eh, ba't huwag lang ah? All I can say nga, good luck sa inyo ni Janine. Ari ako ah. Hindi ko pagpabayaan sila ni Mama kag Papa while akig pang amay ta sa imo. Gani okay ha? Magkalma ka, sis.
0: Sis, thank you, git sis ha? Thank you, git you, sis.

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Saturday?
1: Yes. Kag-invited ka.
0: Ay, yeah. Eh, actually, paano nyo na bakal ang house and lot? Ano, sa inyo duha ni Cory nakapangalan?
1: Sa ako niya ginbutang ang titulo. Sa akon ngalan.
0: Mm, pero tunga ka mo bayad.
1: Actually, si Cory ang laban bayad kay nakuha na niya inangadaan sang wala pa kami. Kag ako, nagabayad man ako sang ginlaw naman ng salakyan.
0: Ay, wow! Nahisa ko ah. Ay, hindi gali. Ang buot ko si Lingon, nagapangimon ko.
1: Avery?
0: Kay, do forever, nagid ka mo nga maupod. Kag ang gwa ko, daw, palautwasan mo na lang.
1: No! No! Hindi ka palautwasan lang! Avery, no! No way! Oo, ang matod! Akoon ko! Kinulsol gid ako nga gin-push ko si Cory nga ihayag na lang sa mga parents niyang relasyon namon. Uli ko na lang na-realize nga ikaw ang gusto ko makaupod forever. Every...
0: Ay, Ja!
1: Ay! Every...
0: Ja! Leave her! Leave her, please! Abi mo, antes pa kita nag-close sa work, handum tanagid ka. Ugali nga.
1: Avery,
0: nagpaiway ako kay migahay kami ni Cory. Pero gin-promise ko gin sa self ko nga kung makakita lang ako sang chance nga manotice mo, hindi ko gipag-usi ka ng chance ngayon na. I love you so much, Janine. Bayaay si Cory.
1: Oh, Avery.
0: Kaya ko labawan ang pagpalangka niya sa imo. Promise. Hindi ka maghinulsol kung ako ang pilion mo. Please.
1: Avery, I know.
0: Hindi ka gid maghinulsol siya.
1: I know. I know nga hindi ako maghinulsol kung ikaw ang piliyon ko. Pero please, hatagi ako sang enough time para mahambal ko kay Coring na batsyagan ko. You know, hindi ko ini magulpi lang hambal sa iya eh. Kasi I know nga masakitan git siya.
0: Ay, okay. Mahulat ako. Basta i-promise mo sa ako na nga while nagahulat ako, makita ay gigihapon kita everyday, ha? Everyday, ha? Kay mabuang kita kung hindi ko ikaw makita. Mabuang kita ko sa kahidlaw sa imo.
1: Amo man ako, Avery. Amo man ako.
0: I love you, John.

Nagalibog ang ulo ko. Nga nagpasa ilusang schedule sang iya duty si Janine. Kagaan nagbutig siya sa akon. Hambal niya decision sang unit manager nga i-change ang schedule niya. Kag si Avery mo man. May nagkakatabo ba lang wala ko naibalaan? May ara bala?

0: sweet. Day off mo subong, right? Janine, wala ka ka ba, de?
1: Ano ako?
0: Sinang kinachat mo man? Nga daw, malabot sa dlonggan mong yuhom mo. Sabi mo, tukadako na gisang kiliwat mo, Janine.
1: Ano man? Ano naman ako? Sabi mo ka, OA, nagitbala sa imo, Cory. Nag-chat kami sa mga teammates ko. Kinagahinagaray kami na ma-outing.
0: Okay. So, kamo lang.
1: Ini ka magpate? Oo, cellphone ko. Idasok sa kalimutaw mo.
0: Janine? Amo ka na sina kung maghambal sa akon? Wala ka na sa respeto sa akon, na. Nga, ginamo mo ko sini, ha? Anong sala ko si mo, ha? Anong sala ko?
1: Wala ka sang sala! Akon sala, ah! Para hindi ka nalang makonsensya! Akon sala, Cory!
0: Ano ganyang problema, ta, ha? Gamamakot ko na ng problema, ta! Nato nagpalayo ko nagit sa akon, ha?
1: Palayo man! Anong gusto mo, ha? Ha, Cory? Anong gusto mo?
0: Sweet?
1: Talaka, Simo!
0: May iba na nagpakilig, Simo, ha? Amo pala? Ha, Janine?
1: Hey!
0: Ma 5 years na kita ka nag-upod. May napunta na kita ka balik ang salakyan. Ay, mga alahas man kita. Walang man kita ginakulang, ha? Anong dapat ko nga improve sa self ko, ha? Sa relasyon ta, ha? Sweet, hambala lang ko, sweet. Hambala lang ko. Hindi lang ako pag-amuha, sini. Ay, haluoy ka. Please. Ginamatabat mo ko patay, sini. Ginamatabat mo ko patay.
1: Talak. Nakapoy na ko. Nakapoy na ko.
0: Wait. Ano nga nakapoy man, ha? Gaaw. Nakapoy ka na, ha? Wala ko ganin nakapoy nga grabing pressure sa akon. Sa pamilya ko, Janine. Hindi pwede nga i-give up talaga ang 5 katuig nga na-build na sa relationship ta. Please, sweet. Sweet, kayo hunta ni, ha? Kayo hunta ni. Kayo hunta ni. Hindi tayo magbulagay. Please, sweet. Hindi tayo magbulagay. Hindi kita magbulagay, sweet. Hindi.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako. Nga sugar na batuyan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara. Inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

Ano bang ginayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sundan pa ginin buwas sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon git makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Botenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang Camp

0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang mo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500.
5: Sasahon na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
6: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Ano but balas lingon sini? Amuni ang paggadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
5: kag Mighty C,
6: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
5: Wow.
6: No? Sa aton heart.
5: Tiging heart, Sir Boy, siya na isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
4: Oo, kay free radicals. White untat na yung pump, trabaho niya, no?
5: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
6: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
5: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isang kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
4: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisad din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
5: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang taong wala stress? Yung buang inga, rasig gadalan, may gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Sir Kevin?
7: Ako ya, Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin
5: Yaman.
7: C. Kaya amunia ang nagapahamuok sang akon.
5: Wow, sakto na. Ako muok gid tulog ko ya, 8 oras.
7: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon, mainom naman ako isa. So, ang tulog ko ya daw ginaduyan.
2: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan, 41.
4: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
5: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
4: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
5: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
4: Ay, ekonomi.
5: Do ka nami or even 45 nami ya. Nami pa yung skin kung ganyan ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod galis ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy, DTX 500 pangpahubin.
4: Pangpahubin
5: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit, hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4.31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Ang panggapin sa mga kinapigos. El Castigador!
2: Ah, grabe!

0: Kalibun. Maayad-ayad nga hapon, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon it Webes, mga ka-K5. Throwback Thursday, Picha 23, Sabugan it Hulyo, Dagon 2026.
1: Grabe po!
0: Nagapagayag sa inyong apagamatinan, ruaton ka nga pagpangalagad, El Castigador.
2: El Castigador!
0: Sana kaangdan, inyo ka nga kubos nga alagad. Ako si K5 Gloria Villas Manio. Maga ililiba kita hasta alas 6 it kahapon na noon. Sa nagapanguna ka nga mga balita. Mga balita nga naguntad sa kabugusan nga probinsya Itaklan. Balita sa sugod it aton ka nga pungsod. Aton ron nga pagkatalakayon makaron nga kahapon na noon. Raton nga pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga ka-K5 sa aton karang pagpangalagad.
2: El Castigador.
0: Well, ano raton yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita nga aton yung pagatawaan ni Dagan makaroon nga kahapon na noon. Update sa Rondaya karang kural. O kundi nga na ipader. Nga kung sasiin mga ka-K5, sinong gaban itrondaya nga pampasahero nga van sa barangay Tigayon, Kalibo. Sa dugang paginaton karang balita, update man dugang sa Rondaya karang kural sa Nubuswang nga tinakaw. Pagidana. Tinakaw itrondaya karang tricycle driver sa pool sa CCTV. Taguro yung mot ginagatong sa andara. O kundi nga ni, basi kung wa yung mot inugkural. Ay, katkural, tingtot ibang tao, motor anang binuon. Rung magangat-yangat mga K5, dakpan ni mo sa CCTV. Rung raya, karang tricycle driver. Wow, kahuguya! Ikuan mana to, nagpanakaw mana to itkural. Anat ama na tong binuon, rukural mana ita. Naganubuswang mana. Sa dugang paginaton nga balita mga ka-K5. Update man sa Rondayo karang planong pagpanakaw itdaywang ka mga binatilyo sa Banwat Kalibo na purnada. Kay man hadakpan sa Banwa it Rondaya karang tagiya. Nabakasan ninyo unat pinanakaw. Oh, ay di, arestado. Kamusta ho naton kararong andang status mga ka-K5. Ed Rondaya, karang adaywang kamanga manakaw. Sa pihakman karang abahin, sangguni ang panlalawigan member Cleope, ginklaro rong raya karang amendment sa mga fees and charges it mga public hospitals. Maabo kararong nabagaka mga ka-K5. Ay haguson nga ni, bisan sa public hospitals ka nagapabugong. O imbis nga magmayad ka, ay mamatay kat imo ba? Bato-bato sa langit. Ay, rung pila sa aton yung mga kaigmanghuran. Nagakahawag. Kasi man na magadugang para amon karang ang mga bagayran. Pero suno, kay isang guni ang panalawigan member Apolinar Cleope, hindi ka mo magkahawag mga kaigman. Doon na aton ron yung pag-istoryahan nito man sa sugod dit aton karang pagpangalagad.
2: El Castigador.
0: Rung pirmi man karang pagbaha sa Dimol, Boracay. Pagka imbestigahan it sangguni ang panlalawigan. Ay hagos kada mabaskog ruugan. Kada kara mga ka-K5 madamo rung pagbubo itrundayang ugan. Ay maman kadamo rung raya nga tubi baha sa may Dimol sa isla kara it Boracay. O nagagusob-gusob durong aton kara nga mga foreigners. Agrong pila kara ka mga lokal nga turista. Ay, ro islang rat Boracay, kung aton matandaan, unagon nga ginpaidagom sa rehabilitation ni dating pangugong Rodrigo Duterte. Kung aton nga ni tanawon mga K5, waman gid harihabit may yan. Abo pa katurong raya, karang mga nadugaan ni trabaho. Ay, agod nga hindi kita sa uman, iga pasarado mga K5. Wa kita karata masunod yung mga Boracay closure nga ron. Aga hindi maapektuhan rong aton kirang ekonomiya sa aton nga probinsya. Ay hagungan naton rong aton kirang islat Boracay. Hagungan naton rong aton kirang turismo. ay kung makaruyon aron perme ay bisan pa nga akong sa siin mahagi 5 by bukon ron itsaga naton ay damay-damay man gihapon ron sa mata turista sa mata ng mga dayuhan mga kakikay eh hindi natin alam kung paano masosolusyonan yung problema natin dyan sa pagbahan. Anot amana permil at amana gabaha kung mga may nina kapakaroon basi mana maliptospirosis pamana kita ka na. Ag knowing mga K5 Dimol Boracay ay di karuyon yaban-yaban do yun do sentro ita kalakalan sa nasambit karon nga isla gani ay kinangan gidman nga imbisigahan anurong rason o anurong problema aman it nagabaha-baha kung mag-ilinungan o pag ma-determine do problema then istoryahan anurong solusyon. Agod nga, kumbaga mga
1: hakipan,
0: hindi kita mabash sa social media. Ay hagos makara tanan nga tawo nagagamit its smartphones. Kaabuan o kagabanan ay mga vlogger. Ay videohan nanda una nun. Post nanda sa social media. Baha gumanmana sa Dimol, Boracay. Ay ano impresyon karon mga hakipan sa international community. Ay kung ako mag-post kita sa Facebook, hayang ron makitaan sa aklan ay. Ay makitaan taron sa bilog ng kalibutan. Agro Islat Boracay, mga Hakifay, bahay sikat, kilaga, number one tourist destination sa bilog ng kalibutan. Kaway mo naga number one, naga number two, number three. Kutsinghanon, ay sambilog sa mga paboritong bakasyonan. Sambilog sa Rondaya, karang makabig nga pinangkamanami nga beaches. Sa bilog karang kalibutan, mga Hakifay. Sa pihak man karang nga bahin, barko it China, uman nga binumba it water cannon, rong raya karang nga mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Wapa nga ninatapos rong raya karang nga isyo sa Ayungin Show, nagpambumba guman sa Datron Daya karang nga water cannon. O, anyo guman nga saga ra? Saga guman ra it Pilipinas. Wagidana it batasan ro mga Chinese Coast Guard nyo. Abo pa man dati ro aton yung mga idol ng mga Chinese. Sa Pilipinas, kababong nga Chinese. Kaya gata nga si Xi Jinping mga K5 nung nagasama at itrelasyon aton sa China at sa Pilipinas. Abo man do aton yung mga friend ng mga Chinese. Si Kim Chugagi. Iyak aton yan sa probinsya at Aklan. O sa Banwat Kalibo, may ginaobra pang kontak kita nga rang Chinatown. O kagabanan yung negosyante sa Pilipinas, puro tanan Chinese. Ay katong at siyempo mga K5 kat peso equivalent to $1. Ay habo-abo nga mga Chinese citizen rong nagnegosyo sa daya karang Pilipinas. Ay kitabi nga mga Pilipino, hindi man kita kantiguhan magamit it aton yung mga resources. Isip siguro to China, hindi man mana ka mo kantiguhan magdumagat inyong nasyon. Hindi man mana ka mo kantiguhan paano gamiton ro inyo ka na nga dunang manggat. Sa kupon lang mana namon ka mo ay kami lang mana ro mamanihan. Actually mga K5, kung kamo mag-agto sa China, at nag-tour kami nga to partner sa Beijing, sa Shanghai, mga K5. So yun yung mga ginabaligya, iya hasunokin nyo nga mga China-China. Taigturon, ditigturon makitaan. Sa China, ro mga produkto nga gaban mong makitaan, mga Europe. Mga daya karang mga Europe made. Puro tatanan branded. So yung siguro nga ron yung mga imitation, mga piki nga ron sa mga third world country na daron gina-trade. Pero mabahong nga bulig ron ha sa mga Pilipino, especially kung ikaw nagatipid mga hakita. Isan man na China, gatama na ra, pero mabuhay matama na ra masaman. Basta antiguhan ka at imo magdahan. Antiguhan ka at imo magamit. Ay katon nga rin nga mga Pinoy, abin ay gaban-gaban sa aton yung mga batasan ay mahisaon. Mahisaon, utak talang ka. Sa inyo kung ano ro, utak. Oo, utak talang ka. Grab mentality, kung may makitaan ka ito nga nagasaka sa ibabaw, kapareho ba't alimango, kung isugod mo sa balde, ay pag nagasaka, ay ginahawiran marahit sa bilong alimango, ay huwag mo na ilang makasaka. May pagkatraidor. So, paro mga trait ita, mga Pilipino, mga K5 nga kagabanan, makitaan mo. Mahisaon, traidor, crab mentality, may aton yung minyana habit, bahala ng bukas, mga bukon it may ayad nga pamatasan. kurakon. pusong. Purilon. Yun ang mga batasan ng mga Pilipino. That's why wa kita gasinso. Ay pigilion yung katon ro nagasinso. Ikot sa Japan, sa China, mga K-5. Hindi ka timo ito kakita tawo sa kilid karsada nga nagachismis. Anang taigtong tawo, nagatrabaho ta. Bisan may edad yun yan eh. Waiter pa sa Rundaya, karang mga restaurant.
1: Grabe po.
0: Tawo taigto may disiplina. Ay katon yung mga Pilipino nga rin. Ay, maisog pa kita, maisog ro aton yung mga baba. Puro kita wakaw, wama kita at mihura. Puro lang kita umalma. Umalma man yan eh. Ano rin doon natabo, matapos natin umalma. Basta kita mga K-5 sa diplomatic protest. That's why ginaasi-asi kita at ibang nasyon. Ay ro aton yung mga lideres. Kaabuan sa aton kara nga mga politiko ay mga oto-oto, mga mukhang pera.
1: Grabe po.
0: Sa dugang paginaton nga balita, daywang ka mga grupo gintawaan and permit para sa rally sa igapatigayon kara nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na basi magsona nga rang magkinagamo guman na. Ay tao lamang. Pangamuyo lang naton mga K-5 bro aton kara nga pungsod Pilipinas nga kabay pa in Jesus name sa masunod kara nga mga henerasyon raya nga mga bata ngara nga mga politiko kabay pang sandara rong magbangon it aton kara nga pungsod din anda pagsundan nung raya nga yapak it mga magulang at pagilion yat ana abi dindo may habasahan ako partner sa Huffington Post. Ana nga gin-describe kung ano rong raya nga election process sa pungsod Pilipinas. Ginasugit nga ro mga botante sa pungsod Pilipinas mga hakeitan. Hay bukon ito well-informed and well-educated pag-abot sa pagpili itrundaya nga mga magapungko nga opisyales itato ni gobyerno. Doon do ginahambal nga may popularity contest. Walang kita naging monarchy. Kita nyo si Rubin Padilla, naging number one senator. Ay, tao lamang. Labukal, taang dugo kung magpamantaw, partner. Oh, ano karon ron, nababatsagan man, itana ka nga mga kaibahan. Kabatas kat imo. Kahapon, hambago na na mga hakeipan. Number one senador ka pa naman ha. Tama taro ginadaya ka nga analysis nga ron it mga political expert sa ibang nasyon. Kung bagahay mabahuro blind loyalty ka to. Wala naton ginatanawaro kung bagahay kapasidad kita sang katawo tapos magreneklamo rin kita. O singhanon mas maabo sa mga Pilipino sa 100%, 70% mga hakeipan. Rong kung baga, wa ginatanawarong raya karang status. Kung baga, ginatanawarong popularity. Kung raya ay kilaga. Ngayon, ato niya mga napipili. Balikan naton si Rubin Padilla. Tapon, hambago na nang kabay pa ko no. Sure na sure siya dyan ha. Kabay pa ko no, nga ro, prosecution. Ay, hindi maging one-sided. Kung nagapamati, makararo mga law students. Wow, siguro, ay, natagbuo sa dangan na ugot-ugot. Paano nga hindi maging one-sided do prosecution? One-sided, gid mataron ka K-5. Dahil nga ro prosecutor, anang trabaho nag-prosecute? Ro depensa, one-sided man imaw ron, ro anang trabaho, depensahan ro anang kliyente. Ro dapat nga bukon it one-sided, ro judge. Kasi ang judge, siya yung maghuhusga. Paras kay Rubin Padilla, Senador Judge Imao. Dapat imaw ro bukon it one-sided. Ro prosecution ag depensa, one-sided gid matana sandaron. Dahil do prosecution ga prosecute imaw. Kaya nga akusado nga hamaan it dapat i-acquit. Hamaan it guilty sa indo mga ebidensya. Then do depensa, syempre one-sided man imaw anang depensahan ro anang kliyente. Hamaan it kinahangan indi ra makulong hamaan it kapurinan. Bukon it minatood, ro ginaakusar sa akon kara nga kliyente. Then ikaw nga judge, ikaw ro magahusga. Talbo lang man siguro ka na kara si Tatay Digong nga. Okay, in fairness, matana kayo.

0: katugad kay Lito Lapid, gihinipos na tas Lito Lapid. Or actually, baga si Lito Lapid nga ron, abo man roan na karon nga hapasa nga Senate Bill. Research nyo baga mga K-5, party sa mga senior citizen. Mga naging co-author, imoro nag-naging author. Nagdangdaya nga binipisyo sa mga senior citizen. Pero yun ron, nagkakainabo sa aton karang pungsod Pilipinas sa makaroon. Aga sa rundaya, karang atensyon sa West Philippine Sea. Aga syempre sa rundaya, karang political crisis na aton nga na-experience. Imbis tabi nga sa mga Pilipino at asanda karang magtuto, imbis nga kitat aro anda karang kung baga tauan ita igtagupangon, ay roanda ta karang ginatanaw lat ana makaroon. Kung siin nga partido, sanda nakabilong. Kung sinura, anda ka rin nga pag-proteksyonan nga mga kaapin na.
1: Grabe po!
0: Kunta, no? Kung mag-election mga K-5, ay magkontrahan. Pero pag magdaog kunta, ay isit aside yung tana rong political rivalry. Kundi nga magbuguligan yung tana, mag-focus yung tana kung paano panamion raton ka rin nga pungsod Pilipinas. Ay galing, ay parang malayong mangyari.
1: Grabe po!
0: Alas 4:49 ro aton kira nga oras. Standby man kamo sa aton kira nga mga K5 Patrol reporters. Check naton nung report it aton yung mga beat reporters. Particular kay K5 Sandro Zalazar, K5 Val Rospal. Nga naka-standby yun man sa anda kira nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Kabulig naton sa paghatod kinyo at mga balita e impormasyon, DTX 500, the superior antioxidant. Rong DTX 500, nagatap na, it type 1, nag-type 2 diabetes. Rong DTX 500, mga K5, nagabulig it insulin production sa aton gigawas. Ginatap na rong oxidative stress, nasambilog sa mga rason, it pagangkon, it sakit nga cancer kusang katawan. Rong DTX 500, nagabulig man, agud nga manormalize ro aton karang nga blood circulation. Agad malikawan rong hypertension, high blood pressure, daya kara mga K5 nga pag-angkon it alta pressure. Ay kung malapot ro aton nga dugo, masyadong mataas ro aton nga blood sugar level, posible kita makaangkon it multiple organ failure. Siyempre, bukod yun ita normal, rong circulation it aton nga dugo, hindi naman ka-function it mayad, ro iba naton yung mga organ, bangod nga kugang kita sa glucose, kugang kita mga K5 sa rundaya kara nga normal. Nga pag-function it aton kara nga mga respiratory systems. Ro Clinica DTX 500 safe naton ron nga imnon na bangod nga vegetable capsule. Ro kapsula na nahimo sa tinuga nga ni kidney and liver friendly sa mga mahilig una mag-inom it agak sa mga pagahinom. Gusto niyo magawig baro inyo nga kabuhi mga K5 kung hindi niyo gin malikawan rong alcohol. Magbugtaw ka mo sa agahon, mag-inom it DTX 500. Agod nga ma-detoxify rong mga higo sa inyong karon nga kagawasan. Especially man sa mga senior citizen, nga abo ka rin nga ginainom nga mga vitamins. Abong ginainom nga bugong, ro DTX 500 nagabulig ron mga K5. Agod maproteksyonan ro aton nga kidney. Agod maproteksyonan ro aton ka rin nga bato. Ngayon doon ginahambag mga K5 nga aton nga daya karang appendicitis. Pero aton ko nung daya hay gallbladder. Pamagid ita masyadong function sa aton nga gawas. Ay, di ba? Ginabuo nga ni ko. Ginabuo nga ni ro appendix nga ron. Ay, buhi man gihapon ro tawo. Pero haman, gimbutang una ron it ginuo. Agod nga maging conscious kita sa aton nga ikaayong gawas. Di naton pag-abusuhon. Your body is your temple. Nani, hindi mo pag-abusuhon, ro imo nga gawas. Sigit, amana, anang sigarilyo karon. Sigit, amana, ro anang ininom. Bata-bata, pabimana. Tanawa, mana, magugang-gugang mana ron. Ay, batsago, nagid mana ron. Tapos kung magmasakit yung Ryan, hi, mana, wagid mana ako nagkasala. Hay, kat bata, pabimana ron. Ay, abusado, mana, sa anang nga gawas. Tanan man nga bisyo ay ana man. Papamana imo nagakaon-kaon puro man na inom rasugod sa ulo. Prevention is better than cure mga K-5, especially kung ikaw may unga, may imo nga pamilya, ginasaligan ka. O imo nga hagungan o imo nga ikaayong gawas. Health is wealth. Ani hay mag DTX 500. Magkaon tinuga, mag pahuway it insakto, magkaon it prutas mga K-5. Agod nga safe nga safe pero inyong karon nga kagawasan pag mas mabuk paro imong mawarangan mabuk pa imong ma-enjoy Mabo pa iruimo nga ma-witness sa nagakahanabo

Ato niya pungsod Pilipino. Rodi DX 500 mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. May free consultation mga ka-K5 every Sunday to Friday, alas 8 at agahon hasta alas 5 karayt hapon. Ato bang idating Garcia College of Technology, Kaiping Run Ita Philsis sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Usoyun naton si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado. Standby sa aton yung pagbalik. Check on aton yung report. Ito aton yung mga K5 Patrol reporters. Dugang naton karang ang mga detalye at ginpang headlines. Pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders, standby. D3 Bio Health News. D3.

0: ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist. Checklist number one. Nga ah, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit nga. Ah, konsentrado. Kaya wala activity nga akon chan. Nami ang autophagy ko. Nami ang pag-repair sa akong lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3. Mm-hmm.
2: Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HD. Tidin kada sa pag-inom mo sang D, D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bakterya, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
3: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuti.
4: Overwork.
3: Niya. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pila kadlaw, maguba, mabankrap. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store niya lang.
1: Gina-store niya lang. Oh. Mm-hmm.
2: Gina-maintain.
1: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
6: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha ang iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So, si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malot-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
2: Kay controlled ang infection.
6: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo mga cellula. Daw barangay tanod siya.
3: Correct.
2: Daw controlled ang infection?
3: Controlled.
6: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang tong polis kag magano.
2: Mag-record na lang.
3: Mag-record na lang.
2: Kag manghimos, ano?
6: Oh. Pero kung wala, wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
1: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
6: Correct.
1: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
6: cytokine storm. Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
2: Correct.
6: Lain gindi ako kung may backup ka, may auxiliary ka. Hindi iya matamuan ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
2: Correct.
6: Nangin passive siya. Kaya kung di na nimo inumon, di wala sang may matabo sa boy.
2: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
6: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
2: D3 Bio.
6: Amo na sir boy, D3 Bio nagigusto mo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
2: Oh.
0: D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
8: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
4: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
4: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM, SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report. El Castigador.
9: Impunto alas 5 raton karang oras, balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad El Castigador. This time check anay naton rong report ni K5 Sandro Salazar sa aton nga line number 2. Si K5 San, standby.
4: K5 News FM live report.
9: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro.
10: Bilang ka mga vendors K5 Law sa aton karon nga isla ita Boracay. Pero nga ginpangsita no ita aton karang Malay Auxiliary Police bangod nga nira sa illegal nga pagbaligya itdayaton ng mga vendors sa beach nga mismo sa may front beach ba K5 Law agmo do iba ay nagatambay ba sa mga establishmento nga ron K5 Law nga nagalipot itanda karon nga mga like for example mga pagkaon mga kalanon ba ya nga ginalipot o nasa nakambitan karon nga area. So ikato ginaaligar nga ginbuo no ita miyembro kara it map kama naman nga ginisuhan sandara ita ticket no ko adlaw kato ita kahapon no isang adlaw kay Pedro it Martes na kung sa inya ni nagpost pa sa Facebook kung daya karon nga netizen no na gintila sa kay Marites Colendres na kumbaga hayro anda kaon nga baligya ginbuo ana it map ag gintikitan sandara it kapin sa 3,000 pesos aga 2-5, no? Kung sasiin nga ni, kay ato, nakipag-agawan pa nga ni K5 Law, no? Kung makita natin sa video, nga nag-i-apta ka sa online, nga nakikipag-agawan pa rung daya karoon sa bitang vendor. Pero, depend sa matana sa party, if daya karoon nga map ba ya, ay base sa rekon niya komento man na sa nag-i-apta karoon nga Facebook post at sa online, ay pangayong beses una na barang nadadakpan nga nagabupaligya baga sa nasambitan.
9: Kamin bukod sa that aware ka K5 San nga bawag di karo yun magbaligya?
10: Doon pa nga ni, ginhambalan ba K5 Law no, nga may nag-airal abe na kumbaga ordinansa at polisiya o nasa Isla Carlos Boracay. Siyempre, ginalikawan na kanada K5 Law rong daya kaon kumbaga ay ginaanda karon nga di kumbaga ginapatuman if do safety kalimpyo agama naman ay rupan ba sa pagkaon
9: orderliness so
10: ay di karo yon kumbaga ay syempre bilang beses sumato o ditawan
9: ka warning an yon man gali ay syempre no first offense sabi karo na ay warning an ay second offense ay kung ging warning an pagit imaw
10: yun hambagan K5 Law so siguro hindi mamati ay syempre kinahanggan nga pagkuan ba ita pwersa man doon do aton taon nga bahin ita map agud nga mabuurong daya kaon nga baligya makumpiska ba nga si Pedro although wa matagi na bawagan abi man na si Pedro puro mga nagabaligya syempre matuod ya pangabuhi man matuod no kung gahay wala riho malang kita kung baga naga laban sa pagpangabuhi si Pedro sa pangadlaw-adlaw pero dapat nga magsunod sa raya kaon nga ginapatuman nga rules and regulation
9: una sa K5 San pagkatapos abiron it rehabilitation ro stationary vendors bawal gid aron kaya nga naging rehabilitate ro Boracay ngaron eh sambilog ron sa mga akong bagagin instriktuhan
10: Roger no K5 Law ag haron nga ni ay syempre gina punto it daya karon nga map K5 Law nga
9: what permit
10: kumbaga ay anong kumbaga andang ubrahon nga siguraduhon ba nga nagasunod sa rekon nga rules and regulation patas baga agwa mga pinakilingan do anda ka nga pagsasay matauna ag bago sanda din klaro man kara nga bago sanda mag-issue ibayakal nga ticket o mag matigayon it kung ano man nga nagkaigo karon nga action ay nagtao man sandara it abiso abe pahanungdom malaman warning sa mga nagagapas para
11: yan kung nagkakiran agad.
10: Dukon man niyagit ng sigida nga gindak. O kaya siyempre, paulit-ulit na ginaubra kay Pedro at nadadakpan, kinahangan yung agit nga tawaan at dahil nga nagkaigo mananda karoon nga aksyon. Sa pinakaroon nga parte kay Pedro, sangka unga man, no? O dahil karoon nga minor de edad kay Pedro, rong nakipag-agawan man it daya karon nga ginakaligya
11: na nga
10: mangga kay Pedro doon na karon nga ginalibod sa isla man karot Boracay, unang in particular sa Front Beach man, na ipagagawan ng sa aton kong miyembro, ito malay auxiliary police. So, kumbaga, hati man abi matuod, no? Aro komento, ito aton kong na itasense online, doon na kong nga reaksyon, na kung ta ay matauan, ito daya karon nga, kumbaga, nagpaabot, ito anda karon nga simpatiya, no? Sa daya karon nga unga nga vendor, ang nagpanawagan ba, nga mas, ito daya karon nga, yuming ba kay Pedro nga pagtratar sa mga nagabaligya. Pero ato nga ni
11: Madyano man abe matuod eh. Madyo po yung narasan na utagid abe ta rundayang nga nga map kay Fibesan.
10: Din pero sa matuod nga aron nga agawon ba rung pagkaon si Pedro. Ay, siyempre, hindi nga ni mamati si Pedro. Hambayan mo abe man na matuod. Hindi ka man na magbaligya. Makarmaka to ay bawal mana. Tapos pag talikod man dati Pedro, aron yung matana si Gidas naman ay dungol man nga ni matay. Doon doon, kumbaga ay andang...
11: I don't think, Abi Kay Fibesan, may problema man ron kung gasunod matasanda sa gintagana ba nga lugar nga pwede sa na magbaligya ag mag... adaya ka nga mag... magbaligya ag kung may nagkakigyo sa nga permit ay... sa Municipal Ordinance Number 181, Series of 2002, do yun Kay Fibesan rong regulating activities of vendors, peddlers... Kung nag-regulate sa mga vendor ag peddler sa Boracay, may inapangani ron nga 25-meter no building zone sa beachfront?
10: Roger, kay Pedro. Ag may anda pagid nga ordinance number 204, no, upon dahil nga hugot nga pagpatuman, ita no working permit, no entry policy nga ni, no, sa atong nga isla at Boracay. So, existing, utana, kung dahil nga polisiya, pero harun nga ni, may nagatuhaw lumata.
11: Pwede mga... siguro ilibod, pero hindi ang sandari karon magdinuhong ta sa printed establishmento. Hay, syempre, hay, ano, abimatodo, no, isturbo sa mga nag-aagi, sa mga, aro access baga, aro public access, aga, aro kaayusan dun sa Boracay.
10: Roger, kay Pablo, agro mga nag-dine-in, abi, na mga turista ron una, syempre, matuod ay, wak man tanda na ila, na, may istorbo matuod, doon, dakaw na pagkaon ka, umuna, bahay. Syempre, matuod ay, ga-enjoy kat in kay Pablo at imo karon nga gin-order nga meal tapos ay bukon man it sa pag ano abi matuod nga bawagon mo nga magbaligya kita tata magkuan pero syempre iba abi ro culture it ibang lahi ng kay Pablo mga turista nga raman nga nag-aadto na sa isla eh. Syempre ga relax ka ni sanda tapos ay ibother mo ta sanda una no nga karon nga ni nagabakay ta sanda sa dayon nga nagakaigo karon or nasambitan karon establishmento na wa kadat nagadisturbo kay Pablo. So may mga nakatayana mataron una nga area na kumbaga ay una sanda pwede magbaligya no hindi sanda pwede magdisturb abi sa mga tao o kung turista karon nga anda nga ginalipuran kay Pablo o kon baligyaan. So doon mat a pro defense karon it nasambitan niya map na magsunod yung mana kita iwa matamanat problema kung nagasunod kita sa so nagairal karon nga ordinansa.
11: Pero wa mataging sakita kay Fibesan king agaw gat aroan ang baligya.
10: Huwag mata negative kay Pedro ro pagpanakit ay siyempre ginaiwasan man doon, ginalikawan man nga makakuan ikaw it na ikaw niya umaabot sa punto mga ita pisikalan kay Pedro. Ro ano at nakara do andang pinaka kuan ba objective is makumpis ka ro na ikaw niya ginalibod nga pagkaon
11: akong baligya kay Pedro. Kapitalan manabi nanda kong taron galing hay ro ano abi ro ordinansa ay ordinansa abi ro ne ro layay layit aron kay Fibesan dapat sundon aron.
10: Roger, kay Pablo, kung matuod niya what na nag-airal to ordinansa kara sa inyong nga lugar, agyata nag-exist na ro na yung ordinansa, ay tinahangan mo pa na magsunod. Kasi una
11: mag-unfair, manabi rayon doon sa iba kung nakikita nanda nga ano ro purpose sa manit naghimo it ordinansa kung wa man galigin na implement.
10: Roger, doon pa kay Pablo, kumbaga ay siyempre matuod tanan man kita naga ano eh naga acquire gid it permit abi naga buo it daya karon nga permit may atong mga naga kaigo karon nga mga papel agud nga in kaso for kaso nga sukton abi man na hay may ipakita katimo na papel karon papel nga pang ano ba na gabaligya katimo or ikaw ay isayang ka vendor or tagiya it's ang establishmento nga ro imo karon nga gina-offer is pagkaon o kon ano man na klase una nga services K5 Gloria. Sometimes, sa mga dugang natin nga balita, karong tayuwang ka mga binatilyo galit K5 Blo nga suspect sa record nga kano kontak ka lang nga pagpanakaw, no? Iya sa aton ka nga Banuat Kalibo, ay napurnada matapos nga madakpan ibaya karon nga residente. In-release, no? It aton karon nga Kalibo PNP.
11: In-release man gali.
10: Kasi waman abi it. Nagdangit reklamo. Nga complain ng K5 Blo, no? At sunungan sa aton karon nga katapo ita Kalibo PNP ay waman man kita tikaso kandakara kung wa na kadangok po daya karon nga
11: complainant
10: at kung ano man wa man sandat sa buoy api ay kalabuso kita nga ni Rolfo atong namatandaan nung dahil mga tara mga binatil yung matapos ka nga maghana na namang panakaw sa sangkabagay sa bahin karait barangay kaano no tak na mga aga-aga yun kaina kara kita blo. Hindi lang rin daya karon nga daywang ka mga nadakpa niya si Alias John, 19 anos at Sanka, 17 anos na pareho sa darang ang mga lalaki at mga residente patangani ra it barangay Tabaaw sa Banuat Banga bausos nakaabot ko sa daya sa atin to na Banuat Kalibo kita blo
11: abot na sa daya sa Puok
10: magod nga magpanggaya sa anak kita blo so kaina tak na alas 10 pa ita ito nga gabi sa na naghalin to sa bahay. Ay, gabi eh, kipay blo, tak na alas 10, naghalin sa na babanga at pag-abot ito, pasado alas 12, ito, kaagan noon ay umadto sa na nasambitan karong nga lugar, may nakakita kandang sumaka sa may pader, ito, nasambitan karong nga bagay. Rason nga, dali-dali ka rin nga ginadtunan rong anda karong nga motorsiklo, agud nga ni nga uwaon sa na magamit nga pang-escape abe, anda ka nga escape vehicle at ikumbaga K5 Blo. So, doon sa lugar, may dagas ang mga bakta, kung daywa, agin gamit rong motorsiklo, ita, anda ka nga tatay, it, 17 anyos na kaibahan K5 Blo. So, nagmotor yung asanda, bali, pati sa atong taon na banwa, ita, Kalibo, at may anda pa K5 Blo, nga haong taan na sanda, no? In kaso por kaso, nga may hedek wat sanda, ay isuod lagi ng datandang bag, masakit po sa sikno at mapanawot sa dahil nga direksyon ng da. So, do yun, kumbaga ay din-release makasanda, itatong nga Kalibo PNP kasi nga niya wamanit complainant niya nagdangok at wamanit ay inugkasukan da bangod niya ni sa raya karon nga kuwaman sa dait na habuo sa nasambitan karon niya pa ni Mike K5 Blue. So, ginistorya lang karon itatong karon niya Kalibo PNP may paanong duman sa andakaw nga ginaubra nga bukon it manami at bukon it mayad nga buhaton yung dahil kao niya pagsugod o pagpansugod sa mga panimagay pagpanakaw it mga or hana nga pagpanakaw it mga kagamitan nga bukon it anda kay Kremlo. Samtang sa dugang nga itong karang balita wow man iya sa itong karang nakalibo PNP kay Kremlo norong baya karon nga van sumunggab na kayo na to sa may pader no, sa bagay sa Katigayon ay wasakit na nga ni pader sa gate itang kabalay kay Pablo sa Gilid Great Highway nga sakop it barangay Katigayon sa atong taon niya Banuay Kalibo matapos nga nira nga sunggaban it pampasahero karangapan tak na alas 4 kayo na kararong pang orasod kay Pablo suno sa raya karon nga 28 nga driver halin imauras sa may bahin it balete ang pagtut sa Kalibo rong anak ko nga direksyon agwa na nga ni sunukana na padayagan hay kapin sa 680 ro anak ko nga padayagan kat sunukana anang allegation to kumbaga kay Pablo ay naglock rong manadela it anak karon nga sayakyan rason nga wawot ana na ra makontrol ang atop ana nakakapit ana paadto sa raya karon nga pader ita panimagay kay Pablo. Maswerte nga wa matakaninahan sa nasambitan karon nga aksidente kay Pablo. Ya samtang sa aton man na katapusan karang balita no kay Pablo. Sa makaron padayon pa man nga ginaimbestigahan no ita aton karon nga mga otoridad ay sapul git sa CCTV ron pag dangasa it daya karon nga wa makilala karang bicycle driver kay Pablo. Do anak karon nga tricycle is violet ang may white na accent si Pablo. Wa imaw naka kung poblasyon daw ay man naka uniform dahil base sa CCTV kay mat sa hindi mo mo maano gid ma identify the color kung pink imaw kay malayo abiro sa buo itaya kaud nga CCTV indala sa nakanak ni Pablo ro daya karon nga kuray no nga kawaya
11: sang kabakan makinangka na tagalitanan sa babot bubungat anang tricycle
10: bayad man ako di mana makita no kana karon nga body number ba ni Pablo ang patabot-tabot man ito ay idok itangani man do sang kagate baya gate ano ra mo kuno
11: kuray kuray
10: oh sa ibabaw it ana karon nga bubungan it tricycle ba ni Pablo ina ra sa bahin it Pangkay Street no sa Magdalena Belle sa
11: Nubuswang
10: oh ita kun ko na banat kalibo aga-aga man kay nakaragahon man ni Pablo ay kita kita naman sa video ro ana karon na pag pasan ang pagdikot nana sa ibabaw it ana karon nga tricycle mata normal yat amanda nga
11: minko ana man na K5 cent ah.
10: Oo, mataan naman. Abi na siguro kay Tablo. Ay, siyempre di karang nga area man. Abi na gamang nga pilak. Abi sa sura man di karang kay Tablo. Abi na tanahan na naging pilak. Itag iya. So, anak-anak naging sa pwede tama na rin yung pagbiskitahan at yung butang sana sa anak karong nga tricycle. So, hindi ka rin yun, naghambal pa nga sa speaker at CCTV rin kay Iya o galing ay wala rin na ba pamatian o habapian at daya karong nga tricycle.
11: Pabungo-bungo ko tayo, ma'am.
10: Wagot na ako, bungo-bungo ko tayo, ma'am. So, nagpanawagan sa makaroon, ro, dahil karoon niya pag-iya, no, kusin o, or kung may mga informasyon aping, kakilala sa dahil niya tayo, na ibalik. So, anak karoon niya,
11: binuo
10: niya, kuray,
11: umang
10: sa ano, pagbitan ka rin, lugar kay Pedro. Abang, ay, kabud na yun, ang hindi ko sa ato niya pangabuhi, kay Pedro, ay, bisan, bitlag, bakal na,
11: ay, bisan, bitlag, gutaan na, ay, ginapamugot, ah.
10: No, wat patawad ba kay Pablo? Ano ta? Dagasa git ako alin mataw na ro pwede ba?
11: Kasi nobra na kulungan manok to.
10: Basi, posible. Ah, kay Pablo, no ay pwede na mataan ang baklason do daya karon nga bitlag and i-reassemble ito man, no, para obrahon na mataan ang kulungan at manok ko na, no, kaya una.
11: Ayos tama na ra.
10: Or i-obrahon na ng instant man nga kuray sa karon nga pagkabutang sa panimalay na na kay Pablo. So, wa makaroon no is director man nga record yung sa atong taon na kalibu PNP pero ginapanawagan is director nga pag-iya na ibalik no aki kay Blo kay in case ay base kung madayahin pa imaw bilang isang ka-driver ba kay Five Blo iya sa atong karon nga banwa ita kalibo. So doon na atong karon nga report magaling sa atong nga area of responsibility kama naman sa pag-check naton sa pipinakara ka mga municipal station iya sa atong karon ang Bilogo Provincia, Taguad, Big K5, Kenafla Chica. Ako man, si K5, San Gusto sa para sa kampiyon ng balita, sa Ibisyo Publiko ang Galingawan, sa Bilogo Provincia, Taguad, K5 News FM.
12: K5 News FM, Kampiyon Report.
11: Thank you so much kay K5, Sandro Zalazar. Sana man ka rin mga natipon nga balita. Panghalin sa aton nga Kalibo Pen Station. Bao, grabe ah. Pati Rokorag partner, ginapamuon. Dapat siguro sa mga kurag pagid ay pangaganan. Ging kurag mo niya ni Roimo nga propiedad, agod nga may imo ka nga security, ay kurag man ro tinanaw. Si K5 Bill, check man naton sa line number 3, suspect sa drug buy bust operation. Nagpabilin ka nga kulong sa Banga PNP, ro resulta ay drug test, uwa ba ka rin nakagawa? Naman naman class suspension, igapatuman hinagang adlaw. Bangod ka ra sa power interruption.
12: K5 News FM Live Report.
11: Sa kampiyon nga balita, K5V, go ahead.
13: Inahugat mo lang K5, Glo, kung drug test result no, sa background suspect nga si alias MM, imorado subject ka BA sa atong kwangin na respondihan ng buy bust operation sa may bahing karaita Rosal Street sa may poblasyon Banga, K5 Glo. Kung si Inyani, no, insigida matakabiira ginapaidalom tayo lagi sa drug test o atong karang suspect, no, actually, ikutpagita nga ni sa copies ka, K5 Glo, kay bukot available ko atong karang aklan PPO, no, sa drug test sa ka-BA, rason nga ikturay mo gindiretso, aga sa makakon na ginawa tunggat man, kit aton kang banga PNP ko mangin resulta, no? Agod nga maiplaster na mga kaka-K5 glo. Ako nga dahil karang nga nagkakaigo nga kaso sa kong dahil karang nasambit nga suspect nga si alias NM nga kung si N kabira imaw na baktaran kita sang kasasay no nga droga on na sa siya ito siya buki pa yung Gloria kabaylo ita 1,200 pesos nga baybas money na kung sa sa ginpatigayon man nga pagrekisa pag body search sa nakakang posisyon ay na-recover o dugang nga sa kasasay ita illegal nga droga. So sa makakono nagapabilin nga una sa itong kakang nga lock up cell ita banga PNP po na sambit nga suspect K5 Glo, agud nga ni nga binawat lang ko dekran nga result sa nasambit nga drug test K5 Glo nga. Samtang dugang natin nga report man no, sa aton kaya nga pag sikyar sa pipila ka mga anonsyo K5 Glo. Itaton kaya nga LGU Kalibo inaga nga adlaw magapatuman ita class suspension po aton karang alkalde no ita Kalibo K5 Gloria kay Mayor Jury Sucro nga kung siin nga ni may pipila ka mga eskwelahan niya sa aton karang Banawat Kalibo kung uwait klase bangod nga ni sa kung dahil karang ginpagawa nung Executive Order Number 050 kasunod right deck ang abiso at akel ko K5 Gloria kay hinaga umpisa it alas 9 kita agahon hasta it alas 4 hay wag kita it power brown out no hinaga K5 Gloria kasun nga gina-cancel or gin-suspend o mga pipila sa mga klase nga both public ra aga private K5 Gloria halin sa kindergarten hasta ita senior high school. So nakadepende mata sa pipila ka mga private school no, especially mga atong nga colleges K5 Glo kay quick matasanda ka andang mga school na may una matasigong budget man K5 Glo kung sakang matananda nga magpaandar itanda ka kang generator no K5 Glo kaya so nakadepende sa andang school kung may classes anda ka K5 Glo kaya pero do gin mention na mga lugar iya sa atong kang Banway sa Kalibo mga affected ba nga areas K5 Gloria sa may area kaka ita poblasyon sa may area it barangay ang Dagaw Jaime Cardinal Sin Santa Monica portion ita Oreta Road aga MPWD Libtong barangay Mobo barangay Bacau Sur barangay Bacau Norte aga B-Site aga ito ang barangay Old Buswang K5 Gloria dahil yung mga areas nung apektado kid. So may mga schools di karang iba of course may mga elementary di karang yung mga eskwelahan K5 Glo. So pakamayad lang i-suspend no K5 Gloria hinaga kay dindo manami kay nagina kasadya kat mga students so K5 Glo kay watulat klase ag sumatud man abi sa lang pagtinar ka sa mga schools natin especially public school hay mainit gid ah K5 Glo power so di man mapaandar do ang mga electric fan no K5 Glo. So ginaisip man ito atong kang alkalde at Kalibo kung ang dakarang sitwasyon. So, hinaga, adlaw ita Biyernes, bali mahamba natin, long weekend, tapos ang K5 Glo. Kay Biyernes, hinaga, Sabado, Domingo, ay wata, sandaka ita klase ko ato ng mga students K5 Gloria. Dudaya ka nga nasambit nga be-announce at atong kang akel ko man, ay bangod sa dekra nga poll relocation, may iga-ayos ng mga kable K5 Gloria sa mga apektadong nga lugar iya sa aton kang Banwa ita Kalibo. Samtang dugang natin nga report man no padayon man nga nagapangayo gidit bulig man kung dahil kang nagapanag-iya ita sangkaayam K5 Gloria nga anatang nakikirang caption sa anong posting finding Cheska kay ulihing kita sa daya karang ayam K5 Glo ay ko July 18 pata aga sa makakon. Ko July 18 pata aga anagit kita kang ginausigid aga pangayog de bulik sa public kay alagang hayupan ng best friend no makabig na ng best friend ah. O dahil karang ayam nga based sa anak karang pag-describe kay Cheska nga ni nangangagan K5 Glo ag may anong edad kira 6 years old.
11: Anong klaseng ayam doon K5 Will? Paki-visualize abi basi kung may mga nagapamati aga ito kandahang to?
13: kakaduwa ng photo eh, yung send natin sa ating reportorial kay Five Aglo. Wabigin na
11: butang. Ah, bukod bigil da eh. Parang ano yung
13: wabin butang sa caption na na kay Five Aglo eh, kung anong klase nga ayam. Basta ana, tabid ka lang eh, maibalik ko kung pwede nga i-turn over yan sa aton nga kalibu PNP kung makakita sa kondekra nga ayam.
11: Color
13: na,
11: brown.
13: Yung color brown imaw, ag si Cheska kung babae first, no, kung dahil ka nga ayam, ag makabingan nga best friend na kay Bukon Ismaldita, makulit naman na imaw din yung anak ka nga pag ano, dahil ka nga pag-describe, ag may babaho nga parte, saan da ka nga family, that's why nga hinyo gita imo ka, nagapangayon matbulig sa public, kung sino man ako nakakita sa anak ka nga ayam, K5 Gloria. Actually, ready or haom imaw ka, no, nga willing imaw nga mag-tao ita cash reward sa makabulig, makaturo kung si Indo anak kang ayam. So, pwede gid niyo ko nga maibalik. Contact niyo do dahil kang social media, K5 Aglo, ito ay kang nag-shared post. Ag, iya doon sa ato niya kalibu PNP formal nga ma-turn over sa nagpanag-iya kung dahil kang si Cheska K5 Gloria. July 18 pa na uling nakita around 6:30 no sa may bahing sa ita Mercedes Village New Buswang Kalibo K5 area. Samtang pag-check man nato sa pipila nato ka mga municipal police station na wa pa man gid it mga responde any recorded no ka aton ka mga kapulisan ka man naman niya sa aton ka nga Kalibo PNP may mga pipila nga mga recorded K5 law mga nalduwa nga mga anda ka nga documents nga gina-record iya sa aton ka nga desk officer K5 Gloria. Para sa aton ka nga duga nga mga detalye hindi na aton ka mga reports ay abangan lang man doon sa aton ka mga Facebook page sa mga dugang nga balita K5 Gloria. That report live yan sa Kalibu PNP ako man sa K5 Miller Usual para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
14: K5 News FM Kampiyon Report.
11: Alright, thank you so much kay K5 Val Rose Kuala. Saan naman karang nga mga natipon nga balita. Alas 5:26, aton karang nga oras, magapanumbalik kita mga K5 pagkatapos nga mga pinangkamang reminders. Stand by.
14: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibu Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
15: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuloan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: Tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin Hondo ko na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga buti ka. Mataas balak ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang gapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asal Epic Tibo DTX 500 DTX 500 My powerful extract sang tubo kag amargoso ang compounds yan ang panupo sang level sang imo blood sugar DTX 500 ang gatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: ginapakilala na ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, tegalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
0: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
2: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
0: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report, going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report. K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
3: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad. El Castigador, alas 5.37, pero aton kirang oras.
4: Grabe po!
3: Alright! Atong nga oras, atong gaton ni Clinica D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Pero nga Clinica D3 Bio, mga K5, nga mabaho nga bulig sa mga senior citizen, sa mga may maguya karang atuan, maguya nga joints, firming ginabiling. Oy, may bagyo kita ha? Mga K5, raya karang si Bagyong Quiapo ay mas nga nagdasig samtang nagahugag sa nasidangan nga porsyon itarundayang nga Cagayan. Doon na ron mga alas 6.20 ato niya i-check ro ato niya pag-asa DOST. Ay kung may bagyo, hay mga amigon. Sa mga ginagubat una, base kung magpinasakit yung magkamot inyo karang asiki. Base kung may inyo karang problema sa muscle, mag-inom at Clinica D3 Bio. O Clinica D3 Bio, wag amang nagabulig para malikawan ro muscle cramps. Kaya ha K5 ay nagapapagon sa ato niya tugaan. Manggaranon sa vitamin D3, nga manggaranon man sa fat-soluble vitamins.
4: Ah, grabe!
3: Nga nagabulig para mas madasig ma-absorb ang mga vitamins and minerals maghalin sa aton niya mga ginakaon. Rong raya nga Clinica D3 Bio ay nagabulig man especially sa mga perming ginadisminorida, sa mga nakaka-experience at raya nga trangkaso para malikawan rong iba pang mga viruses.
4: Grabe po!
3: Tamaan, bangod nga ro Clinica D3 Bio mga K5, manggaranon sa medium chain triglycerides. Romidium chain triglycerides o kon MCTs kilala nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses. That's why permi natong ginahambag nga kung kita nagainom it Clinica D3 Bio, protektado ro aton nga baga kung mahina ing baga. Mahina ing baga prone ka sa lung infection, prone ka sa bacterial infection, sa rundayang nga pneumonia o iba pang mga respiratory related diseases. Ani kinahanglan naton rong Clinica D3 Bio. Aga, syempre, rong Clinica D3 Bio man, nagabulig para malikawan rong UTI, aga, nagaprotekta sa aton karang ikaayong awas kontra sa mga mapanamad ng mga microorganisms. Ro, Clinica D3 Bio, ay mabakay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aknal. 410 pesos per capsule. May 20% discount ron sa senior citizen ag sa mga daya karang PWD. So, raw 14 pesos, may 20% discount pa, ay mas makamura. So, in mo si Dr. Robert Empinado, mga hakiwai, para sa libreng konsultasyon, aga si Ma'am Abigail Empinado, aga syempre harapagid, raw Mighty C, raw maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C, raw Mighty C, ay non-acidic, bangod nga himo sa alkaline. Agraya mga K5 nag-protekta sa aton karang ikayong gawas. Agod nga malikawan naton rong pag-angkon it ubo, sipon yag na. Kaya nga iba pang trangkaso. Nagatap na man it anemia, iron deficiency, kung permi kitang magupsi. Kukugang kita sa iron, nahihilo ka. Basi kung may imo karang anemia. Permit aman ako ginakahilo, bukod naman ako high blood. Ay basi kung bukod ka high blood, pero may imo nga hypotension. Ano ra hypotension rong sobrang naba nga dugo. Ag mas delikado man ron ka K5 kumpara pa ani sa high blood. Ay kung may hypotension kat imo ay gina atipuyong kat imo karon. Nagakahilo ka. Kung malipong ka, hayro yun dumas malala. Pero ibang ani karon mga K5 nagapanuka pa. Ay nga ni kinahanglan nga balanced diet. Ag mag-inom it Mighty C. Agod nga protektado kita, hindi masyado magnaba ro aton nga dugo. Magmalikawan naton rong anemia. Manggranon man sa collagen na nagabulig para kita makaangkon it nagakaigo nga collagen production sa gawas. Pero collagen importante sa manami nga panit para mas madasig magugat ro mga nina, madasig magugat ro mga balik, mag Mighty C. No, Mighty C, alkaline-based vitamin C, available man ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aknal. El Castigador. By the way, happy listening sa aton karang Amaha K5. Una sa naman siya public market sa vegetable section. Naman sa Calibo Public Market. Una sa Juliana Mall. Happy, happy listening. Sa Calibo Shopping Center. O sa mga nag-amat-amat yun pang himos, agod niya mag-uli. Dahan yan kita mga K5 sa karasadahon. Di kita magdilinali. Aga, syempre naman sa mga parlorista naton, happy monitoring. Sa Boss Barbershop, good afternoon kay Sir Jose Nelson Delphine sa ASU Baja. Naman sa ATI, sa aton niya Aklan Training Institute, kay Ma'am Flor Mortalia nga guwapa. Happy, happy listening. Ang syempre sa guwapa, maagam, mabuot pa. Mabuot ko na yung mga tulog. Kay Mamaan Ramos, happy, happy listening kay Mamaan. Kay Nini Pia, una sa ATI sa ASU Baja. Sa aton niya mga K5 sa Jazzy Catering Services, kay Nini Jazzy, nga cute-cute at gwapa. Agi naman kay Tuto Hans, kay Ma'am Honey, at kay Sir Maylor Donayan, una kanday Sir Arnel, kanday Sir Jeff. Happy, happy listening gid, una sa Jazzy and Hans Catering Services. Sa mga K5 naton, una ka sa LGU Malinaw. Good afternoon sa aton una ang mga supporters na kay ng Margie Salim Emperian, kay Ma'am Mary Forico sa Rosario Malinaw. Una ka din ng Mayolo, happy listening. Naman kay ng Leia Villas, good afternoon. Sa mga K5 naton sa Aklan Provincial Capital, una sa aton nga SP Office, kay ng Jeanette, good afternoon. Na kay ng Bilen, kay Ma'am Opel, at kay Ate Richie Oloroso, gali sa Madala, good afternoon man. Una sa aton nga Aklan Aklan Provincial Agriculture's Office, kay Sir Francis Arnaiz. Wow, Sir Francis, halipat ako. Pero happy, happy listening, gid kimo Sir Francis ha. Kay Sir Francis Arnaiz, kay Sir Alexis Apolonio, good afternoon. Aga sa aton nga Public Attorney's Office, una sa huwaran nga ama, gwapo, maaga, mabuot, butanan nga asawa. Ag maagam nga abogado. Kay Nung Nuno, happy happy listening. Una kay Attorney Andrew Julio Kimpo. Apeles ining gid kimo no nga. Aga regards lang una.
4: Grabe.
3: Apeles ining man sa aton nga PIA Aklan. Ay, nakay nang Shella, good afternoon. Ay, di bali nang Shella kung nalilipatan ka kung ama. Ay, importante karon hay kada may problema ka. Kung kinahangan mo nang chef, ay iya lang. Tawag lang. Apeles ining una sa PIA Aklan.
4: Grabe.
3: Aga good afternoon man sa aton karang mga ka-K5 sa RTC Branch 2. Nakanday Attorney Lina, happy listening. Sa aton yung mga K5 sa Branch 3, syempre sa Fiscal's Office, unakanday Adam, good afternoon. Alas 5.45 ro aton karanga oras, mga ka-K5, ay gina-greet lang anay naton tayo, manjawa, tabi ko nung kita nag-greetings. Pabalik-balik, abe atong greetings eh. Pero anyway, mga K5, hi, we are thankful na andyan kayo palagi, nakasupport. Sa aton kira nga pagpadayon, nagpaguwa rong Senate Impeachment Court ita bago mga K5 nga subpoena para sa daywa nga dating branch manager ita Land Bank of the Philippines nga mag-aatubang bilang mga testigo sa pagpadayon ni Trundaya karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aragon rong kumbaga dugang nga mga ebidensya. Oh, nga kung sasiin mga K5 tanawon naton kung makapamatuod sa Rundaya karanga anang ginasugid nga suspicious nga transaksyon sa anang karanga bank account. Kung rung raya kara mga K5 nga ginpahayag ni dating senador Antonio Trillanes hay makabig naton nga may connection sa Rundaya karanga transaksyon sa bangko ita aton nga vice presidente. Sa Article 1, it articles of impeachment, nagatalakay sa saga nga paggamit it kabilugan nga 612.5 million pesos nga confidential fund. Kaibahan mga hakifibrong rong raya nga 500 million pesos. Maghalin sa Office of the Vice President agrong 112.5 million pesos. Maghalin sa Department of Education. Ay sunod to kay House Lead Prosecutor Gerville Luisro. Si Constantino mga hakay fibrong una karang igapatubang bilang witness nga pagasundan mataan ni Campuzano. Ay katkutan-on ni Defense Counsel Mark Vinluan kung masubra sa sang katistigo rong mag-atubang sa masunod karang hearing, ginambay ni Escudero nga igapagkuwa banwa rong raya nga sampina para sa pare-parehong testigo agod nga maging haom rong tanan sa Rundaya karang magkasipararman nga partido. Sa bahin it prosecution kamanaman sa prosecutor ay kumartes Hulyo 21, binawi mga K5 ita korte rong una karanga sa pina. Ngagin pagguwa para sa daywang dating representative it Land Bank samtang nagapadayon rong raya nga cross-examination kay National Bureau of Investigation on NBI Director Melvin Matibag ko Hulyo 22. Agigapatuman rong raya karanga masunod ng impeachment trial sa Hulyo 29

0: man, ano man ro, pagpanamad it Marcos administration kay Vice President Sara Duterte, ay maakwit ta imaw ron. Pero kung magpinanghugot ka una, ay natural gid lang nga maging kaduda-duda. Kung wakad ginatago o ginakusahan ako ta daya karang administrasyon, hara, buksin ninyo, makitaan nyo una nga nagasugid ako at minatuod. Ay kung bukon at minatuod ang akusasyon, ay maakwit mata si Vice President Sara Duterte. Pwede pa nga nananabalikan kasurong raya karang mga nag-akusar ka na. Pero kung makaroon nga gina-hold mo tana, ag tanan drama, K5 nakabase sa 1987 Philippine Constitution.
1: El Castigado!
0: Ano gidabi matuod rumagain? That's why, ginpaburan itrondaya karang impeachment court nga mag-ishot sa pina, agod nga mabuksan rong raya karang box maghalin sa BIR.
1: El Castigado!
0: Ay katong aning nga tiyempo kay CJ Corona matuod si Cayetano man nga rin rin ay matay pag-abot sa Vice President, ano yung mga pinasahi imawan? Kung what's nga si Vice President Sara Duterte, then be it! Ay ro iba na nakarang ang mga kaalyado nga ni nag-yes. Kaya imaw ay pag-aimbestigahan.
1: El Castigado!
0: Ay kung wa ka mat ginatago, ay wa ka man dapat karoon itkahadlokan. Alas 5:50, aton karang oras.

Sin ba rutin kay ni Alan Caetano ng to ay? Patuloy. Astaw na tadi karama K5 sa aton yung pagpangalaga El Castigador. Thank you so much kid sa aton karang naging partner sa field kay K5 Sandro Zolosor, K5 Valrose Kual, sa aton karang navigator K5 Kenneth Lachita. Partner nato sa technical side broadcast engineer K5 JR Onayan. Sa kagan manit amon yung president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako rin yung karang naging alagad. Inyong Castigador, K5 Gloria Villas Samanyo, para sa kampyon niya balita. Servisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News sa fans.

0: Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Yan ang gapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asalrikan
1: epektibo.
0: DTX 500.
2: Ang cancer amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America, kag Asia, dala na ang Pilipinas.
3: Meaning pa, Sir GP, ang pagka Pinoy naton or ining ito ang Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
2: Grabe, no?
3: Di, klaro man, piyo man. Kadoha pag sa rason, Sir GP, kabulo ka, gadamo ang Pilipino nga nag-cancer, di siyempre, damo makapakancer mo, ari dita ng produkto sa makapakancer. Di, ang question da, sa imo ginakaw, anong damo, makapakancer or anti-cancer?
2: Oh, isama na.
3: Oh.
2: Especially sa diet.
3: Kaya kung lantawon mo yan, jutay lang gakaon prutas kagulay. Jutay lang gainom DTX kag Mighty C. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkaon makapakancer eh. Likawan mo makapakancer. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat niya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya yung selula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na gatabo sa cancer cells, ang matabo sina Sir GP, madamo na na. So before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorrupt ang imong selula, inom giga DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct, Dr. Ramil, no? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer, ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka selula or small group of cells.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, either isa or small group of cells, dira mag-start ang cancer, Sir GP. Gadamo, ti kaunan mo free radicals, makorap, tingala ka, nga gamay man lang tong bukol.
2: Nagdako
3: na ang bukol, naapektuhan ang isa ka organ, nag-silo na sa iban nga organ. So, dira mo makita, posible gid nga magdako, kag mag-multiply ini, kag gintawag niya tumor. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imong cancer cells. Wala ka gainom, sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala ka ga-count sang damo nga utan, way man ka ga-inom DTX 500, way ka ga-inom Mighty C. Nga ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP. Amat-amat lang to, adlaw-adlaw. Pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala ka ga-inom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag Mighty C, Sir GP ya. Kaya nga ah, di ko gusto yung magka-cancer ya. Amo na nga, inyo be, isa lang doha, ako niya puloon ko.
2: Manigurado taya.
3: Oo, siyempre, amo na. That's why, ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 kaklase nga utan, pulo tub-tub 15 kaklase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C.
2: So, diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, hindi ka magka-cancer, ha? Kag hindi ka madali maigo sa mga carcinogens. Anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
3: Kita mo, Sir GP, nga ang damo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi mo mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalalagi, tamis. Plagsa lang kakita, yung Pinoy, hindi magkaon tamis.
4: Correct, no?
3: Kay dako ginya chance nga magka-cancer. Ang question na, ano ka damo bilang ginakaon mo prutas kagulay? Ikaw nga question, nagainom baka DTX 500 kag Mighty C. Ngabiskan paano hindi ka kakaon gulay kag prutas, may suplemento ka nga DTX 500 kag Mighty C. So daily maintenance gid Sir GP. Before ka pa magbalatian, before ka pa magka-cancer, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, mas maayo ang prevention kaysa mag-cure ka.
0: Mahigo pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang himpilan na
4: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Kalibo, impunto alas 6.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Different bio, MP Newscast.
4: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
8: Headline.
6: Headline sa atong balita lokal, van sumunggab sa pader at gate at isang kabagay sa barangay Tigayon.
9: Tugang nga headlines, balitang lokal. Rekonya SP Cleope, ginpawi ro pagkahawag it publiko. Ang sa amendment, ang inclusion it fees, ag charges sa mga ospital.
6: Sa dugang headline, balita lokal, planong pagpanakaw it daywang kabinatilyo sa Kalibo, napornada matapos madakpan it mga residente.
9: Dugang headlines, balitang lokal.
4: Balitang lokal.
9: Aklan sang guni ang panlalawigan magahimo it legislative inquiry angot sa baha sa Dimol sa Boracay.
6: Headline sa aton nga balita nasyonal, Chudoro ginpamilit rong karapatan it Pilipinas sa BRP Sierra Madre.
9: Dugang headlines, balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal.
7: Balitang nasyonal.
9: Pagkaon at posikosyon ang defense panel. Bukon itsabat itsinado suno kay Senator Gatchalian.
6: Headline sa aton nga balita international. Houthi rebels inatake rong daywang ka Saudi oil tanker sa Red Sea.
9: Dugang headlines, balitang international.
4: Balita international.
9: Sri Lanka gumamit it military drones kontra sa dengue.
6: Headline sa aton nga balitang negosyo, Rolls-Royce engines pagagamiton sa mga bagong eroplano it pa.
9: Dugang headlines, balita sa patagat ni negosyo. Tag ana it GSIS sa megawide mabot sa 9.5%.
6: Headline sa aton nga balitang sports, NBA star Wim Banyama ginpili rong Spurs kaysa sa mas mabaho nga kontrata.
9: Dugang nga headlines, balita sa patag itin.
4: Balita sports.
9: Grizzlies posibleng ibuyot o i-trade si D'Angelo Russell.
6: Headline sa aton nga balitang entertainment, Julia Barreto ginpamalibaran rong cryptic post parte kay Joshua Garcia.
9: Ag Cloden Barreto naghingyo sa fans nga hindi pa gamiton roan ang pangangan sa fan pages.
4: K5 News FM.
10: Yan ang radyo ko.
11: Wow! May puso.
6: Maayad-ayad nga gabi, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Provincia Ilaclan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga ka-K5 sa ato niya pagpangalaga, D3 Bayo Evening News. Adlaw kita makaron it Webes, Pecha 23 sa bunga ni Julio Dagon 2026. Ginatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agma ITC. Nung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. live magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FM Kalibo. Kami ro inyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
9: Aga kuman si Ko. K5 Sandro Salazar.
6: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga ha-K5 sa aton yung balitang lokal.
10: Balitang lokal.
6: Wasakrong pader ita sang kagate ko sang kabagay sa kilid Karat Highway sa Barangay Tigayon Kalibo matapos nga sunggaban ita pampasaherong van alas 4 kainang aga-aga. Sa interview sa 38 anyos nga driver maghalin raya sa Balete agpaagto sa Kalibo nga direksyon agkapin sa 60 to 80 km per hour rung dagagat sa kakyan kat gulping nga maglakrong manibela dahilan nga waraya na kontrol. Maswerte nga wat naninahan sa aksidente. Bisan nga mabahurong kasamaran ita printing a portion at van nagandar paraya pagkatapos it aksidente pero bumigay man rong makina. Nadamay matarong sambilog pang sakyan nga nakaparada sa sugod it nasamad nga gate bangod sa mabaskog nga impaka. Presente pang ginaimbestigahan it Kalibo PNP rong minatudod nga rason sa aksidente. Nasayuran man nga naka-experience at mahina nga ugan kainang agahon agabasa rong karsada sa lugar.
9: Dugang detalye sa itong balitang lokal. Wait dapat nga ikahawag rong publiko sa amendment ag inclusion at fees ag charges sa mga taga-tapan ag pampublikong ospital sa Aklan sa idagom at 2026 Revenue Code. Dahil rin pasiguro ni Aklan First District sanggo ni ang panlalawigan member Apolinar Cleope. Kasunod at ginpatigyan niya public hearing at sanggo ni ang panlalawigan. Sunok ka na kagabanan sa mga taripa nga iga-iba ay para sa mga bagong serbisyong medikal procedures ag kagamitan nga uwa pa sa presenting revenue code. Ginpunto man ito opisyal nga kinahangan raya bilang batayan sa suuktan. Sa tanging klaro man ni Cleope nga hindi maapektuhan ng mga miyembro at PhilHealth o kung ng mga benepisyaryo at Universal Healthcare Program. Bangod yung biyerno sa gihapon ng mga ragay ko niya magasabat sa andang gastuso.
6: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, arestado man rung daywang ka mga binatilyo matapos maghana nga magpanakaw sa sangkabagay sa Barangay Kaano Kalibo. Ang kilagrong daywang nga nadakpan nga si John, 19 anyos, agsangka 17 anyos nga parehong gagaki, nga residente at Barangay Bakanbanga. Sa interview at K5 News of FM kay John, alas 10 sa kabiin naghalinsanda sa Banga, aga pagabot pasado alas 12 at aga-aga ay nag-agtusanda sa lugar. May nagkita kuno sanda nga nagsaka sa pader at bagay, dahilan nga dali-daling giagtunan at andang motorsiklo, pero uwasanda at nakitaan nga magamit sa pagtakas. May dagang nga backpack rong daywa ay ginamit rong motorsiklo it ama it minor di edad nga kaibahan. Sino pa kay dyan nga tumambay gamang sanda sa Kalibo. Deseteng kulong rong 19 anyos sa Salak Absel it Kalibo PNP. Samdang sa kustodiya at WCPD rong 17 anyos. Samtang makaroon ka nga kahaponano, nawaman it may nag-abot nga komplainant nga naging rason kung sa siin, ginhilway rong daywang ka mga sospek.
9: Katapusan nga detalye sa aton nga balitang lokal. Magapatigayon at legislative inquiry ro sanggod ang panlalawigan ni Taklan angot sa gaban nga pagbaha sa bahin it dimol sa Islat Boracay. Sunok kay Aklan First District sanggod ang panlalawigan member Apolinar Cleope. Tuyot investigasyon nga matumod rutunay karang ugat it a problema ag makauso it long term nga solusyon. Apisar sigon nga pribadong establishment rong dimol sambato raya sa mga nagapangunang ginadayo ag ginaagyan it mga turista rason nga dapat matawaan yagi raya it nagakaigong atensyon.
6: Alas 6 sa 8 aton karang oras aga sa aton nga balita nasyonal atod gaton ni DTX Coffee Mix sa The Healthy Coffee nakakapikagon nakadetox ka pa. Ginpamilit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga uwa ita kinamatarong rong China nga makialam sa anuman nga aktibidad at Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sunokana teritoryo at Pilipinas rong lugar nga ni what dapat imando o pakialaman rong Beijing kasunod dit insidente kung siin naging marahas nga ginaharang at China Coast Guard rong mga tawuhan at Philippine Navy. Nagpamalibad man si Teodoro nga kumpirmahon Rong pahayagit China nga ginbayolar si Gonel Pilipinas rong temporaryo nga kasugdanan.
10: Balita National.
9: Dugang Italia sa itong balitang national. Ginahatod katon it D3 Bio the Natural Antiviral Antifungal Antibacterial Specialist.
10: Balita National.
9: Ginhambay ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wait na nagakaigo nga pondo rong Senado ang good nga sabton rong pagkaon it prosecution ag defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno ka na kinahangan pananda nga magtagani it duga nga pondo para sa pag-upa it mga opisina ag committee room samtang ginapatigayon ng hearing. So nung mata kay Senator Erwin Tulfo, wait na katagan ang budget para sa raykan nga nasambitan nga mga defense ag prosecution panel ag posible sa nang question noon rong pagagastuson it Senado rong pagkaon it mga abogado. Bangod sa budget deliberations, gintayana rong impeachment trial kada Lunes sa Miyerkules, sa tang Webes ag Biyernes ay gintayana sa ibang ubrahon sa Senado.
10: Balita International. International.
6: Alas 6, Jess, aton karang oras, aton nga balita international, hatod katon nga K5, it extend food supplement for men, nga may makarot at labawaska. Sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga mag-extend food supplement for men, mabakayo naton ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Balita International.
6: International. Inanunsyo it Houthi rebels sa Yemen nga natake nanda rong daywang ka Saudi oil tanker sa Red Sea. Samtang ika-dusi nga sunod nga gabi nga nagpatigay airstrike ng Estados Unidos kontra sa Iran. Kinumpirma it Saudi Arabia nga tinamaan it projectile rong tanker nga Enshela nga nagresultat sunog pero wamat na ninahan nga mga tripulante. Samtang ginreported Iran nga may daywang namatay sa mga airstrike at US, samtang ginhambag it Houthis, nga igapadayo nanda rong adang mga operasyon sa kadagatan.
10: Balita International.
9: International. Dugang Italia sa itong balitang international.
10: Balita International.
9: International. Ginatod gaton it mighty sea rong masking pabaskog nga alkaline vitamin C. Nagagamit gon rong Sri Lanka at military drones sagod nga matumod rong mga lugar nga may natipon nga tab. Dekar niya posible nga pamugaran, ita namo kasunod it pinaka malalang pagtas it kaso it dengue. Sa sunod it halos sang dekada, masobra sa 77,000 won rong natapnan ag 56 rong namatay. Makaroon ka nga dagon. Sunod sa mga otoridad, din palala it bagyong tumama kung nagtaliwan niya dagon rong pag-inabo it breeding sites, it nasambit nga namo.
10: Itang negosyo.
11: Negosyo. Negosyo.
6: Alas 6:12 aton karang oras ag sa aton nga balitang negosyo hatod katon it DTX Premium Coffee ag prebio coffee nga may stevia agaricus mushroom nga prebiotic plus probiotic ag may malunggay. Mapakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Balitang negosyo.
11: Negosyo.
6: Nagpirma rong Philippine Airlines o Konpal sa kasugtanan sa Rolls-Royce para sa 8 Trent XWB-97 engines nga pagagamiton sa siyam nga bagong Airbus A350 hasta 1,000 aircraft bilang parte ita pag-apad it long-haul fleet kara. Kaibahan man sa kasugtanan rong maintenance ag health monitoring support it mga makina. Suno sa PAL, ginagauman nga magataot mga bago o magataor ang mga bagong eroplano naghalin 2034 hasta 2036. Tinutuyo ka ng pabaskugon parong long-haul operations it airline sa mga rota kaparihas kara it New York ag Toronto.
10: Balitang negosyo.
11: Negosyo.
9: Dugang Italia sa itong balita sa patag it negosyo.
10: Balitang negosyo.
11: Negosyo.
9: Nang insambilog sa pinakamabahong lokal ng institutional investors at Megawide Construction Corp. Rong Government Service Insurance System. Matapos rong karang dugangan it 9.5% rong ginapanag-iyahan ng shares sa kumpanya pamaagi it block transactions. So sa Megawide, nagapakita rong investment at GSIS at pagsalig sa mga proyektong pang-imprastruktura at akumpanya kaibahan o pag-intra kara sa mga public-private partnership at iba pang programa it gobyerno.
10: Balitang negosyo.
11: Negosyo.
10: Balitang sports. Sports.
6: Alas 6:14 aton nga oras ag sa aton karang balitang sports. Atod gaton ka K5 Klinika Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugo, Klinika Dio Fresh. Strong Organic and your roll-on, yung may BCO wag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton yung mga kili-kili. Ginpili ni Victor Wimbanyama nga magpermet limang dagong kontrata nga mas manaba sa posible na nang mabaton. Agon tawaan it mas mabaho nga financial flexibility rung San Antonio Spurs sa pagbilog itim nga may chansang magkampiyon. Sino sa NBA star, gusto na nang masiguro nga hindi magiging upang rung salary cap sa pag-abot its Spurs sa andang potensyal. Bangod sa anang desisyon, makatipid rung team it ginabana-bana nga $50 million nga posible na nang magamit sa pagbuog it iba pang mga mayag nga mga players.
10: Balita Sports.
9: Dugang Italia sa atong balita sa patag itinapa.
10: Balita Sports.
9: Ginagauman nga mag-istorya rong Memphis Grizzlies ang veteranong guard nga si DeAngelo Russell para sa posibleng buyout o kung panibago nga trade bago mag-umpisa rong bago karang NBA season. Nabuo si Russell at Grizzlies magaling sa New Washington o dekaw niya Washington Wizards makaroon nga season apang uwa imaw na kahampang para sa Wizards. May nabilin pa imaw nga sang dagon sa kontrata nga nagabalor ita $6 million. Matapos imaw nga i-exercise roan ang player option kubugan itunyo.
10: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
6: Sa ato niya balitang entertainment, balitang artista, katod-kato ni DTX Biriso para sa Kutis Artista, Kutis Malapos.
12: Wow!
6: Magya DTX Biriso, prong organic antibacterial soap na mabakay naton ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
10: Balitang entertainment.
11: Balitang entertainment.
6: Ugot niya ginpamalibaran ni Julia Barreto rong nagakalhit nga cryptic Instagram story sigon nga ginaangot kay Joshua Garcia. Sa asang kakomento sa social media, ginhambag it actress nga fake news. Agaway mo nakapost it nasambit ka nga story. Suno sa kampo ni Julia, peke rong nasambit nga post. Agaway mo at ginpagawa nga anuman nga cryptic message. Gininggan yung manana rong publiko nga maging mapagmatsyag sa mga nakikita sa social media. Agod nga hindi malinlang it mga saga na impormasyon.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
9: Agbara man sa katapusan nga detalye it pagpangalaga di Tribayo Evening Newscast.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
9: Nakiusap si Cluden Barreto sa anak ra nga mga tagahanga nga hindi paggamiton no anak ra nga pangan sa pag-ubra at mga fan pages ag social media accounts agud nga malikawan rong pagpatayang sa publiko. Ginpunto man it actress nga ro anak ra nga minatuod nga social media accounts hay raya karon nga may blue check o kon nga verified nga klase it badge. Gininganyo man ana ro anak karon nga followers nga indi gon pag i-follow ro mga account nga nagagamit it anang pangagan nga bukon it verified.
6: Alas 6:17 aton karang oras ag sa aton anay nga weather update.
13: K5 Bantay Panahon.
14: Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Depression Quiapo. Base sa ating latest satellite image, papalapit pa nga po ng papalapit itong si Bagyong Quiapo sa Northern Luzon, particularly dito sa May Babuyan Islands. At ito ay nasa layong 640 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. May lakas ito ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. At dahil nga po sa bahagyang pagbilis nitong si Bagyong Quiapo ay mas mapapaaga din yung paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility. Habang papalapit po ito, ng papalapit ay yung paghila naman niya ng habagat ay mananatili po na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dito po sa ating latest forecast ng track nitong si Bagyong Quiapo, mananatili ito na tropical depression habang papalapit ito dito sa Babuyan Islands and eventually ay bukas ng hapon ay mas magde-develop pa ito o mas lalakas pa from tropical depression into tropical storm at posible nga po na madaling araw or yung kinabukasan by Saturday ay ng madaling araw o umaga ay mas lalabas na ito ng par at sa pagitan ng Pilipinas at southeastern coast ng China, mas lalakas pa po ito into severe tropical storm hanggang sa ito ay mag-landfall na. dito sa may southeastern portion ng China. At dahil nga po dito kay Bagyong Quiapo ay nakataas pa rin sa signal number 1 yung malaking bahagi ng Northern Luzon, kasama po dito yung Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Benguet, ganun din sa northern portion ng Quirino at northern portion ng Aurora. Bukod po doon sa mga nakataas natin sa signal number 1 ay may mga pagbugso pa rin ng hangin na posible nating maranasan sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw po ito. At ganun din sa mga probinsya ng Siquijor, Bohol at Southern Leyte. Bukas naman, ito yung time na kung saan pinakamalapit itong si Bagyong Quiapo sa ating kalupaan, particularly sa may Babuyan Islands. Malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin. And by Saturday, again, Saturday ng madaling araw or morning ay nasa labas na ito ng itong si Bagyong Quiapo ng Philippine Area of Responsibility. Malaking bahagi pa rin, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, ang posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ganun din sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Dinagat Islands at Davao Oriental. Ito po yung mga may kinalaman sa hangin. Ngayon naman yung babala natin patungkol sa mga malalakas na pag-ulan. Ito po yung posibleng yung mga naka-orange, ito po yung posible na umabot ng 100 to 200 millimeters. Posible po dito yung kalat-kalat o multiple na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito yan sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Pero that doesn't mean 100% ay makakaranas po tayo ng ganito kalakas na ulan. Ito po ay babala at ito po yung base sa ating forecast. Color yellow naman po yung nagre-represent sa 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ibig sabihin naman po nito ay posible yung mga localized floodings or yung mga panandalian na mga pagbaha at posible din naman yung mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar at lalo na din sa mga nakakaranas na ng mga pag-ulan nung mga nakaraan pang araw. Ito po yung forecast natin for ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. And bukas naman ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, ito yung time na kung saan ay binabaybay niya na itong Babuyan Islands at papalabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So mananatili pa rin po na may mga lugar na kung saan makakaranas tayo ng may kataasan na amounts ng mga pag-ulan. Lalo na po dito sa Abra at Ilocos Sur. Yan po yung mga nakataas natin sa orange. At yellow naman po dito sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Kalinga, La Union, Benguet, ganun din dito sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, probinsya ng Guimaras at probinsya ng Negros Occidental. Para naman sa Saturday ng 5 PM hanggang sa Sunday ng 5 PM ay dahil sa hanging habagat ay patuloy pa rin na makakaranas ng relatively may kataasan amounts ng mga pag-ulan, 50 to 100 pa rin dito sa Occidental Mindoro. And at this moment ay nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Quiapo. Wala pa rin po tayong nakataas na gale warning, pero mataas po yung posibilidad na mamayang gabi ay mag-release na tayo ng gale warning o babala patungkol sa matataas na alon, lalo na dito sa Batanes at sa Babuyan Islands kung saan po papunta itong si Bagyong Quiapo. At yan po yung ating update patungkol dito kay Bagyong Quiapo. Ang susunod natin na weather bulletin ay mamayang 11 PM, and eventually kapag malapit na po itong si Bagyong Quiapo na dito sa Babuyan Islands, ay posible na mas tataas pa yung frequency o yung dalas ng ating pagre-report into 3 hourly. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.

0: Thank you so much sa aton yung pag-asa DOST. Alas 6:23 sa aton kirang oras. Mga ka-K5 inyong nabatian, rung mga nagapanguna nga balitaan sa aton yung pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Thursday edition, Petsa 23 sa buwan kara, ita Hulyo Dagon 2026. Ginatod-gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty C, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, itato niya official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5.
1: Agin di magkalipat nga sundan kami sa ato niya official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com, ag sa ato niya mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ng mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa ato niya bilog, Binche Itaklan, bisitahon niya mga rong biyaheng K5 Aklan.
0: Sa nga ganit bilog ng pwersa at K5 News FM Kalibo, sa ato niya partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Nayan. Sa nga ganman, itamon niya president at CEO kay Dr. Emil Itang Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmano.
1: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo,
1: K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon, kamusta kamo tanan? Happy New Year sa gihapon, salamatan tang Dios sa sining bag-ong atuig. Ginhatagan kita sa gihapon sa mayong atsimpo. Tanan nga mga suki nga aton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kagsatanan nga tagparamati sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga ari na kita sa bagong tuig, mabago naman ang aton kabuhi. Kung ara kita kay Kristo, importante gid nga magakabago, bago nga tuig. Bago na ang aton kabuhi, ang aton balanga paminsaron na bago sa espatuhanon nga mga butang. Kaya kung hindi, wala mag-uswag. Di ba? Wala mag-uswag. Kung wala mag-uswag ang aton nga handong sa espirituhanon nga kabuhi, sayang. Muna nga importante katama, kamo nga tanan nga nagapamati sa aton nga platutunan, kabay pang kamo tanan ara si kayong lawas, ara man sa pag-uswag sa espirituhanon, agod nga mayo man, bisakan nga medyo budlay, biskan nga medyo may mga pagtilaw, pero kung ara kita Kristo, hindi kita niya pabayan. Buligan kita niya permi, kag makahimo kita sa pagpadayon, biskan sa mga kabudlayan, bisan sa mga kalisod, kag bisan sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa aton kabuhi. Nga man kay ara si Kristo permi nga bulig sa aton, magagiya sa aton, kag iya kita pagkamayohon. Muna nga, kita man mag-operar sa iya. Kaya kung hindi kita mag-operar sa iya, sige kita pangayo, pero wala kita kooperasyon, ay hindi man malipay ang Ginoo. Dapat, kung kita nangayo permi sang bulig sang Ginoo, mag-operar man kita sa iya para nga iya man tumanon ang aton mga hangyo, aton mga pakitlooy. Sige, so wala nga, kamusta kamo? Sige, hapon pa rin kita sa aton pagtuon sa punong sang Ginoo, ilabi na sa aton makaturan nga mga Seventh-day Adventist. Kinahanglan ang atong ginatunan subong para gini sa aton kay nagapakilala ang isa ka ginkabing tanga manalagna si Sister Ellen G. White kaginpatihan sang mga tutong ng mga Seventh-day Adventist na ang iagali nga sulat is isa siya ka propetisa o isa siya nagasulat sa Testimony of Jesus. Sa muna nga amo lang na ang aton nga panamyaw, mga pangumusta kag mga pangabay. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kita san po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinakalob sa amin. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Maraming salamat sa inyong pagkakaloob sa aming CEO Reclamino Oy ng isang himpilan, K5 News FM Philippines. Nawa pagpalain mo ang Oy family. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at gayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, padayon kita sa buong mga kautoran sa pagtuon, may nami kita nga topiko nga tunan. May kaangtanan ni siya sa aton nga pagtuon nga importante katama. Nga man, kay may kalabutan siya, mga kautoran, ang aton ginatunan diri sa pagpugong. Kumbaga, salakyan, break. Siyempre, ikaw makasakay ka sa salakyan kung wala break, kadelikado ka tama, di ba? Ang muna nga diri, ipadayon ta ang aton pagtuon, part 3 ni siya, pero ang aton tunan is the 7 stages of man's diet. Ang pito kahugna, kumbaga, stages sa pagkaon nga ginhatag sang Diyos sa tawo. Ang muna nga namin ni siya. Pero unastanan, gingamit taning pulong pagpugong or break, importante siya katama nga man. Kaya kung wala gani break, ang isak salakyan, pertigid ka delikado. Diba, tuod? Muna nga dari, mga kuturan, ang aton mabasa sa dari sa ano, sa
Galacia 5, mga versikulo 22 kag 23, kag subong man sa 2 Pedro 1, 5 hasta sa 7. Kay aran ni siya. Now, ang aton nga mabasa diri is about ang pagpugong. Ang paglihi sa tanan nga maka halalit nga paggamit sing maalamon sang maayo. Isa ka doktrina sang Biblia. Ang isa sang mga bunga sang Espiritu Santo amo ang pagpugong sang kaugalingon. Apang ang bunga sang Espiritu muna ni sa Galacia amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagkaminantuson, kalulo, kaayo, pagtuo, pagkamapainubuson, kagpagpugong. Muna nga sa Galacia. Dayon, ang sa Dos Pedro, isa ini sa mga talaksan sang Kristohanon nga kaimpitan. Kagluwas ini, abal ni Apostol Pedro, ginahatag ninyo ang bugos nga kakugi. Idugang ninyo sa inyo pagtuo ang pagkamaayo. Kag sa pagkamaayo ang ihibalo. Kag sa ihibalo ang pagpugong. Sa kaugalingon, ang pagbatas. Kag sa pagbatas, ang pagkadiyos nun. Kag sa pagkadiyos nun, ang utod nun nga kaayo. Kag sa utod nun nga kaayo, ang gugma. 2 Pedro 1, 5 hasta 7. Si Pablo man, nagwali na hanungod sa pagpugong. Binuhatan 24, versikulo 25. Siya man giapunto nagsulat sa Galacia 5, versikulo 22 hasta sa 23. Kagsang naghambal siya na hanungod sang pagkamatarong, pagpugong, sang kaugalingon, kag paghukom nga mag-aabot. Si Felix hinadlukan, kag nagsabat, lakat ka sa sininga tiyon, kon may tiyon ako, taugon ko ikaw liwat. Muna, pero napatay na lang si Apostol Pablo, parader, napatay na ako si Pablo, napatay, tapos napatay lang si ni si Felix, Governor Felix, pero ay naging siya makapatawag liwat. Dari. Kag ang tag sa katao nga, nagapaindis-indis, nagapugong sa tanan nga butang. Amo man niya ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9, versikulo 25. All who want perfect holiness in the fear of God must learn the lessons of temperance and self-control. The appetites and passions must be held in subjection to the higher powers of the mind. This self-discipline is essential to that mental strength and spiritual insight which will enable us to understand and to practice the sacred truths of God's Word. For this reason, temperance finds its place in the work of preparation for Christ's second coming. Amuna nga, punuyag naton nga, manginhimpit. No, sa tanan nga luyag maghimpit sang pagkabalaan, sa kahadlok sa Dios, dapat magtuon sang mga leksyon, sang pagpugong, kag pagdumala sa kaugalingon. Ang mga gana kag mga kaligon dapat ipasakop sa mas mataas nga mga gahom sang una-una. Ini nga disiplina sa kagulingon kinahanglanon sa sinang kusog sang una-una kag espirituhanon nga paghangop nga magabulig sa aton sa paghangop kag sa pagbuhat sang sagrado nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios. Sa sining rason, ang pagpugong nakakita sang iya lugar sa buluhaton sang paghanda para sa kaduha nga pagkarain ni Kristo. Amang nga importante katama gali ang pagpugong. Ang matuod nga pagpugong, amon ni nga nagatudlo sa aton nga isikway sing bugos ang tanan nga makahalalit kag gamiton sing maalamon ang makapapagros. Amo nang jotay lang ang nagakarealisar subong sang dapat nila kung daw ano kadako ang kaangtanan sang ilang mga batasan sa pagkaon sa ila lawas o rikayong lawas sa ila kinaiya sa ila kapuslanan sa sining kalibutan kag sa ila kawalay sa walay katapusan nga kapalaran.
or destinasyon. Ang gana dapat gid magpasakop sa moral kag intelektual nga mga gahom. Ang lawas dapat mangin alagad sa unahuna kag indi ang unahuna sa lawas. Mo na problema kung ang aton nga unahuna ulipon sa aton lawas. Si Putol Pablo nagsulat. Wala bala kamo makaibalo nga ang mga nagadalagan sa lumba sa palumba nagadalagan tanan apang isa ang nagabaton sang padya. Gani magdalagan kamo agod nga matigayo ninyo kag ang tagsa katao nga nagapainis-indis sa pagdaog nagapugong sa tanan nga butang. Kung ginahimo nila ini agod makatigayon sing madinlunton nga purong-purong apang kita isa sa kadi madinlunton. Busa ako nagadalagan indi subong nga di mapatod. Agod, hindi ako makig-away sa isa. Kaangay sa nagasumbag sa hangin. Apang ginatipigan ko ang akong lawas kag ginapasakop ini. Agod nga sa bisan ano nga paagi. Tatapos ako makawalis iban, ako mismo mangin isa kasi kwayon. 1 Corinto 9:24-27. Madamo sa kalibutan ang nagapatuyang sa makahalalit nga mga batasan. Ang gana sa pagkaon, amo ang kasuguan nga nagadumala sa ila. Kagbangod sang ila sayop nga mga batasan, ang moral nga igbalatyag. Natabunan kag ang gahom sa paghantop sang sagrado nga mga butang sa dako nga kasarangan, kasangkaraw na laglag. Apang kinahalanon para sa mga Kristiyano nga mangin istrikto nga maligdong. Dapat nila ibutang ang ilang talaksan nga mataas. Importante ang pagpugong, pagpugong sa pagkaon, pag-inom, kag pagpanapot. Ang prinsipyo dapat magahom sa baylo sang gana ukon magarbo. Ang mga nagakaon sing sobra ukon ang ila pagkaon may indi maayo nga kalidad, madali nga madala sa pagkadula kag sa iban pang binuang kag makahalalit nga mga kailibgon nga nagalumos sa mga tao sa kalaglagan kag silot. 1 Timoteo 6:9. Ang mga mamumugon upod sa Dios dapat maggamit sang tagsa ka influensya sang ila sa ila kagulingon sa pag-inganyo kag pagpalapnag sang matuod nga mga prinsipyo sang pagpugo. Subong nga ang aton una nga magirikanan nadula, nagdula sa idin, paagi sa pagpatuyang sang gana sa pagkaon, ang aton lamang paglaom nga mabawi ang idin, amo ang paagi. Nga sa malig-on nga pagpanghiwala sang gana sa pagkaon kag kailibgon. Ang paglikaw sa pagkaon kag pagkontrol sang tanan nga kailibgon, mag-aamlig sang intelekto, sa aton intelektual, kag magahatag sang mental kag moral nga kusog nga nagapahanugot sa mga tao nga dalhon ang tanan nila nga mga huyog sa idalom sang pagkontrol sang mas mataas kag mga gahom sa tunga sang husto kag sayop nga kinandan. Ang tanan nga may matuod nga paghangop sang sakripisyo nga ginhimo ni Kristo sa pagbiya sang iya puluyan sa langit agod magkaris sa sini nga kalibutan. Agon nga paagi siya kagulingon nga kabuhi ipakita sa tao kung paano pamatukan ang pagsulay malipayon nga magapanghiwala sang kagulingon kag magapili nga mangin o malambit kay Kristo sang iya mga pagantos. Amo na ang bali importante nga aton mahangpan sa aton nga kabuhi samtang kita nagaprepara sa aton nga kaulingon. Muna nga diri sa 7 kahugna sa pagkaon or 7 stages of diet. Diri aton mabalaan nga una sa gamit sa Ginoo nga ginhatag niya sa tao agon nga kaunon diri makita ta makuturan ang una nga hugna. Dito sa paraiso antes si Adan kag si Eva makasala. Mga prutas, mga uyas kag mga nuts. Wala sing unod nga pagkaon ang gintugot sa ila.
ginahatag sa ila. Wala. Dari ang atong nabasa sa Genesis 1, versikulo 29, nagasiling, kag ang Dios nagasiling, yari karon, ginahatag ko sa inyo ang tagsa katanom nga nagapamunga sing liso. Kag ang tagsa kakahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapamunga sing liso. Sa inyo, mangin kalanon ini. Ama na nga, dayon, ang isa lang dito sa ginhatag sa Ginoo, amo nga kaunon nila. Ang tanan, makakaon sila sa tanan ng mga bunga nga nagatubo dito sa talamnan, sa kidin. Pero hindi lang sila magkaon dito sa bunga nga mga kahoy. Itong bunga sang kahoy nga ginbawal sa ila. Sa Genesis 2, versikulo 9, kag 16, nang siling, ginpatubo sang Dios ang tanan nga mga kahoy nga matahom tulukon kag manamit kaunon. Ang kahoy sang kabuhi man, kag ang kahoy sang ihibalo, sang maayo kag malain. Amalang niya ang ginbawal sa ila. Dayon ginsugo sang Dios ang tao nga nagasiling, pwede ka magkaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan. Kag nakita sang Dios nga maayo gid ang tanan nga yaginhimo. Amo na nga agod, mahibaluan kung ano ang pinakamaayo nga mga pagkaon. Dapat natong tun-an ang orihinal nga plano sang Dios para sa pagkaon sa tao. Siya nga nagtugas ang tao kag nakahangup sang iya mga kinanglanon, amo ang nagtangdo kay Adan nga iya kaunon. Yari karon siling niya, ginhatag ko sa inyo ang tagsa kahilamon nga nagapamunga sing binhi, kag tagsa kakahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapatubas sing liso para sa inyo, ini mangin kalanon. Genesis 1:29, American Revised Version. Sa pagbiya sa Eden, agod, makaangkon sang iya panga palangabuhian, pagi sa pag-uma sang duta, sa dalob sang sumpa sang sala. Ang tao nakamaton sang panugot sa pagkaon man sang hilamon sang latagon. Genesis 3:18. Ang mga uyas, prutas, nuts, kag mga utanon, amo ang pagkaon, gayon pili para sa aton, sa nga aton manunuga. Ini nga pagkaon, ini nga mga pagkaon, nga ginhanda sa simple kag natural nga paagi tubtob posible, amo ang pinagamapagros kag makahatag sa kayong lawas. Naghatag sila sing kusog, gahom sang pagbatas kag kapagsik sang intelekto sa aton na utok, nga hindi mahatag sang mas komplikado kag makapapagsik nga pagkaon. Amo na, dari ni ginbasa ta sa Ministry of Healing, pages 295-296. Amo na ni nga sulat ni Ellen G. White. Mugani na nga aton gintunan ang manalagna or propita sa sining katapusan nga may nadlaw. Sa Council for the Church, 228, paragraph 1, supak sa iya plano nga kuhaon ang kabuhi sang bisan sino nga tinoga. Wala sing kamatayon sa idin. Ang bunga sang mga kahoy sa hardin, amo ang pagkaon nga kinahalanon sang tao. Wala gintugutan sang Dios ang tao sa pagkaon sang sapat tubtob pagkatapos ang anaw. Amo ni nga kasaysayan nga ang tao nagakaon na lamang sang nagakaon sa sapat pagkatapos sa sang baha o sa anaw. Ang pagkaon nga gintando sang tao sa ginsuguran wala nagalakip sang pagkaon sang sapat. Councils on Diet and Foods 374. Ginhatag sang Dios sa aton nahuna nga mga ginikanan ang pagkaon nga iya gindisinyo nga dapat kaunon sang rasa. So pag-inisya plano nga kaunon ang kabuhi sang bisansino nga tinuga. Wala sing kamatayong sa idin. Ang bunga sa mga kahoy sa hardin, amo. Ang pagkaon nga nga kinanglanon sang tao, wala gintugutan ang sang Dios ang tao sa pagkaon sang sapat tubtob pagkatapos sang anaw. Councils for the Church 228 or Councils on Diet and Foods 373-374. So amo na ang unang stage, unang hugna. Ang ikaduha, sa pagkatapos na sa ilang pagkasala, no, pagkatapos ang sala, dire,
ang mga utanon gindugang sa mga prutas, uyas kag mga nuts. Wala sing unod nga pagkaon ang gindugutan. Ini si Stress Jesus, so magapatubo ini sa imo sang mga tunukon nga mga hilamon kag magakaon ka sang mga hilamon sang latagon. Sa Ministry of Healing 295 nagasiling sa pagbiya sa idin agod matigayon ang iya palangabuhian paagi sa pagpanghumasang duta sa dalom sang sumpa sang sala ang tao nakabaton sing pahanugot sa pagkaon man sang mga hilamon sang latagon. Ini si Stress Jesus. Sa Salmo 104:14 nagasilinga ginapatubo niya ginapatubo sang Dios ang hilamon para sa mga kasapatan kag ang mga hilamon para sa mga tao. Mga panaksihon pagtuon sa pagkaon kag pagdariha aton mabasa. So 132 or testimonies or the church. Sa mga uyas, prutas o tanon kag mga nuts, makita ang tanan nga mga elemento sang pagkaon na kinahanglan naton.

5, versikulo 5. Si Seth nagkabuhi sing 912 katuig hasta mabatay. Genesis 5, versikulo 8. Si Enos nagkabuhi sang 905 katuig antes mabatay. Si Kainan nagkabuhi sing 910 katuig antes mabatay. Si Mahalalel nagkabuhi sing 895 katuig antes mabatay. Si Jared nagkabuhi sing 962 katuig antes mabatay. Enoch buhi pa siya. Ngaman, kay gindala siya sa langit, wala na patay. Pwerte na ka, taas ang edad. Genesis 5:24. Si Metusela, nagkabuhi sang 969 katuig antes mabatay. Si Lamech, ang amay ni Noe, nagkabuhi sa 777 katuig antes mabatay. Si Noe, nagkabuhi sa 950 katuig antes mabatay. Ang mga prutas, mga uyas, mga nut, kaya mga utanon amo ang pagkaon nga ginpili para sa aton sang aton manunuga. Ining mga pagkaon nga ginhanda sa simple kag natural nga paagi tubtob, posible amo ang labing makapapagros kag maka pa hatag sang ikayong lawas. Naghatag ini sing kusog, gahong sang pagbatas kag kabaskog sang intelektual nga hindi mahatag sang mas komplikado kag nakapapagsig nga pagkaon. Ministry of Healing, page 296. Yadto mga di matinumanon sa Dios antes ang anaw nagkaon sing unod kag nangin mapintas sila kag nangin malaot. Kag tuman kamalaot nga ang Dios hindi na makaguwanta sa ila. Kung naton masahon ang Genesis 6, versikulo 5, kag nakita sang Dios nga puwerte ang kalautan sang mga tao sa ruta, kag ang tanan nga mga hunahuna, kag mga panghunahuna sa tao, sa ilang mga tigipusoon, puro lang malain. Kag nagmahay, nagmahay, naginulsol ang Ginoo, nga gintuga niya ang tao sa ruta, kag nagkasubo siya sa iya tigipusoon. Ang pag-inulsor din siyang Ginoo, ginagamit nga pulong, hinabalang daw sa Bisaya pa nagmahay ang aman. Kaya ang tao wala gid na magsunod sa iya. Kaya ginahatagan mo sila kagawasan, tagahatagan mo sila kahilwayan, ano ila pilion. Pero kaya nagkapamati mo sila sang kaaway. Tama na nga, nakapinulsor sang Diyos, nasubuan gid siya. Siya tigipusoon. Kaya ang Ginoo nagasiling, laglagon ko ang tao na akong gintuga, gikan sa kadaigan sang duta. Ang mga tao, kag ang mga sapat, kag ang mga nagakamang ng mga butang, kag ang mga pispis sang kahawaan, kay nagahinulsol ako nga ginahimo ko sila. Ha? Nagmahay, nagmahay ang Diyos. Ang mga pumuluyo sang daan nga kalibutan, wala sing pagpugong sa pagkaon kag pag-inom. Luyag nila magkaon sing unod. Bisan pa wala sila sa gintugutan sang Dios sa pagkaon sang mga sapat. Nagkaon sila kag nag-inom sing sobra, kag ang ilang malaot nga mga kailibgon, wala sing latid. Gintugyan nila ang ilang kagulingon sa makangililad nga pagsimba sa mga Dios-Dios. Nangin mapinta sila kag malain sa ato mga

So, pero wala pa gani ang anaw bangod sa perting akaon sa mga hindi tumuloo o wala nagatuo sa Ginoo, mga kaliwatan ni Kain amo to nga nadunot ang kalibutan. Pero wala naman kita siyang timpo tapos untaan na isunubo nga pangamuyo. Mapagpalat mahabagi namin Pinoy Diyos. Muli kaming lumulog sa Manalang Luklukan at salamatan po namin do kailang pag-ibig patumbay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong kaganahaloob. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Nawa, maunawaan namin ito at maunawaan sa mga nakikinig. At pagpalain mo ang ginagamit ng Pilad K5 News FM, higit sa lahat ang CEO Rokmila Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang pagpapala ng kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkuna at pagkatsalama sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: TTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Oy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, Doc.
2: Free radicals eh. Di ba duman nato ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
1: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
2: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk foods, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung gatindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
3: Mga cakes.
1: So, unless kung...
2: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag, siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
0: TTX 500.
1: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. No, wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila, kakaon.
3: Wala mang ginatapikan virus.
2: Hindi sila damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kay ilang problema, aranas sila utok.
0: TTX 500.
4: Sad and Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan.

0: 100.
1: Isa isa ang tasar JP kung ano ang mabulig sa pag-inom sa Detex sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo ha. Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito.
1: Kadto linaga. Sobra na guro 20 anyos.
0: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Kulo okay. Imagine la Sir JP kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imong ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy perting lagdo ka nagtipik tapik skillet.
1: Correct. Yeah, hindi pag ikaw pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
1: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatambo Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre puno na mo na oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kung para sa cancer.
2: Tawag
1: lang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
3: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
2: dugangan nila, kulang.
1: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginataki, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation,
2: may mga toxins,
1: pangbutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, una nila nga in-neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
2: May reserve ka na.
1: Correct. Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Si Papa ay na!

sa kalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:17 ang ating oras. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklan Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalye 5 on a Thursday today, July 23, 2026. At syempre makakapiling nyo pa rin ang inyong Papa A sa loob ng dalawang oras. Standby muna tayo at mag-chill, mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga nag-aabang ng Biyernes, nako, isang tulog na lang, Biyernes na. Pwede yun ka mukha libot-libot yung anay sa opisina inaga. Kung medyo gaoyun gid ka mo, ay, basi makaya pa man nga hindi mag-absent, kanugon pat aro live. Diba? Kung kaya malang man nga maglibot-libot ka anay sa opisina. Ag maghihibayag. Hindi mo pansin, log out yun agali. Diba ga? Tiisa lang ako nga man ita valid good nga reason. Diba? Pero kung nakaplano ko at imo nga magbakasyon, ay go good ah. Pero kung imo nga rason na tamad ka man lat imo, basi pwede man nga sudlon mo lang. Kanugon pat ah. Kusang adlaw. Medron ko may leave credits ka kahit paano kung uwa. Buhin niya agi sa sweldo. Diba? Kaya pila rong minimum account mga ka-K5. Bahut agi rong kaltas. Doon numalisod eh. Kung nag-absent ay kaltas dayon. Pero kung nag-overtime, abo pang ginapa-approve-approve. Ay nako, ano man ang inyong estado ngayong gabing ito. Kayo man ay pagod, kayo man ay hayahay. Ang importante, mag-chill lang tayo ngayong gabing ito. Oy, viral na naman, ha? Itong bagong produkto na naman na-inspired kay Rene Baterbonya, mga ka-K-Fab. Itong mga nakaraang mga araw, nagiging viral muli itong si Rene, mga ka-K-Fab. Itong yumaong student-athlete na si Rene matapos paggawan ito ng statwa. Oo. Pagkatapos sabayan din ng paglo-launch ng kanyang sariling perfume brand na inanunsyo naman ng kanyang mother. Ngayon naman, meron namang bago. Meron namang bread and butter na ang pangalan ay Butter Bonya. Napaka-witty, di ba? Marami ang napangiti sa creative combination ng butter at Butter Bonya na apelido. Pero mas naging meaningful ito nang malaman ng netizens na ang pangalan ay konektado pala sa yumaong student-athlete na si Rene. Hindi lang ito basta clever branding para sa mga taong nakakakilala at sumusuporta sa kanyang pamilya. Isa rin itong paraan upang manatiling buhay ang pangalan at alaala ng student-athlete. Galing naman, so makaroon mga kayo, madyan nagiging laughing stock to bagay sa social media. Ginahibaygan lahat ah, pero... Aman gidabi kung maubra sa natan ng brand nga ron. Pasugta nato ng mga fans. Diba ni Rene? For as long as royon nga ron nga pag-ubra na nat mga branding nga ron nga inspired by Rene Baterbonya, may permission ka ron sa pamilya. Diba? O may mga ano nga nga may mga comment nga pwede man mana nga mag-ubra pag init gatas ro brand man na rin hay Bonya Kid. O kaya naman, yung ano naman, pampaganda, pampagwapo, Rene Jovating Set. Rene Jovating Set, mga ka-K5. So, ayan, ano bang take ninyo dito sa mga nagsusulputang mga product? Well, kung ito naman ay may consent sa family at ito ay nanggaling mismo sa family ni Rene Baterbonya, then why not? Diba? Ito talaga mga K5, ang pinakamagandang take dito na kung ikaw ay namuhay ka sa mundong ito ng kabutihan, diba? At ipinakita mo ang yung talagang pagmamahal hindi lang para sa iyong mga kaibigan, kundi lalong-lalo na sa iyong pamilya. Dito siya na ano eh, dito nakilala si Rene yung kanyang talagang pagmamahal para sa kanyang pamilya, pagiging selfless na kumbaga ang lahat ng kanyang ginagawa, iniaalay niya para sa kanyang mga magulang, mapagmahal na anak, para sa kanyang ama at ina. Talagang kahit na nawala man siya dito sa ibabaw ng mundong ito, ang kanyang alaala
diba? Ang kanyang legacy ay mananatili. At ngayon nga ay kahit na ilang weeks na ba mula nang malibing siya. Pero yung kanyang, 'di ba, ang kanyang masasabi nating Rene Magic ay hindi pa rin kumukupas, mga ka-K5. Siya, sige. Anyway, mga ka-K5, narito na muna ang mga buwan naman ng pagbabati mula dito sa ating live stream. Mag-comment na kayo ha ng inyong mga greetings dito sa ating Facebook Live. Batiin natin ang magandang gabi si Evelyn Cortez. Hello po, baka apelido ha. Tagasiin ikaw, ma'am. Magandang gabi ha. And likewise, we're saying good evening kay Claire Hanson. Aray naman, Paps, itakwil mo tagal. Kabi ikaw ba na itong hambay? Nakarakabagati mo, nag-react. Ikaw nga ni ga-absent, wata ikaw ginatakwil. Ay, pasensya lang. Kay Mama Bibing, una karon sa Alta Vas. Good evening. At kay Ma'am Melda Baiz, pa-shoutout sa Pilayo Feliciano Family sa Bangbang Balete. Kay na ituman kita sa Pinamukan, nag-submit sa makita at depurated talaba. Thank you so much, Gid, ha, sa mga friends natin una sa Pinamukan, New Washington, mga ka-K5. Sa mga members, itaton karon nga PAPA, oro nga Pinamukan Aquatic Products Producers Association. So ito kita kaina, may ato niya ginoobrang another documentary. At syempre, ro aton gid nga pagpasalamat sa tanan nga mga members, no? Sa president nga si Sir Jolin G. Patricio. Aga syempre, nag-accommodate sa aton karon nga mga inquiries sa anda karon nga business manager nga si Sir Mark Lloyd Pelayo. Good evening! Siyempre, batiin din natin lahat-lahat na ha sa Vice President nila na si Sir Wandro Roga, sa Secretary na si Sir Renato Torrefranca, sa Treasurer na si Sir Alan Pelayo, sa Auditor na si Rowan D. De La Cruz, sa Public Information Officer na si Ma'am Lilia Abayon, at sa Public Information Officer naman, at dalawa sila, si Mr. Romel M. Roga. Ayan. At syempre, yung mga members nila, kay Sir Danilo Zagales, kay Sir Joji Paraiso, Sir Ermo Dadivas, Sir Victor Regalado, Sir Johnny Fall Ochon, si Sir Knowledge de la Cruz, Sir John C. Roga, kay Ma'am Gay Ann Agustino, kay Sir Godofredo Alano, kay Sir Belmore Bonifacio, kay Sir Manolito Abiga, kay Sir Efren Gamulo, kay Sir Glenn A. Tumaob, at kay Ma'am Marites Recibe. Thank you so much, gid permis sa Papa. Ag may andaw man karon nga pabagon ka kon, pa-take home nga depurated talaba. Ag may paaman pagid nga paaman nga to, boneless mullet, mga ka-K5. Gusaw nga boneless. Tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon, ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Standby and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores

0: ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas. Epic. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Matsoy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: soy Jay Remix.
1: Sí, papá, ey, na.
2: Oras natin, 7:48 on the clock. At syempre, kapiling pa rin ang inyong Papa A sa ating programang Tambayan sa Kalye 5 on a Thursday today. Kung itong mga nakarang araw, pinag-usapan na po natin ang patungkol sa mata, tenga. Ngayong gabing ito, pag-usapan naman natin ay patungkol sa ilong. Kan-o kamo ulihi nga nag panghimong it. Ano nga ba ang mga facts na dapat ninyong malaman patungkol sa inyong mga ilong, mga bawal gawin? O yung mga hindi pa rin nyo nalalaman ng mga impormasyon, yan ang ating pag-uusapan. Maya-maya ng konti. And speaking of ilong, manamigit ang mga K5, no? Kung sa agahon pa lang, nagkakuan ka nga gibaga, nagahugum-hugum ka at manami nga hugum it DTX Coffee Mix. Diba? Amoy pa lang, siguradong gising ka na. At hindi lang basta-basta gising, mga K5, dahil kapag ininom mo na ang iyong DTX Coffee Mix, abay, meron pang health benefits para sa iyong kalusugan. Dahil ito ang healthy coffee, merong ampalaya, chia seeds, and sugarcane extract powder na tumutulong upang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na? Nakadetox ka pa? At syempre ngayong gabing ito, binabati natin ang mga nakaantabay na katutok sa ating programa. Syempre hindi mawawala sa pagtambay sa atin si Sir Jonah Diaz at si Sir Roberto Diaz na nakaroon sa Magpagong Bata na Clan. Oir akon garon nga vlog sa pag-ubra it Buri. Oo, mga products alin sa Buri Pam, mga ka-K5. Ay akon nga gin-re-upload, gin-re-edit na akon. Aga ako niya gin-re-upload. Aga bida karon hay sa milog sa mga atong gin-interview karon hay si Ma'am Jonah Diaz. Yan. Hello sa mga taga-kwan, ha. Magpag-ong Batan Aklan.

0: Charles.
1: Let's tambay and chill sa tambayan sa Kalye 5.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Ako si Jean Paul, hineroso istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod tis na sa nga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
5: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss na aton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Especially itong kuan, fatty liver.
4: Oo!
5: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
4: Grabe, no?
5: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
4: Ano na, Doc? Tofi?
5: Tofi means thin outside, fat inside.
4: Ay!
5: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
4: Mm-hmm.
5: Ang problema, Sir GP, kay hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.

0: balance. Oh. Ma-detect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Ay. Ang muna importante sir GP ang pag-inom sang DTX 500 MyTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MyTC or PureC ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety ang ghrelin kag leptin.
1: Mm. Correct Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pa nga parte sang lawas.
0: Ang problema abi sir GP sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo dre ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Siling na sa pag-tone sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Dire sa Pilipinas, isa sa mga na-discover nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or PureC Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
2: DTX 500.
3: Catalina Habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan Kaban Kalansit.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag inom sang DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Nang bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw. Two times ko tag duwa-duwa ka capsule morning o duwa-duwa ko. Tapos inang pagkaubos ko sir, may alibyo git. So buong gi maintenance ko nagit sir kanam inamit nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500.
1: According to research, ang visceral fat Dr. Ramil is about 10% of all body fat. So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat. Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
0: Nga mo nang kadelikado. So sa DTX 500 pa lang kag MyTC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan bla nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka. Kung may ara ka sang diabetes, siyempre, sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat. Simple lamang ang solusyon sa diabetes ah. Di, muna gani, pero may natong balik-balik. DTX 500, MyTC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 yapon kag MyTC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function. Masiling gamimik, ginasunod niya. Ginakopya niya. No? Ang function sang insulin, gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang, makontrol ang glucose sa lawas. Kaya the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko MyTC or PureC adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay, katang.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: si Papa Aina.
1: 8:18 on the clock, kapiling pa rin yung Papa A. At nandito tayo sa ating kaalaman sa tambayan. Aba, may title pa man. Noong nakaraang araw, pinag-usapan po natin ang about sa mata. Then, sumunod na araw, patungkol naman sa tenga. Ngayon araw naman, mga K-5, ay pag-usapan natin ang inyong mga ilong. Okay? Alam mo ba na kaya mong makaamoy ng mahigit 1 trilyon na iba't ibang amoy? Yun nga lang, hindi mo sila ma-identify isa-isa. Pero ang kakayahan po ng ating ilong ay kaya po niyang makaamoy ng 1 trilyon na iba't ibang amoy. Sino kaya nakapag-ano nito, no? Nakapag-gawa ng pag-aaral na ito? At paano niya nabilang ang 1 trilyon na amoy na yon? Ang pangamoy ay direktang konektado sa bahagi ng utak na may kinalaman sa memory at emotions. Kaya minsan isang amoy lang bigla mong naalala ang isang tao o lugar. Oh. 'Di ba? Kapin pamana kung may inyong same nga pahumot ni ex na ginagamit dati. Tapos may nasubgangan ka nga gumamit man ita kaparehas nga pahumot, abaw. Makarelapse kag drain it malala sa inyo karon nga dating ano, dating pagmamahalan na nauwi na sa limutan. 'Di ba? May mga certain smells talaga, mga ka-K5, na nagpapaalala sa atin sa isang event, isang tao, lugar o pangyayari. Kapag sipunin ka, hindi lang pang-amoy ang nawawala. Pumapangit din ang ating panlasa dahil malaking bahagi ng panlasa natin ay galing din po sa ating pang-amoy. Diba? Kamat, diba, na humgan mo pa lang, sayot mo agiro lasa. Diba? Naano man ano pagkaon nga raman, lasa man ang ipis. Ama na kakaon kat ipis, ay. Pero dahil nga nahumgan mo ro ipis, ay kumbaga nako-compare mo ro panlasa. Oo. Ano man ang lasa, rami mo ng pagkaon na binga. Kata, basta hindi ko pag-i-mention. Basta may ma-offend. Nanong lasa man na raman? Siya suka man na itkuring. Suka pa itkuring. Ama na lasa hakaon mo man na ro suka itkuring. Eh. Pero syempre, kung mahumgan mo, ay doon tayo doon, pwede mo ma-compare sa imo karon nga na lalasahan. Ang ilong mo ay parang natural air conditioner. May aircon gali sa aton karon nga ilong, ha? Pinapainit, pinapalamig, at nililinis nito ang hangin bago pa man makarating sa ating baga. Ang mga buhok sa ilong ay hindi lang basta buhok. Sila ang unang depensa ng katawan laban sa alikabok, pollen, at bacteria. Ano ninyo pag-ubusar o buhok sa inyong ngaron nga ilong? Buagat aron nagagabaw sa buhok ay medyo unhygienic ani tanaw, no? Pero importante rin pras man sa buhok sa aton karon nga dugunggan, mga ka-K5. Nagabulig ron para ikuan baga? Para nagano? Nagasilbi nga barrier sa alikabok, pollen, bacteria, ag maabo pa nga mga small particles. Alam mo ba na ang isang pagbahing, kung kata naman na pag-atching, ay maaaring umabot ang bilis sa mahigit 100 kilometers per hour. Ganon kabilis ang hangin na ating binubuga kapag tayo ay bumabahing. Kaya mabilis din po ang pagkalat ng maliliit na droplets na maaaring magdala ng virus. Kaya naman kung nag-a-kwan ka mo, nag-a-atching ka mo, tabuni gidro inyo karon nga pag-atching. Ay makakwan pa ka mo. Makahawa pa ka mo, especially if you are in a public space. Hindi mo naamoy ang iyong sarili sa karamihan ng oras dahil mabilis itong ina-adapt ng ating utak. Kaya parang binabaliwala ito. Kumbaga, nakakasanayan ng ating sarili. Ang ating sariling amoy. Ano kung amat ay kinahangan pa ng ibang tao para hambagon nga amoy angsod ka ron, amoy biyawas ka ron. diba? Or kung nano pa nga mga mabaho ang hugom kay mo. Ay kung amat, hindi mo ito mahumgan dahil nga kumbaga nasanay ko taro imo karon nga utak sa ruyon karon nga hugom. Diba nga? That is why may admat sa gihapon nga may mga friends ikaw nga honest. Pag hinambang mo nga humgaabi mana ako, Meg humgaabi mana ako, Pre humgaabi mana ako, sis! Kung ako ay mabaho mana, diba? At least kung honest anda, ikaw mismo makasayon sa imo nga sarili nga may hugom ikaw, ikaw maka-adjust. Diba nga? At hindi ka won mahuyan sa iba pang tao. At alam mo rin ba na madaling dumugo ang ilong dahil napakaraming maliliit na blood vessel sa loob nito. Kahit simpleng pagkuskos o tuyong hangin ay pwedeng magdulot ng nosebleed. Eh, amat, nagapanghimungit. Ako ay may nagapuga-puga. Tapos punta it mong it. Excuse me lang sa nagkakaon. Dahil nga ni very sensitive ro aton karon nga ilong mga ka K5. Yan hindi kita mag-worry kung may doon yan, may puga-puga kong amat nga nagasunod. It's because nga base masyado man ro imo karon nga pag kilinuot sa imo karon nga ilong, marundo yun nga madali magdugo mga ka K5. So yan ha, ang ilan sa mga facts patungkol sa ating ilong. Kumusta mat-ana ro mga ilong ro na naton? Kung may bagay nga pwede mong ikumpara sa imo karon nga ilong, ano rin nga bagay nga ron? Basi pakyang, gida? Diba? Ay, hindi kita magkahuya mga ka-K5 kung roaton nga ilong ay hugis pakyang. Ay, doyon do ilong it Pilipino? Diba ga? Pero kung hindi mo gina baton, may imo mataanang kwarta ron na, ay, rhinoplasty is the key. Oh, barato at ano kung makarama kay Febro magpatangos it ilong. Oh, si Aura, no pinaka latest nga showbiz personality nga nagpatangos it anak karon nga medyo bukumat bagay ito. Pero nga paged ni Manny Pacquiao, ha? Pero ano tang itsura bo at Pinoy medyo Mexicano gut, ha? Sino ani toro nga ni Manny Pacquiao nga nagpatangos it anak karon nga ilong. Oh, basta nga ni Manny Pacquiao mga ka K5. Ako, kontento daw kara. Bukod man gilid pang, oh, ay kwanyang. Tama-tama ganggin. Aro akon nga ilong. Pero grabe rong kwan, ha? Grabe rong transformation mga ka-K5 kung magpabaylo ka at ilong, magpatangos ka. Especially kung haling kagit mo sa pango-pango o gitamana. Grabe rong kwan, rong transformation karon sa imo kang itsura. Kaya hindi kinaton mabasa rupila naton ka mga ka K5 nga kung magkakwarta gid sanda or iba gani ginatipunan gid hay nagapatangos gid anda karon nga ilong. Especially kung andang kuan, andang bread and butter hindi andro andaman nga mga itsura. Diba? Especially sa mga kung sanda hay sa field it entertainment, sa show business or let's say sa vlogging industry. Diba? Oh, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan kasama si Joss Garcia. Atin po sa atin ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C para laging healthy ang body. Huwag kakalimutan mag Mighty C. Ito ang K5 News FM at ako si Papa A.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boys

0: si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Bretonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kagabi, pre?
1: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tigasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: Si Papa ain't na.
1: Oras natin, it is now 8:48 on the clock. Siyempre, ang oras natin po sa atin ng Klinika DTX 500 Disappear Antioxidant, mga ka-K5. Ito ay merong Ampalaya Leaves with the sugar cane extract na tumutulong upang maprotektahan ang ating mga cells laban sa cell damage. Yan naman, para sa healthy na pangangatawan, huwag kakalimutan, Klinika DTX 500 ang iyong kailangan. Oras na rin para ako ipansamantala magpaalam. Kinakitsulit tayo sa araw ng Linggo, mga ka-K5. At bago tayo tuloy magpaalam, batiin natin ang mga taga-Usman, Malinaw, lalong-lalo na kay Ashley Ann Takod at sa lahat po ng Takod family. Magandang gabi, eh. And also sa mga taga... sa members ng Santiago family dyan sa Usman, Malinaw. Thank you so much. Kay Roa Santiago, good evening. Si Claire ay nag-request at kantang November Rain. July pa nga ni Makaron, ma-request ka at mga pang November good, ah? Charot. Dali nga nga. Beto na mo natin kung may iyang November. What? Ayat November Rain. Download ko galing sa Domingo, ah. Aton gidron nga uso yun para kimo. Oo. Magigibira sa Facebook, hanapin lamang Papa A, Angelo Cortez. O kaya naman, follow na kayo sa K5 News FM Kalibo 94.5. Para sa kampiyon ng balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya, it akan. I'll be leaving you this song came from Brian White. Adios. See you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Thursday. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Red Tambay and Jill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist. Checklist number one. Nga mausal ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kiwala activity nga akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides o wala sa ordinary vitamin D3.
2: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3, ara lamang ina sa D3 Bio.
3: Rego, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa sang ginatuwa glycogen, no? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy, kasi syempre energy na ang D3 Bio eh. No, right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Indi siya makuan mabuhi.
1: Overwork.
3: Mm-hmm. O tungod nga siya nagapagwas ang glycogen, kun damo ang glycogen at pila ka da maguba, mabankrap. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store lang.
1: Gina-store lang.
2: Gina-maintain.
1: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So okay na, no?
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malatulat lang na sa dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos lang sila.
1: Uh-huh.
5: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
1: Kaya controlled ang infection.
5: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
1: Correct. Daw controlled ang infection?
3: Controlled.
5: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang tong polis kag magano.
1: Mag-record na lang.
3: Mag-record na lang.
1: Kag manghimos, ano?
5: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
1: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
5: Correct.
1: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalanan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
5: cytokine storm. So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
1: Correct.
5: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
1: kung sa panahon
5: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
1: Correct.
5: Nangin passive siya. Kaya kung di na ni mo inumon, wala sang may matabo sa boy.
1: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
5: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
1: D3 Bio.
5: Amo na sir boy, D3 Bio nag ikusubo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kanyami mo sa musikahan. Sa pagitan. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Impormasyon sa

0: si Pai, Gene Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course, si Sir Boy Solweta. Dili natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor. O tumor. O bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor? Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Gene Paul Linaroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Sir Gene Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KESS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabato, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabato ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung masakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, oh, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Andaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul? Nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginamba niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciar mo. Sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa pa to sumong daw hindi na. Storyantang tumor, engineer.
1: Aha.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. Anyway, engineer, tumor amuning bukol sa linggo gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ito basi hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: aba, oh.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Uh-huh.
2: Naguro, mabalgagin nga tawgon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. Pag itubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Uh-huh. Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Oo, nag-metastasis na. That's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga butsilingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiya mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Ini bala cancer. So hindi tanan nga bukol o tumor cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, amo nang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay uh-huh, magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, ikompress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa, di na-discuss ta na nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dya. Kwan, inang ano bala, hindi yan bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pus.
2: Ano pada? O, pus. So, cyst, tawag.
1: Okay.
2: Now, ang importante, engineer, amun eh, kanami, tani ko ni follow up ni Sir Boyce di Tribayo, karon ba? Mm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis. Kaya dapat, ang imong cells, kung naguba na na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new
2: cells.
1: Uh-huh.
2: O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sa ila koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga can foods. Mga ano pa? Ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead ba lang? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Uh-huh. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang ito ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
1: Sige na. 2048.
2: Ikaw may mamagutom ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga selula. Amo pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton selula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga selula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo na ambal permi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas ng antioxidant pagod may aratay pang bato. So kung dalang alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imong immune system. Disiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka magsagay painit kaya because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan, likawan mo ini. Bisyo, exercise ka on. Live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan.
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako.
2: Oo.
4: Alin niya sa famous man nga, anong saying, alin kay DC.
1: Okay. DC.
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP, nami ipapasan.
1: Na
2: muna ginakulat ko gina.
1: So, apoptosis
2: ang role ni Dietri Bayo.
4: Okay. Doon na yung courage kung magap mo. No, so, ginagato ni Sir JP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya.
4: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
1: Impromptu.
4: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na iya.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500,
2: wow.
4: kontra cancer.
2: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect ni. They help each other in enhance mag D3 bio every day, no? Hindi lang kontra tangkaso ubos si pon kag gilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaobra sang nga ara sa sulod sa lawas. Ta. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso ubos si pon kag gilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3 Bio. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3 Bio makabuligid pero kinanglan man healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton appearance, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize ta maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties, kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Mismo ang source ng pagbaho sa mulawas, gintap na sa ngininga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sa tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. Nula, no, kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglanta man Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mm-hmm. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat amat paputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang.
1: Uh-huh.
4: Makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, daw hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye.
4: Mm-hmm.
1: Ah? Kinang lang, taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami, mas
1: carrots.
4: Eye care ka, eye do ka lain how. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no. Iban kapag pagana anay And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, ang gapa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food. Dapat mag-clinical spore probiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga muni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi ginatabang ng mga neuropathy, nami man sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na iyang ginahimo, amo na iyang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-clinical spore biotics, nami ang imo metabolismo ko naka-clinical spore biotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sang clinical spore biotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot, ha? Ang medyo nagbaho nga flower. So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo na yung sabat, no, mag-clinical spore biotics. Basically, ginabalik ka niya yung natural flora sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men. Mayo ining supplement para mag-increase ang atong libido. Sexual desire, blesser boy. Best supplement pa ni para sa atun nga stamina kag energy, sir boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga dayunior, sir boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sa extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo, ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo. Ang dugo kay nga kuno wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sang lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo nami yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala mo sa masahista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka na, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang, sir boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting word, sir boy.
4: So hindi ka maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sir, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami bang ang imo skin. Mag eye care drops, no, ang eye care drops amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata. Mag usa sang eye care drops, with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo kung tatangkaso ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning. God bless and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong in behalf ni Doc Ramil Oy atong pinalangga nga CEO of course ang Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño kag ang aton nga SM no Station Manager Sir Rods Palma ko naman si Engineer Ronnie Albao i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod kabayang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanan dira nga Barangay 35 nga mga senior citizen mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon ng kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: Mga, mga butika.
0: D3X 500.
4: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Iliho. Napagadumom na po sa D3X 500. Akong gindubol dos o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500.
3: Mabalik sa mga butika.
0: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. D3X 500. Sa Rikas. Epektibo. D3X 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga. Kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na iya.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Forbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Day of Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.5
22: K5 News FM.
23: K5 News FM.
24: Five galingawan time!
25: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
26: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
25: Nay!
27: Aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Aga pamati gid ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto baybay gid ako sa ila drama. Kung may sadya gani nga storya do ginakulit man akon kilid kadlaw. Kung subo gani tugol lumaw man akon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo tunay naka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
29: Wow, my puso.
27: Ang kampyon na istasyon
29: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako niya blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
3: Mm-hmm. Istoryanta ang dugang pa nga mga benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Nagliga, Dok Sam. Ang akon nga mga batchmate sa high school, no, na-meet ko, Dok Sam, Sir Boy, mga batchmate ko sa high school, dito ko na-realize kung ano kadako ang nabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa akon.
4: Yeah, man. No? Mm-hmm. Masubin ka pa.
5: Tingalas lang.
4: Tingalas lang.
6: Oh. Imagine, Sir JP, kung ano nakadugay nga ga-inom Mighty C.
4: Wala pang DTX 500 sa Sir JP. Ga-inom na ko Mighty C mo. Kaya grabe ang research ang vitamin C, alkaline. Dito ko nabalaan nga, you will look 10 years younger than your age kung gainom ka alkaline nga vitamin C. Pero sang na-discoverhan ning kuan, DTX 500, both na eh. DTX 500 kag Mighty C. Ti minor antioxidant pa lang na, subo nga may super antioxidant na nga aran ang DTX. Namigid yung combination niya eh. No? Tungod sa ang phenolic compounds, polyphenols,

0: carabinoids nga makita mo sa DTX 500. So, te, combine mo sa ITC, mas nagkusog kag gapahubin gid sa aton nga lawas.
1: Sir Boy,
2: Isa sa mga problema sa aton modern society subong ang kidney health, Sir JP, no? Ang availability sa mga artificial drinks like soft drinks, mga instant nga juice, amuni ang ga-substitute sa kontani sang mayo nga hydration, water hydration. Ang kakulang sang tubig sa aton ginainom, gadugang man sang oxidative stress sa aton kidney, no? Ini ginagadamage sa aton mga renal tissues kag nagapromote sa ginatawag nga inflammation leading to to further tissue injury.
1: So gakaguba ang kidney.
2: Kanan mag DTX 500 kid kag may TC and FC, no?
0: Correct, Sir Boy. Kaya ang oxidative stress ni Bla, ang gina-consider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney injury kag chronic kidney disease. Depende ba na sa stages ang imo nga kidney disease. Kung mga late stage na, Sir Boy, tag 3 times a week.
3: Wow.
0: Tapos kinanglan mag-dialysis ka, hindi magdubo sang 10,000 kada sima.
1: Gastohon
0: mo para mabuhi ka lang. Tiyang pamangkot, hasta san o ang 10,000 mo kada simana.
1: Tisubong niya, tag-14 lang, DTX.
4: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kila tong score ganit?
5: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka
1: mo
5: sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
4: ako. DTX 500.
0: Kabalo ka doksam kalabanan sa mga infection sa baga ti galabay ginas ilong kagbaba. Ang nami sa combination sa DTX 500 kag may TC. Amo nga ini ang ga-protect even sa cellula sang imo nga salivary glands. Draya ginaprotektahan dra pa lang ang tissue nga nagaproduce ang laway sa imo baba.
1: Correct, Dr. Miller, no? Don't you know ang aton laway ang mayara sang radical scavenging capability ang Sir Kevin?
0: Tingala ko man nga kung lawayan kuno nimo dali mapawad. Kuan guru na, no? Ang gitawag radical scavenging activity plus probiotics.
1: Probiotics. Ini ang nagakulikta kag nagihimo sa mga free radicals sa aton baba. O galing kun sobra na kadamo ang free radicals nga nahimo sini, nagapanos gani nagabaho ang aton baba.
0: Tingala ka Sir JP nga bisan no nga toothbrush. No? Baho gyapon baba mo. Isa gali sa rason sina amo ang kakulang sang antioxidant. Kay puro tamis dasok mo das baba mo. Mag DTX 500 kag may TC or pure C kada adlaw. Hindi lamang baho sang baba ang badula, bronchitis mo ang masolusyonan, kidney mo maamligan. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500 kag may TC.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sakal Liboatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mabuti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. Timo. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
4: DTX.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko din allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamaka sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay?
2: O mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: Sira talaga itong memoria. Memory Advance Serum. Anawara, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinical, Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang
4: carrots. Oh, hindi lang carrots, mga kaon.

0: Kaayong Lawas.
1: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalainlain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Sin, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Pudaton sa aton palatuntunan, upo dato ang mga guapito, Doc Sam, Sir Kibin, registered medical technologist, and Sir Boy sa ka-registered nurse. Kag siyempre inyo nga host sa ka-alternative medicine doctor, Doc Ramil Oy. Upod sa inyo nga palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Sige, ano mga talakayan naton? Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days?
2: During soltero, kang hormones
3: mo. Sa hinupanggid.
2: Galinawa yung mga hormones mo. Suffer ang guya mo, that's why ginapunggod ka. Iban hygiene.
3: Hygiene.
1: Paano ang DTX500 kag may tisi makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing yabok, grabing nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na gakontribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga kuha na radiation, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga magpunggod ka.
2: Maka-epekto na si mo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause mo na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your skin.
4: Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
1: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
2: Correct.
1: Amuna gani nga kamo nga mga bataon, medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano maano na kamo, sunod mo sang nagakaigo nga lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang anay da sa mga tamis ha. Ang mga paborito sa mga bataon sumog, sir boy.
2: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX kag may tisi.
4: Away pa na sila.
1: Dapat ya kamo nga mga ginikanan tudloin. Sometime kaya ako kay kabataan nga eh, gani, kinapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX kag may TC. Para layo punggod, para
2: hamis.
1: Hamis. Pero, ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga, ano, nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
3: Antioxidant
1: man lang.
3: Plus, support. Ano pa, Doc, ang may TC na ton.
1: Oo.
3: Para kung magpunggod...
1: Ang imong ginom nga DTX 500, antioxidant. Super antioxidant.
3: Antioxidant man.
1: So kung adlaw-adlaw kagainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
2: Kakas ng punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
2: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
2: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: DTX 500. Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chile Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapag.
2: Ang advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
5: Itry nyo get kay namigid ang epekto, hindi ikaw mo ginulsol. Proven and tested.
0: DTX 500. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Iba gid kung naka DTX 500 ka. Aside sina, damo ang mabuligan sang DTX 500 kag may TC. Tinloan mo atay sa tanan nga mga toxin. Tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
2: Correct. No? Kay collagen
1: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa? Hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuhan ka, DTX kag may TC.
3: Same man, di ka dali maupaw.
2: Maupaw, no?
1: Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis kay imong mga cartilage kag mga collagen nami.
2: Puting datos ang DTX 500 kag may TC
1: production. Mo, sir boy, no? Hindi dali magubag imo korason. Hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw permi na to atubang, hindi na to malikawan. Biskan anong likaw, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals.
2: Going back sa imo pimples, kung sa pimples, subongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500, kwa gunting kihada si Dietri Bayo iputang sa unggod. Once after mga 30 minutes na, wash your face with Santon Plus Herbal Soap.
6: Wow.
2: Kampiyon ka na. You have moisturized your skin. Ang kisagin ni, sa lani naton, ginapamalagid naton ang punggod. We use strong soap. Di ko nang ang strong soap is putang mo da, tutod, tapos mo yung lamos, nami siya kiduway ga oil. But, it will pump your sebaceous gland. Kaya ang balya, uy, hindi na, uy, kulang na ta oil out to pump more oils, no? By doing that, malala pagin ang punggod mo. Oh. That's why you need good moisturizers, no?
1: May sikretong amo, sir boy.
2: Ang amo? The secret, no? Saging. Saging. Kita ka mo amo, may punggod, wala. No? Kaya ka ang saging.
1: Ano nga ra sa saging? Nga ara man sa, no? Ara man sa DTX 500.
4: Uh-huh.
1: It's all antioxidant.
4: Antioxidant kay kwan eh, prutas eh.
1: Pag palainom ka DTX 500 kag Mighty C, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life.
2: Grabe.
1: Madugangan ka.
2: Duangan, git, no?
1: Imagine sa, pag-start pa lang na ako study, sir boy, sa alkaline ng vitamin C, ining Mighty C kag Pure C, ang palainom ko no adlaw sa Mighty C kag Pure C, 10 years.
2: Ang extension?
1: Ang extension sa imo kabuhi.
2: Pabakal mo na.
1: How about kung nag-inom pagiga DTX 500? Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo cellula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay.
2: Amo na ganing ginapaminsa ko do. Kung gusto niyo reservoir of antioxidant, anong reservoir? Bubon sa antioxidant, ang power trio ang tumaron mo, no? Ang yatawag nga DTX 500, ang pinakataas ng antioxidant. Mighty C and Pure C and Super C may antioxidant man. D3 Bio may antioxidant man. So, amo na ang himuon nyo sang inyo source ang antioxidant. Kung wala ka mong kakaon-utan, biskang kakaon pa ka mong utan, pero gabiyahe ka mong permi, tubang yung cellphone yung permi, go, task ka mong permi, you are prone always for oxidative stress. So, ang Super Trio, DTX 500, Mighty C and Pure C, and D3 Bio will take care of you.
4: Tadaan, tagidang, atong nga lawas, huwag na nag-produce ang vitamin C.
2: Correct.
4: Unlike sa mga sapat, yati automatic may vitamin C na sila. Pero kita,
1: may pa mga sapat, no? Adlaw-adlaw, yag, dakaon, antioxidant.
2: Antioxidant.
1: Gaurab, hilamon.
4: Hilamon.
2: No, muna yan.
1: Dakaon, prutas.
4: Oo.
1: Pero ang tao, yag,
4: ahilig tiya sa tamis.
1: Lain niya, tamis, free radicals, gapagubas, lawas, dapat ya sa high time nga, no, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, siyempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kag Mighty C or Pure C, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imong blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
7: 120 over 90.
0: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8, Bagumpayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sir boy, before ta magkanto sa talakayan na to, it's all about D3 Bio. Siyempre, permi na mo, ginabalik-balik.
2: Ay,
1: no? Ginabalik-balik, gininamon.
2: Favorite part of the program.
1: Biskan pa, no? Kanami, blabisan aga pa, so, nami ang imo nga, kwan, imo mihura, imo ano, hindi, dapat niya kung ma-stress ka, dito na later part of the day na, sir boy. Hindi nga early part of the day, stress ka na, kinakasimot ka sang baho nga ilo.
2: Uy!
4: Ma-stress ka gito.
2: wala ini ginawa ni kapatid.
1: Gamit ka Clinica DioFresh. Kaya Clinica DioFresh 48 hours kaya kanya nga proteksyonan again sa mga kagaw nga guluga guluwa da sa mga ilok mo. Pag mabanyusan mo da sa Clinica DioFresh, patay ang kagaw.
2: Correct.
1: No? Ang ilok buhi.
2: Buhi ang ilok.
3: Buhi ang ilok.
1: Ang wow. Gina-imagine ko, Sir Boy, nga aga pa pagbugtaw na to, ato na tas kilid bye-bye. Kag nakainom na tas sang DTX coffee mix.
2: No, no. Naka-pineapple and ginger na.
1: Nakainom na ta DTX coffee mix. Nakakapi na.
2: Nakapi na ta.
1: Tapos nalunto na tong medyo kanto, medyo mahal to, pero mahal pa lang ko, ano? Ganang ibanda nga kapihan, nga kapi. Ang DTX premium coffee.
2: No? Malanggili, no?
1: Kung may kwarta ka, try mo ang kwan. DTX Premium Coffee.
2: With kaya gano na iya, ha?
1: With gano. Mushrooms, ginhalo ang gano, Sir Boy. Kaya sugar.
3: Plus oh, may stevia.
1: Tapos ang kalamay, hindi iya brown sugar.
2: Hindi.
1: Stevia.
4: Stevia.
1: Healthy nga.
4: Natural tanan.
3: Nga sweetener.
2: Healthy sweetener.
1: Healthy sweetener.
2: May antioxidant. May gitawag pa another antioxidant sa mga gano.
1: Pero
2: mushrooms.
1: Kung dapat gusto ka nga mga pika tapos nakabulig ka, Rayo.
2: Mm-hmm. Ang kape nga may
3: ikaw puso. Mismo ang antioxidant.
1: Ikaw mismo ang antioxidant. Grabe no? So pili lang mo ah. DTX Coffee Mix, DTX Premium, or Rayo Coffee.
4: Tuksam sa, no? Sa
6: Santon Plus Herbal,
4: Santon Plus Herbal Oil. No? Namin sa Pamanyos, tapos i-masahe. Balukad doon kung mamasahe sa lawas natin, nag-anaming atin nga blood circulation. Pag naming blood circulation natin, namin man, healthy man kita.
1: Correct. No? May dulong sa pinakaputok-putokan or puntas ang imo nga lawas, kung nami ang blood circulation.
4: Correct.
1: Isas makabulig sa blood circulation is Santon Plus Herbal Oil. Kag mag-inom.
4: Extend food.
1: Blood circulation. Si Dr. Christopher, nadumduman ko, sa bahala na madula, tanang herbal sa kan, sa kalibutan. Ang hindi lang ko na madula, ang charcoal, kag ining gitawag kutitot. The reason why is, nami ang gitawag suplemento for blood circulation. Makabulig.
2: So, kung nami ang blood circulation, nami ang delivery sang oxygen and minerals and nutrients,
1: correct.
2: Healthy ang aton lawas. Ang munang principle da.
1: May nalipatan da.
2: Of course, may anak pa, Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, Santon Plus Herbal Soap, amon to kagina, kung problema nyo punggod.
4: Pampanamis ang kutis.
3: Pampanamis ang kutis, usaron ta ang aton nga Santon Herbal Soap. Ang baho sa lawas, kay masami ginabalas ang aton lawas, no? Ining aton balas, pwede ni siya maging pagkaon sa mga mikrobyo nga ara sa aton lawas. Rason nga nagabaho ang aton lawas. So para malikawan, usaron naton ang Santon Plus Herbal Soap sa aton nga pagpaligo para patay ang mikrobyo sa imong lawas.
1: Sige.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sir Boy, ang topic ko naton, it's all about
2: ang epekto ni D3 Bio sa imo mga good bacteria sa imo chan. So amo nang atong
1: studyahan mo makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw. Good bacteria, mayo nga kagaw nga ara sa imo tiyan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
2: plain D3. Plain D3. Wala ni sa plain D3.
1: Ang because ang nagwork diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang maino kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga
2: probiotics.
1: Sir Boy, take it away.
2: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-star ni sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ni sa eye star, abi ara magi sa underarm.
3: Sa panit.
2: Sa panit.
1: Ara pagit sa flower.
2: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
1: 300 trillion, no?
2: 100 to 300 trillion.
1: 100 to 300 trillion. So, while ang imong imo cellulize only 37 trillion.
2: Namuna
1: ka grabe magdepensa ang lawas, ang probiotics sa atong lawas, Sir Boy.
2: Correct. After 20 years nga busa sa lawas, nami nagid na nga may 5 trillion ka nga
1: bilin. Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B complex.
2: Correct.
1: Ga produce sa imong happy hormones.
2: Happy hormones. Mm-hmm.
1: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
2: Correct.
3: Gabulig man sila digest sang pagkaon.
1: So kung mag-inom ka di tribayo, Sir Boy, pag inom pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung kalibay pag inom mo kagton mo tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan nga kagaw patay abot yan patay pag abot sa tinae ang mga kagaw to nga damo mapatay lumpat-lumpat imong good bacteria lumpat-lumpat
3: imong party,
1: ginbuligan sila pagpatay sa mga bad bacteria
2: correct no sa bata pa lang may probiotics na ta so pag inom mo lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 bio ang bad bacteria sa imo mouth himuson na ano ang bilin ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 bio. Ang ginapatay niya yung bad bacteria
1: amo
2: lang.
1: Amo na ang superstar nga ara sa D3 bio, the MCT.
2: MCT, medium chain triglycerides.
1: Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
2: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
1: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 bio, sir boy?
2: Pagsulod sang D3 bio, asa ang mahimo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
1: Lipay si Kwan eh?
2: Lipay ang naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang binipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
1: Padamoon mo siya.
2: Padamoon si probiotics.
1: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
3: Wala.
1: Sa
4: D3 bio lang.
1: D3 bio na, Dok Sam.
3: Luwas pa, Dok Sam, Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pag sulod sang D3 bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
1: Yes.
3: Nadalhay na lang sila mapanaog kag ipagwa.
1: Kay padamoon ang imo mucus.
3: Oh.
1: Ang mucus lining.
2: Mucus lining mo healthy.
4: Kamo lang trap eh.
2: May mang trap, no?
4: Kasi sa pag-sirboy, kung damo ang aton yung mga good bacteria, sila nang gabutang sang kudal, bala? Hindi ka maglapaw sa ataya ang mga
2: correct. Mga bad bacteria.
4: Hindi ka maglapaw sa kidney, ta?
3: Kaya doon mo ni bala, Dok Sam, ang nami, sa D3 bio na to, no? Pag-epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pagiging niya epekto. Sunod-sunod niya epekto.
1: Gagadomino, no?
2: Ang gagadomino effect, ang good health benefits sang D3 bio. So, sa chan, healthy si probiotic. Hambalin Dok Ramil, nami ang production sang gut-derived vitamin B's.
1: So, di ang B-complex siya, importante na sa imong nerves.
2: Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 bio ka, no?
1: Importante na sa imong kurinte, sa imong lawas.
2: Correct.
1: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
4: may problema
1: ka, makadlaw na lang ka, bastante ka happy hormone.
2: Correct. Ang
1: term na... Yung mga tawa mo na, sir boy mo?
2: May
1: kayaan la kontrolon ang stress.
2: May emotional intelligence. Ang muna tawag niya EQ.
1: Emotional
2: no?
1: intelligence.
2: No? Yung biskan stress.
1: EQ. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
2: Both.
1: Ginapromote niya ang EQ kag
2: IQ.
1: Wow. Ara na sa plane nga D3.
3: Wala.
1: No? Because of MCT.
2: MCT.
1: MCT nga ara sa D3 bio. Medium chain triglycerides.
2: The power of medium chain triglycerides in D3 bio has multiple aplitora of good health benefits. No? Ara sila. Damo good health benefits.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika. Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Saan lang tao na ito? Iga-discuss lang, Mitchell, about ang ara sa inyo nga tinai. Paano mabuligan sa Ditribayo ang mga buhi mo da sa tinai?
2: Mm-hmm.
1: Buhi, Sir Boy, no?
2: Buhi.
1: Intindihan na buhi. Mga alaga mo.
2: Good.
1: Ang mga good bacteria.
2: Good bacteria, no?
1: At least, ya, kung nagainom ka Ditribayo, patay ila kontra, ginpadamo mo sila. Pero complain Ditri lang ang imo inumon.
2: Ay, wala. Butag labay lang siya.
1: Labay lang siya. Labay lang siya. Siya sa imo immune system.
2: Oh, no? Labay lang
1: kaya
2: siya. Bye.
1: Isa sa mga role niya is para sa imo nga immune system. Di may Ditri man ang Ditribayo.
2: Correct. Ambuna.
1: Ambuna ang bintaha ya. Di tayo magpati nga isa lang okay na. Hindi na dapat patihan.
3: Oh, dapat combine.
1: Dapat mas the best combine. Nga kung may makombine, parang pareho blas Batman and Robin. Sanghi mo si Adan, siling's Ginoo, do hindi bagayaw, isa lang sa adalaw. Kung lagi siya kabulik, ginimuan siya sang cancer boy, sa sapat, mga sapat. Paglantaw niya, hindi bagayaw. Hindi Batman and Robin. Ginimuan siya babay.
2: Babay nga, pareha siya tsura.
1: Amo na nga, ang babay, ginhimo para sa lalaki. Wala himo ang lalaki para sa babay.
2: May punto ka. Correct.
1: Same man, ginhimo ang BCO para i-support sa D3.
2: Correct.
1: Wala ginhimo ang D3 para i-support sa BCO. So it's BCO, it's the MCT of BCO sang D3 Bio ang powerful D.
2: Correct. Amuni D ang ginabayran. Ang VCO, ang extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio, not the vitamin D3. Kaya ang vitamin D3, that's the reason nga 200 ayon.
1: Ang atong lawas, yung mga produce lang D3.
2: Oh, okay.
1: Pinit ka? May bago ito nga checklist si
2: Sir Kevin.
1: Sir Kevin. Isa sa manakita ko, D3 Bio against sa plain nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, Sir Boy.
2: Correct.
1: Emotional quotient. Ti amo tong rason, ginapadamo niyang
2: si probiotics.
1: So, D3 Bio, gid. Kaysa mag-plain D3 ka. Ang nakanami sa D3 Bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert sa imo atay into mono laurin, that monolaurin makadto na sa tanan ni mga selyula, Sir Boy.
2: Correct.
1: Pagsulod sa kagaw, hindi pa siya ka putokopy, hindi pa siya ka xerox, wasaag na siya. Matay na siya. Amo nang bintaha nga gainom ka D3 Bio.
2: Correct. Amo nang antiviral effect ni D3 Bio.
1: Monolaurin. Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio ka na lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
2: Correct.
1: Di ba? So ginapaintindi lang namon kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 Bio ka again sa gitawag vitamin D3, Sir Boy. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones wala na sa plain D3, Sir Boy.
2: Wala.
1: Ang ketones ara sa D3 Bio. Ano ang obra ni ketones sa imong lawas?
2: Kadamo.
1: Napanami ang imong metabolism.
2: Nami ang metabolism.
1: Pinapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong
2: Mga tambok, mga stored fats mo, mga imaibanan.
1: Correct.
2: Ano pagid?
4: So, ang D3 Bio wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
1: Grabe, no?
4: Plus,
1: pa ang ketones sang MCT ni D3 Bio, ready siya nga gamiton. Hindi sila nga damo pa nga step nga sa laon, siya nga sa laon before gamiton, no? Kung magutman ka,
3: ready
1: kung may D3 Bio ka, rikta din na sutok.
2: Ano kadali ang shortcut? Ano ganyan, Sir Kevin?
4: Tatlo lang ka-step. Tatlo ka-step.
2: Ang kontra sa?
4: Sa 26.
1: 26.
2: Layo. Kalayo.
4: No? Layo.
1: Okay. So, diri ko nakita, Sir Boy, nga may inom na lang ko D3 Bio.
2: Oh,
1: kung gainom na lang ko nga plain D3, ma D3 Bio ko, Sir Boy.
2: Amuni ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwartang higit pangabodlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3 Bio. It's not only giving you health benefits, it protects you from viruses and bacteria ang amo ginakontrol.
1: May pamangkot, sir boy. Di kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Di ba, kapon, discuss ta? Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
2: Why?
1: Ang tsuri, sir boy, amuni, during, ano, pag may ano ka na, may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
2: Ang brain.
1: Ang brain.
4: Oh. Hindi na sa
1: kausar sugar. Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
2: Correct.
1: The only thing magamit ni brain is ketones
2: na lang.
1: So, makabulig ba ang D3 Bio, ang ketones nga sang D3 Bio sa may mga Alzheimer's?
2: Ugit.
1: Ugit.
4: 100%.
1: Kasi kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 Bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
2: Wala.
1: Ara sa D3 Bio na.
2: Ara sa D3 Bio. And this is shown by studies, no? So, una, kita nila ang tao nga may Alzheimer's which undergoes ketogenic diet, gamat-amat mayo, ga-recover ang neurons. So, ang no, ang concept da, ang sa ketogenic diet, ang ginausap, ketones. Ketones nga ara sa D3 Bio. Ketones nga ara sa MCT, sa extra virgin coconut oil, nga wala sa ordinaryo nga vitamin.
3: Sa mga pagtuon, sir, ba yung mga tao nga may Alzheimer's, ang ibang, ang other parts ng brain siya na medyo wala naga-function.
1: Mm-hmm. Patay na siya, Dok Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa imong blood sugar kay may resistance. So, amo na nga, amat-amat na siya patay.
4: May follow-up question, Pag-i-Dok. Kung normal akong brain, kinahanglan ko bala ketones?
1: Kinahanglan dyan.
4: Ang sabat ko, oo, kinahanglan ang ketones. Kaya nga, ang sugar, amuni ang rason nga nag-develop ang imo nga Alzheimer's.
1: Nga nag-Alzheimer's ka, nasubrahan kalamay imo brain. Wala kaon abi mo. Dalok-dalok abi mo.
4: Pero samtang normal pa imo brain, nag-ketones ka na, layo ka sa Alzheimer's.
1: Yes. Kaya nga aman, amo ni ang gitawag alternative nga fuel, nga the best nga fuel.
2: Correct. Amo ni ang kumbaga premium.
1: Kanila, absin-absin ni man anay, kaon da mga carbohydrates. Kaya kung sa sige ni mo, pakaon sa ano carbohydrates sa imong lawas, ti permi na butongon sa imong ano brain. Amo nang rason nga malipaton ka na.
3: Damo latak eh.
1: Amo nang makasiling ko ang mga imol buynas Japon. Kaya nga man, siyempre hindi sila kapag gusto, sir boy.
2: Correct. Po, amo lang ang lain lang subong. Okay, ang mga matamis na mga pagkaon gaamat-amat barato, no?
1: No.
2: So, amo gina dapat iwasan.
1: Ang daming inyemol ka nang hindi ka bakal, bla. Nga makaon lang kamuti,
2: makaon lang. Amo, ayan din.
1: Tantong kablas papuan nyo ginya.
2: Yeah.
1: Huwag ginyo mga kwarta tao to. Mananom lang ginyo sila para makakaon sila. Sige. Sir boy,
2: okay. Nakidiri
1: na to nakita, naintindihan kung ano ka-importante. Si D3 Bio against sa plain lang ang D3. No?
2: Correct, no?
1: Be wise. Pili ang sakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon, estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5

0: you might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica For Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free checkup ka pa
7: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
3: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
17: I Care Gold, ang superior eye formula.
2: I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
9: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
1: Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
4: I Care Gold, ang superior eye formula
13: para sa epektibo nga kombinasyon.
5: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold,
18: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
16: Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, na itong oras, alas 4.39 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na, gising na!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Well, good morning mga ka-K5. Mayroon nga, gahon sa rin nga mga tagpamati sa bilog nga, probinsya takan, kabilogan mga rin nga, Banawait, Kalibig. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning, pagid. Ay, bukod na makarot Lunes, Biyernes, gutang adlaw. Kadasig, ako mga inadlaw mga ka-K5. Video ka no, gata, naro Lunes, gata no. O, pero sa kamaturan, naila, manakot Biyernes naman. Siyempre, makabugaw ko ni Naga. No? Kamo na bingira kung makaraing oras yung duty. Hindi kating kabugaw mga ka-K5. Anyway, good morning sa aring mga suki, ang mga tagpamati sa kabilugan niya, probinsya, takan, Banwa, Ita, Kalibo. Medan niya agahon, samtang roiba pa karan, nagbalikotot pa sa gugban, kita guta, na iya guta. Oh. Pero may mas matindi, pakato niya, timprano pa sa guwa. Roda yung mga vendors, mga kakefe, mga negosyante sa Banwa, Kalibo, timprano pa tasanda. Mga driver, good morning. Mga daya, mga kakefe, nga rang may mga restaurant, timprano pa nagagaga, kung nakaroon yung mga bulalo, mga kakefe. Anyway, good morning sa aring mga tagpamati, makita kita sa bilugan kalibutan, pagi sa ating official Facebook page. Live programs das K5 News FM. Kalibay, follow, like, and share para mga updated sa balita, lokal mga balita, national pati sa international scenario. Anyway, may mga nag-chat-chat ang kanikaton mga ka-K5. Basahon natin yung doon ang headline na nagkita.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Hey, good morning mga ka-K5. Saring nga pagpanayin, ano rato nga managaw po ng balita at headline? Una kita sa ating mga headlines, mga balita lokal sa kapanimugay, gina-apply ni Church Warren Taro. Suspek hinadakpan, ikaw pinagupok, galimaw. Ikaw batas ka, timo, may baril ka, wapat lisensya, magpinagupok ka. Di, siyempre, yung mga pulis karon ay interesado kang bisitahan, rundun na Ate community sa Banwa Itmalay, nakabaton itbulig sa DSWD pagi sa Uplift Program. Pagpabakunan sa mga inunga, kontra tipdas, dapat suportahan at ginikanan. O, dapat nyo nga suportahan doon mga ka-K5 rondaya. Makaroon nga, ano ra, measles rubella vaccine. Nationwide ra, yes, Banwa't Kalibo, ay may aton man ka ra, ay kalisod, ano, tipdas nga. Hambago nyo matananda nga, hambago nyo man dahil kung sa mga barrier, kung may tipdas, taro nga gini, tama, kilaga gagir, hambago na ng bugagakaw, gumatawin. Manay haigo, manay haitihan, matbugakaw. Ang manarapanin, galitip daso ta. Samtang 457 kaaklano na kabinipisyo at buriyal ag medical assistance halin sa provincial government of Aklan. Pagbakawit mountain bike bicycle para sa Absicom Security Group. Personnel ito Kalibo International Airport ginaayo nga mapunduhan. Oy, wa makarot klase, mga ka-K5, Biyernes makaroon nga adlaw. Yay, what klase? Ano man na durason? Ay, may una, makaroon nga. Power interruption. Halin gida pa man sa ano ra, public and private school gida mga ka-K5. Grabe, no? Dahil sa brown. Anyway, sa ating mga balita, may balitang pulis. May atin man makaroon yung mga balita nasyonal. Senador Marcoleta nag-plead guilty sa plunder case, mga kakaibigan. Ag problema sa South China Sea, igapaabot ni Trump sa presidente China. Balita international, Amerika bukon pa itaom sa panibagong negosasyon sa Iran. Ayo, maging istorya kung magpistok, tapos magbuumbahan malang kamo. Grupong Houthi, inatake karon sang kabarko sa Red Sea, ginakawagan upang kalibutan yung epekto sa ekonomiya. Sa mga balita, ginatod ka ito, makaroon ita, DTX Coffee Mix, ang healthy ka klasit, ka pinakakapi ka, nakadetox ka pa. May ana karon nga chia seeds ang may ampalaya, may ana pagin nga DSE o di sugared sugared cane extract sang kamapait nga parte itubo ang mataas ang antioxidant para masukan do mga diabetes. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex, mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kay Mr. Daya karang ano, Daya nga tiprano gid imo nag-chat ka aton ni kay Mr. Boy Rogiano, sir. Good morning ha. Itaton karon nga truck, itaton nga LGU gapamati sa nag sa imo karon nga mga staff. Good morning. Una kita sa ating mga headline balita international.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Good morning mga ka-K5.
2: Itang K5 sa umaga.
1: Makaroon na grupong Houthi, daya rin mga ginaaligar. Ha? Sunod sa aligasyon ay mga back-up right, daya ng mga nasyong Iran. Do grupong Houthi, mga fighter na sanda, mga ginakabing at terorista, ay ginaakaw ng darapag-atake sa kabarko di karas sa Red Sea. Ag, kung sa siya nga ni Ron, ay mas pagid karang pagapalalaon, rondaya makaroon nga sitwasyon sa Middle East, mga ka-K5. Bangod sa rondaya, natabo karang pagpangatake. By forcing ship to turn back from the narrow Bab el Madiv Strait, they have threatened to choke off the main maritime route from Europe to Asia. Ay, grabe man, kung magmauron ta. Ano ko no? Grabe man na makariya ka, medyo kagubot ka man ha. Kay Ma'am Aurea Cruz, Ma'am, good morning. Gamonitor, imo katon, kada subang naman ay, ano ko no mic na? O itatan nga sa SO, sa ating local government unit. At mga maagam na tundang ang mga listener. At so'y nagadahan, gida kita eh. It comes as US-Iran strike continue and while a deal to develop Saudi Arabia's nuclear industry prompt fears of an arm race, mga ka-K5. So the Middle East becoming more dangerous? Ang bagkara sa balita. Ay tao, ay grabe ito kung magmaurara. Ano daw? Ay, do Iran, agro Amerika, bukailuhan sanda it, daya nga bomba. Oo, sa tunga na makaroon, it plano nga pag magapirmahan do Amerika, agro Saudi Arabia, it daya karong nuclear project, mga ka-K5. Oo. Pero siyempre, civilian nuclear project, mga about sa kwantara, about electricity. Iran naman, at Iran, according sa report, ay doon tako ng mga weapons, tanabi, mga armas tangan, naakig dira, o Amerika, ka, Israel, rundun na eh. Matod, pabayaan mo tanaro na eh, ma-develop na ng gilisami, taka mo ron. So far, 2026 is sadly proving to be one more violent years for parts of Middle East. Tama, mata. Dayag, ang dagon matuod. Ano ko no? Do dagon man nga nga 2026 dairo pinaka masubo nga parte ug pinaka violent nga dagon sa parte it Middle East.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Mga ka-K5, daya karon yung mga balita ginatawag kato ni Extend Food Supplement for Men, manggaranon sa amino acids ug phytonutrients gisang kapanit makarot ug labuwas ka nga makabulig para masolusyonan datong frigidity erectile dysfunction. Naga adaya karon nga inasok man kira report do aton karon nga potency mga ka-K5 nagataw man itong performance mapagaki man kon mapababay mga ka-K5. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa aton nga ABL Sports Complex, mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Minangutana nga ni Kakon, mga ka-K5, ay inyo matamanang on mic, haikuan manang arapang patigay. May una manang pong pabaw, ay taong makon magkuwa, watangan ni makon kapati. Pero mga kunkun, dayang ano ra, kung gusto mo gid ang magbahawron, dapat nga ni mo kun makontento ka kung ano gintao kay mo Ginoo oy. Oy. Hay, dayang ano ra. Gusto mo tama ako magbahawron, may una man ta kang ideya. Ayan naman na buong bukon mo kun dayat ang natural ta. Musay ka makot bungsod o kundi nuno kag igto ka umihi agud magbahawron. Wa wow, makot makitang bungsod musik at nunok tanawon tamaon kun diron bumahog. Bros Ryan Tao Bagabaldo, good morning Maria Ronelo Barejo, Bahero Montejo, good morning man kay Sir Mike K5 Mike Yang. Yes sir, good morning. Aga dugo nato nga mga text messages. Alejandro Icamina, good morning K5 Pre Mike. Gabalikotot pata si Mrs. So. Ay, kung gabalik ko to, tayo, huwag, problema kon kadali, gilang gatadlong karon. Frank Neil Bilyones, good morning, Sir Mike. Good morning, man. Arnold at Chica, kapamati kami sa Lina Buansur, Banga. Ay, good morning, nasa Banu at Banga, mga kakaibib sa Lina Buansur. Mga kakaibib, masailo kita makaroon sa atin nga pilang ka mga balita. Iya kita sa atin nga mga balita nasyonal. Makaroon nga agahon, mga kakaibib. Oy, gising na. Oh.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Oy, gising na mga maurang-arang mga chat-chan ay katasamong time. Sipot karo dagaga sa bangko. Oh, di ba ga? Mas kapin kon mga kanamiyon gid daw makarar chat-chat ka to. Aso sa baylihan sipot to. Tapos ay kon amat ay ginapupang asawa mo na bimana no. Mahalata mo mata kon nanawa kon magawaay ri mong itsura pag magdodiskarte ka sa nang bayi sa bayi ba ga? Tapos ay wakin mo na ila sing itsura medyo napangitan kay mo mahamba yung marong sa kamatuon niya tama na nung wagin matang managatanaw sa itsura. Pero kung gwapo ka tingay ah pag istorya ni mo ay gatutang da pagkimuro naga ugo alikumo pa magini yumiyum. Pero pag mahamba yung mong ay wagin matang abi managatanaw sa itsura taot naman na kimo. Doon gina mga ka K5 bro, kung ano, daya ka rin, ano ra. Daya nga, masubo nga, ano ra, sitwasyon. Anyway, mga balita, national anay. Naghambay makaroon si President Donald Trump. At tapos mag-istorya sa nakaraan ni President Bongbong Marcos. Nga, paagi sa telepono malang ro. Nag-discuss na sa problema ka sa ginatawag nga global economic and security issues. Meaning pangkalibutan nga sitwasyon. Nga ginakagaktan doon ni Pilipinas. O kung ano man abira itong ekonomiya. Especially rado niya pwede ma-export itong mga produkto mga ka-K5. Ay gaban, abi kita ga-import. Ay mahilig, abi kita sa imported. Di nga ni kita magkaon na itsaging. Gusto ta nato na apple. Nabaw, apple. Mansanas na ratong gusto, di ba ga? Kung naman itong pasalubungan kahit mga brief ngayon kung amat nga halin sa abroad, abisan kaguga-guga. Sinuksok mo ta. Mga t-shirt nga American size, medyo duster ko tayo, pa-repair na rin. So, mahalin mo sa US. Amon kita, mahilig kita concept. Tamo, kami katukat mga unga. Wata kami natunay mag-in-English. Pero, makaano, tingin ko mata kami mag-English. Makaano mga unga. Amba na nagadinagagan, oh, mana, wait. Inatinudan, mga ginikanan, no? In-English. One time kami isang kababay, sakay mo sa kuan, sa daya, karang sigakyan. English, ta? Aba na sa conductor ay. Hi kuya, just make ingat naman di sa ako ha, kasi baka matapon yung uling. Tagbuho lang conductor doon ay. Make ingat man na di sa ako ay, baka matapon yung uling. Kinasugid makaron. With a letter assurance, meaning ron ay President Donald Trump, letter ngayon, yung huli kung sa Tagalog, kung sa pag-construct it, mga sentence mo lang. Kasi hamba na nariyan. President Ferdinand Bongbong Marcos and United States President Donald Trump spoke by phone Thursday evening and discussed global economic and security issues. Nito. With the letter assuring his Philippine counterpart, sinodro letter si President Donald Trump, that he would raise Manila's concern over the South China Sea during an upcoming meeting with Chinese President Xi Jinping. Yun. Ay, kabay pa. Oh. Nano ko, no? Pag-istorya sa telepono ni Marcos, ang ni Trump, akong galing manapre, paabot do. Atong inaistoryahan nga rin makaron. Do, inyo man ang problema sa South China Sea, ginabunagan man at bugsay rin mga neighbor ito. Paabot ko galing mana. Oh. Ay, tao, kung mapati ro China ko, na yun. Wani, sanda sa gapati sa atong dinagan atong sa Daing International Tribunal nga aton taron, yung deklaraan na it Pilipinas. At ako mapati sa nakay Trump. Ikabay pa nga ni. Sudlisod na. Ay kabay pang pumatis ang mga ka-K5, no? Di ba ga? Ay ginahambang nato nga ro Amerika sa bilog ron sa ato nga mapag-on nga ginasandigan. Batunon tag sa indi sa mga wabo na ila sa Amerika. Ay may kapaninggitan nga may punto man kasi gahambang sa ay manay kung wata man na ro Amerika wata man na kita kontra. Iya man nagbinutang sa base militar patalsikin man o base militar ngon. Kade wat base militar iya yaron bikain ninyo ro China yaron na sa nasa West Philippines eh. Ay kung mga 90s kadua pa magupok ro pinatubo. Hay may base militar sa Subic ag sa Villamore Air Base sa Villamore Air Base sa Clark Air Base. It kano wa gid sa nagapasagasaga ro Chinese ngon sa West Philippines paghalin it kano o haron yon. Ay sinda tong kapaninggitan niya to ana bikae yon ninyo ro na balinon. Ang ginabuna lang bugsay ro mga neighbor ito hay ke. Puso lang tigampunayag, itampog. Ginabuli ng dawasan na nahadlok sa itong armed forces ay kung sa abilidad at mga military. What ah, no question ta. Wangan isang nakabot kalingkingan doon. Hanas na sa inaway, yung gera ro aton nga armed forces. Problema, wakit at baka may mga stealth fighter jets. Kita nga ron nga, rana nga, iya pagat animong batian, datunog haigdot mas Manila. Ah, speed of sound. Mauro ta kadasig rana nga armas at mga kano. Hay kung may aton karon. Base kon wa siguro sa nagapasagasaga o na kon. Inano abi sa kamaturan yung kon amatay. Inailaw tabi kita tawuan it daya kara mga kon baga mga lumang mga sagakyan og mga eroplano. Tapos interview ni mo official ay actually man na pag sir ano bang ano kasi ano may binigay na namang ano na mga sasakyan yung ano yung US halimbawa US kata nagtao no kat anda ditong pinaglumaan sabat na yun. Actually man this is the long program of our government. This is man actually the modernization program.

0: Kubre, ay kaitom-itom king panit ay ringbuhok ay blande. Ming ko anat Amerikana ringbuhok, maputi ring uyon pero maitom ring liog. May kita ka mo karon? Blande ra buhok, maputi ra uyon, maitom ra liog. Ah, hasta rabot kon itom pero ra uyon puti. Sato. sa atin nga pagbalik, dugan natin yung mga balita tapos at mga reminder, standby.
1: Sa umaga, D3Bio Health News, D3Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
3: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3Bio. Nga, nga every 8 hours ka mainom D3Bio.
4: Arang.
3: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
4: Mahimo siya ketones.
3: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
4: Puslan gapon.
3: Oo. Wala sang ano mo?
4: Wala tak.
3: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3Bio, sir boy. Wala sang upod. Ikaw lang isa. Wala ka risgo.
4: Correct.
3: Pero palalagaw ka.
4: Ay, kinanglan
3: mo. Pero ikaw upod sa mga tao, kinanglan mo.
4: Kinanglan mo D3Bio. Be responsible.
3: Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakanami.
1: D3Bio.
3: D3Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gid ya ibaylo sa D3Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto. Sa imong mga gums layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
4: Correct.
3: Bayoria, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3Bio kag imumog mo.
4: Campion.
3: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pag toothbrush, dako gid niya makabulig.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakats, mga butka!
6: Ari Doc nga nga ma-D3Bio, kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sa April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga balya do karyo? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19.
3: Correct.
6: Gobyerno nagambala?
3: Prevent, ah, prevent.
6: Oh, prevent.
4: Government na.
6: Oh, and as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
3: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
6: Because of the monolaurin.
3: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh, why gid chance ya ang guwanya? Di maka first base ang kagaw.
6: Oh, Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa D3Bio.
3: Tama ra permi na to balik-balik plus or GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kapyo na.
4: Kombinasyon.
3: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung na, kung nami. Pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
6: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3Bio.
3: Wala.
6: Wala.
3: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
6: Hindi mo nakatasan D3.
4: Ka borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
6: Tistingi mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid ma-toxicity if kay taas kayo.
3: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
6: Proper timing.
3: Dapat niya hindi magdubo 8 hours. Kung para ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
4: Ako ya, nga gusto ko D3Bio. kay may butika ko sulod balay kay kung

0: sakit ang ulo ko, migraine, ititribayo ko na. Gilanat ko, trangkaso, ititribayo ko na.
1: Sir Boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
2: Correct.
1: Mo may ditribayo.
2: Halog,
1: instead nga gainom ka sa kuna tag pulo, tub-tub kinsi ka, no? Klase nga bulong, malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Bicol, Art Kasi, Yahan, K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alas 5:02, itagahon na itong oras, mga ka-K5 na yung mga balita, ginataw ka itong mga karoon D3 Bio. Ginibara ko baso with cold pressed extra virgin coconut oil, ag vitamin D3, isang kasop gel capsule, o na ibang kamusang kapit D3 Bio, nag-obrat ng paka-importanting papel sa pag-control para hindi magbawro cellulite cancer at bisan na pag-bumis mo cellulite cancer. Itong klinika D3 Bio, bukong niya matmanggaranan sa vitamin D3, ginapanamin mo itong absorption at mga vitamins magaling sa ito niya ginakaon, samtang ro fat soluble ng vitamina sa bilog sa nagkapaunang sangkap ay kinanganon para makaobrat mabaso klaseng protina nga magsuporta sa immune system kontra man sa cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Magapit sa dating Garcia College of Technology ang magapit man sa ABL Sports Complex.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Saling pagpadayon na mga balita, mga may balita ang rakita ho. So, nagakuray kita katon nga libot bagay para hindi kay hitakaw ra ato niya propiedad o galing pati kuray natakaw at makon sa kalibo. Istoryan bagay natin lang. Jan, Placido, good morning ka K5. Sa mga doon sa Feliciano Balete kay Nelly, aga pa umita ng handa para sa anong birthday hinaga. Ning kabaitawan kit med nga gawas. Mapagayo sa masakit. Aghagong lang pirmi. Sagamat yun, Sir Mike. Thank you, man. Aga. Kay Ruel, sapi ko, Sir Mike. Good morning. Kakapamati. Kami kimo, gakape. Yes, good morning. Arlon Francisco, good morning. Halin sa Parula, Lagatik. Poblasyon niyo, Washington. Ay, good morning. Nasa Parula, sa Lagatik. Ha? Miss Tessie Sogang, good morning. Marie Agustin, good morning man na po. Yes, ma'am, good morning. Jinky Obligar Benedicto, good morning ka K5 Michael. Watching from Gisi. Oo. Iba ka raw, ay, wag, galing makaroon klase. Galing nga, klase kami sa Kalibo, ha. Nami, taga, ano raga, gaha-gaha, karamihan sa K5. One time isang kaungan, nangutanay mo sa anang nanay. Ma, ano man yung paboritong pagkaon? Ah, ang paborito, tama ng pagkaon, alimango, sugpo, litson, minudo. Ah, pagduyon, tama na, paspas, tarang kaon, kaon man, ah. Baga ng mama, wat, tama na ako, gambag-hambag, gahinipus, itang man, magkaon, kaon. Ah, gai, gai, pero man, nakabihin nga to, kasangag, dating mana, ma. So, paborito mo, ginasiguro man na datong ginakinaon mong shit nito, no? Ano man ang shit man? Hambay pa ni mana ni ma. Oh, shit, kaname! Ano man ang putahe ha to, ma? Ano tang putahe ha, bagal to ay? Anyway, sari nga pagpadaan, K5 Romy sa kampiyon nga mga balita, alas 5:03, itagahon, makaroon na doon nga oras.
0: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. Satan ka nga mga ibang hod, no? Satan ka nga mga tagpagamati. Yes, kamugusan ka ton nga probinsya ta. K5 Mike, sa ton nga mga natipon nga mga balita. Yes, sa ton nga Kalibo PNP. Makarapang adlaw, K5 Mike, di ka interest karang dahil karang suspect karang si alias Chan, no? Nga taga, what I'm already, taga Barangay Tabao. Tunukan na sa anang pag-atong interview kahapon. Pero kita Michael may nag-react na ganin sa atong Facebook. Nabukon, no, tamanin mo taga Tabaaw ra. Taga Bakan, Tapalimuray. Galing ko lang may imo karon ay.
1: Do yun ta, Birahambag.
2: Birahambag.
1: Mm. Dapat galing ka to ay pausuyan, di mo ta ID, no?
2: Oh, sikot tayo, sikot ID ra.
1: Oh, usuyan mo national ID, gida. Dengi, di pausoy. Oo. Oh, sige.
2: Ay, makaratang, ato pang inasahid na kipay, may kung anong kaso rin pasaka ka na, kung attempted man nga, kung wala, pagpanakaw, or trespassing, karoon dahil karang sa kapanin mo, karoon sa pagpit, baray ka ano, iya sa panat kalibo, pero sino sa atin karang mga kung iya, otoridad na posibleng yung pasakaan, ito nasabitan karang yung kaso kipay Michael.
1: Basi, kung pasaka kay Febro may intrante, nasugod, demo, tapos probidad, iba?
2: Sa pangisuso.
1: Oo. Sige.
2: At kung attempted ay pero magulay ka na, huwag mo nakita at hindi may ano gita ng iatep ay kung imumpat na kung imumpat na nakita at suway kumpaw na hindi masyari kung alin mo to posible trespassing abi kung ipasaka
1: eh. Mga trespass to dwelling abi man na.
2: Oo, pero kung attempted nga nga pagpanakaw ay taong ano kung tumuyo at panakaw talaga na huwag mo nakita abi din nga
1: what elements abi?
2: Oo, what elements to at mga circumstances nga nagatikod ka na nga may attempt ibang buo na itong bagay. Pero depende rin kay Michael lang yan, yun natin lang sa'yo kung ano rong kaso. Mm. Pero anak karang kaiba itong minor, ay balik sa rin sa nang ginikalan si Michael ay minor de edad.
1: Mm.
2: At mahimor ka lang, ha? Now, sa dugang gihapon nga balita kay Mike na tigay man gihapon na mag-sitin doon rin karang aban, agon rin karang panimahay kay Michael. Dari nga rin sangka passenger van nga disgrasya, along di karang sakop ni parang itigayon, isbarat kalibo nga kusin, mga aga-agar kay Michael ay nag-overshoot ay mo sa sangka panimagay. May kusin ay nag-uba kita na karang pader, ang nayupi parong siya kan mismo nakaparking sa kilid na itarang kapater kahapon patapos nga din dagaro nasabit lang atong ban ay nag-tubang mando parehas na magtimpang partido kay Michael sunong sarunday karang driver ay nag-lock na kung saan karang pinasakyan karang passenger van niya kung saan ay paantun kung tama naman sa kalibo para magbiyahe kay Michael dali may nag-ambay takatong ibang driver kay Michael nga pasa na kadayagan man na makarang klase ka ng siyakan na at paglak ka kay Mike.
1: Oh.
2: At kung iyo kung patay man na, agliso ang pwede niya maglak. Pero kung kadayagan, hindi ta maglak. Nangawa mga kahapon nga ni, mga sabi ko man pangutana lang, na after nga bumunggo kahapon sa pader, ay paano makong gingoyod it? Kasi kaya parto sa kalipo ay, naduga tara ng na-unlock ka kay Mike.
1: Base pagkasunggo ay naduga ta.
2: Oo. Kasi lang sakit sa awas, ang munggo, nanduwat, ang sakit.
1: Oo. Ah, nanduwat, tara pag-anlak. Kasi kung mga mechanical doon matod, ay pwede taro nga malak matod kung mga naka-off, di ba ga? Bisan sa aton nga mga motor, ay pag naka-off, pwede mo malak o ma-unlock.
2: Oo. Oo, tama, doon ta. Eh nga, ako, paano ako nang guyod, ay nalak, tama na, nang wala, nagtagbo ba, ako pinilag sa bike, buko man ito, expert tawag niya driver, pero,
1: kaya
2: sa tabi, takamatoy nga makaroon yung masyadkan. So, depende sa matasiguro ko driver da.
1: Oo.
2: Hindi may mabutang siyang agang at gudon to.
1: Ay, magawa mataroon sa investigation kung mechanical trouble.
2: May set mong investiguhan do, matodo, kung mechanical matodo may problema. At karoon nga puro sulit. Pero Michael, bukod at mahamba na ito, hindi nga maliko, kumana it 45 degree para hindi mo tayo makapit pa waga o patawari mo malibila. Ay, masulit yan, kaya may kahapon ay wapatay mo na kabiyahe bago natabo o randay karang aksente. Kaya karas may barangay si Kayon. Iya sa panwa ita kalibo kay Pai Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita si Pai Mike nagapanawagan ro nag-ana nga rat pa ni Maya nga buhat at kuhay aga pertahan ko arang kuray si Pai Michael. Kaya nga rang
1: tagtinakaw tara kuray. Grabe ta no. Ang tricycle driver da.
2: Makaras. Wa si mo kuray to sang bagay gin. Ana ta gin kuan git binting man kita nga mabuor kuray nga ita sa kapalimagay.
1: Oh.
2: Nga sakop di kara sa may Bangkay Street. Magdalena Diaz Ibuswang iya sa banwa kalata kalibo kipay mai ay hindi pagit ba identify ra nakang tricycle kon ano ra nakarang model number kipay mai aga nang plate number natan awon da aga bisan mahay ko iwagay sa gihapon intingon kita mo buo agin karga sa randay karang bubungan bisan nga ni kipay mai kana habutan kono ko tag ana ra ay wa ta ha palu sa tandero pertahan mas ibanamit sa klaseng pertahan ay.
1: Ay, butong mo lang kita ko sa CCTV. Butong mo lang agin karga na ito sa tricycle.
2: Basi nagkuray mo sa nang bagay. Huwag mo ito ba, no?
1: Huwag
2: mo ito, kung ba, anang main gate or krangkahan na naman naman namin ang buunda.
1: Pero akon ba kayo, K5 Romy, ay siyempre, abong may mga CCTV makon, kabatas pati kuray. Butong mo lang ito, magabok man itong ani. Ano itang binutang sa anang bubungan ka tricycle?
2: Yung klase kung ikuray na o igatong.
1: Oo, pwede ito igatong to kasi magabok to eh.
2: So, yan kay Michael na wat pinapatawad sa mga nagapanakaw makarabisan. Ultim mo nga mga kural, ginatakaw, magulay na ulit, pati yung poste takawon. Samtang sa dugang gihapon nga palitik kay Pai Mike, yan tingnan nga pagliba, sang ka LGBTQ kay Pai Mike man daw nagreklamo sa aton karang nga anabas sa 20, patapos ka ni karang nga insugod mo, itamday karang sang ka PWD, sana mismo karang pa ni mga bandang alas 10, managong mo tayo. Parang oras ka lang sa gabi eh. Patlo ka lang sa Miracles kay Mike. Parang dami ka lang LGBTQ ay nag-alin no, sa guwa kay Michael at sa alang trabaho. Patapos mo ka lang mag-uli man si kay Michael pag-abot sa nakarang pa ni mga nangawat mo nga medyo mat nag-sigat na nakarang pa ni mga mat na iwag kay Michael. So ana karang din paslaitan agar ta kami bike no pagpasiga para na karo karang iwan na tumambad sa na kami sumo karang renter dai karang sang kagaki nga gira sugid karang PWD no nga si alias sa apa lah kalau alir saya kaya itu di muka hambar kita Mike agak sunuk sunuk saya kerang negara Kelamo itu bilang bisnis ang negara anak anak kasut lagi no saya anak kerang apa ni magai harus sabitan karon nga pita boleh di kita Michael di pemasaran pun angrong pinutuyo bahas sabitan karang tinuga ang simple na tuga tara ita kakuba sa day karangasan ka LGBTQ na ginreklamo sa aton mismo karon nga parte sa day karangang Purwanga PNP Station. Sa katapusan, dugang nga po nga balikan kay Michael, sa ka 21 anyos karangagaki, marong nga respect aton karangang mga NDRMO Libakaw, matapos nga karangang maghanak, tanga magupat, sa aton mismo karangang tulay kay Mike.
1: O nga ni, minko may una tangan ko nang gagumpat kung hapon nga to.
2: Oo, di kada sa may kwanda, sa may party tulay itapon ka lang poblasyon di Bakaw nga pa, mga pasado alas 5 oras ka hapon. So, sunok sa aton ka lang Libakaw PNP ay nasabitan ka lang si alias or yung kaki ka lang 21 anos kay Mike, bata pa.
1: Bata pa ta?
2: Ay taga Bunsa Libakaw. May problema ko rin mo sa Nanubia.
1: Ah, okay. Hay, bukod na solusyon doon. Bukod na solusyon, magumpat ka ting stulay ka, mag-away ka mo. Oo. May problema kasing Nubia.
2: Ay, matapos ka rin nga makareport, propila ka mga residente nga may tao ito, nagkana ka magumpat, ay madasig mo sa nag-respond nila ito nga, liba ka o MDR. Haapangan, matakip ay Michael, no? Hindi mo sa aton ka rin nga, liba ka o PNP, at sa pagpatikayin ka rin investigation na nagawa, karena karang parehas ng mga kinikanan ay wala sa probinsya sa Aklan ay sa Manila karena karang kinikanan ag kamanaman ang nanay wala man ang tatay ya kay Michael. So galing pisan 21 ko nga ay mature ko man karagot
1: ayo tanon don
2: okay lang ko mga minor ka pili ka usoy ka pat kinikanan
1: oo wala tanga ni ibang ani kanay ubat ang ani kan wa taguli uli
2: tani ho
1: sa inuman taga katugog hidayay na hidlaw ta siguro.
2: Oo, ranang ina sa abroad, ang ama sa Manila, imot na siguro sila kipay Mike, tapos may problema pa mo silang Nubia. Pero after naman ito ng kipay Mike, ito na karang tag-abot sa ato ng Libakaw PNP, na ito man na karang mga ibanghod. May ibanghod na kipay Mike, aga ng Nubia, katanda mga istorya ro, problema ko rin karon nga tinuga kipay Michael. Inasugit kipay Mike na ay pag-alitan ako kipay Mike, basi ko sa bilod para epekto karatag na yung pag-eskwila na sa atong Libakaw College, kay Mike.
1: Oo.
2: Ay nag-eskwila man din nga rapunta ang tinuga.
1: Oo.
2: Nag-kwenta ka nila, nag-aplano kapunta nga mag-adto sa Metro Manila para ito at magpadayin ko na karang pag-eskwila. Ay sabi na ito, eskwila nga nga, nagpumundo.
1: Oo.
2: Nagpumundo ay...
1: May kurso nga ginpapundo yang.
2: Oo. Ay ba't sabi nga mo sa mga apektado kay Mike, itong dahil karang nga pagpapundo, itong dahil karang nga kurso na sinasakitan nga eskwilahan ni Pipe Michael. K5 Mike, mga inisyal nga balita, halunyasyon nga area, ako si K5, Romy Kahiling. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report!
1: Abo sa yamat, K5 Romy Kahiling, sa kampiyon nga mga balita, no? Okay ka, mga pamatanon nga, malambot mo kan mga pamatanon, no? Problemang sa nang Nubia, aga pamilya, pero iba nga niwa, ginanay, agtatay, nagatingwa, nagiging successful, nagiging abogado. Ilog idaro na may imo pang ginikanan toto, may imo pang ginikanan sa abroad, may imong ama, may imong igmangod kapag gali. Ting Nubia nga ray kabuabot ang Nubia. Imong gidabi man, may una bigaw natangis, imong gidama na ra kun nga palangga. Oh, ay patapos karon do pilang bugan ay kon mag on hibaygan mo lang man nga ni kakaduga malataron ho, si mga bataon pataabi ra iyo gid. Ay kahina tara ng emotion anang EQ ba yung ginatag mo tama ba ni emotional quotient it mga inunga makaon makaon no mga unga imong himugay nga nagdukot da ng tinugon ma-post din sa social media may ana mo taman ng family problem feeling sad family problem mo sangkir katong ani ro aro unga ta katokon himugay ti mo ay tapos si hampak mo gatong kato ay uy bayag atag mga nang dagagan sampangan na solve buta problema makaron tay. Napapili pa kani mga unga makaron aning gusto cellphone o motor. Kato ginapapili ka tayat nga bayawas o kung gatong wa kapakapili ay may gatong utang pahuganan kon. Gayo takya. Anyway, good morning nga na MRC Canlas. Good morning ka KFM. Greet mo kami sa sitio Banlok, Rosario, Malinaw. kay J.N. Canlas, Aira Canlas, ag sagamat kay K5 Michael. O, sagamat git. Sa ato yung mga nagapamati, di ba ka to? O, kita ka to, ginaminugay, ta kita kung di kita magubrat mayat. O, maka hindi mo tayo mugay, ay, may DSWD ta. Mapipost kating sa Facebook, o niya, o nanano ta. Dokot, may tinugon. Grabe, man ang ungara. O, may family problem. O, tiyan. Grabe ta. O, anyway, sana makaroon niya pagpanood. Kato, tabiro, mga unga nga nagbaho sa pobre, maligon ta. O, di ba ga? Panuhan ninyo ron ka to? Isa ka pobre yan, anay ka to, ay pati kagayo, ta ginapangayo. Di ba ga? At posporo ka to, ay agto, anay man na kay auntie mo, mga yot, baga. Sino ka, experience ka ron? Agto ka na, nang, kate, pasindi anay te, sa, kuhan, mama nakamit posporo. Di ba? Kato anay, no? Di ba? O, sino naka-experience ka ron? Kapin ko ni imo matanang ang mga ay pero ko ni imong mga ginapangayon imong mga tiya mata may una-una ah syempre may handat ang posporo ay kita tay wa ta ko namat man yara no magto ka sa mga pistahan agto ka sa pistahan sa may mga agto ka sa pistahan tapos ay ikaw abiman na ay pobrika no tapos ay mga manggaran bar o mga manggaranon anang lamisa tay nagapuay-puay dito it mga mas kapin kita ko may mga posisyon ay rutag bagay ta ko na ikaw man abutan kay sir man ng mga patatim. Tot aron mga litson, mga sugpot ang aron nga nagabuli ko tot ang mga pasayan. Ah, gatubang ta sanda sa litson nagpasayan man namay mga manggranon. Ay kamo kita ma akong pobre. Ay kun gatubang man sa litson sa nagpasayan. Ay man man nakita gatubang sa hugasan. Ay di ba ako namat bisan pamilya kimo gakangay ay. Ay mananang ay pista man na sa Domingo sa bagay man hilipat agto man na timprano gumay gatugon. Kasi nga kangayon, tagpakanon ay. Agtuman na sa bagay, may gatugon ha. Anyway, sa ating pagpadayon, doon mga ano man lang ron. Ako mga personal ko itong opinion, nagnapapanuhan natin. Kung unga ka pa ito magsusaga, banda ka ito, eh, manang unga ray, kinuhan man ka sa mga bisita, kaanghit, anghit man ha. Pero pagbaho na, mag-engineer ka, galing ka sa Amerika, sa ring mga tiya nga itong gaminugay kay mo, ba, dayagi naman na lang paborito, kato man ang guman ko nga. Loko tay. Anyway, bugo na to no kampiyon yung mga balita mga ka K5. Kampiyon yung mga balita ni ano ra ni sa atin karang Newsroom Department, no? Balita interna, balita national. Impeachment scheduled impeachment trial gin reset bangod sa 2026 sona. Ag Vice President Sara Duterte pwede gihapon magpadagagan sa eleksyon hasta wa ita guilty conviction. Kampiyon yung balita K5, Teresa, good morning.
3: Gin-reset it Senate Impeachment Court arong schedule it anda karang trial calendar agud yung ma-accommodate arong pagapatigayonon ng State of the Nation address ukun sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. rong tradisyonal nga kontra sona it minorya agrong resumption it regular nga legislative session pahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero wait may matabo nga trial sa Hulyo 27 ag sa Hulyo 28 para man matawaan it chance rong Senate Minority sa andang oras agod nga makapahaom ag makapayag it andang kontra sona rubagong schedule ay makatugot sa Senado nga ipatigayon sa gihapon ng impeachment trial ag makapatigayon man it regular nga Senate session. Dugang Baliting National, ginpahayag man ni Commission on Elections ukon COMELEC Chairperson George Garcia nga pwede sa gihapon ang makapadagagan si Vice President Sara Duterte sa anuman nga posisyon sa maabot nga eleksyon asa nga wa parayet guilty conviction. Pahayag ni Garcia, tuman ka presumptus ag bukon it insakto nga ginaistoryahan ni Honorong issue it disqualification para sa sangka kandidato nga asa sa makaroon ay ginahiring paro anakarang kaso. Ginpunto man ni Garcia nga ministerial rung mandato it COMELEC sa pagbaton it certificates of candidacy. Balita maglin sa KFM News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gato nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa ato ni blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News.
1: Abo siya mat K5 Teresa sa kampiyon yung mga balita sa ilo sa mga balita international. US at Saudi Arabia na pumirma karon it nuclear energy deal, no? Ag Mauritius gin pasaro layi angot sa marital rape. Kampiyon yung balita K5 Rio Trike, good morning.
4: Nagpirmarong Estados Unidos at Saudi Arabia isang kamakasaysayan nga nuclear energy deal para sa pagpatindog it mga nuclear reactors. Ginpangunahan ng the U.S. Energy Secretary Chris Wright at Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman ro pagpirma it na sambit niya kasugtanan. Pagagamiton it Saudi Arabia rong teknolohiyang Amerikano para sa andakarang mga nuclear reactors. Ginpasugtan it deal rong Saudi Arabia nga mag-enrich it kaugalingon nga uranium sa idaum kara ipaggiya it U.S. Tinutuyo nga pagagamitan it nuclear energy rong pagpadagagan it mga AI data centers. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, opisyal gon nga ginpasa it nasyong Mauritius rong laying nga nagapataw it parusa sa marital rape o pagpanghimugos sa sugod it kasag. Gintapos kara ipanibag-o nga laye rong luma nga guidelines nga ginhimo sa panahon pa it kolonyalismo. Magapangatubang sa napugo hasta 45 anyos nga pagkakulong rong sinuman nga mapamatud-an nga nagkasaga. Suno sa panibag-ong layi, hindi mahimo nga mangin dahilan it akusado nga legal sa nangakasag it biktima para makaguwas sa nasambit niya kaso. Sa makaroon ay una pa lamang sa 21 halin sa 55 ka mga nasyon sa bilog nga kontinente it Africa rumay ka pareho karang layi. Balita alin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, anti-fungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang galingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Apo si Amat, K5 Rio Trico sa kampiyon nga mga balita. Pag-enhance ng lit uranium at Saudi Arabia nga pati rin sandang mga AI gali, artificial intelligence. No? Grabe mga AI mo karon makita ni mo ay pati ro sa gera ginagamit it AI, ginagamit do AI mga K5 na sa mga drone attacks. Anyway, daya karon yung mga balita mga K5. Hi, syempre. Bago ani ro mga balita nga ramaki do daya aton garang DTX 500. Makaron na hay white class eh ya sa Banu Ita Kalibo. Paagi ron sa dayang executive order number 50 nga ginapagawa no nga naghambang nga tanan karon nga mga pampubliko ag mga pribado nga mga eskwelahan, kindergarten hasta senior high school ayo ay klase makaron nga adlaw nga Biyernes mga ka K5 no July 24 ano do rason bangod nga ni sa power interruption sa Banuit Kalibo alas 9 agaw na sa alas 4 ithapon gid ah yay hindi ako kagabay ayos so. May rason kay Mrs. Kara, hindi kagabay, what kuryente, eh? Di ba? Agro-apektadong lugar sa alas 9 nga ron sa alas 4 ithapon, hay bilog ang poblasyon, Kalibo. Masunod ay Barangay Endagaw, Jaime Cardinal Sin Avenue, Santa Monica, portion it Orita Road. Sa Orita Road ay portion niyang, no? MKWD, Libtong, Barangay Mobo, ha? Sa taga Mobo, apektado. Barangay Bakaw, sir, apektado ka muna. Bakaw Norte, Bliss Site, at Barangay Old Buswang. Oh. School outside the listed areas will proceed with regular classes. Datong magin pang-mention nato naman ang tabilog ng poblasyon, Barangay Andagaw, Jaime Cardinal Sin Avenue, Santa Monica, portion ito Rita Road, MKWD Libdong, Barangay Mobo, Bakaw Sur, Bakaw Norte, Bliss Site, at Barangay Olbosang. Doon na apektadong lugar, it power interruption alas 9 taganos sa alas 4 at hapon. Tanan nga mga eskwelahan sa nasambit nga lugar. Pampubliko man o kon pribado nga mga eskwelahan nga maapektuhan, it nasambitan nga power interruption 9 to 4 p.m. Hay, suspendido ro klase mga ka K5, klaro?
0: Dito, K5 sa umaga.
1: O sa mga listener natin sa Bakaw Sorag, sa Bakaw Norte, alas 9, ay ayaw na ni kamo makarot salad. Ano do rason mga ka K5 karon hay, may una karon nga, Nora, daya nga, ginatawag karon nga, may una mga ka K5 nga no dayang pagbaylot poste oo din ako nga nabunga relocation of pool mga ka K5 no ag magayos karot mga kable no. Dayang mga balita ginatod gano ni DTX 500 sa superior antioxidant supplement nga abong benepisyo para sa atong ikayong gawas nagapangon ang epekto ginasukan no oxidative stress ang kaproseso kung sa sino nagkasama do selula bangod sa sobrang free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 nga proteksyon ng dosilyula para hindi ramasamad, nagiging healthy para atong organ at atong immune system mga ka-K5. Pagkatapos, hay maliban sa DTX 500, hay bukong niyamang ita, doon ko ni ginasuportan pa na narotawo kung may type 1 at type 2 diabetes mga ka-K5. Aga, bangod mataas ang antioxidant content, ginapanabad inflammation na ginag-regulate do blood sugar naton mga K5 nga importante para sukan ng mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX, pebanid po kanya matakakabulig sa pag-detoxify. Yawas, nag-asabing natural nga suporta para sa healthy nga metabolismo, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapresko diabetes, mga K5. Siyempre, our partner kanon is vitamin C. Kilala man do vitamin C bilang nagapabaskog resistensya sa kagawasan, pero was na-recommend at eksperto sa medisina maburo may bulig italkalanya vitamin C, which is makita nimo sa Mighty C. Mas pwede ba sa uklasid vitamin C, protektador atong tugan ng kasukasuan, ginadugang ang collagen production para magnamir atong panit mga K5 ginapabaskog atong resistensya. Partners na DTX 500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine Annual Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, magapitman sa IBL Sports Complex. Sa atan makaroon niya pagpadayon, Mr. Jex Okati Terrazona, kay Ma'am Jonaline, good morning. Kapamati Sandaag, kay Ma'am Leia Agboy Regalado, ito, Otsando, New Washington, good morning. Mga ka-K5, text Ms. Jess Anaya. Benji Antara ni Kagoy, good morning man, ka-K5 Michael, and God bless. Good morning man. Ms. Gracie Lebanias, good morning. Oh, aga Jeneline Tonel Marte Fernandez, good morning ka-K5 Mike, at sa mga listeners at K5 News FM, God bless ka-K5 Mike. Thank you. Kay Irene Fuentes Quinicio, good morning ka K5 Mike. Shout out lang po iya sa barangay Arcangel Balete nagapinamati. Good morning man. Ag sa Anura, daya kay Nay Nancy, ag Rinaldo Salazar ita Daha Norte sa Banuat Banga, good morning. Iya sa Banu ita Kalibo, makaron ay sa pag-aabuton kara mga ka K5 nga Anura daya nga reschedule kara August pamatana mga ka K5. No, pero dahil makaroon ni ginapa-implement, gidaan aron daya nga mass vaccination nga ra, no? Ita daya karon nga measles rubella o daing tipdas hangin na munanda mga K5. Kung katon bagahay kung sa mga barrier na may tipdas ka mana, ay para malikawan doon yung tipdas, ay kinahangan doon mga K5 nga ano ra, daya nga magpabakuna karon daton nga maunga, di ba ga? Ay dapat doon nga masuportahan natin mga K5 ay para sa atin nga protection katong mga unga. O, bisan ani, kami kato may mga ano may, may mga bakuna man yan nga ra. O, ginangan gidana ni mga mabakunahan ka. Ay, kung hindi kapag bakunahan, ay madali ka atakihon itaron daya karon nga mga masakit, maskapin kung daya karon nga pulyo nga anay kato. Ginakadlokan nun mga K5. O, daya karon nga bakuna ginatawag ron nga target karon ay 6 months to 59 months old, no, below 5 years old mga ka K5. August 10 to 20 do anak ra Kalibo, agdo daya makaron nga Kalibo Rural Health Unit 1 may pilang ka barangay ra 4 5 6 7 wago. Oh, anat Andagaw may target sa nang 635, no, nga mga inunga. Rupuok is 286, istansya is 396, Tigayon is 278, Dunalook hay 148, Mabilo is 115, Bukaana is 118, Nagsabrion is 61 nga mga target nga mabakunahan makaron mga K5. Sa Rural Health 1 mataray, sa Rural Health 2 pa naton mabuog eh. Pero inyong pabakunahan especially ro tipdas hangin yon mga K5, oh, ding tipdas nga ron ay kato anay sa among chimpo kat mga unga kami kato hay dun yung magina pakaon pakanaman at itlog agud maggataw man magwa ra ng tipdas. Oh, di ba ga? Sa mga baryo, oh, ay kung pwede man lang naton malikawan ay, di ba ga? Oh, tapos ay ano ra, ana nga ba actually ana tra ita national government ginanang programa. Oh. Rodaya makaron nga measles rubella supplementary immunization activity mga K5, no. Aga may ana gid ang memorandum man gin pag-uwa kararo aton nga DILG sa tanan yung mga provincial governor, municipal mayor, DILG regional director ag tanan nga mga concerned mga K5, no. Ay doon daya nga, no, radaya, makaroon nga kayong gawas ito at yung mga inong ay dapat natin nga maproteksyonan mga ka-K5, no? Sari nga pag padayon K5, K5 Fred, no? Sige, una para itong kuan, ma-commercial kita. Sige, alas 5:30 na tagahon na itong oras. Sa atin nga pagbalik, rudugan karang mga balita ng arang mga ka-K5. O, ay may iyaman karang mga ibang na itong ati sa Banuat Malay naka... nakabaton na uplift program nga mga ka-K5. No? Balikan natin baga pagkatapos sa mga reminders mga ka-K5. Please stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na ako.

0: Dr. Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Clear Antioxidant, gakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na presyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa likas, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanam isa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Alas 5.35 na mga ka-K5. Atong oras, ginahugad natin natin niya K5 Kumustahan. Ang inyong anchorman gihapon, K5 Michael Silorio.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Sa atong makaroon niya pag padayon na yung mga balita, ginatod ka atong makaroon ita DTX Premium Coffee. Mga ka-K5, yung agarikos mushroom for cancer and heart disease. Mga ka-K5, ranang pampatamis ka rin ni Stevia, no? Mabakayroon sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prende dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5. O sa aton karang maginikanan na, kahap, dumduman ko mata, dahil may ginapanawagan niya kamon nga, ano ra, daya karon nga, ano, daya karang ayam nga naduga, o, ay taro mga minor di edad nga ra, ay, what, ang ginausuyas, anong bagay ra? Ay, pinanaw, tat gabi eh. Wata ka mo kung nahuya inyong maunga tayo nagpasaway ta gobyerno taro mag ano ro daya nga mag daya nga disiplina. Medyo nga atong mayor hay ano ho daya nga imo gid nagapanguna kay banda tong mga kapulisan mga ka K5 o ay basa ko ring panawagan niya ra may ayam abing si Cheska ra pangalan niya ra ginainusoy agataw pat reward tagana ay amakon niya ni rotagan inusoy na taro ayam pero ba't ang ginikandang maunga at pinanaw tang wachinila siya sa karsada ay wata siguro mako na usuya raw at ang nahuya pa mako na ng maunga kara ay grabe tama ako mga galing nga may una mga maunga nga hindi man yan eh magpati sa ginikanan pero kung may gatong katingag ikaw na ay grabe tabi makondo mga o matigaw ng tagiran ng mga ugo at agido ay katot naron paghambag at mga ginikanan nga maura ay ano ta mga K5 ano ta agapati ta makaron tahay ano taho dayang dayang matigaw taro ugot mga unga mga ka K5 no ani ga problema gid ah bukod nya ginikanan ga problema kundi pati ro gobyerno may engage sun sa mga inaway magpanakaw daga una para nang nanay dito magtinangis to minor patrang unga ra man ra nang birth certificate tanawon mo tad ay minor ra ini what mahimo may layay pa ato lang man ang buhian na bat pulis malin man do pulis bat pulis kon hinapo man out linagas ko na san masakit pa man ang gubat kinaot kasudlan dito linubat man ako linagas man ay ay malin kay may layay pa ulion mo ron oh wakat mahimo eh grabe taro sitwasyon mga K5 ngo ngani ron hay dayang ano dayang ato nga buligan ato nga gobyerno nga hindi yung magpasaway ratong mga unga. Tama yun, kalisod-lisod ko pro ko sitwasyon. Maka, kung makadisgrasya man ding unga, magtinangis-tangis ang manan eh, ano lata? Doon nga ni Hamba nga dapat mas timprano pa. Ay, sa pagpabahaw, taon eh, ako gapati man ako eh, nga sa pagpabahaw ko may ginakatahapan baga. May ginahadlokan eh, nana, bay, kung amat ng mga unga ay siguro sobrang pagpalangga, ay, yung ginasunod na gusto, naging spoiled. No, katot ay, ligid-ligiran kat imot unga katohay hanuton ka paron kunamat sa mga ati-atihan anay nga ron ay daya mong supay man na gabalig at lubo anay kato pinabaka rin eh bakit mat lubo buitan ni mo sa ugo ko anang nanay nga magkong nagakambiat sa yakyan magganggo-ganggo sa bunutan ni mo tay sabat ka nanay kabuabo ka rin sa aton tumana wak nga ni mana nga nagasawa ko man mapabakal ko man kabuabo sa aton to san uwa ta don pamatyagan mo ay kundingon pa bi pamatyag mo kung nagasusi mo sigakyan kon igubag na duunggan ka nga kabuabo sa aton karon pinabakal ka ay makaron tay tangis-tangisan niya ngay baka nyo dayon it kunano ay kato tabi ah iman pagbaho na yun ka, hindi yun, pati sa ginikanan, mga ka-K5. Anyway, sari nga pag ililiba, no? Rodaya, mga ka-K5, mga ano, Rodaya, karoon yung magbaho na yung mga ita, dito sa Isla Ita, Burak, sa Isla Burak, sa Kubay, Malay. Wapos na K5, Fred. Go pa. Ay, nakabaton man ita bulig sa Rodaya, mga ka-K5, nga, no? Sa Rodaya, nga, uplift program, itaton karoon niya, DSWD mga K5 no. Rondayang uplift program ay ginatawag ron nga Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport mga K5 tig 2,000 da. Oo. Aga ron nakabaton nga ibangon natong mga ita di karo sa barangay Kubay sa Banuat Malay. Hay mga members na Four Peace Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Una ron aton nga ati community. Dapat lang ho. Okay, so dapat sandagid ara ho. Aga may una karon nga 43 ka mga panimugay beneficiaryo. Kita daya karon nga Four Peace mga kakay. Pas sa gamatan ta dandero 2,000 nga rag. Iya man sa aton eh. Ay may iya karon nga mga makabaton man nga mga igmanghod man natin mga kaifay, mga miyembro man it Four Peace. Ayon, alas 5.41 na tagahon na itong oras. Ito yung mga balita, ginatod ka ito ni Klinika Ditribayo. Pampaputi it kilikiri para maduga pagi doon dayang ano na. Imo karon nga mga magain nga hugom sa imong kilikili nagiging makinis ag maputi raton nga kilikili. Mabakay ron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center. Defender Building of Many Avenue Calibo Aklan. Printed dating Garcia College of Technology ag mga pitman sa IBL Sports Complex. Yan datong K5 kumusta? Line number 1. K5 Sir Bisayas Bacolod, good morning.
2: Mayong aga Sir Michael da sa Calibo, mamjo ma lawlano nang panahon diri sa Mono sa sudad sa Bacolod gaga. Pero ang mga kaibing, mga kabanwanan diri sa Negros Occidental. Kampiyon signal, signal mo diya pang manaka-extend kag naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Michael!
1: Damo salamat, Daddy Babes, diri sa Banwa, sang Kalibo, kag probinsya Aklan. Medyo magalom gamay, ah. Pero wala man sang ulan. Eh. Damo salamat, kampiyon ang signal sa Bacolod. Gadoan natin si Sirek sa Iloilo. Sirek, good morning! Kumusta ang signal sa Iloilo?
3: May waga Sir Michael kag sa aton sining mga kaupo di sa Western Visayas kada sa may Negros Island region. Ah magapainit-init na ko diyan nakainom na Ditex Coffee Mix kay Pierti Kabugnaw. Ang tiempo di kag grabe ang pagtupa sa ulan. May mga lugar na sa may syudad sang Iloilo nga nagtaas ang tubig ba kag may suspension of classes kami diri sa may syudad sang Iloilo kag pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Okay ang signal Sir Michael, balik sa imo.
1: Damo salamat Iloilo, kami man din may suspension of classes kaso lang power interruption. Anyway, diretso na to ng signal sang Rojas. Kumusta na to? Sir Jobert, kumusta ang signal sang Rojas?
4: Good morning Sir Michael, nagasigabong ang signal sang Kalibo diri sa probinsya sang Capiz sa sang Rojas. Maulanon ang kaagahon namon sumungadlaw sa ang Biyernes pero aga pa basko gyapon kay nakamighty sina naka DTX Coffee Mix pa. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jobert, gaulan magali sa Rojas no. Kag Iloilo. Anyway, sari nga pagpadayon kambyo ng signal sang Rojas, kadto ta ang probinsya kang Antique Sir Nestor Selmirmar. Ano ang signal kumusta da sa Antique?
5: Amo-amo, taman dyan sa Antique, kay nagauran-uran man kami dyan, nagauran-uran man dyan sa probinsya. May piraran ka lugar kay 5 Western Visayas, Sir Michael, nga ginabaha-baha. Aron man na, magaligmat kita, bilog nga Western Visayas, grabe ang apekto, kadyakang habagat. Ma, nakapuro pa nga, piran kami ka DTX Coffee Mix, subong man may simpon nga D3 Bayo. Kampiyon ng signal, Sir Michael.
1: Damo salamat Antique, ako man gani ginakilig na ko kaina pa kay sige ang text sa akon nga maulanon ko no pati ang Aklan kag Antique. Anyway, kumpleto na kita tanan. Kuwanta ang kampiyon nga mga balita, mauna kita dito sa Bacolod. Daddy Babes, anong kampiyon nga balita sa Bacolod?
2: Ang kampiyon nga balita diri sa siyudad sa Bacolod mga kaki-5 ining may angot sa reklamo nga ginpasaka sa Arsog mismo sa amon diri nga third district representative, third district board member sa kay board member Montelibano mga kaki-5 formal na kuno nga ginpasaka sang ginpasakaan sang criminal kag administrative complaint sa Office of the Ombudsman sa Negros Occidental third district member Andro Gerard Montelibano. Ang nasambit nga reklamo ang ginpasaka mga kaki-5 sang Regional Special Operations Group o kun Arsog kasunod sang Joint Operations batok sa Most Wanted Person sa Barangay Alicante AB Magalona Negros Occidental kung sa din nadiskubrihan man ang ginaaligar illegal online sabong operations dito sa area amo tong pag-operate sa aton Arsog ara gid ang persona ang presensya ni third district board member Andro Montelibano. May mga manok din nga ginkawa to dakop sa CCTV man ang CCTV footage why gid ini literal nga CCTV, hindi asli nga CCTV. Dasa nga na, ginaligar, pagpangawat sa isa ka manok sang pangbulang sa isa ka subdivision, diri sa may barangay Estefania, diri sa syudad sa Bacolod. Nakita sa CCTV nga may isa ka tricycle nga naglabay sa kilid sa isa ka balay kung sa din nagpundok at nagpanaog ang isa ka lalaki nga may tabon ang itsura. Diretso naman sa nagkadosa na sambit nga ang lalaki sa kurungan ka kinuot ang manok ginasulod ka sa ako ba? Mga kakipa, pangbulang pa rin ang manok ko, putpilang presyos ini. Dakot mga kakibay, gamarin kini follow up karon sa aton mga kapulisan. Maring mga balita alam mo diri sa sulod sa Bacolod gag Negros Occidental sa Negros Island region. Back to you Sir Michael Kalibo.
1: Damo salamat Bacolod. Nagligan nga adlaw maging kawat man ding mga manok, mga inugbulang man diri sa tangalan. Anyway, damo salamat diretso na to nang Iloilo kay Sir Rick. Iloilo, kumusta ang aton kampiyon ng mga balita, Sir Rick?
3: Mga nagpagunang mabalita dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may bata sang nadakpan sa baybas operation nagpablatter sa Mulo PNP. Nakabaton siya sang tawag nga nagpakilala pulis nga taga Bulacan nga angot ni buguro sa pagdismiss eh, no, sa kaso sang iamay kay do amo ning mudo si Samon. May nagpanawag sa mga imata sa nagkaldakpan sa drug baybas operation tapos pangayuan ng isang kwarta para kabaylo sa ang pag-dismiss ang kaso. Pero ang dismiss daw hindi man na police abi daw korte tamang ga-dismiss kaso. Sige na imbisigaranan eh kay usually mga Tagalog speaking. Di pa man kung kinaton paano nakakuha sa mga numero kung mga pangayaw ni kung hindi man konektado o kung mudos nila para kapanunto. Sa piyak na bahin, may arap man sa 84 anyos ni Samon no, nga tigul babayi ni no, nga nadala sa sunog sa may barangay Daunglaan sa Banwasang Anilaw. Isa lang siya nagapuyo sa ilabalay ti nasunog kag napatiyan ang ining radyo nga nagasaksak ang ginalinan sa nga kalayo but of course imbisigaran pa ini sa atos makatapo sa Bureau of Fire Protection. May liborer matuging patay man sa upod yung man sa Inoma no? Tungod nga kwa na epekto na sa nga agwa di pataranta nagbinaisay dintero I mean sa nga saring suspect ang upod sa inom upod man sa ubra patay ganing biktima. Ang may madalag kong balita rin sa may bayan sa syudad probinsya sa Iloilo, balik sa imo Sir Michael.
1: Tama na si Rick kung napangayaw, pati paano siya kakuha mga number na ang ginatawagan niya kung Tagalog-Tagalog siya, malata man na siya kay mahambal siya nga madidismiss ang kaso mo. Oh, malata na siya. Kung digid man siya Tagalog. Kampiyon niya mga balita, kuhaan mo natin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
6: Mga nagapanguna namo nga balita diyan sa probinsya kang Antique, bo grabe ang epekto ka baga check na. Muli kagabi mamunog ang oran Sir Michael kay 5 Western Visayas sa Negros Island Region. Bangod karan may landslide kadya aga pa unpassable ang dalan sa bahin kang Barangay Abduhamtik no road ja from Antique to Iloilo. Hindi maagyan, subuman hindi man maagyan ang bahin diyan sa may Hamtik sa Barangay Kalala kay taas-taas ang tubig baha sa uruunha na langgid. Taas man ang tubig baha sa barangay Karidad kung sa diin may nagtagilid nga series bus na stranded. Nagtagilid sa tubig baha daw halos tunga rin ka series bus hasta ang tubig baha kung sa diin tanan nagtagilid ayon kay 5 Western Visayas. So, bangod ka dyan sa paguran-uran, kansilado ang pira ka mga klase dyan sa sur kag central nga parte kang Antique. Mga kabanwahanan nga may red and orange rainfall warning signal nga gin tugrok ang pag-asa kadya nga aga lamang gid kay 5 Western Visayas.
7: Samtang sa rukang pagid nga mga balita nagabot kahapon Regias Provincia particularly sa may Banwa kang Valderrama si DMW Secretary Attorney Hans Leo J. Kakdak matapos nga may isarak Valderramanhon nga seafarer ang napatay rugto sa isarak port sa pungsod Ukraine matapos nga maigo kang drone o kon missiles ang andang ginasakyan nga barko. Nagpasarig naman ang DMW kag ang OWA nga makabulig o makabaton kang bulig ang pamilya kang diyang biktima halin sa gobyerno.
6: Amora, so far mga balita namon diyan sa probinsya kang Antique. Balik kanimo Sir Michael.
1: Damo salamat Antique sa kampiyon nga mga balita. Kondera sa Antique may suspension of classes ka mo. Diri man sa amon, diri lang sa Banuas ang Kalibo may suspension of classes subong kabangod sa power interruption no sa announcement ini sang Akelco kag napagawa man sang executive order. Suspendido ang klase alas 9 sang aga dubdob alas 4 sang hapon ang mga apektado nga lugar amo diri ang barangay poblasyon gid kag pila ka mga kabarangay nga sakop sa Banuas ang Kalibo no pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan from kindergarten to senior high school suspendido kag mag-silo ani sila sa alternative learning modalities mga ka-K5 samtang ang sangguniang panlalawigan subong sang aklan nagmagapatigayon sang legislative inquiry angot sa pagbaha sa bahin sang Dibol sa isla sang Boracay subong mga ka-K5. Kaga suno sa report mga ka-K5 nga para inibangod sa pagbinaha subong sa siyudad man sa isla man sang Boracay mga ka-K5. Si Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas? Balikan Sir Jobert. Sir Jobert. Sorry gid Sir Jobert ha.
4: Good morning once again. Nuno ko nalipatan mo na ko. Ang natabo sa OFW sa May Valderrama, pakaisa na sang technical partner na tondri sa Pilar. Mga ka-K5, managagang pangunang balita din sa amon sa Wasa Visayas sa binog nga probinsya sang Capiz, ang Rojas City PNP upod ang provincial command na ton Kapon Gidlao. Nagpatigayon sang random drug testing sa 400 tanan ka mga pulis. Diri sa probinsya, umpisa alas 6 ng aga, tugtog kapon sa hapon, 400 ka mga PNP ang ipaydalom sa drug testing mga ka-K5. Kagbasi sa report sa aton sa ning Rojas City o konsang Capiz PPO ni Police Major Garnica, aton sa ning Public Information Officer, wala pa, no? Mapagwasubong kung sa 400 tanan ka mga pulis may nagpositibo o kung wala mga ka-K5. Sunod sa kay Police Colonel David Kachumbo Jr. OIC sa aton sa ning Capiz PPO nga gusto niya nga mapakita sa tao nga wala sang may mga pulis nga dapat exempted sa paggamit sang sabo mga ka-K5. Kay gusto niya mangin matinlo ang operasyon sang PNP nga wala sang dagta kun may mga dungol nga mga PNP nga nagagamit sang shabu mga ka-K5. Samtang kahapon nagpatigayon sang graduation ang Philippine Coast Guard non-officers course diri sa amon. Kay ti ang Rojas City, isa na sang training center sang Philippine Coast Guard mga ka-K5. Nangin bisita kapon si Vice Admiral Tuto Alvin Andal sang Philippine Coast Guard mga ka-K5 kag ining 173 ka mga trainees sang PCG mga ka-K5. Ang i-deploy ini after graduation sa nagkalain-lain nga mga area diri sa Pungsod, Pilipinas. So far mo na mga balita diri sa amon sa Capiz, maulanon nga kagahon, subong nga Biyernes. Back to you, Kalibo!
1: Damo salamat, Sir Jobert, sa kampiyon niya mga balita. Te, walang taong oras, ha? Bawi lang ko liwat, Sir Jobert, maghilibati, liwat sa adlaw sang Lunes. Damo salamat, Bacolod, no Iloilo, Kagantike.
0: Balita, KK5, sa umaga.
1: Mga ka-K5, nabateno, kampiyon niya mga balita sa Negros Island Region, ng Western Visayas. Oh, omobirtik ta ko, K5 Fred, gay na, oh. Anyway, sari nga pag ililibag. Ay, kumabo patang minsay. Good morning, anay Jimmy Bunyog. Pa-shoutout lang sa Pulo Banga. Good morning. Annalisa Abayon, Pinya Flor. Good morning, ka-K5 Mike. Happy birthday ngayon. 49th birthday sa Pinamo, Kanyo, Washington. Para kanyo ra, mga ka-K5. Pero message saling kay Annalisa Pinya Flor. Jocelyn Sagibo, Sarandona, Subiaga. Good morning, ka-K5 Mike. Watching live sa Sibaliw, Libakaw. Kalimot at oras na nga na kita di karaya, mga ka-K5. Pero mga minsay, huwag ako mabasa-basa ahon ka lang personally. Mga ka-K5. Well, last time kita di karay kasama sa pagkatod mga balita, no? Kay Miss Anidali, ang harap ako kay paring Joseph Tolentino. Good morning, oh, kay Mrs. Mo, agsaton nga, akong inaanak. Anyway, last time kita di karay kasama sa pagkatod mga balita, si K5 Romy, kahilig sa Kalibo PNP. Sa aton man nga Newsroom Department, K5 Rio Trico Balita International, mga balita, National K5 Teresa Igid. Ag, of course, ang kamong station manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag, of course, ang kamong CEO kay Doc Ramil Oy. Good morning, sir. Sa gihapon, mga K5, kahilibadit o man, adlaw nga Domingo sa programang Foro de los Pueblos. Ako si K5, Michael Silorio para sa kampiyon yung Servisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Reopening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na kukakita. Nang bakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, dasun inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-itser ka namin, nag-itsa ako nga mata.
0: DTX 500.
9: Historyanta Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX.

0: artisyo ang tuman kahumok gani ini ang may redundancy sa proteksyon. Ini ang ginatabunan sang meninges, wala but sa bagol mo may meninges ka pa.
1: Ang skull surgery GP, meninges kag ining CSF, ang lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampos ka, mabunggo ka, or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier. Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan free radicals. Ato na sulod mo pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod. Sulod mismo sang brain. Amo na nga importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals, meaning pa para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain. Amo na ka importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Agud nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
0: Husto. Ini ang naga-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence sang blood-brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician na si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga. Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue. Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gid na latnan sang color. Meaning to say
1: why kasulod?
0: Why kasulod?
2: PTX 500.
3: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may PTX 500.
4: Sa pila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
4: Subong kamusta?
3: Huwain ko ginabatya maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
1: So, ang makasulod lang gali, Sir GP, ang magagmay nga fat soluble molecules. Ti, monolaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue. Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir GP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa DTX 500, sulod na. Ang flavonoid sa ang DTX 500, sulod man. Pasalamat na Sir GP kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants. Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain, bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen. Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
0: Hosto.
1: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imosilula gagamit oxygen, may free radicals na. So the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom nirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times Balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramirez.

0: 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kumpleto sa mga suplemento.
2: Clinica DTX 500,
1: Clinica D3 Bio,
2: Clinica Sport Bionics,
1: Mighty C,
2: DTX Coffee Mix,
1: Free Bio Coffee,
2: DTX Beauty Soap,
1: DTX Herbal Oil,
2: Clinica Deo Fresh Roll-On,
1: and many others.
2: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: may free check-up ka pa
2: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Kahit saan,

0: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 6:03 agahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Headlines.
0: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal.
1: Headline.
0: 21 anyos nga Iraqi matinag-on nga na rescue matapos maghana nga maggumpat sa tulay sa Libakaw. Problema sa pamilya ag nobya, posible sigon nga rason.
3: Headlines balita lokal. LGBT member ginaaligar sinugod ruan ang bagay itsang ka PWD sa Borwanga. Suspect nag dirty finger pa.
0: Dugang headline sa aton yung mga balita lokal. Kurang nga himo sa butong sa bakanting lote sa New Buswang, tinakaw itsang ka tricycle driver.
3: Ang klase sa pilang ka mga eskwelahan sa Kalibo hasta sa senior high suspendido bangod sa brownout makaron nga adlaw.
0: Headline sa aton yung balita regional. 84 anyos nga babae patay matapos nasunog roan ang bagay sa Anilaw, Iloilo. Nakasaksak nga radyo, posible si Konya ginhalinan ikagayo suno sa BFP.
3: Regional Capiz PPO nagpatigayon it random drug testing.
0: Headline sa aton nga balita national. Pila ka mga lugar sa Pilipinas ginpaidagom sa signal number 2 bangod sa bagyo.
3: Sa balitang nasyonal, bilog nga sona ni Presidente Marcos Jr. madaliun lang matapos sunod sa Malacanang.
0: Headline sa aton yung balita international. France magapatuman it social media ban sa mga pamatanon.
3: Sa balitang international, PBBM ag Trump nag-istorya sa telepono angot sa world economy ag seguridad.
0: Headline sa aton yung balita sa patagit negosyo. Mga nagabaligya at sirakyan sa mga nabaligya ang sirakyan sa Pilipinas nagnaba ita 11%.
3: Mga balita sa negosyo, ADB at Japan nagtaganit water security fund para sa Asia Pacific.
0: Headline sa aton yung balita sa patagit hinampang. Steph Curry, pinakaunang active NBA player na nag-angkon it Hall of Fame exhibit.
3: Ang balitang sports, undefeated Pinoy boxer nga si Weljon Mindoro, makaatubang ng veteranong Mexican boxer nga si Carlos Ocampo.
1: Balita Entertainment.
0: Headline sa aton yung balitang showbiz, attorney Jose C. Sison, nagtaliwan yon sa edad nga 88.
3: Sa nga balitang showbiz, asawa at actress nga si Rita Avila na aksidente.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:08 nga oras. Magka K5 niya nabati ano nga pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan na Good Morning Western Visayas. Alok na makaroon ita Biyernes sa Petsa 24 sa buwan ni Tulio dag Undusmel 26. Welcome sa pagpalagat ng programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kano rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
3: Ako naman si K5 Regilin Tornino.
0: At sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Madasig na rescue it mga residente sa Prok 5 Barangay Poblasyon sa Banwa Kara Itlibakaw, Aklan. Rosang ka 21 anyos nga gagaki matapos kara nga maghana nga magumpat sa tulay bandang alas 5:30 it hapon. Padlaw kara kahapon karang adlaw it Webes sa Hulyo 23. Sa impormasyon niya nabuo K5 News Team halin kay PCMS Rolly Sobiaga ita Libakaw Municipal Police Station residente ita Barangay Bonsa sa nasambit karang banwarong gagaki. Naman sa impormasyon nga naga problema si Gunraya sa anang nobya ag sa pamilya. Tagin respondihan ni pang otoridad sa lugar in sigida ra ang gindaga sa Libakaw PNP kung sa siya nag-abot man ro ana karang igmangho dag ro ana nga nobya para ra iya istoryahon na siuran nga ito sa naga ito sa ito kara sa abroad ro ana karang ina samtang ito man sa Metro Manila ro ana karang ama aga in sigida man ra yang nagaong sa anang mga rong uwaon karagin pangaganan nga gagaki ay dati sigon nga nagatuon sa Libakaw College of Science and Technology ag nakatagana nga mag-agto sa Metro Manila para ito karapadayunon ng anang pagtuon. Sa makaroon ay una-unray sa mayad niya kahimtangan ag ginpauli or nakauli gon sa andakarang panimagay.
3: Ang detalye at balita lokal, ubos nga kahadlok ag trauma rong naangkon itsang kamyembre at LGBT matapos nga sudlon itsang ka-PWD. Rung anak karang panimagay sa Barangay Habana, Burwanga, alas 10:50 rung pangorason, 8 gabi iko Miyerkules. So sa biktima nga si Shame C, naguliraya sa anang bagay maghalin sa anang nga kakilaga. Kat madeskobre nga may nagasiga sa sugaritan ng bagay. Kung sa siin nag-flashlight imaw para makitaan kung sino rong nagsugod. Nataupang da ni Shame C nga nagpanago parong sospek sa partitan ng kusina. Apang katginbuksan kararo iwag. Hay ito nga nakita rong sang kagagaki nga nakasuksok it kago ag naka yellow-green t-shirt. Rung gagaki ay sambilo gali ka PWD. Naging kilaga kay alias Apa Anak Leto. Kung sa siin daibong beses kung raya nga nagsugod sa anang bagay. Nag-dirty finger parong gagaki ag na paimaw nga sakiton. Nai-report yun makaroon sa kapulisan rung nasambit nga insidente.
0: Samtang sa piyakabahin duga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Sa pulman sa CCTV rung pagtakaw itwa pa na kilagang tricycle driver sa gate or kurang nga kawayan itsang kabakanting lote sa Bangka Street Magdalena Village sa New Buswang Kalibo. Kahapon karait agahon ni Adlaw Ita Webes sa kita kara sa video rung pagbuo or paghakwat ag paghigot kara sa ibabaw i tricycle ita nasambit nga tricycle driver aga normal nga mga naghalin sa lugar. Naghambag pa sa speaker it CCTV rung tag-iya kara itlote pero uwa raya na batian it nasambit nga gagaki. Tinakaw karang rung gintakaw karang nga kawayan hinagaserbi nga gate it nasambit karang bakante nga property. Dismayado mano tag-iya kara itugta nga bisan kurag hay ginapatulan yon it magpanakaw. Nagpanawagan man raya sa driver nga ibalik ro ana karang ginbuog sa nasambit nga lugar.
3: Nga detalye at balita lokal, suspendido rong klase sa tanan nga mga pampubliko at pribado nga eskwelahan sa kindergarten at state senior high school. Sa pilang ka mga party, ikalibo makaroon nga adlaw at Biyernes. Raya ay matapos nga ginpagawa rong executive order number 50. Kasunod itabiso itakalko nga madugaan ni kuryente alas 9 at alas 4 itapon bangod sa pole relocation ag pag-ayos it mga kable. Pila sa mga apektadong lugar, hayrong bilog nga poblasyon, Barangay Andagaw, MKWD Libdong, Barangay Mobo, Bakaw Sur, Bakaw Norte, Blisay, at Barangay Old Buswang. Gininganyo man karawarong mga pampublikong eskwelahan nga magsaylo sa alternative learning modalities. Ag posible nga magpadayon man ng klase sa mga pribadong eskwelahan kung may nagakaigo nga generator. Agwas nga palibot para sa mga estudyante.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! My
1: puso. Balitang Lokal. Balitang Regional.
0: Alas 6:13 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagona, naka-detox ka pa. 84 anyos nga babae patay matapos masunog raan nga bagay sa Anilaw, Iloilo. Nakasaksak nga radyo posible si Gonya Gintunaan ni Kagayo Suno sa BFP. May kampiyon nga balita si K5 Karen Badilla, please come.
2: Mga K5, posible bangod sa nakasaksak nga kuryente pero halog ang Gintunaan sang sunog diri sa may barangay Dangulaan sa Banwasang Anilaw, kung sa diin may isa ka 84 anyos nga tigulang nga babayi ang wala nakagwa sa ilang nga balay kag nadalaman sa sunog nga Gintunaan sang iya nga kamatayon. Ang ginalantaw nga rason man sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Anilaw Substation.
4: Nahibaluan nga wala nakagwa ang 84 anyos nga tigulang nga si Telma Langrio matapos ini nakatulog kag wala nakabatyag sa nagluntad nga sunog sa sulod sang iya balay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Senior Fire Officer Terry Roberto Bundad, Fire Marshal sang BFP Anilaw, nga may nakasaksak sa main plug sa salas nga extension sa dinagadang at initubtob sa sulod sa kwarto sang biktima. Sa extension, nakasaksak man ang radyo nga posibleng ginhalinan sang kalayo. Apang sunok kay Bundad, ila igapasa sa crime laboratory ang tanan nga ebidensya nga ila nakuha sa fire scene, agun matumod kung electrical overheat ang natabo o kon short circuit. Nahibaluan man nga isa lang ang biktima sa iya balay, sa dinlunsay may mga tag sa kapamilya ang iya kabataan nga mga lalaki. Mismo ang biktima ang nagdesisyon nga magapabilin sa ila balay, bangod sila ang nagapanag-iya sang duta nga ginatindugan sang ila puluyan. Samtang ginaban 52,500 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Ang balitang regional sa PPO nagpatigayon it random drug testing sa kampiyon nga balita ka K5 Myla Fuentes, please come in.
5: Capiz Police Provincial Office nagpatigayon sa random drug testing sa tanan nga mga police personnel.
6: Naglabot sa 400 nga mga police ang nagpaidalom sa drug test kung sa di nagsugo dalas 9 sang aga tubtob mahapon nga ginpatigayon sa Camp Appeal, Barangay Lanot, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM, Rojas kay Police Major Rachel Garnier Public Information Officer sang CPPO. Ginpayag sini nga tinutuyo sang among aktibidad. Agud mas siguro nga wala sang pulis nga nagagamit sang ilegal nga droga. Sunod diri, pamaagi man ini agud ba pakita sa publiko nga mismo ang kapulisan ang nagapanguna nga nagasunod sa layi kag magtindog bilang pala ang girana. Ginpangunahan ang drug test ni Police Colonel David Cachubo Jr., ang officer in charge sang CPPO.
5: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Alas 6:17 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod katon it DTX 500. In paidawom sa signal number 2 pilang ka mga lugar sa Pilipinas bangod sa bagyong Quiapo base sa 4 a.m. report it pag-asa. Makaroon nga Biyernes sa Hulyo 24. Nagkip sa mga signal number 2 mga lugar it Batanes, northern portion it mainland Cagayan, Babuyan Islands sa northern portion it Ilocos Norte. Samtang nagkip man sa signal number 1 nung nabili niya nga parte it mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, ag nabili niya parte it Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, ag northern, ag central portion it Aurora. Namuntirong bagyo sa 345 kilometers east it Apare, Cagayan, nga may kabaskugon niya 65 basta 80 kilometers per hour.
1: Balitang National.
3: Balitang National. Ang Balitang National, madaliun lang matapos rong kabilugan nga speech ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nakarang panglimang State of the Nation address. Sunod kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, posible nga makompleto rong kabilugan nga speech ni PBBM sa adlaw nga Domingo. Samtang wa nagakip sa sona it presidente sa rong nagapadayon nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Apang pagatalakayon man rikara rong mga accomplishment it administrasyon sa nagtaliwan nga mga tinuig agiban pa nga mga importante nga mga announcement. Una gon nga ginpahayag it malakanyang nga mangin simple aga ukon mangin simple gamang rong paghihwaton nga sona i presidente sa adlaw nga Lunes.
7: Balita International. International.
0: Samtang sa aton man yad Italia ta Balita International, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod gaton it D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Nagapasaka ita hagnarong France nga magbawaw sa mga pamatanon nga magamit it social media. Sa pinakaunang kahigayunan, sa rayarong unang kahigayunan nga may nasyon sa European Union nga ro France nga magabawag sa mga menor de edad nga 15 anyos pa na ba nga makagamit it social media apps sa kapareho kara it TikTok. Ginpirmahan ni Presidente at France nga si Emmanuel Macron rung nasambit karang hagna agigapatuman sa pag-abuton nga buwan it Setyembre bago matapos rung ana karang termino sa masunod nga buwan na ita 2027.
7: Balita International. International.
3: Sa nga balitang international, ginkumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga nag-istoryagoan sa telepono sanday President Ferdinand Marcos Jr. ag US President Donald Trump kung sa sin gintalakay na darong sitwasyon makaroon sa world economy ag siguridad. Ginpayag man ni Gomez nga rong pag-istoryahan itdaywang ka mga leader. Ay kasunod itangin pag-meeting nanday President Marcos ag US State Secretary Marco Rubio sa Manglakanyan kuadlaw karait Miyerkules. Sunod kay Gomez nga pag-istoryahan na ita daywa agin pasiguro man it President it America nga igapaabot kararong kabaga kay Pilipinas sa basunod nandang pag-meeting kay Chinese President Xi Jinping.
7: K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
3: Wow! Baito!
7: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Alas 6:20 ron aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo, ginahatod katon it Mighty Zero maskin pabaskog nga alkaline vitamins. Nagnabarong nahabaligya nga mga sakyan sa Pilipinas sa una katunga nga parte ita dagon nga 2026. Naraya sa 204,557 units rong total sales it mga sigakyan or total nga numero it mga sales it sigakyan alin sa Enero hasta sa Hunyo makaroon nga dagon. Mas madaba raya sa 11.4% kung ikumpara sa 230,912 nga sales na pareho nga period kung nagtaliwan karang 2025. Sunod sa datos nga ginpagawa ay Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPE ag Truck Manufacturers Association na Incorporated.
7: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Balita sa negosyo ng Konsarong Asian Development Bank ag Japan it bago nga pondo para papaskogon water security sa mga developing countries sa bilog karang Asia ag Pasipiko kagkipugon rong Pilipinas. Tuyo it Water Initiative for Security, Efficiency and Resilience Fund gamangin mabakod kontra sa nagalala nga pagbaha drot ag iban pa nga mga water related nga mga problema.
7: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balitang Sports, Sports, Sports.
0: Alas 6:22 rong aton karang oras. Para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagit hinampang ginahatod katon ni Klinika Dio Fresh. May bisig og vitamin E nagapaputi, nagapakinis ang nagapahumot it aton nga mga underarm. Nagtagana rong Naismith Basketball Hall of Fame. It bagong exhibit para kay Stephen Curry, ang ikilaga bilang greatest shooter of all time sa NBA. Inanonsyo ni ita Naismith rung una karanga kahigayunan sa kasaysayan it liga na makaangko ni exhibit para sa isigang kaaktibo karanga manughampang. Nung nasambit nga exhibit ay my title nga Stephen Curry Beyond the Arc. Agin describe kararong anang journey ni Curry halin sa pagiging sangkamaisot nga prospect hasta sa pagiging sambilog sa pinakamabaho nga player sa kasaysayan it NBA. Tampok kararong anakarang mga kadagagaan, kapareho 3-point record, championship rings, MVP awards, at iba pang naabot, samtang padayon rong anakarang karera sa basketball.
7: Balitang Sports! Sports, Sports.
3: Dugang balita sa inampang, uman ga magasabak sa ibabaw itring rong undefeated Filipino boxer nga si Waljon Mindoro. Sa Agosto 29, makaroon nga dagon, kung sa siin makatubang kararong veterano nga Mexican boxer nga si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Buyot ko ni Mindoro ng malimpyo nga record nga 17 nga daog sang katabla wagong kapyardihan kalkip rong 16 ka mga daog pinaagi sa knockout. Tuyo man nga pabaskogon ita na karang nga pwesto sa middleweight division sa nan title bout nga igapag-white live sa mainstream TV.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
1: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:23 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz, balitang artista, ginatod kato ni Titi X Beauty Soap. Nagataliwan yon na rong kilagang abogado nga si Attorney Jose Sison rong host ni TV show nga Ipaglaban Mo kahapon karang adlaw it Webes sa Hulyo 23. Kaya higing confirmed ana karang unga nga si Jopet Sison sa sangka social media post. Nagtaliwan rong nasambit karang abogado sa edad nga 88 anyos.
1: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
3: Ugang balitang entertainment na aksidente rong asawa it aktres nga si Rita Avila. Sana nga social media account gina saysay aktres rong natabo ko Hulyo 20 kung sa CN na hugugag it grinder. Rong asawa karang si Direk FM Reyes nga mga oko na suno pa sa aktres nga natabo rong insidente. Samtang raya ay una sa event aga nabaton kararong mensahe. Dugang pakaranga wagun imaw makaisip pa ita tama bangod sa nasambit nga insidente. Naoperahan gon rong alima itasawa it aktres agpadayon pa makaron nga naga pamayad.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
8: Wow! Right kung so.
1: Ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:25 raton niya oras. Magka K5 niyo rin ba tiyano nagpahuna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Friday edition. Makaroon nga ika-24 sa buwan ni Julio Dagon na 2026. Para sa dugang mga balita, hindi makalipat i-like, i-follow, i-share arong official Facebook page at K5 News FM 94.5 ag live programs dash K5 News FM Kalito. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Viran. So man kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trico.
3: Ako man si ka K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3Bio!
11: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3

0: palandurong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica
8: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: ang kampyon na istasyon, K5 News FM. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow! Mike!
0: Yan ang Pinay! Puro Pelos Pons!

0: Good morning, Pilipinas! Maayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Biyernes. Ay, sigamat ay Biyernes man. Abay ko mga nag-opisina baga sa gobyerno. Kahinaga, Sabado, Domingo, andang pahuway. Pero sa mga nagkatrabaho sa privado, riba may sugod, adlaw Domingo or Sabado, Domingo. Well, anyway, watugato nyo naton ay pila lang man yung balis-balis kay nadlaw. Next Friday, swilduhan man. Okay, 31 sa next Friday, swilduhan. Ano malabi man na may 31 pa may manalo July. Sige yang, at least ay at may next week may pag-abuton ka mo. Iwa ka mo kabaton ko. Uplift program ay 4-piece malang mana pirmiro busog. Ay at least next Friday may inyuman nga sweldo. Ay sweldo tama na namon to K5 na. Amon tama na tong kinabudlayan. Importante may grasya mga K5.
1: Yonar, Firay, Puro, Telos, Pops.
0: Hindi na mat ko na daw naghahambaw man na yung mga klanon. Ba ko na mat? Ano magsinalig na kita ko naman sa gobyerno mo. Nagangangang kating mana ron. Magkita manan kung may sarili ka manang ahugot. Alalay, tabi manan ang gobyerno. Eh kung ito kating mana magsinalig at daw-daw, bawag ginoo kong Diyos. Well, siyempre mga K5, sa nakangdan inyo karang anchorman, si K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray! Puro!
0: Magay liliba kita at daywang oras sa gatunga. Kapag atod kinyo pila na ton ka mga nagapanguna, mga preska bag o karanga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal at isyu nasyonal. Aton tawan ito ra sa aton nga pagga ililiba.
1: Puro.
0: Partner ko magkaroon sa technical side sa studio, si K5 Fred Batoy. Nagapabotan ang gamit pagabi-abi, agpagpanamyaw, pag-welcome sa mga suki na ton nga mga taga pagamati. Nga nagatutok magkaroon sa aton ka nga pagga ililiba. Good morning sa mga ka-K5 na ton nga mga negosyante. Una sa mga tsindahan, nagpupamati sa makaroon ka ng pangurason. Hoy, good morning kinyo talantanan sa mga vendors na ton, ha? Mga bulantero-bulantera. Ang likewise, syempre, sa mga nagpamati, makaroon nga mga kargador, una sa mga tsindahan. Good morning man sa mga listeners na ton, nga mga driver, sweet lover. Nga nagabiyahe na, nagapila na sa mga terminal. Sa mga nagabiyahe pagwa, pasuod ko probinsya Taklan. Agong kita tanan-tanan na rumata sa karsada lima sa Manabela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga nagapamati man o nasandang mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola. O nga nag-prepare it pampamahaw. Ganda nga mga estudyante. Ganda nga mga pinalangga nga may sugod sa opisina. Riba dumano kon sa gobyerno. Riba watlasi ha. Ibangod sa Magain Rochimpo. Kapin sa Northern Luzon. Pero mga yo, takato niya, Northern Luzon, yata kita sa Western Visayas. Pero riba nga mga eskwelahan, especially sa Eskalibo, what last year on, buko man bangod sa gain ni Tiempo. Kundi bangod sa gain niya servisyo. Sa brownout, gali. Oo. Mga K5, ay sige repair. Ay, normal lang man doon man, ha? Ano, good morning sa mga nagapamati. Makaroon, ha? Sa mga dapat nakabangon yon. Manano pa rin ginahugat naton? Bugtaw. Hoy! Bango na! Good morning sa mga listeners abroad. Inagasubaybay pagi sa aton yung Facebook Live. Aton ka ng Facebook page. Sir K5 News FM Galibo 94.5. Aton yung mga mangunguma sa kabukiran. Nagapamati na. Aton yung mga mangingisda man sa kasubaan. O nasa mga katangkihan. Good morning. Ang siyempre sa mga nagapamati man nga kusinero, kusinera. Una sa mga bukas nga restaurant makaroon, pwede nga pag-monitor kinyo, especially una sa may shopping center, ha? Ang di kara sa Jassy Catering and Services. Ayan, good morning kinyo tanan-tanan mga ka-K5. Na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, good morning. Ang sa tanan-tanan nga mga staff, may nga pag-monitor kinyo. Likewise, di kara sa may CEO listansya, shooting ang mga pump boy, ang cashier, kapamati man. Agna sa may pastra na ubos kay Daddy Harley. Good morning. Na kay Madam Jean Yap sa may crossing Vinturanza. Good morning man. Aga nagatutok man sa makaroon ka ng pangurasan na ton nga mga suki. Ang atag pagamati. Ikara sa may part ita bulwang talipapa. Ang sa kutob kumabutan ka ton nga signal makaroon nga law ita Biyernes. Welcome on sa aton karang Friday edition. Itaton nga palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapangunang mga balita? Katong tawang ito oras, aton ka nga pagga ililiba. Balita lokal, balita nasional, isi lokal, isi nasional. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5 sa balita lokal. O, ginapahayag. Tindera, itay ka na nga kakaninto sa Burakayo nga nakipagagawan itbaligya sa map. Abay gintikitan kita na 3,000 peso. May ana pangani ka na nga mensahe kay Mayor Prolibar Fromy Bautista. Ay, kay kagugo'y manduplastada gali kung making manghuran tangara. O, matod bukon sanda itagamalay, taga Nabas. Pero sanda ra ay makabig na kon nga mga tawo nga patas rong pagpangabuhi pagi sa pagbaligya biron it buro niya ron nga mga kakanin kumat sanat mga regular nga trabaho. So naisipan nanda sa ibang kita ko na anong kabasko Gruburakay hindi ang pwede nga negosyante ang ginaton nila o pwedeng kumita isandaman nagabuman it mga certification mga siyempre pagkaondog yung baligya may mga health card yung dapat sandaro no? Alin sa munisipyo tinaga-comply man ko no? Kaso, way back 2025, anong last nga process, nag-expired yung nabira ng arang certification, ay di man basta-basta imo ka-renew ay, sus, Ginoo ko pinagilang ranang ginakita man, ay pamasahin na pa back and forth sa terminal. Pag-abot na sa mainland, mapanakayon man, patabalik to sa Nabas. Ay ranong unga, tatlo college, Daywaro High School, Sambilo, gro na sa elementary, hamakon mo, abiron, anom, tatlo kay kakalis ron, mapuy-puy ito ron. Mahapdi na ron sa pamatsyagan. Hapdi na sa busa, kapingkuha at mga malita. Bangra. No? Ibalik ko may mga malita ka, ibisan daunan mo, kasyan mo ro, bilog na tuition fee to. Ay, why? Randang ko niyang mga source of income, doon niyang gidron, may nagabaligya sa Burakay. Kaso nga ni, may gina-implement ka mga municipal ordinances na ito nga malay nga dapat sundon taman kunta. No? Ito kung nanurumayad ka ra, ay, dapat may mga assistance man kontak anda kada ro gobyerno. O mga K5, nabalikan naton dubilog ng istorya kada na interview naton exclusive do mismong babae nga to nga nag-viral baro video nga nakipagugusan sa Malay Auxiliary Police or mismong head nanda no. O mga K5, aton balikan hinuna ron sa tonya pag ililiba. Samtang sa piyak ka nga parte, balikan taman o day ka ng ginpatigan nga search, implementation at search warrant. O mga K5 na sa may Banway at Malinaw, ay aking arang subject, anang bagay, ay nabugaan at day ka ng armas. Oo, ay may mga report na bingan na baton otoridad nga nagpinagupo ko na birimaw. Ote, kuman it may kunanong record nga nag-appear to sa PNP, ay mo karami ginabuitan nga license firearms. Ote, pasok kagiron sa violation sa 10591 or the illegal possession of firearms ammunition and ammunition, di ba? O tigin kan mao ginpusasan gindakop ta ay nabugaan ni Tarbas na kada nga bagay. Na balik-balikan taron sa ton kada nga malinaw PNP standby. Samtang sa piyang kada nga parte SB Ketsi Luces may paglaro may kantalan sa kada nga uman nga pagtawit na kada nga aksyon eh. Sa mga masangag na tambotso or muffler it motor sa kalibo. Tama gang, mat ginabasma kon si SB Kitsi Luces nga ay rana malat abagay, ginkablit na, ginpukaw na't uman, do dati yot aron nga ordinansa. Actually, wa pa kuya sa kalibo or mga butang tayo man gid sigo sa kalibo, pero that time abi, hindi pa gid SB si Kitsi Luces, di ba? Oh, may mga batikan nito nga mga SB anay sa tatakararo nag pasar no nga dapat tutukan ning muffler nga man ay hindi anda iya sa kalibo kundi nationwide ra ay naga kwani mo nagataot halit noise pollution sinanda nagataot halit sa mga nagakatulog nagapahuway nga mga senior citizen infant no nga di pwede kunta magpinaharurot na katambutso. Actually, hindi anda sa mga banwa problema kundi problema mandama K5 sa raya karang mga barangay no, nga may una nga mga bugoy nga raho nga mga kabasko gitaran na nga tambutso daw kadumdum kabaga nga sandot at tag-iya ba kung karsadag barangay puro ano balikan tayo nuna raya sa to nga pag ililiba. Sa piyak ka nga parte 21 anyos nga yaki ginrescue at PNP ag MDR Mau sa Libakaw matapos nung hana nga pag kitel ko anak ka ng kabuhi. Oo ay may sa talisay nga itong higot na recover, ay medyo mato, may nakapan, oh, sumailot, ay marito sa tulay, ito man hana, ngumumpat. Ay medyo mato, madasigro response ko, MDR, PNP. No, ano ba, update ka rin, una, balikan, taman doon, sa tunya pang ililiba. Klase sa pinaka mga eskwelahan sa Kalibo, suspendido, bangod sa lekar nga brownout. Regional Director at PSA 6, nagtautay lekar nga paglaro, anungod, mga K5 sa lekar nga maginhimo nga CBMS ko 2024. Ito na, pamatian ta, pero statement, itry ka rin Region 6, no? E nagpagwasan at anda ka rin video. Although, may una kita nga video pagid, dalin sa K5 News FM Iloilo, kay ka K5 Kim Kaluyo, ay ito yung mo, gin-interview rin nga nga taga PSA Region 6. Ay kasangag na makarondo, may kantanan sa 2024 CBMS. Eh, riba tabi rin ang pag-itindi, ay pasok siguro man ako kara sa listahan ko rin yun nga apply program, ay araw may nakadikit nga sticker sa amon nga pirtahan, nga ho, 2024 CBMS, census ko taga PCSA, may check man na rubax yung may nakabutang CBMS. Oh, ay may kwantay, nagsilidangag tama ko sa social media ro, aflip nga ako gobyerno. Ay, ano pa man ako naghipos, basta may ayuda ro gobyerno, madyawa man. Bagyong dahil ka nga Quiapo. Magalagat na ka nga pag-ugan sa mabaho nga party at Luzon. Ang daya ka nga Visayas.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Ito na ang daton nga mga headlines. Katawan nito ra sa ton ka nga pag-ililiba. Mag-check ita't duga nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters ka nga standby. Unasanda nga mga areas of responsibility. Sa ton ka nga Kalibo PNP. Pag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Ang balita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangurason. Mga ka-K5. Ay, sa mga listeners na ton, sa mga nagapamahaw rin na, dapat healthy ro pamahaw. Take note, dapat morning pagang. Nagapamahaw bastante. Ag dapat rogi na kaon is healthy. Ito, gahon nga na, importante rin, kapis sa mga nagatrabaho ba? Agon ro klase trabaho ninyo, eh, mga nagahakwat ko mga mabugat or nag-apply kamot mga puwersa, di dapat may bastante ka nga energy sa gawas. Dapat kaong kat healthy foods. And then, healthy coffee man, no, dapat imnon nga kape. Ano ro healthy coffee, K5? Pabalik-balik ginambay ko. Pero dapat suportahan ta nga kape ang imnon. Eh. Ay, dero mga ginendorso kato niya Dr. Yas Aklan, ang ginainom nanda. O siyang adlaw nga nag-subgang kami ko doktor di kara sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center. Nagbakay mo ta apat ka box it DTX coffee mix, 5 ka box it day ka nga pre-bio coffee. E daw gusto mo yung isang bilog coffee, mas malasa git. Day abi man ang DTX coffee mix, anaman ako ni tatay at nanay ra. Karaman ako sa pre-bio coffee. E pareho man lang sa naroon nga tatlo pagid ko, DTX premium coffee nga healthy coffee. Alright? So, mananay, namit abi man ang kapira ay aside sa ginalikaw ka na sa pag-angko ni diabetes, nakapagid nga ano, paniwangon. Oo, ako na may chia seeds ron. Ano, dapat DTX coffee mix atong imno niya kape, agahon man hasta itapon. Okay? DTX coffee mix, may sangkap ng palaya nga may charantin nga nagabulig protektar ka ton palikaw sa pag-angkonit diabetes. May chia seeds nga gina-burner extra fat sa tong yawas nga ipampaniwa nga kape. Ag DSE or desugard sugar cane extract powder, mapait nga parte tubong ginbutang sa DTX coffee mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Tisiin pa kamo, kapita sa gahon ng isapon, di magkalipat, mag DTX coffee mix na, mga kakipay.
1: Yonar Viray, puro Telos Pumas.
0: Sa ton ka nga pag-padayon, sa ton nga pag-ililiba, mga K5, sa ton nga pag-pangalagad, no? I-plastar na ton. Pero rayang nga rang may kantanan sa natabo baga, no? Nga balita nato national ay gusto ko ang i-share anayt makadali. May mga eskwelahan kita nga wout at klase. Makara, de importante nga dapat masayra nanda eh. Pero take note, ah, sa national ro yun, negative nga mapiktuhan na ton nga part it daya kara nga Visayas. Dahil nga niron sa bagyo kara nga si Quiapo, no? Si bagyong Quiapo. So, makaroon nga law it Biyernes. Mga dagarimot pag-ugan. Ag siyempre, Rohabagat pa gid, nagapanagasa man because lagi na pabaskog ni Quiapo, Rohabagat. Pero mga eskwelahan makaroon, base man eh, may mga eskwelahan nga ginabaha mo. O, te, suspendido ro klase to sa partit mga General Trias Cavite, sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, Sibuko, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat, sa mga part Mindanao ba? Pagod po, Ilocos Norte, Silay Negros Occidental, Isabela Negros Occidental, Agday Karanga Limbanan, Limmanan, Camarines Sur. Yan. Doon mga lugar nga may mga suspension itanda karang klase. Pero rato mataria sa Kalibo, mga K5, ay epekto matara itay karanga nakascheduled, no? Nga pagkadugat supply ita kuryente. Kasi bang kita nga sa ato Yaklan Electric Cooperative, ay may mga ginakayor sa dami, kaparte ko ginatawag ng maintenance. Ayan, maintenance. Sa, kung sa mga tao ba may masakit, need ro rin niya rong maintenance. Ay, nga para hindi nga maglala. Ay kung tsaka mo ayuson nga may guba-guba na, eh siyempre, kwandon, mas pagid nga maglala ro gastos mo. Diba? Mga K5. Te, sa Kalibo, white class eh, Hastat Senior High School ha, suspended ron makarangadlaw, mga K5, basira sa ginpagwang Executive Order Number 050, matapos rong abiso at akil ko na madugat supply kuryente hindi na alas 9 itagahon hasta alas 4 tapon. May mga pag-repair sana, pag-maintenance. So, ro mga piktadong lugar, entire poblasyon itkalibo. So, brown out sa bilog na poblasyon sa Kalibo. Barangay Dagaw, Rong Jaime Cardinal Sin Avenue, Santa Monica, portion it Oreta Road. Ro MKWD, Libtong Barangay Mubo, Igoman. Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte, Blaysite, at Barangay Old Buswang. Rin ang mga lugar nga wat supply kurintin doon na from 9 a.m. in the morning hasta't alas 4 tapon, madang gagid kung mga hindi na sumilak. Baga. Pero daw gagawin mo ratong nga panyimpo. Magkala, daga ni Abagat, agkuray ka na nga si Quiapo, mga K5. No? So, madugom-dugom ratong nga panyimpuhon, magkala. Pero hindi mo ganun kakwangkid dugom nga tugat gagawin mo, ha? Pero speaking sa dega tiempo, balikan tino na sa pagbalikta. The reports is pag-asa DOST kung ano kabaskog na ikarang bagyong nga na. Ngauna mo ko nang kapalangasa sa part na ikarang Luzon. Balikan taron ang dugang pang mga balita. Matapos siya mga importante ng mga pahanomdom. Standby! D3 Pio!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.

0: paano ko pakadagan?
1: Amo ning ipikwento sang lauric acid nga ra sa ditri bayo. Lauric acid hindi makita sa ditri. Ang plain ditri sa boy. So meaning pa kung adlaw-adlaw sige ka inom sang ditri bayo, layo ka sa cancer. Sang
0: 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na find out nila doc nga may mga bakterya nga resistant kay sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person nag-inom imbes ka 7 days, 3 days lang. And then
1: wala ubos ha.
0: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So no diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 bio kag wala sa vitamin D3. D3

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
2: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginihimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
0: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, kukapi para sila.
0: Nagsulod na mag-us akong utok. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
0: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan. Imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan? Hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News! K5 News FM! Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one! Number one! Number one! K5 News FM. Ang kampyon na istasyon. K5 News FM. Yonard Viray. Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:01 daton karang oras. Balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning anay ha, sa mga listeners naton nga nagpuro pamati no sa makaron karang pangorason una kay Bro Ralph Jan Kahilig nga gahon pa nga nagamonitor na sa may Banway Itlezo, good morning. Kay Marley Latore na Elgas, good morning man. Kay Sir Jose Nelson Delfina sa may ASU Banga, gapamati.

0: Nervais Marcelo. No, happy birthday man na kay Jessa Sarandona. Paki-greet man dong Namay family sa San Jose Madalag. Una kay Nanay Marlene, kay Tatay Roley, manag pamati tanan-tanan sana sa may barangay Balaktasan.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday kay Jeresa Sarandona. Sa mga Nervais de Pedro family, no? Good morning lang kinyo tanan-tanan. Happy happy birthday sa kay Jeresa Sarandona.
1: Happy birthday!
0: Tristan Gulay, good morning. Kay Bro Aljon Francisco kapamati man sa may sitio Mapuay, sa may barangay Pampango. Aguna kay Madam Guafa Kaliba, thank you man and good morning. Dalang gila sa iyo rin tanay, Maki-5, bro, dalaga ni Chimpo, pagi kay Sir Obit Madrina, Maki-5, ato ni Plastar, dahil nga rin Tropical Depression Quiapo, no? Kung sinampira ng location ka na, ag ano yung mga kabaskog? Rubos ba yung mga makapiktorya sa aton sa Western Visayas, sa aton sa Panay Island? No? I-check na ton ka na partner, si Sir Obet, yan mo spiakalin niya para sa dayagan ka ton niya panimpuhon. Sir Obet, kamusta pong lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes? Good morning!
2: Magandang umaga po sa inyong lahat at live pa rin mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung ating latest update as of 5 a.m. sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Storm Quiapo na may international name na Nooul. Ito pong Nooul ay contribution ng Democratic People's Republic of Korea na ang ibig sabihin ay red sky. So makita po natin mula sa pagiging tropical depression, isa na pong tropical storm ang bagyong Quiapo. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang huling lokasyon ng bagyong Quiapo. Yung sentro po nito ay huling namataan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Aparisa, Cagayan. So lumakas nga po ito at isang tropical storm at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna, at ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si tropical storm Quiapo pa west northwestward or pa kanluran hilagang kanluran sa bilis sa man na 30 kilometers per hour. Makita niyo po 'no yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa main northern Luzon habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin niyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pag-ilat at pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Quiapo. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita nyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na mag-landfall in any of the islands po ng Babuyan Islands or pwede po malapit lang sa mga isla or close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na to, ito po yung lawak nung bagyo. Ito po yung direktang makaka-apekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3 yung maaring itaas po natin na tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas bago tuluyang mag-landfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Lalong-lalo na po yung western section ng northern and central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Kia po, na ngayon po ay tropical storm category, na may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2, mamalakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo, ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama ito pong Babuyan Islands, at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makita nyo po itong mga nakadilaw po na to, ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi na Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po alalabas na yung bagyong Kia po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Kia po at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So today, malaking bahagi natin masay makararanas po ng mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na po sa may area po ng malapit po sa mga baybay at sa may mga kabundukan kung saan po exposed po sa mga pagbugso ng hangin. Bukas po, malaking bahagi na ng Luzon at Visayas, kabilang na rin yung Zamboanga del Norte at Davao Oriental, ay maaaring makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Dulot naman po ito ng hanging habagat. Habang sa Linggo, ang bahagi naman ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Calayan Islands ay maaaring ding makaranas ng mga gustiness po, mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng habagat. Samantala, as of 5 a.m. naman po, ay may naka-issue po tayo na ito po yung ating weather advisory na ibig sabihin po nito, ito yung mga heavy rains po na nararanasan, na posibleng mararanasan po dito particular na sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito po ay sa may bahagi naman, particular na po dito sa may area ng western section ng Visayas at southern Luzon. So makikita niyo yung Palawan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi po ng western Visayas at Negros Island region ay inaasa natin magiging posible pa rin ang mga malalakas na mga pag-ulan. Habang sa may area ng Ilocos Region, kabilang din yung Apayao, Kalinga, Isabela, Cagayan, makararanas din ang malalakas na mga pag-ulan na dulot naman po ng bagyong Kia po. So sa mga lugar po na ito, kung saan naka-issue po yung ating weather advisory, iba yung pag-ingat po mga kababayan no, sa mga potential ng mga flash floods and landslides. Samantala, inaasahan naman po natin by Saturday po ay posible naman ang mga pag-ulan pa rin sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din po sa may area ng Apayao at Cagayan, dulot pa rin ng bagyo. So kahit nasa labas na po yung bagyo, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Cagayan. At ang hanging habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa bahagi naman ng Occidental Mindoro. Samantala po, ay naka-issue pa rin po yung ating gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan. Makararanas po ng hanggang 5.5 meters na mga taas po ng alon sa baybay dagat po dito po sa may area sa may coastal waters po ng Batanes kasama yung Babuyan Islands. Gayun din po sa may area ng Cagayan, particular na yung mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Balesteros, Pamplona, Abulug, Sanchez, Mira, Claveria, Santa Prasedes. Ito po yung mga area maging sa Ilocos Norte, particular sa Pagudpud, Bangi at Burgos. Ito yung mga lugar po kung saan delikado pong maglayag yung mga sakyang pandang at maliliit ang mga bangka sa mga baybayin po ng itong mga nabanggit nating lugar dahil magiging maalon po yung karagatan dulot po ng bagyong si Kia po. At ang next update po natin ay mamayang alas 8 po ng umaga at patuloy po namin kayo niya. Sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. So mamaya pong 8 a.m. ang susunod po nating update dito sa ating binabantayan na bagyong si Kia po. So sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa may Northern Luzon, iba yung pag-iingat po dahil inaasahan nga natin yung impact ng bagyong Kia po. At live po nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sangligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Thank you so much sa daya karang update, no? It Pag-asa DOST naton mga K5. So, gubos kid nga maapektuhan mga kalangan law it Birnes, so Northern Luzon, mga part it Batanes nga to, no? Pero yas aton, ay dagagyapon doon ko rin nga nga habagat, yung pinabaskog nga ni ko rin nga nga bagyo. Iya po mga ka-K5, okay? Alas 7:11 yun, daton karang oras. Sa aton niya pag ililiba mga K5, aton anay iplastar, rayang arang may kantanan sa update naton sa ASF or the African Swine Fever. No? Ay kahapon, mga K5, may mga pagpatawag raton kara nga taga Opbet, partikular ni Dr. Mabel Siniel, ay Mauro Provincial Veterinarian. May mga meeting kahapon, no? Ita hapon. Ay hindi pwede nga nga ipagpasabukas matod sinanda ay importante nga masayran ro update kada municipalidad kung ano kung may una na baga nga pagag itay kira nga ASF. Oh, ay tanan kita ka napiktado bisan wa man kita nagalagat baboy. Pero numero uno yung mapikto normal nagalagat baboy. Ag raton kira nga mga klanon nga bisan wa man na nagkakaunit baboy apiktado man sa ginatawag domino effect. Dahil once kung humuga gro presyo it karne, no? Hagos riba man karon, anda nga baligya nakikisabay man bisan bukot karne it baboy ra nang baligya. Una ta ron pilang beses na ron na monitor ta. All right? Now, kahapon ra nang gimpatawag is rayang ranga mga hog raisers ta numero uno dapat hog raisers. Mga nagapanggabiyahit mga meat products, mga buhi nga baboy at the same time, mga meat traders naton gin patawag man. Kat mga kilaga ko nga nag-attend rito sa pagpatawag danda ko last week I think, no? Or last week una sa sanggunan ng pananawigan ginggamit ang dada tong atong venue para nga una tanan ma-cater do mga bisita. Di ba? So, kibot kita kahapon ay pagpatawag itapon, tanan nyo man sana nga ipatawag dito, may mga dapat ginsanda nga masayran. Although may una nga mga banwa, mga K5, nga may pagagut ah, it daw ASF dahil may mga nagkamatay nga baboy. Agro nagkamatay nga baboy, na kitaan nga daw may sintomas, agro possible nga ikinamatay, hayron daya ka nga ASF. Pero mangutahan na kita kahapon ito man, si Engineer June Agravante, mga K5, ito yung kapon. Oh, para nga ma-detalihan kita, paki-on abi partner, ro raya ka nga special communication naton. Ay mo maagi sa aton nga special communication para nga ma-detalihan na kita, no? Ko roy nga ron nga may kantanan sa meeting. Naging pati gayon kahapon, naging initiate ko taga Opbet mga K5 ay bilang presidente, no? It raya karang mga hog races na sa clan, di normal gig ang inatendera na raya para nga maka-provide man it posible nga mangin manami nga tikang kung ano nga mga suwestyon. Alright? Yon sa pekalinya, rong presidente, no? Itay ka lang ang Federation of Livestock, Hog and Poultry Raisers Association kay Engineer June Agravante. Engineer, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
4: K5 Leonard, good morning. Saka sa mga nakikinig natin na mga taga-aklan ng K5 FM.
0: Mm-hmm. Attorney, Engineer, ano kapon do nabaton yon nga information? Do yon yang gid nga hapon kamo nakabaton it info kay Dr. Mabel Siniel nga dapat matingi gamot meeting to sa provincial capital?
4: Actually, may mga meetings na, pero yung ibang meetings wala kami, hindi kami na-invite. Pero okay naman kasi ang information kapon, sulit naman kasi andun na lahat. Pininto naman ni Doc Sinyen.
0: Okay. So ano rin mga ginistoryahan to kahapon na to, engineer?
4: Actually, kaki 5 Leonard, ang ano lang, ang bago o shocking na hindi namin alam is yung sinabi niya, may anim tayo na municipalities na may suspected na ESF na hindi confirm kasi hindi nakuhaan ng
0: sample.
4: Blood samples.
0: Okay. So, na-mention ni Dr. Sidniel kung anong mga bayan ito, engineer?
4: Isa lang ang inano niya, may nagtanong pero hindi na nakwento lahat. Isa lang, Kalibo.
0: Kalibo, okay.
4: Saka sa alam ko na nakuhaan ng sample is Leso, which is negative man ang Leso.
0: Mm-mm.
4: Pero yung lima pa na merong suspected na ISF, hindi niya nabanggit.
0: Oo, alright. So, Kalibo. Ano daw yung mga possible na hakbang ng off-bet? No? Siyempre, kasama kayo ng mga bilang hog racers. Ano yung mga inilatag na hakbang ng off-bet akla ng provincial government para ma-prevent yung possible spreading nitong ASF? Kasi siyempre, may alleged na sila no, na baka yung mga baboy na namatay is suspected na ng ASF. So, ano yung mga hakbang?
4: Yes, Kaki Fab Leonard, yung pinakamagandang balita kahapon, which is long overdue na, no? Pero okay naman na nagawa na ng probinsya, na isasara na yung provincial borders natin. Ibig sabihin, wala nang papasok from Iloilo, Capiz, Antique, and other provinces, yan ang Mindoro, Romblon. Ang ano lang Kaki Fab is, ano rin ako, na-shocking ako kahapon, or nag-question ako. Kasi nagsabi si Doc Sinyel na nagsasara na ng border ang lahat ng mga provincial natin katabi. Iloilo, Capiz, Tiki. Pero tayo yung huling nagsara.
0: Nagsara. Oo.
4: Ibig sabihin, bakit huli tayo? Hindi na ako nagtanong. Pero back of the mind na bakit hindi tayong naunang nagsara para hindi naging mapasukan.
0: Kung sincere, no? I'm sorry to the provincial government, especially sa UPBET, kung sincere sila na kumbaga tutok sila na hindi dapat makapasok yung ASF, dapat pagputok ng balita doon sa Rojas, kasi Negros yung nauna eh, no? And then Rojas.
4: Negros, yes.
0: Dapat na naghigpit na agad sila. Like what happened, Rojas, and then saka lang tayo naghigpit, siguro mga 2 to 3 weeks na yung nakalipas, di ba? Nag-conduct ng border checkpoint.
4: Tama ka, K5 Leonard, no? Actually, it's sobra na isang buwan yung pagputok sa Negros, no? Tapos nag-meeting ang lahat ng mga provincial vet, sana doon na time nagsara na tayo. Wala ako ma-blame kasi may mga reason si Doc Sinyel. Siguro constraint siya doon sa mga permiso pa niya, ilatag pa niya doon kay Gov bago ma-desisyonan.
0: Okay. Now, ano yung plano nila, engineer? Kasi may mga municipality na, no, na yun nga, suspected ng ASF. So, magkakandak daw, isasarado itong border per municipality?
4: Actually, kakita Leonard sa EONIGOV 044, nandun yung responsibility ng municipal LGU kung isasara nila ang ano lang, municipal border.
0: Mm-mm.
4: Pero pinag-ano na sila na sana may nag-monitor na sa loob ng munisipyo nila.
0: Mm-mm. Kasi parang yung mga nag-aalaga ngayon sa mga hog racers, siguro mga 1 to 2 months na lang magdi-dispose na, no? Yun yung mga kawawa ngayon. Kumbaga, yung kaba nila nandyan ngayon eh.
4: Hindi natin maiwasan, no? Pero lahat naman ng mga decision sa disposal, discretion ng may-ari ng baboy o ng hog racers, no?
0: Oo.
4: Kung alanganin sila, well, sa kanilang desisyon.
0: Oo.
4: Pero sa kung titingnan natin naman yung ano, may mga aggressors naman na naghigpit ng biosecurity, kampante silang di mapasukan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-alaga ng baboy nila na makuha yung desired weight.
0: Mm. Baka yung iba, siyempre, alanganin na. May mga experience na to last ASF, no? Naapektuhan yung aklan. So, yung iba siguro, parang hindi pa dapat pwede ibenta. Nag-iisip na na nag-aalanganin, no? Na ibenta na lang ng mas maaga sa, kaysa sa tamaan ka ng ASF.
4: Oo, kasi Five Leonard, daming nag-iba ng pananaw kasi nung una, di ba may nagpapatest sila, nagpapakaling, pero walang
0: ligtas.
4: Balik, no?
0: Walang hindi
4: naman
0: pa rin, hindi pa rin ligtas.
4: Sila na ayudahan. Oo. Tapos yung iba naman na within, no? Kasi radius ng 500 meters, ikakaling, sayang naman. Sa ngayon, naiba na sila ang pananaw, hindi na sila magpatest. Kasi madadamay ang within 500 meters.
0: Sa
4: ganun ang thinking.
0: Sa sinabi mo kanina, engineer, na hindi pa sure kasi suspected pa lang kasi hindi pa nakuhanan ng blood sample, bakit hindi agad, no? Dapat like no, halimbawa ngayong araw pagising ng may-ari ng babuyan, so nakita niya may mga patay na alaga. So agad na magre-report 'yan, no, sa OPVET or sa Municipal Agriculture Office nila. So dapat yung action diyan, kuha agad sila ng blood sample para at least ma-submit doon sa opisina para malaman agad kung ano yung result para makapag take action ng yung municipality. Engineer, dapat ganun kabilis dapat yung off-bet natin sa kayong mga MAW.
4: Dapat ganyan kasi ang protocol, Kaki Five Leonard, pag may mangyari, i-report agad sa MAW, mag-report sa probinsya. Kaso lang may konting ano nga, dahil lang mga aggressors mismo, hindi na nagre-report, nililibing na lang daw nila.
0: Oo.
4: Ayun ang sabi ni Doc Sinyen.
0: Oo.
4: Na yun na nga rin, no? Alam na pala ng off-bit but hindi kuhaan. Nasa kanila kasi yung, yung decision. Nasa, sana kinuha nila. Ang ano ko lang, ano, panawagan sa mga aggressors, dapat hindi nila pairalin yung parang naging selfish sila na hindi nila sabihin na baka, di ba, sa ginagawa nilang paglihim sa mga nangyayari, magkahawa-hawa na lahat.
0: Yun.
4: Parang ganun.
0: Yun yung problema natin doon, no? So dapat mag-report sila para makapag-take action naman itong government natin. Kasi, di ba, last ASF na tumama dito sa Aklan, ilang linggo pa bago lumabas yung mga results, kumalat na yung virus, saka nalaman natin na itong municipality pala is infected na ng ASF.
4: Tama, Kaki Five Leonard, no? Parang hindi tayo natuto sa dati nangyari. Oh. Actually, ang pinaka ano sana na ginawa ng province natin, pero yun na nga, palaging ang rason is cost. Kasi dapat nagkaroon tayo ng sariling laboratory para ma-check agad yung ESF na, na mga issues na yan. Kaso lang hindi nakaset up hanggang ngayon. Nang bumalik, ito na naman tayo.
0: Mm. Yung pinangakong, ano yun, engineer? Yung vaccine, parang wala ng update.
4: Yes, wala rin yon. Kaya nga isa sa mga nag-ano kami ng sulat doon sa National about sa vaccine din na yan. Most probably, ang rason na naman, ganito na naman na Kaki Five Leonard na nag-evolve daw yung ESF virus. No? Parang hindi na yung dating vaccine, hindi na workable o hindi na effective sa ngayon. Ganyan ang mga reasoning nila.
0: Okay, sige. So, ano pa yung mga pinag-usapan kahapon, engineer, na mga importante na dapat malaman ng mga kapwa natin hag racers? Kasi I believe hindi naman lahat naka-attend kahapon ng hapon,
4: Yes, salamat nga ako para dito sa ano na marinig ng iba nating hag racers, traders, and consumers, no? Kahapon ang pinakaano ng meeting is to close the borders, no? Ng provincial border natin. Tapos yung ka-meeting doon is mga traders from Antique, from Capiz na tumatawid. Actually may konting ano doon, nainit ng konti. tungkol sa presyohan, tungkol sa imported na mga baboy, mga porks, and yung pagsara ng border, parang may nag-question na bakit wala mang absolute doon na sa EO na isasara.
0: Mm-hmm.
4: Pero na-explain naman si Doc Sinyal na temporary man lang ito, sakaling ano, may babalik man ang pagbukas. No?
0: Mm-hmm.
4: Yung sa presyohan naman, actually, nag-batin din ako doon kasi sige sila about presyo, ganito, blaming somebody na ikaw nag-ano ng pababa ng presyo. Sabi ko, maski anong gawin natin dito, ginawa na dati ito ng Federation 4 years ago. Diba? Nakita nyo, nag-meeting kami doon sa ABL, nag-lunch kami ng 150 dapat, ganito, nabuong Federation. Pero bumabalik na naman ngayon na problema. Ang pinaka ano dito, pinakabasihan ko sa batin ko kahapon is yung ang national nag-mention ng 210.
0: Mm-hmm.
4: Parang across, no? Na lahat ng ano, ito na yung presyo ng live. Kaso hindi nga ma-implement ito dito sa province kasi wala mang pinalabas na EO from Malacañang o from DE na pwedeng basihan ng provincial governor.
0: Correct.
4: Na mag-ano siya na ano, kung lalabas lang 'yon. Wala na tayong problema, hindi na maingay ang gag-racer, maski may ASF pa tayo, basta may 210.
0: Mm.
4: Pwede na tayo yan, maski may konti na kaming kita dyan.
0: Mm.
4: Sana, yun ang pinaka-solusyon. Hindi na pagawa yan yung presyo na yan.
0: Uh-oh.
4: Tapos yung may nagsabi na isang trader, o yung ano rin, nag-retail din siya, na ang difference dapat ng, matagal ko itong sinabi, dati, 5 years ago, nang difference lang dapat ng buhay at saka karne is 100 pesos lang or 110.
0: Mm.
4: Kasi doon ang patas na presyuhan. Kung 210 ang presyo natin sa buhay, mga 310 lang maximum na rin yung sa karnihan natin. Actually, may mababa sa karnihan, 230, 260, 270, 290 na karne, pero yun na nga, unfair doon sa mga nag-alaga.
0: Yes, yes. Engineer, balikan kita pagdating sa kwan, sa presyo, no? Pag balikan kita kasi ito yung mas focus to ngayon kasi alam natin yung mga consumers, yung isa sa mga affected, no? Nitong problema. Balikan kita, engineer, no? After the advertisement natin, siguro ilang minutes lang. Balikan kita, engineer, ha? Please stand by. Balikan ka si...
4: Okay.
0: Balikan ta maki-5 si engineer Agravante para sa istoryahan to no presyo nga, right? Dero sa bilog sa kinakasangagan, eh. No, katon yung mga klanon. Ako, mga traders, consumers. Balikan ta na. Matapos siya, may importante. Nga pahanom dom. Stand by.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: epektibo.
1: Mighty 6. Mabakal sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend food supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: Tara natin memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: PDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX.

0: DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix. Mapakala ka butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tigalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, Puro de los Pueblos.
3: Alas 7.35 gon, daton ka rang oras, balik kita sa aton ka rang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong anchorman, K5, Leonard Viray. Ilang yun, balikan ta ka partner si Engineer John Agrabante. No? Kara kita may istorya, magamay lang yun yung minuto sa parte sa rin ka rang presyo. No? So, Engineer, sa day nga rang nangin meeting kahapon, no? Sa tingin mo, no? Mag-apekto ba raya gid it mas mabahol sa presyohanay ko aton nga nga mga karnit baboy sa mga merkado publiko o sa mga talipapa, no, Engineer?
4: Okay, five, Leonard, no, napag-usapan yung presyo doon. Sa ngayon kasi, ang bintahan ng atiki doon ng live na doon kumukuha tayo is 140.
3: Mm-hmm. 140.
4: Or 160. Mm. Average, sabihin natin ganyan.
3: Mm.
4: Now, sakali sasara ngayon ng border ng Antique kasi doon na lang ang available source na pumapasok. Tapos dito sa Mindoro, sinasara na rin.
3: Mm-hmm.
4: Meaning, ang maging ano nito, actually lahat doon nag-agree na isasara. May isa lang nag-question sa authority ni Doc Senyel to declare. Pero lahat doon majority nag-agree na isasara. No? Ang mangyari nito, lahat ng supply dito sa loob, ito na i-consumate natin.
3: Mm. Kasi, okay. kasi Engineer, before yung meeting kahapon, yung mga traders natin, no, doon pa kumukuha sa specialist antike, mataas na prosyentos yung nakukuha natin doon, na supply na yung mga buhay na baboy, yun yung mga itinitinda dito sa probinsya ng Aklan.
4: Yes, tama ka. Oo.
3: Okay.
4: Marami ang galing doon.
3: Pero
4: marami din tayo mga hagraces na gaantay na bibilihin yung baboy nila.
3: Saan yung mas mura pa? Yung buhay na baboy dito doon sa Antique?
4: Okay, ulit.
3: Yung mas mura, yung presyo ng buhay na baboy, Antique o Aklan?
4: Ang presyo, ang difference. Andito sa atin kasi, pinipilit natin ang taga-Aklan na bibilihin yung baboy natin beyond 160.
3: Okay.
4: 170, 180, 190, ganon.
3: Mm.
4: Kaso nga lang, dahil pumapasok ang antike na binibili nila ng 140 doon or 160, papatong sila, most probably, mas mababa ng konti o ipapantay nila dito sa loob ng Aklan.
3: Okay.
4: Okay, now, ang mangyari ngayon sa live weight na price na yan, pagsara ng border, sa loob na tayo kukuha ngayon.
3: So,
4: advantage sa mga hagraiser ng Aklan, kasi dito na bibili yung mga trader.
3: Oh, correct. That's good. Okay. Yun yung advantage doon na yung mga hindi maibenta yung baboy dahil binabarat ng mga bumibili. So, may chance na, syempre, wala, no choice, no? Kasi hindi makakuha doon sa labas ng probinsya like Antique. So, kukunin na lang nila sa tamang presyo.
4: Yes, tama ka kay Leonard, no? Na parang ang possibility ngayon, pwede na makadiman ng konti yung taga-Aklan ng mga hagraisers.
3: Okay.
4: Actually, yung ilid na laban natin sa ngayon, 190 to 210 nga sana, no? Pero hagan-hagan siguro, depende sa supply, no? Kasi ang demand dito consistent, eh. Hindi naman ganun bumabang din. Sige man ang demand.
3: Mm.
4: Ang supply natin, within Aklan, meron pa tayong supply. Pero itong tatakbo pa ito ng mga tatlong buwan, apat na buwan, baka kukulangin tayo.
3: Mm-hmm.
4: Kaya gumagana na ngayon yung project ng government na repopulation. Actually, yung Ibon MPC, yung Leso, Libacao, meron yan mga repopulation project na merong mga paurok. No? Mm. May mga available na urok na binibigay ngayon na parang repayment na ilibre para sa mga farmers o hog raisers.
3: Mm.
4: Kaso nga lang, may ESF. Yun ang pinakano lang na lahat ng bibigyan siguro talagang naka-practice ng biosecurity.
3: Mm-mm. Okay. So, sa tingin nyo po, anong mga araw or weeks, no? Posibleng gumalaw yung presyo ng karne ng baboy dito sa Aklan. Kasi mataas yung possible demand ngayon eh. Pag gumalaw na yung province natin na yun nga, close na ng border natin sa makatabing probinsya.
4: 2 weeks to 3 weeks, pero ang pinaka-spike siguro ng presyohan kung sara pa rin ang border, siguro nasa September. September, months natin, malapit na, dapat ito yung paghandaan natin.
3: Mm-hmm.
4: Ito yung time siguro na tataas ang live weight natin na sa tamang presyo. Yun lang tingin ko, kung sarado pa rin ang border.
3: Mm-hmm. Mga ilang daan yung idadagdag nito sa presyo? Kasi ngayon may mga 220 to 30 pa akong nakikita sa mga talipapa eh. I don't know sa ibang market diyan kasi hindi pa ako halos nakapasok ng mga public market engineer eh.
4: Kung pork price ang pinag-usapan mo, baka abutay ng mga ano na, abutay ng 290 siguro sa palengke.
3: Uy.
4: 200-300.
3: Mm-hmm.
4: Pag ano na to mag-spike ito yung kung hindi, kung ma-prevent natin yung pagkalat ng ESF, baka naman na tuloy-tuloy yung pag-alaga ng iba, tuloy-tuloy yung pagpatining natin, pero yung presyo nga, tataas ito. Kasi walang supply galing sa labas.
3: Mm.
4: Ang pinaka-factor din na nakita natin is yung imported products na hindi pwedeng harangin sa mga borders, lalo na kung galing sa Manila ang permit, inimayes, naka-comply sila ng permits, tuloy-tuloy pa rin ang supply ng imported.
3: Mm-hmm. Okay. Yung mangin stock natin dito sa Aklan, tatagal lang pala ng mga 3 months. So, July, August, September, o mga October. So siguro kasagsagan ng Christmas talaga talagang kukulangin tayo ng supply ng baboy if maglala itong problem natin ng ASF sa Aklan.
4: Yes, tama ka Kakitab Leonard, no, pero as far as ano sa mga racer na side, naging ano na rin kami, naging maingat kami, no, in-enforce talaga namin yung maximum biosecurity natin. Kasi nadala na tayo sa nangyari dati na pabaya tayo tapos biglang pumasok, nagpanik, di ba?
3: Yes.
4: Karon, ngayon na panahon, parang may alam na kami kung anong gagawin namin.
3: Mm-hmm. Yung iba sa time na to, sa ngayong season, nakapag-dispose na siguro yung iba, no? Yung iba siguro parang biik pa, nag-start pa lang.
4: Oh, tama ka, K5. Sana yung di mag-stop yung mga hog raisers, tuloy-tuloy lang yung mga lugar na maski maraming prevention na kasi na nag-ano na rin yung mga hog raisers kung paano pre-event nila. Talagang nag-higpit talaga kami.
3: Kanya-kanyang diskarte na lang.
4: Sana tuloy-tuloy lang yung iba sa pag-alaga.
3: Mm-hmm. Sige. Engineer, last message sa mga klanong nakikinig ngayon, no? Especially sa mga kapwa nyo hog raisers ngayon. Kasi may mga nakikinig tayo sa mga barangay. Minsan nyo po bilang presidente ng asosasyon nyo.
4: K5, salamat. No? Para sa mga hog raisers natin sa Bungaklan, ito na yung time natin. Alagaan lang natin ng maayos. I-ano natin yung biosecurity natin. I-maximum natin. No? Kasi ito na yung time na sa loob na kukuha ng Aklan, lahat ng kakainin ng taga-Aklan, Boracay, manggagaling na sa atin. Kasi sasara by Monday, yung border ng provincial borders natin. Wala nang manggaling sa Capiz, wala nang manggaling sa Mindoro, wala nang manggaling sa Antique, no? Yun na nga, sana mga traders, anuhin naman natin yung patas na presyohan pero dito sa loob ng Aklan. Alam ko, nabubuhay din yung iba kakipay Leonard yung galing sa labas kasi doon sila pumapaldo. Pumapatong sila ng malaki. Sana, bigyan ng magandang presyo mga agresors yung sa Aklan kasi sinabi ko magandang presyo ng ano ng agresors, ng live weight. Maski may ESF pa yan, mag-aalaga pa rin yung mga agresors natin. Kasi isa sa mga hanap buhay natin yan dito. Sa Provincial Viet naman, Duxinyan, thank you sa pagsara. Sana ang i-workout natin ulit, strictuhan yung borders, and sana magkaroon tayong update dun sa vaccine. No? Sa mga kapwa ko, mga volunteers na nagbo-voluntaryo, ano tayo, parang magmaman man tayo, pag may nakita tayo, report tayo para maagapan natin yung pag mga palusot. Kasi meron pa yung mga traders na ganun na dapat sampulan natin. At saka sa radio stations, gaya na T5, na walang sawa, nagbo-broadcast sa mga pwedeng gagawin, ginagawa ng gobyerno natin para ma-prevent ang ESF at matulungan yung mga hagraisers.
3: Thank you, Engineer. Good morning sa inyo.
4: Thank you. God bless. Kaya T5.
3: Alright. Nabatian nato na. Foro de los Pobos. Si Engineer Jun Agravante, Presidente ta Federation of Livestock, Hog and Poultry Raisers Association, mga kakipay. At ano maging mitingan da kapon, may mga kanyang detalye nga hindi mailatag dahil wa malatag ni Doc Mabel, ay gahugat pa it mga kwangid, no? Pagbuo ko samples. Dahil ano ASF, tabi na, gadaw pa, waman pinagkaibara sa kwangid hagos. Nagyanta nga COVID-19 nga to. Sa tower COVID, ASF sa baboy. Di ba? So, pero virus abe, di mo mambaron eh. Minutos pwede mo ka spread git or kung mag-inuras bas pagid nga magagapad ra nga pwede nga mapektuhan. Eh, dapat ka mga suspected nga to, mas ginatudloan na to na Bureau of Vet, eh siyempre si Edok Mabelt ang linyada man dun. Much better nga ni Karunggid nga kung pagid ba ya, tutuka na to, nagbuhat agit automatic. Riba man abing hagraisers, ng mga pusong-pusong man, ay wanay lang magsugid. Insidyan taman kung talong kasi ngani, nga basi kung kaping kon mga inog dispose na lang ng baboy, ag garon pa mga may mamatyan pag magkasintomas pat ASF, mga K5, budlay. Di ba? Madala sa ataring tanantan ng baboy, iubong na lang tanantanan, ay nagpinakaon ka timo ag bisan may balik lang ring kapital, wagid. Marong takabaho kapiktado ng mga agresors ta. Anay, riba lang matod maghihipos, pero gilingkan nyo na to nga, please lang magsugid yagi sa mawagod makatake actions man. But blood sample, ipatest rito sa laboratory and then kung ito masayran kung positive, negative gidman. Tiko mag-positive para mas madasig yung maka-action na yung daton niya government. Kung ano rin mas dami karong himon kung isirado totally ano rin niya municipality para nga hindi makakalhit yaptaro mga kwanin na mismong ASF. And ano man nabi, riba, sino man nabi kung dapat masugon, no? Kung mga bagasugan doon ng gusto ba nga usisaon. At ikat mga kwan doon, kat mga pusong-pusong man nga nagapinalusot. Sa Todyang border na checkpoint sa Altabas, una taron man. Anohon matbantay itaton niya upbet? Anohon man itbantay katon niya mga ay nag-assist kalkanda ng mga pulis? Anohon na natbantay gid? Ay karo malang within the area, malang araw na sanda magabantay kat mga nagasugod nga nag-agi sa highway, no? Pagi sa mga pagpasakay to sa mga delivery truck. Heri ba'y gapangarsada kung siin nga mga baryo nga makatapak liya sa Aklan? Kasay ka mo kaon nga may mga nagapamakat baboy sa guwa at probinsya nga kung siin-siin nito nagapinangliklik para din kagit sa checkpoint. Sanda man nagapagaptabi kukan man eh. Kurang ka na nga ASF. Ay abot na sanda ra, apektado man pero hindi sana direct gain nga apektado kasi mga hog raisers ito pinakadirect eh. Sanda mamakarito, importante ito makaginansya sanda. Makapa deliver sa natbaboy riya sa aton. O, paano kung natong ato is infected tot virus? iyasa riya ti nag-spread na. O, din ko taro point ato nga hindi yung kunta matabo pat uman. Kaso aron, nagka-problema guman. Kalibor sa bilog ha, nga nindo na balik-balikan ta. Pero linyadaman ka ito nga mga tagamaw kung paano natutukan raya kasir kalibo, capital town, sentro ko porbi sa Taklan, babo nga talipapa. Oh, may mga ginpang dakop nga toro taga Mauta, kay Bahando Office of the Veterinary, ginpang kumpiskardo karne, ginpang gubong. Dahil nga nga may mga report nga nabaton, nga aside sa rumang baboy halin sa guwa ita Aklan, wapasanat may nagkakaigugid nga mga permit. Why sino dapat basuhon? Kat mga kwan doon? Kat mga bintahuso man yara nga mga negosyante? Eh, randang gusto tabi kita gata. Ay palin doon haro, may mga anom ka mga banwa nga ginasuspetsan nga may kasot na ikan nga ASF. Depende rin kung magwagid o resulta. Ewa mamensyon kung ano nga mga banwa rin kung makatagaman kikuntaton nga mga hagracers. Yonar Viray, Foro, Delos, Pueblos. Alas 7.50 gon, dato nga oras, agdeng oras, balita, tudgaton. Itay ka lang, siyempre, power duo combination, DTX 500. Yahoo! Oh, para hindi kita tablan ko mga virus nga ron, no? Ag mabagatian, DTX 500, ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Masuportahan nga mapag-on na to niya kidney, na to niya liver, no? Dilikaw kita sa diabetes. Kasi ro, DTX 500, ginakabig niya the superior antioxidant nga nagasukoy sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan ma-regulator ng blood sugar levels aton ka nga gawas. Ginaprevent ng mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga ka-K5. Wow! So, diba? Marong kaptik si DTX 500. Tapos parisan mo pa it Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Ay kung may bastante kang vitamina sa gawas, gayo ka sa pag-angkonit mga bagatian. Gagnat, ubo, trangkaso, sipon, mag-Mighty C ka na. No? Apin kung mga gaoy ka mo sa trabaho, mga mabugat nga klase trabaho, nagaguya ka, kugang ka sa bitamina. Kaping kung ring pamahaw, waman get out energy kimo, guya ka eh. No, dapat may Mighty C kapagin. Ipares mo ka na si DTX 500 na ginakabig sa nga power duo combination. Okay? Mag DTX 500 at Mighty C, adlaw, adlaw. Yonar, Viray, Foro, Delos, Pueblos. Good morning, una kay Madam Bingel Manon nga nagapinamati sa itong programa. No? Good morning. Ag una sa ton karang nga mga suki nga mga taga pagmatiman sa may part itaya karang Linabuan Sur sa Banga. Ayan, gapamati ko na sanda. Ano nga mga pamilya gud ma shout out dato na. Oh, nasa Linabuan Sur sa Banwait Banga. By the way, di kara sa Sur gapamati ra kon nga mga suki di karon sa may ano tangani Palali. Ayan, Palali yata ron eh. Una kanay nang Marlene Manares kay nung GR Retiro. Ayan, do ako ng mga listeners, una gapamati. Ang sang inaanak ng gwapo, good morning ha. Oh, good morning, galit di karapagid sa may poblasyon, sa mga Remaneses family, kay paring Aljun Remaneses, good morning man. Ako na kay Migong Alden Niron, oh, kay Ampod Alden Niron, gapamati. Oh, ito, kung naut, siguro mo sa PO, magandang oras na. Good morning lang ka na ha. Ag, nagpaabot mat minsahe man, na i-shout out mo man kami man na K5 Nard. Iya sa Aklan State University. No, di karon sa guardhouse nanda nga nga tutok man iya sa aton kada nga palatuntunan. Foro Delos Pueblos. Sa aton kada nga pagbalik mga ka K5, aton balikan dahil kada nga viral nga video. Itraya nga ra nga isayang katindera na sa Boracay. Ko pet sa 22 adlaw it Miyerkules, no? Gin-post ro video, oh, I mean, 21 adlaw nga Martes, I mean, gin-post ro video mga hapon. Eh, dahil nga ni nga ro tindera nga rang nagabaligyan at kakanin na sa Boracay. Ay, sa ngagan nga, oh, dali lang manggid mag-alas dos. Ay, gin-try na nga ilibod na agapit sa beachfront sa mga suki na. No? Pero oras nga madahaw gabira, mga oras it pamahaw, no? Mga kunamat ko nun, mga 9, 10, 11, maudaga kung ilabas riba, mga turist kung nang gabakay gidaka na ron. Eh kaso yung dinakop raymaw ko sa bilog sa mga miyembro it raya ka nga Malay Auxiliary Police, eh dahil nga ni nga may nag kwan matuod, iral nga ordinansa, may municipal ordinance kita karon. Nga bawal maglibod man matuod sa beachfront. Makang ginaugan it matikos, ro-ro nga ron nga auxiliary police, Dahil daw gugawabi sa mga netizen naton, una matama na ordinansa nga ron, no? Kung taman may mga human consideration ka mo, may explanation man do tag-iya. I mean, do nag-apprehend. Aga at the same time, may una man nga explanation do, raya ka nga, gindakop. Era naman ang point man kikunta, maubos ra baligya, ay saruyong adlaw, need na lang makaginan sa tusto, dahil tatlo ra lang unga sa college. No? Ag may daywa pa mo sa high school, sa bilog, sa elementary. E kung namat ko noon ng suga sa ihapon, asin, linugaw. Dahil nga ning uwat, kugang parugin ng kita sa sangadlaw ng ibayad sa tuition ka ng unga. Kaguoy, pamatian ta karo rato ro mismong istorya na in interview ti Imaw, exclusive, no? Paing papatpat na ka na kung ano nang gananabo to kadlaw it Martes. Balikan ta ron tanan, matapos siya may importante nga pahanom-dom, standby!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
0: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
0: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, nang pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinance ko, nag-exer ka na minamit, nag-itsakon nga mata.
1: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
7: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
6: Oo, choice
7: mahilig magsige kaon. Tamis, ice cream, soft drinks.

0: Dan especially ang mga overweight ang nagresulta sa mga major diseases kaangay sang heart disease kag heart attack.
1: Kun dako imo buyon sir GP, syempre taas imo bad cholesterol.
0: Gusto.
1: Taas imo triglycerides.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid tani kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, pero may ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon.
0: Mm-hmm.
1: So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
2: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500!
0: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
1: Correct. Halin pa sa pagsugod sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
0: Posto.
1: Ang matabo sir GP, sigi bo-bo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, di gubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh.
0: Mm.
1: Sige yun, pag itkaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
0: Gusto.
1: No, so, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
0: Gusto.
1: No, kun maumpawan pa.
0: Oo.
1: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga gatabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya sir GP.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Ang kampyon na istasyon K5 News FM. Yonar Virai, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:01, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5, Leonard Viray. Sa aton niya pagpadayon, sa aton niya pag-ililiba mga ka-K5, good morning anay ha, sa mga nagatutok makaroon na kay Bro Jeffrey Remitio Patricio, may niya pagpamati lang ha. Aga likewise aton kana nga mga suki na sa Splash Laundry may nga pag monitor man makaron nga gahon. Well, sa aton nga pagpadayon aton nga ning balikan anay day nga istorya ba. It is yang ka vendor una sa Boracay nga halin sa may Manuait day kana nga nabas. No? I think taga kwan yata remote taga Unidos.